0: matsayinka na wanda Allah ya zabu daga cikin muroyin mutane ya danka musu amanar shugabanci amma a matakin kasa ko jiha ko karamar hukuma ko kuma wakilcin jama'ar ka a majalisar tarayya ko jihohi ka sani cewa shugabanci amana ne amana kuma abar tambaya ce a ranar da babu wanda zai iya kubatar da masu cinta daga cikin abin da ke kara taimakawa mai mulki samun nasara cikin al'ummar sa shine kallon hotuna ko sunayen wanda suka kasance akan kujerar kafin sa hakan zai dinga tuna masa cewa komai da ran dadewa shi ma zai zama tarihi babu abin da zai kwashi mai mulki faci adalci da sauke amana da ke kansa kowa ya gyara ya sani haka kowa ya bata ya sani
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Za a saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da margayi Sheikh Dahir Usman Bauchi da majabakin sa margayi Malam Ilyas Abdulrahman dan Hassan Kura. Daga nan gidan rediyon Rahama Idris Kasim Hausawa nake cewa ayi sauraro lafiya.
2: ويجعلنا البيت مثابة للناس أمنا وتقوم من مقام إبراهيم مصلي

hukumar ta ICPC game da wannan zargi. Irin faidar ya shafe watanni yana tsare hannun hukumar wadda ta kama shi bisa zargin aikata ba daidai ba, zargin da Irfa'in ya musanta. Ta wani labarin kuma, hukumar hana yaduwar cututtuka ta ƙasa ta tabbatar wa da 'yan Najeriya cewa zuwa yanzu ba samu tabbacin bullar cutar Ebola a Najeriya ba, duk da ƙaruwar ɓarkewar cutar a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da kuma wani mutum da aka tabbatar ya kamu da cutar a ƙasar Uganda sakamakon alaƙarsa da ɓarkewar cutar. Babban daraktan hukumar ta NCDC Jide Idris ya bayar da wannan tabbaci cikin wata sanarwa da hukumar daftar, inda ya jaddada cewa Najeriya na nan babu bullar cutar Ebola. Sai dai ya ce hukumar ta ƙara tsaurara sa ido da kuma matakan shirin ko ta kwana a faɗin ƙasar nan, sakamakon yadda cutar ke ci gaba da yaduwa a wasu ƙasashen Afirka da makwabta. A cewar sa, hukumomin lafiya a ƙasashen da cutar ta shafa tare da tallafin abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa sun fara aiwatar da matakan gaggawa da suka haɗa da ƙarasa ido da gwaje-gwaje a ɗakunan bincike da bibiyar waɗanda suka yi hulɗa da masu cutar da kuma ɗaukar matakan kariya da daƙile yaduwar cutar. Ƙungiyar Fulani makiyaya ta kulan Allah ta yi kira ga hukumomin ƙasar nan da su farfaɗo da burtale da wuraren kiwo da aka mayar da su gonaki a faɗin ƙasar nan. Cikin wata sanarwa da shugaban ƙungiyar na ƙasa Khalil Muhammad Belleftar ya gargaɗi makiyaya da lalata wa manoma gonaki da nufin kiwo. Ƙungiyar ta kuma yi kira da ya amfani da hanyar sulhu wajen warware matsalolin da ake samu tsakanin manoma da makiyaya ta hanyar amfani da sarakunan gargajiya da tattaunawa maimakon ɗaukar doka a hannu. Rikicin manoma da makiyaya na daga cikin abubuwan da ke haddasa rikice-rikice a ƙasar nan, lamarin da a wasu lokuta ke haifar da asarar rayuka da dukiyoyi masu yawa. Ƙungiyar Kulen Allah ta yi kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi su farfaɗo da wuraren kiwo da burtalai, wanda cewar ƙungiyar na daga cikin tushen matsalar. To, labarin da yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Rahma Farin Cikin Al'umma. Za ku iya sauraron mu ko kuma ku bibiyo mu a www.rahmatv.com. A dakace mu, muna da labarin zai ɗora.

0: ina masu bukatar sayan dabbobin layya ko buki ko suna ko walima ko kuma taro na musamman ga dama ta samu domin kuwa kasuwar sayar da dabbobi wanda ke kwalar dawaki karamar hukumar dawakin kudu ta tara da muku dabbobin layya kamar su bujiman shanu raguna tumaki da awaki kosassu lafiyayyu masu tarin nama gami da maiko a jikin su matsayin dabba a kasuwar shi yake da riba domin kuwa ciniki a kasuwar ba kai nayi ba wuru ba barna bare jula jula ciniki da kai sai mai dabba kaga kuwa samun saukin dabba zai tabbata domin sayan dabbobin layyar taku
1: magana da ya matsayin dabbobi ne ke kwalar dawaki domin ka sai taka dabban layyar kosasshiya lafiyayya mai maiko gami da tarin nama a jikinta matsayin dabbobi ne ke kwalar dawaki sun tarar da muku ingantattun dabbobi kada ku sake a bar ku a baya sai kun zo
2: Assalamu alaikum. Tabarkamu da hasaba. Tabarkamu da wannan lokaci.
3: Na ba da ga hankali ne da aka buƙaci gwamnatin tarayya ta dawo da bukuruwin da aka ce. Kuma shi ne da duk san shi ne ke haifar da faɗan zuciya da mano. Kuma cikin abin da aka gashi da abin ma wuce hankali. Allah ya sa wannan kira da aka yi gwamnatin tarayya ta ji kuma da yanzu ma ta
2: ji. Tabarkamu da gode. Assalamu alaikum. Alhamdulillah mun gode.
3: Masha Allah. Sunana Muhammad Ibrahim dake gudanar da karawan kuma taro.
2: Masha Allah. Masha
3: Allah. Na ji dukkan labaran ku amma labaran da kuka hankali na inda rigar ƴan sanda da har Kano da jagoranci ne da ku shi ƴan sanda. Shi Ibrahim da ba ku ka tabo samun da tsara ka boni da ne ya ku kwayoyi.
2: To wannan labari ba tsara da tsarin hankali na Allah bane zai kara babu ba da nasara da kuma sabon tsari da yake amma su ba ne idan da kuma tsara. To muna gode Muhammad Ibrahim. To masu sauraro a kuma nuni da karfe 8:00 lokaci ne kuma za a saurari shirin mu na addini da rayuwa. Da fatan za a saurari lafiya.
4: Yana da kyau mu tuna wasar da junanmu cewar babban matsala a siyasar Najeriya a yau ita ce ta daba da amfani da kayan maye da matasa suke yi. Su kuwa matasa su ne ƙashin bayan siyasa a kowace al'umma a tarihin duniya kamar yadda insha Allah ta'ala za mu tsokaci kaɗan a kan haka. Amma matasan Najeriya sun sha bambam wajen irin rawar da suke takawa a siyasar Najeriya a dalilin daba da ta'ammali da kayan maye da suke yi. Daba kalma ce da take bayyana wata irin halayya ta matasa wadda ke haifar da sakamako mummuna. Daba tana ba da hoto na gungun matasa masu shan kayan maye kamar giya ko ganye ko wiwi ko kwaya ko roce ko benadin ko kashin kadangare da makamantansu. Masu daukar makami suna farma waɗanda ba su ji ba ba su gani ba ko kuma su farma wa junansu ko su farma wa wanda aka saka su su farma sa. Idan ƴan daba suka shiga harkar siyasa ana kiransu ƴan banga. An kuwa samu kalmar banga ne daga kalmar turanci ta banga wato ƴan gabadai gabadai ba a taɓa harkar siyasa ba sai da banga ita kalmar ta turancin wato masu tsayuwar daka na ko a mutu ko a yi rai sai manufa ta tabbata. Amma idan suka tasirantu da kayan maye to sun zama ƴan daba ba ƴan banga kawai ba. In muka yi waiwaye game da harkar daba a siyasar Najeriya, za mu samu cewar daga jamhuriya ta biyu ƴan banga suka rikide suka zama ƴan banga ko ƴan daba. Kaɗan daga aikinsu sun haɗa da yi wa iyayen gidansu zagi duk inda za su, da yi wa jama'a tsawa ko gyara ko kyara idan mai gidansu ya taho. Gafara nan kauce a ba da hanya, banguri ko ƙafarka ta kai ka, a kauce a bi mu ko ƙafarka ta taku, wani abu mai kama da haka. Da yin magudi, wato da yi wa ubangidansu jawabi, wato da yin kowa ko har ma gaza a lokacin da ubangidansu yake yin campaign, wato yin ubangidansu ya hau yana campaign, ba ma sabari a ji me zai ce saboda ihu, kawai komai ya yi daidai ne da tafi da ihu, sahana ma a ji abin da yake faɗa. Sannan ana amfani da su wajen yin magudi ranar zaɓe domin amfanin ubangidansu na siyasa. Irin wannan magudi kuwa ya haɗa da jefa masa ƙuri'ar bogi da kore wanda aka san ɗan hamayya ne daga wurin zaɓe don hana shi yin zaɓen, da sayan ƙuri'a don mai gidansu, da aikata duk wani hali wanda zai sa dattijo da masu mutunci su kyamaci zuwa wajen zaɓe, kamar shan ganye da masu gari a ita busa hayaki, ta yadda za duk wani mai mutunci zai so ima zai bar wajen ko ma kada ya zo. Da ta da faɗa a duk mazaɓar da aka fahimci ubangida ba zai yi nasara ba, da fasa akwatin zaɓen da aka fahimci ɗan hamayya ya taso mai nasara ko sace wannan akwatin dungurungun. Idan an ci zaɓe, ƴan banga ko ƴan daba sukan tare a ofisoshin iyayen gidansu don yin maula ta hanyar tare duk wani mai shiga ofis su roƙe shi kuɗi. Wataƙila shugaban zama zai yi sharhi a kan wannan matsalar. Sukan je kafafen yaɗa labarai don yin maganganu na ƙarya da na gaskiya don yabon ubangidansu ko ɓata abokinsa ko ɓata abokin hamayya, ko yin raddi ga ɓatanci da aka yi masa, ko tallata shi da makamantansu. Ko da yake irin waɗannan ake kira sojojin baka, ba za a iya kuma kai tsaye kiransu ƴan daba ko ƴan banga ba. Wani layi ne daban da yanzu ya canza saboda canjin zamani, amma dai in suka tsarkake harshensu, suka inganta al'amuransu, suka faɗi gaskiya, to kaga dole ka cire su daga wannan. Amma in ya zama ne sun tasirantu da ƙarya da sharri da ƙazafi da yarfe, to ko da sun kira kansu sojojin baka, to aikinsu irin na ƴan banga ne. Akan yi amfani da su don harka abokin hamayya gaba ɗaya, wato su ƴan banga ba sojojin baka ba. Idan ƴan daba suka rasa kuɗin yin shaye-shaye, sukan haure gidaje su yi musu sata, wani lokacin ma har su yi faɗe ko kisan kai. ƴan daba suna da suna daban-daban a Najeriya. Ana kiransu ƴan jagaliya a Kano da Jigawa, ƴan sarasuka a Bauchi, ƴan ekomog a Borno, ƴan talare a Gombe, ƙauraye a Katsina, area boys ko state boys a wasu sassa na kudancin ƙasar nan. Ko ba a faɗa ba, babu al'ummar da za ta amince da harkar daba a siyasa, ballantana al'ummar musulmi wacce aka ce mata kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wato ku musulmi ku ne fiyayyen al'umma da aka fitar a bayan ƙasa, kun kasance kuna ummanni da kyakkyawa, kuna kuma yin hali da mummuna, sannan kun yi imani da Allah. To kai hatta tsarin mulkin Najeriya nan ma ya haramta harkar daba a siyasa a sashi na 227 in aka tsara turancin da yake wannan sashen matakila za a je sa ko me kama da haka cewar da a yadda wata kungiya ta mallaki ko ta tanadi yan daba ba ko ta bada horo ko makami ga wani ba ko wasu mutane domin yin amfani da su wajen gada ƙarfi ko tursasawa don neman biyan buƙatar siyasa ba. Hasali ma ba a yadda a bar gurbin zato na cewar an tanadi karen bana domin yin maganin zoben bana ba. In an karanta turancin sashen wannan ni ita ce fassarata, amma kuma me ya ka fassara wannan zai kewaya wajen wannan saƙon kamar yadda waɗansu suke cewa ai dole sai ka tanadi a karenka don yi maka karen maganin karen waɗansu. To wannan ɗin ma wannan sashen na tsarin mulki na 227 ya haramta yin haka. Amma menene cikakken abin da aka fi sanin matasa da shi a harkar siyasa wanda yake karɓaɓɓe wanda kamar yadda na ambata a farko a kowace siyasa a duniya dole matasa sai sun taka rawa kamar yadda aka faɗa tun farko siyasa a ko'ina sai da vanguard wato waɗanda za su wuce gaba su tabbatar manufa ta tabbata kuma a ko'ina a duniya matasa ne. Alal misali a ƙasar Girka inda ake cewa Greece waɗanda suka haifi tsarin demokradiyya matasa ne waɗanda suka jagoranci tafiya. Socrates da ɗalibinsa Plato sun jagoranci matasa akan aƙidar zuhudu da tsayawa akan ra'ayi wato idealism a turance. Su da ɗalibansu sun yi ƙoƙarin cusa wannan ra'ayi a zukatan matasa da tsarin siyasa suna ganin idan ba an gyara halayyar ɗan adam ba wanda a kanu aka jirkita shi ake cewa gyaran zukata suka ce idan ba an yi haka ba babu abinda za a tsinana a siyasance. Amma da Aristotle babban ɗalibin Plato da nasa ɗalibin ko kuma ɗaliban irin su Thomas Hobbes da John Locke da J.J. Rousseau da Hegel da Karl Marx sun karkata akalar samari wajen fifita abin duniya ko ra'ayin gina ƙasa da samar da abinci da kayan alatu a matsayin a'ala a tafikantar da gwamnati da jama'a. A turance ana kiran wannan ra'ayin materialism. Su suna ganin gina ƙasa za a yi sai ruhin ɗan adam ya gyaru. Wannan ra'ayin shi ya canza siyasar Turai da Amerika zuwa yadda muka san ta a yanzu kuma ya shafi tunanin wasu 'yan siyasar a Afirka da Najeriya. Masu ilimin falsafa matasa musulmi su suka yi ƙoƙarin daidaito ko daidaito da samar da tsakatsakin ra'ayi tsakanin gyaran hali da gina ƙasa. 'Yan falsafa irin su Al-Kindi da su Al-Farabi da su Al-Ghazali da Imam da Ibn Rushd da Ibn Taymiyya da Ibn Khaldun da su Abdullah ibn Fodio duk sun taka rawa wajen ganin wato ganin cewar sun samar da matsakaicin tunani da ya kamata a tafiyar da tsarin gwamnati a kai. A kurkusa kuma akwai irin su Maududi da su Sayyid Kutub da makamantansu. In ka so ma ka ƙaruso ɗakin taron nan ka ce irin su Dr. Yaya Tanko irin su Malam Nur Sani Hanga duk tunaninsu ya tafi akan wannan da irin su Dr. Muhammad Adam da kuma babban malaminmu Sheikh Ibrahim Karim duk sun tafi akan irin wannan tunanin. Now idan mutane ta wato abinda wannan tunanin yake sakon da wannan tunanin yake cewa shine duk waɗannan da muka ambata da tunanin da suke kokari su nuna shine gyaran halinka duk inda ka kai da kokarin gyara hali idan ka bar jama'a cikin talauci to za a samu matsala haka kuma duk kokarin gina kasar ka idan mutane ba su da ingantacciyar tarbiyya nan ma kana da matsala shi yasa sai mutane su mamaki ka ce wancan bai iya ba wannan ma ka ce bai iya ba to kai ina ka dosa ni saboda watakila irin wannan ilimin na wannan yan falsafa da muka ambata bai yaɗu ba tukun cikin jama'a ba su gane ba shi yasa muke da buƙatar waɗanda suke da irin wannan ilimin su karɓi ragamar gwamnati su kuma su gwada jagorancin al'umma ko a gane bambancin a Afirka tun zuwan turawa na mulkin mallaka matasa sun yi gwagwarmaya a mataki daban-daban alal misali da Blaydo da Sango sun sa wa matasa kishin al'adun Afirka da farko ma tukunna sun yi ta ƙoƙarin su nuna babu dalilin da zai sa turawa su zo su mulki mallaka a Afirka domin turawa ba su fi Afirka ba komai da tarbiyya da kyawawan ɗabi'u da wayewa da komai ba abin da suka fi su don me za su kira su zo su mulki mallaka amma da yake mulkin mallaka ba wannan izo a gwada ba ba maganar ilimi aka zo a gwada ba ba maganar tarbiyya ba ba maganar wayewa ba ba maganar kyawawan ɗabi'u da al'adu ba a'a tsabar ƙarfin cin tuwo ne cin zali ne na ƙarshe shikenan suka kashe wanda za su kashe suka kori wanda za su kora suka ɗaure wanda za su ɗaure suka kafa mulkin mallaka shikenan sai civilization suka ci gaba da cewa to a daina tunanin wannan abin fifiko ne yasa don haka ɗan Afirka su daina ƙoƙarin kwaikwayon turawa Blaydo musamman yana takaicin yadda tun a wannan lokacin da yake rubuce-rubuce shekarun 1920 yake takaicin yadda ɗan Afirka suke kwaikwayon turawa wajen shiga mutum ya sa kwad da necktie yana tagumi bayan wannan kwad ɗin da necktie saboda sanyin turai ne ake sa su amma a Afirka mutum yana tagumi kuma ya sa kwad da necktie wani ma ya je an masa aski an tsaga kansa wai shi gashinsa irin na turawa ne nan daban can daban mata kuma don takaici su je su ƙona gashinsu wani lokacin sai ƙara isgar doki su dinga gyaɗa kai wai su yanzu gashi ya musu yawa ina neman ya rufe musu ido kamar turawa suke sai sun fakin dinsa wannan abin ita ƙoƙarin wayar da kai tun a wancan shekarar yana takaicin al'amari da awarwa kuwa da azikwe sun nemar wa matasa gurbi a gwamnatin ɗan mulkin mallaka ne cewar tun da abin ya zama lahulo la kuwata to ga mutanenmu su sa su a gwamnati sun ta ƙoƙarin cusa mutanensu a gwamnati don haka in kana tunanin me yasa suka wuce ka yanzu a gwamnati to wannan shi ne tun asali suka yi ta ƙoƙarin cusa mutanensu a gwamnati da Nkrumah kuwa da Fano da Kabarak da Sekou Toure sun wato Nkrumah a Ghana Fano a Algeria Kabarak a Guinea-Bissau Sekou Toure a Equatorial Guinea sun koya wa matasa turjiya da ɗaukar makami don fafutukar turawa da Aminu Kano da Raja Abdallah da Sa'adu Zungo Allah ya gafarta musu sun koya wa matasa naki ba sai ka ɗau makami ba kawai naki wayan da abin da aka zo da shi na azalince ka ka nuna kaki duk waɗannan matasa ne waɗanda suka jagoranci wasu matasan a Afirka gaba ɗaya a siyasar Najeriya duk 'yan siyasar jamhuriya ta farko matasa ne irin su mai tamasiri su Shehu Shagari su Muhammadu Rubado su Augustus Adebayo su Sam Mbadiwe Augustus Adebayo a wani littafinsa yana ba da tarihin yadda a majalisa suka shiga wani hali na cewar suna son za su ciwo bashi ministan kuɗi yana ministan masana'antu yana so a ciwo bashi, ministan kudi baya so a ciwo bashi, prime minister ta fara balewa yana bauchi ya tafi hutun shekara, suka kikikaka a majalisa haka rasa yanda za a yi. Sai wani ya kawo shawara to a tattara a tafi gurin prime minister, shi kadai ne zai iya warware wannan matsalar. Nan da nan suka dauki hayar jirgi suka taho Bauchi daga Lagos, suka zo suka tarar prime minister ya tafi gona, aka aika yaro ya kirawo shi ya ce sai gashi ya dawo da fatanyarsa a kafadarsa. To ba wai zuwa yake yi yi wawanka nawa ba, a'a dukusawa yake yi yana prime minister yayi noman yazo yi wannan ke kasar da take kafarsa da hannunsa yace yan uwa me yake tafa da ku. Suka kama mai da labari yace to yanzu abin da za a yi aje ayi kaza ayi kaza ayi kaza, amma kuma sai fada hargitsi a tsakanin su saboda wani bayan rabe ne wani inyamuri ne a cikin su. Shikenan sai yace to tunda abin ya zama haka ya hakura da hutun kuma tashi mu tafi Lagos din mu je majalisa a tattauna al'amarin gaba daya a cikin majalisa. To kun ji irin matasan da yanda suka dinka tafi da harkar siyasa, waɗannan da na ambata muku an fijin aman su a majalisa a wannan lokacin da faɗuwar jamhuriyar farko ta Safawa Balewan kenan. Sojojin da suka karbe ragaman mulki duk matasa ne irin su Yakubu Gawan wanda ko auren fari bai yi ba san da ya zama shugaban kasa, su Muhammadu Buhari, su Sani Bello, su Sani Sani da sauransu waɗanda duk ba su rufe shekaru 30 ba kowannensu. A duk misalan da muka bayar babu inda harkar daba ta shiga balle ta yi kamari. Duk kafin dai mu shiga maganar daba ɗin akwai banga mai amfani ina sake rana ta muku. Alal misali ko na ce a iya cewa banga ta Vanguard kamar yadda an ambace ta a farko tana da amfani ko tasiri a siyasa, amma fa ba ta shan kayan maye ba ko cutar da wani. Misali sai da aka yi fito na fito da Qurayshawan Makka sannan musulunci ya samu wurin zama, kuma matasa ne ga taumanin jihadi ga Dr. Yahaya Tanko. Haka kuma sai da aka yi juyin juya hali a France da Russia kafin Turawa su baci kansu daga zaluncin sarakunansu da taimakon yan Vanguard ga Malam Hussaini Hanga. Shi yasa na ga hikimar Malam Murtala da iya haɗa wannan zama. To da abin da aka ɗan haska to akwai wanda kuma zai buɗa in dai lokaci ya bayu. Sai da matasan Afirka suka koyi turjiya kala-kala sannan aka samu ƴancin kai da aka kashe su sardauna har an kama wata turba daban. Matasan arewa suka fato mu ta juyin mulki, amma babu ɗaya daga cikin misalan da suka gabata da za a kwatanta da harkar daba. To me ya haifar da harkar daba a siyasar Najeriya? Ga kaɗan daga cikin nawa tsokacin ko kuma sai ku ɗora daga inda na tsaya. Na ɗaya, yadda al'umma ta baiwa kuɗi muhimmanci. Sai na biyu, kowa ya dukuka wajen neman kuɗi. Na uku, aka mai da siyasa sana'ar da tafi kowace sana'a samun kuɗi. Na huɗu, sai ake yashe asusun gwamnati don a su yi mutunci wajen jama'a, tunda su yanzu ba mai mutunci sai wanda zai ba su kuɗi. Na biyar, sai ayyukan hukuma suka tabarbare. Na shida, sai ya zamo babu makarantun da za su wadaci al'umma baya ga rashin ingancin karatu, tunda sun ce a ne a ɗebo kuɗin kawai a baku, za ku yi aure, za ku yi suna, anyi za ku yashe sadaku, za ku tada katangarku, za ku ƙara gonarku, za ku yi kaza, shikenan sai wannan abin ya faru. Na bakwai, kuma babu aikin yi idan aka fita daga makaranta, tunda 'yan siyasa da jama'arsu sun rabe kuɗin. Na takwas, sauran jama'a suka bazama neman kuɗi. na tara wannan bazamar ta sa aka yi watsi da tarbiyyar yara suke shiga uwa duniya babu kyakkyawan shiri sai dogon buri. Na goma, idan kudin ya samu a kashe su ta hanyar wofi, idan kudin bai samu ba a shiga shaye-shaye. Na goma sha daya, ƙungiyoyin asiri a makarantu suka kullo suna masu bata matasa wajen tabarar al'amura. Na goma sha biyu, halayyar masu mulki ta san a rika bin su da doguwar tawaga da jiniya tana sawa su rika biyan matasa don a rika bin su baya da koyi da wasu wato kamar yan acaba sukan yi da tafiyar tawaga irin ta shugabanni. Abinda nake cewa idan shugaban kasa ko gwamna ko ɗan majalisa suka toyo da jiniya a guje sun kunna fitila sun da ranar Allah ta'ala su ki tsayawa danja ga gudu na fitar hankali shi kenan. Wannan sai isa tun da ɗan acaba matasa ne sai abin ya burge su, saboda haka sai su ma da ranar Allah ta'ala su kunna fitilar mashin ɗinsu sai su ƙara on a mashin ɗin ka ji kamar mota ce ta yi makon in sun yi wa sun suka zo su ki tsayawa danja tunda manyan sun wuce ko kuma ba sa nan toga wasu manyan nan sun to ku gafara inda manya sun to haka ake toga manyan nan sun to ku gafara a bada hanya. Wannan kaɗan kenan daga cikin abin da zan haska sai ku ɗora daga cikin dalilan da suka haifar mana da daba a harkar siyasa. Amma illolin daba a siyasa suna da yawa. Mai yin daba shine farkon mai cutuwa da ita, ta cutar da lafiyarsa da hankalinsa da makomarsa, ya rasa ilimi, ya rasa aikin yi, ya rasa kuɗi, ya rasa aure, ya daɗa duniya cikin shaye-shaye. Mai cutuwa ta gaba sai iyayen mai yin daba, musamman uwa, ta zauna cikin tsarguwa da fargaba da tsoro, ta shiga neman inda za ta makale laifin, ta ce abokai ne suka lallata shi, bata tunani shi ya lallata abokansa, ta ce sanma aka yi masa, ta shiga yawon malamai ta ba shi abinci ko shi kenan. Daga nan sai makwabta wajen cutuwa, ga fargaba ko tsoron abin da ɗan daba zai iya yi, ga shakar hayakin kayan maye wanda likitoci suka ce ya fi cutarwa akan shan sha kai tsaye, da barazana ga tarbiyyar yaran makota da haduwa da 'yan sace-sace. Su kansu 'yan siyasa suna damuwa da tasu cutuwar. Na gwamnati su kasa zaman ofis, su kasa kulla abin kirki, su dawwama cikin tsoron sharrin 'yan daba nasu da na wasunsu. 'Yan hamayya kuma su yi asarar abin da suka kashe akan 'yan daba kafin zabe. Gwamnati kanta tana cutuwa da harkar daba, ta kashe kuɗi don gyaran hali da gyara ta'ajin da 'yan daba suka yi, kamar ƙona dukiyar gwamnati da kiwon lafiyar waɗanda aka raunata da asarar rayuka da aka halaka da rasa aikin da 'yan daba za su yi da sun zamo sahihan mutane. Kasa baki daya ta yi ta asara ga mummunan suna da za ta yi a ce kasa kaza ita ta ko ina a harkar oken, kasa kaza ita ta ko ina harkar wiwi, kasa kaza ita ta ko ina harkar kaza. Wannan bacin sunan shi kansa. Sannan ta yi fama da karuwar hadura da karuwar laifuffuka ga gurgunta tattalin arziki. Alal misali, gwamnatin Scotland ta yi asarar fam miliyan 2,000 da miliyan 25 a shekarar 2005 dalilin shaye-shayen matasa. Wato waɗannan abubuwan da na lissafa cewar sai ka gyara abubuwan da suka lallata, sai ka kai su asibiti an jinye su, sai ka kai su cibiyar gyaran hali, sai ka yi kaza, a campaign kuwa kadai a wannan shekara ta 2005 gwamnatin Ingila ta kashe fam miliyan 10 na campaign cewa kayan maye ba su da kyau ku guje su kayan maye ba su da kyau ku guje su wannan lokacin su yi ɗan dokar su cewa kada a sayar da matasa da ba su wuce da suka shekara kaza ba wannan lokacin su yi ɗan dokar su ce kada a sayar wadan mutum kayan maye lokacin aiki kawai a bar shi sai a weekend shikenan ya sha a weekend ya fito yi tambayan sa ifarfasa da abin da zai iya fasa a kan titi kashe gari ran litinin kuma a turo ma'aikata da kayan aiki ai ta kokarin mai da abin da suka lalata to ina mafita babbar mafita tana ga samar da sahihin shugabanci wajibi ne shugabanni su bada misali wajen sadaukar da kai da bin doka da oda da amana a rukun dukiyar al'umma da adalci wajen jagoranci wajibi ne a samar da wadatattun makarantu da isassun malamai da kayan aiki a bude hanyoyin samun aiki ga jama'a kamar ta hanyar samar da wadatacciyar wutar lantarki da isasshen ruwan sha da gyaran kasuwanni da tashoshin mota da sauƙaƙa hanyar buɗe masana'antu da kamfanoni a taƙaice dai wajibi ne a rage raɗaɗin talauci a cikin al'umma duk da cewa wani wata tattaunawa da na yi a ARTV kwanan nan na cewa ni ban yadda cewar wai talauci ne yake sa mutane su shiga a shaye-shaye ba duk da cewa zai iya taimakawa dan kadan amma dai a ce kawai sai ai talauci ne idan mu ban yadda ba na fi yadda da cewa rashin tarbiya da rashin ilimi su ne suke janwowa domin zaka ga kayan mayen da suka fi tsada ba talaka ne suke iya siyan su ba kamar koke zaka ga masu kudin tsiya su ne suka fi siyan koke saboda haka ashe ba talauci ne yake janwo shaye-shaye sannan kuma wani lokacin ɗan ƙananan alhaki laborori za su je su wuni suna laboranci su wuni suna ɗaukan kankara ko bulo su sami 2000 da ƙyar a wuni guda amma idan babu tarbiya babu ilimi sai su ci garau-garau na naira 100 ko 200 su shafe watan kwabo 50 su je su sai kayan maye na naira 1000 a cikin wannan 2000 su sha so kaga ashe ba talauci ne janwo musu ba rashin tarbiya ne saboda me suke bukata su kaule talaucin su sana'a sun same ta sun yi an kuma biya su haƙƙinsu amma kuma sun je sun sha kayan maye dan haka nake ganin cewar yana da kyau a kawar da talauci dan a sauƙaƙa al'amura amma a daina yawan dora wa talauci wannan al'amura shawara ta gaba shine na goyi bayan shawarar da kwamitin Sheikh Lemu ta bayar bayan binciken musabbabin rikicin da ya biyo bayan zaben 2011 kwamitin na Sheikh Lemu yana cewa akwai buƙatar gwamnatoci wato da na jiha da na ƙananan hukumomi da na tarayya su buɗe manya-manyan gonaki waɗanda ake cewa plantations da masana'antu na sarrafa kayan gona da nufin samar wa matasa aikin yi baya ga samar da aikin yi abinci ma zai wadata indai an samar da plantations wato babu abin da zai kwashe maka al'umma da ba su da aikin yi kamar aikin gona kuma aikin gonan nan ya tabbata shi yana ɗaya daga cikin ƙashin bayan ci gaban masana'antu a Ingila a shekarun da ta samar da ta fara ƙirƙirar na'urori wanda daga ƙarshe aka maida rayuwa yadda take yanzu komai sai da na'ura abinda a turanci ake kira industrial revolution in kun karanta tarihi za ku gani wataƙila irin muhawarar nan tsakanin kaza da kwai wani irga zuwa duniya sun ce su dai sun lura cewar an haɓaka aikin gona don haka abinci ya samu sannan sun lura al'umma ta karu an samu hayayyafa dan haka ma sun yi aikin gona su ma sun karu saboda haka wannan biyan sun haɗu sun haifar da wannan canje-canjen da aka gani aka samu industrial revolution. To shin sai da aka fara haihuwa da yawa mutane suka yawa aka tafi gona ko kuma sai da abinci ya samu shikenan sai kawai mutane suka iya samun arzikin da za su yi aure nan da nan shikenan a daɗa hayayyafa wannan masu ilimin tarihi ba su tantancewa amma dai tabbas wannan biyan suna ciki don haka kenan abin da nake cewa har yanzu da gwamnatocin za su bada wato hankalinsu wajen inganta aikin noma da za a ga ci gaban da za a yi mamakinsa a samu wadatar abinci kuɗi ya daɗa shiga hannun mutane a samu sauƙin zaman kashe wando da matsalar daba daga cikin abin da ya bambanta matasan da da na yanzu shine goyon baya da matasan da suka samu daga magabata a gida matasan da sun samu tarbiyya da kulawa da saiti a waje ma suka samu hakan kamar yadda ake ba da labarin yadda Sardauna ya rika saba wa matasa aiki ba sai ya san ƴaƴan waye ba Moffat wani bature da ya rubuta littafinsa game da yakin basasan Najeriya da ya ba da tarihin yadda Nzegu wanda ya kashe Sardauna yadda aka yi isa ya shiga aikin soja zuwa Ijarsu a ƙasar Inyamurai zai shiga aikin soja aka yi ɗaukansa saboda a sunansa akwai Kaduna sunansa Nzegu Kaduna ya zai yana ansa Kaduna kawai dan yana Inyamuranci a ɗauke shi aikin soja sai suka koro shi sai to arewa sai ya zo aka sanar da Sardauna ga wani an koro shi daga garinsu dan ya zauna a arewa ya daɗe har yana sa arewa a sunansa shikenan sai Sardauna ya ce a je a ɗauke shi ina ka ɗauke shi aikin soja amma mai kawai dan Sardauna ya kai musu ziyara Ingila suna cikin yin horo da ije ya zaɓi yi musu magana da Hausa maimakon da Turanci wai shikenan sai Nzegu ya kule yana jin Hausa fa kamar jakin kan amma dan me Sardauna zai zo bai yi musu magana da Turanci musu magana da Hausa ko da yake an ce ya shi ne ba mai da mai shi marubucin ya ce ɗaya daga cikin susu bakwai ɗin da suka yi juyin mulkin shine ya samu Sardauna ya ce kaga abin da wannan mutumin yi sai Nzegu ya ce rabu da shi za mu koya masa darasin da ba zai taɓa mantawa ba ma'ana za su kashe shi aka kwayi gari suka yi juyin mulki Nzegu da kansa ya jagoranci waɗanda suka je gidan Sardauna suka halaka shi to wannan dai tarihi ne wanda yake an riga an rubuta shi kuma su masu rubuta nasu sun ba da nasu ɓangaren labarin yadda abin ya kasance to shine nake cewa akwai buƙatar matasan yanzu ma su sami irin wannan gatan daga gida su samu tarbiyya da saiti ba kamar yanzu ba da iyaye da dama suke faɗa da kansu cewar wani lokacin kafin ƴaƴansu su tashi daga bacci sun fito tafiya neman abinci kuma sanda suke komawa gida ƴaƴan sun yi bacci saboda haka wani lokacin hadda sai ifa da girma bai zai iya bai shaida babansa ba halin da mutane suka shiga kenan yanzu ko kuma in aka fito waje shugabannin yanzu yanda kullum babu wani maganar cancanta babu wani maganar kaza ko kaza a'a kullun kansu kawai duk sanda aka ce ga wani abu ya taso sai su ce a ba su yi shi yasa sai ka sami shugaban matasa ɗan shekara 60 ka sami shugaban jam'iyya ɗan shekara 80 saboda har yanzu su suna jin kullun su ne kadai za su yi ba har yanzu ba su gane cewar ga ɗan makotawa ne ya yi karatu sun lura yana da tarbiyya ga ɗan makotawa ne sun lura yana da kaza ga ɗan unguwa kaza ga ɗan garinsu kaza ga kai ko da ma a danginsu a kullum su za su yi da kansu wannan tarbiyar akwai bukatar a canza ta in ana son ayyuka su yadu matasa su samu abin yi dan haka su rage ayyukan daba da shaye-shaye kuma siyasa ta sarkaka su kuma matasan da kansu na yanzu su ma akwai bukatar su taimaki kansu da kansu su dage wajen neman ilimi da neman halaliya su kauce wa maula da zaman kashe wando su san ciwon kansu idan da za su lura fa dan abin da ake ba su suna yin daba bai taka karaya karya ba hasali ma su aka fi baiwa kuɗi kaɗan a harkar siyasa idan da za a kwatanta su da jami'an zaɓe da jami'an tsaro da ƙungiyoyi masu sa ido a harkar zaɓe da sarakunan gargajiya da wasu 'yan jarida da wasu masu shari'ar zaben da makamantansu duk waɗannan bakakku ɗauka kawai ku ake baiwa kuɗi kawai duk waɗannan lissa ba ana raba musu kuɗi kuma ninkin ba ninkin abin da ake baiwa matasa alhali aikin da ake sa ku matasa ku yi ya fi na kowa muni da ma wahala domin sai ka sace akwatin zaben ka fita a guje ka shiga duk wani hatsari sannan jami'in zaɓe zai iya yin ƙaryacewar wannan akwatin da aka kawo ta ga jam'iyyar da ta ci ita kuma ce bata cin ba sai an gama wannan wataƙila an je kotu in wani bai yarda ba sannan alƙali zai ci nasa kuɗin sai ka yi wannan sannan jami'in tsaro zai ci nasa kuɗin dama wani lokacin ma ai ba wai tsarin ake so su yi ba a su kau da kai abinda ya sa ake ba da kuɗin kenan su kau da kai

suka je suka yi wannan dan Allah nawa aka biya su in aka kwatanta da abin da aka rabawa sauran waɗanda muka lissafa saboda haka su ma san ciwon kansu su san cewa wannan abin bai cancanci wannan wahalar da suke kai kuma mafi saukin dangwala ƙuri'a ne a je a kulle ka a ɗakin hotel kai ta dangwala ƙuri'a da yatsanka kai ta dangwala ƙuri'a ta bogi ta dangwalawa wannan wahalarta ai ya fi wanda kawai za a biya shi idan an kawo sakamakon zaben ya ƙara 0-3 a gaban abin da aka ci shi kenan shi ya ci nasa kudin amma abin da za a ba shi ya ninne kalaka da ka je ka kwana ba kai bacci ba kana ta dangwala ƙuri'a da sauri da sauri ya kamata matasa su samarwa da kansu ƙungiyoyin kula da matasa da jin daɗinsu wannan zai sa su kansu su riƙa koyar harkar shugabanci kamar bin hanyoyin fitar da shugabanni na ƙungiya su koyi campaign da tsara zaɓe da cike-ciken form da biyan kuɗin ƙungiya da biyayya ga shugabanci sannan kuma su fi iya yaƙar munanan halaye a cikinsu da kansu shawara ta gaba wajibi ne matasa su kyautata ɗabi'arsu ta zaɓe ta yadda za su riƙa zaɓar jam'iyyar da ta fi kyawawan tsare-tsare na kula da matasa su tabbatar sun tashi tukuru wajen ganin sai jam'iyyar da suke so ne kadai ta kai labari a zaɓe wannan zai wajabta wa wasu jam'iyyun rigaggeniya wajen fitar da tsarin inganta rayuwar matasa to yaya jam'iyyun za su fidda tsarin rayuwar matasa din ga shawara jam'iyyun siyasa za su iya rigaggeniya wajen tsari game da rayuwar matasa ta hanyar tsara yadda za a riƙa saka matasa a matsayin masu ruwa da tsaki game da duk wata harka da ta shafe su misali za a iya baiwa matasa gurbi a hukumomin kula da ilimi na matakai daban-daban da wakilci a hukumar kula da wasanni da hukumar kula da sana'o'i da ta kula da harkar kasuwanci da makamantansu ya taɓa ba da wannan shawarar a wani taron ƙarawa juna ilimi sai wani ya ce ta duka wannan ai ba za ta yiwu ba saboda ai hukumomin dokokinsu ba su ba da dama a yi wannan abin da kake cewa ba sai wani tsohon shugaban wata jami'a ya tashi ya ce shi lokacin da yake shugaban jami'a kaza sun yi amfani da wannan shawarar sun sama matasa gurbi a hukumar gudanarwa ta jami'ar ƙungiyar jami'ar ƙungiyar ɗalibai suka ce kawo wakilci suka kawo ake tattaunawa da su ake kaza kuma har ya gama bai taɓa samun matsala da ɗalibai ba domin duk abin da aka jiyo ƙishin sai a yi maza a zo a gaya masa sai a tsara yadda za a yi sai a sa wannan wakilin ya koma cikin yan uwansa sai wayar musu da kai shikenan sai a wuce wannan gaba amma ga alama shugabanninmu sun fi ganewa da kawai matasa sun taso a turo 'yan sanda da makami aka tattake su kwanan nan a Kano wata makaranta ta ilimi mai zurfi aka samu wata 'yan tangarda har 'yan sanda sun dira a wajen an fara jefa hayakin tsohuwa shugaban makarantar da ike yana tafiya da zamani yana yin abin da matasan suke so yi maza izo yi roƙi 'yan sandan su maza su bar wajen suna akwai hatsari fa yace ba komai zai iya da ana su tafi isan da me su ya hau kan duro yi wa matasan kirari irin wanda suke so suka ansa ya roƙe su da Allah kowa ya tafi ya yau an tashi daga karatun an huta sai ihu akai ana Allah ya kiyaye shi aka tafi lami lafiya aka dawo to in kana tafiya da matashi kana saita shi ya fi kowa sauƙin kai saboda haka to ni kuma da na zo jawabi na ƙarshe da wannan abin sai na ce amma kau da zancen wuri kaza sun yi a'a ai maganar da nake yi shine inda duk doka ta hana yin haka a gyara dokar mana ya tsarin siyasa muke a je majalisa a gyara dokoki a sama wa matasa gurabe a gurare da yawa su zo su yi abin da za a yi wai ita dokar saukakkiya ce yan majalisa ne fa suka yi ta

0: to wannan zai baiwa manya damar sanin abin da matasa suka fi so da yadda canjin zamani yake shafar su da amfanuwa da tunanin su wajen fidda tsare-tsare ga kuma babbar magana ta baiwa ɗan adam ƴancin sa baki a abin da ya shafe shi wanda yake sawa ya ji zai iya yin komai wajen kare martabar wannan abin haka kuma matasa za su iya tsoma baki a yadda ake tafi da mulkin ƙasa baki ɗaya musamman idan za su iya yin bincike na ilimi su tunkari masu ragaman mulki da sakamakon bincikensu alal misali me yasa duk tsawon lokacin da aka ɗauka da samun mulkin kai a Najeriya wanda matasa ne ƙashin bayan haka kamar yadda muka ambata tun farko Najeriya ta kasa samar da sahihin tsarin ci gaban matasa me yasa aka fi kashe kuɗi a harkar tsaro a madadin samar da aikin yi me yasa aka fi kashe kuɗi a samar da kotunan hukunta ƙananan yara a maimakon samar da ɗakunan karatu da wuraren shakatawar yara me yasa aka fi samar wa ƴan sanda motocin sintiri a madadin samar da santocin koyar da sana'a me yasa aka fi kashe kuɗi a gidajen kurkuku akan samar da santocin gyara tarbiyyar masu shaye-shaye me yasa aka gwammace biyan makudai wajen zuwa duba lafiyar shugabanni a ƙasashen waje a madadin gyaran asibitocinmu da inganta rayuwar ma'aikatan kiwon lafiyar har ake barin tafiya don aiki tsawon lokaci me yasa aka kasa canza wannan halin da aka gada tun daga 'yan mulkin mallaka akwai kuma buƙatar gyara dokoki da suka shafi zaɓe a rage maganar tara komai a ce kabiya kaza kabiya kaza yanzu an ce kar shugaban ƙasa ya kashe sama da biliyan ɗaya wajen campaign amma kuma wai in ya kashe ɗin tararsa miliyan ɗaya saboda haka sai shi kenan ya zo ya kashe biliyan goma maimakon biliyan ɗayan da doka ta ce ya kashe biliyan goma kuma ka ce tararsa in ma ka yi shari'a kenan ka ce ya karya ƙa'ida a nan to tararsa miliyan ɗaya menene wannan kuma irin wasan yara ne wannan a madadin haka a tanadi hukunci mai tsanani ga duk wanda aka samu da laifin baiwa matasa kayan maye ko kuɗin sayensu don su yi masa daba misali a hana mai irin wannan laifin shiga zaɓe gaba ɗaya ko a soke zaɓen da ya ci ko a ƙwace kujerar mulkinsa ko da naɗa shi a kai ko a zartar masa da ɗaurin rai da rai da makamancin haka idan matasa da manya suka yi iya ƙoƙarinsu wajen samar da canji na gari sai kowa kuma ya dukufa wajen addu'ar Allah ya inganta rayuwar matasanmu su nesanta da harkar daba da ta'ammali da kayan maye Allah ta'ala ya yi alƙawarin canza halin al'ummar da ta yi ƙoƙarin canza halin da take ciki maras kyau canjin kuwa ya haɗa da imani da kuma aiki na gari Allah ta'ala ya agaza mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Dokta Ubangiji Allah ya saka da alheri saboda wataƙila a ba da dama na fahimci masu ta'aliki kowanne yana son ya ɗauki kamar minti biyar zuwa goma don haka zan fara kiran Dr. Muhammad Adam ya fara zuwa
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم حقيقةً جسيا إلي أبوان دكتور يبتولي تا اسمو أكان أبن دي شابارك المتاسا نسمع أبن دي شابارك الدبا دكما إلا دكي حيبا الواقع الأمة نا قنين بابا أبن دي تشيسي دي الله ساكا مصر آخرين وما ني أبن ريكي قنين su kansu matasa ya kamata su yi tunani lokacin da wayannan ƴan siyasa suke ba su kwaya suke ba su abubuwa na maye don su zane musu ƴan daba don su je su ziga su shige musu gaba su sata musu akwatu da shauran makamantan abubuwan da ƴan daba suke yayin zaɓe da Allah akwai ƴaƴan wayannan ƴan siyasa a ciki kowa yana ganin cewar ya zo ya sa ƴaƴansa ya ce to ga babban ɗana nan ku haɗu da shi ga kuɗi ku je ku sayi ƙwaya ku sha domin ku yi min daba ana samun wannan to me ina hankalin matasa yake yayin da ɗan siyasa ya kira ka zai baka kuɗi ka yi shaye-shaye ai ya kamata ka ce to yallaɓai wannan aikin dai
3: kai za ka yi, kai za a yi wa, kuma in Allah ya kawo nasara aka ji kai za ka fi kowa jin daɗi da kai da ‘ya’yanka. A ina ganin ya kamata ka kawo su wa da kuma su shigo tare da mu, wato ku nemi ‘ya’yansu su shigo a yi harkar nan tare. Ana ganin wannan abun ai zai fi tafiya daidai. Ina zaton zai yarda? Ina tabbata zai ce a'a. To in ko ba haka, in ko haka abin yake, tare ne kamata mu ma mu yarda. Yanda yake ganin ‘ya’yansa shi ne ubansu ko kuma su ne shafafu da mai, ta yi ruwa iyayenmu suna ƙaunar mu, ko haka ba, kuma muna da iyaye da suka haife mu. Yanda ba ya son ‘ya’yansa su lalace, su shiga harkar daba da shaye-shaye, ai mu na mu iyayen ba su. So daga nan kaga sai kowa ya watsi ya rure shi. In ko dai ya bi hanyar da ta dace a wajen neman wato kuri'ar jama'a, abu ka'idar da ya kamata a taimaka masa ya samu nasara. Ko kuma idan ya ce hanyar mugunta da cutar da ‘ya’yan mutane zai yi, to shi kenan in shigo da ‘ya’yansa, in bai mutu mun san wannan abu mummuna abu ne. Da haka ne abin da yake kira ga matasa, duk sanda wani ɗan siyasa ya neme ku da wani mummunan abu a yayin neman ƙuri'a, ku tabbatar kun matsa masa sai ya shigo da ‘ya’yansa. In ku ya ce ba zai ciro kuma ba za mu yi wannan ba. Domin yau idan na zama gwamna ko na zama sanata, ko na zama shugaban wato ƙaramar hukuma, ‘ya’yana su za su fi kowa jin daɗi da abin da na samu, ko haka ba ne? Su ne za a gansu suna fantamawa, su ake kai su makarantu masu tsada, su ake sanya su a motoci masu tsada, su suke shan suwan wata da shauran makamantan irin wannan. To in ku haka ne, to babu dalilin da zan je ni in sadaukar da rayuwata da hankalina da lafiyata domin kai ka samu wannan matsayin da a ƙarshe kuma ‘ya’yanka ne za su fi jin daɗi, ni kuma ka haukata ni. Don haka ni ina cewa malam Allah saka da alkhairi wannan tunani da malamai, kuma Allah ya sa kunnen da aka ji suka ji su aiki da abin da aka faɗa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.
4: Ba a tambayar Allah dan me kai idan ya daukaka, ba a cewa dan me ka daukaka wane, in yi kasa da wane ba a cewa dan me kai kasa da wane, in ya ba wane ba a cewa dan me ka bashi, in ba a bashi ba ba ka cewa dan me ba a bashi ba, in ya ba da lafiya ba a cewa dan me aka bashi, in ya sai rashin lafiya sai shiru, ba mai tambayar sa dan me kai. A cikin tare kai gaba daya, in ya so idan na ka kasa ya soke ka zukta, wallahi sai ka kandani wannan saukar. Wa insha'a in kuma ya so daukaka ka rafa'ak, kana ji kana gani ana rike ka, wallahi sai ka tashi. Haka wallahi lamarin in dai an gane shi mutum hutawa zai, ta ina za ka huta? Abin ne kana neman sa ciki da waje kuma iya karfinka, amma baka samu ba, idan ya gaje wallahi bai bani ba kawai. To me zai bata mare? Tunda ka ji shi ba wanda ya zai baka sai shi, kuma sai kai tafi ka tafi sai ka samu shi ma, zauna ka ce godiya nake wallahi na sakai ka bani. Kar ka hangi cewa an tara ma kuɗi wai da shi kai ci zabe, ko kuma kana da jama'a wani ne yace sai an yi ni ka tafi. Yanzu wani zai ka cewa idan wani bai ce a yi shi ba, ba za a yi shi ba, ko ba zai yi ba, kenan cewa wani a yi shi shi yasa yi, a'a wani a yi ka. Idan Allah ya yi cewa wannan ya yi tasiri, to da Allah ya so a yi ka ne, ya tursa sa wani ya ce a yi ka, wallahi idan Allah ya so a yi ka wannan din bai ce a yi ka ba, wallahi sai a yi, kuma ya ce a yi ka ko baka yi ba. Kuma dukkanin kowa ya da misali a wannan, a inda duk kake kana da misali a inda wannan ya ce a yi kuma Allah bai yi ba, kana da misali kuma inda aka ce a yi kuma ya yi, to ka gane ne aikin ɗaya ne ba da yawa ba ne.
5: Ni ta ci sa inda ba ku zo ba.

kitabul salah da aka makon da ya wuce mun cike da ƙarshen babul mawaqit haka ne da aka yau insha Allah za mu tashi babun fi shay'in min makruhatis salah babun da yake bayani akan wani abu muna da sauran hadisi wani hadisi za mu tashi shine mai littafi ya ce hadihi tarjamatun wada'atuha li'annaha bainal hadithain mawdu'un mustaqil bihasbi yahsulu ifraduhu Abdullah al-Bassam mai sharhi littafin Umdatul Ahkam mai suna Taysirul Allam wanda shine ke bi anan yayi babi ko ana ku ba babi bane wajen da aka muna tafiya daidai kuma a nawa shi ne hadisi mai lamba ta 50 a wasu daga cikin naku kuma 57 ko masu magana sun ce inda annabi yake nan nan ne madina mala yake babun fi shay'in min makruhatis salah babun da yake bayani dangane da wani abu wanda aka karhanta na sallah ma'ana akwai abubuwa da ake kira da makruhai abinci ba a so ba a so ba wai ɗanin miji ya fi miji kyau in za ka yi sallah ba a son ka yi irin waɗannan abubuwan ba wai in ka yi sallar ka ba ta yi ba ne sallar ka ta yi amma za ka iya rage mata lada a madadin ka samu lada 100 cikakke sai ka samu lada 80 85 ko 90 ba dai za ka samu 100 bisa 100 ba saboda ka aikata waɗannan 'yan abubuwan yana da kyau mutum ya san irin waɗannan abubuwa don ya guji cikakken ladansa na sakai ba shi sai ɗauka duk hadisan suna magana ne akan lokaci su ko waɗannan da za ku faɗa suna magana ne akan lokaci amma ba na ayi ba na kar ayi an gane ko domin lokacin akwai iri biyu ne akwai lokutan da ana sallah a cikinsu bal ma wajibi ne a yi sallah a cikinsu in ba da wani uzuri ba to da yawan mu hankalin mu can zai tafi tunda magana ake akan lokutan sallah to amma tare da haka akwai lokutan da su kuma ba a so a yi sallah a cikinsu ba wai haramun ba ne in so samu ne a guje yin sallah a cikin waɗannan lokuta to irin waɗannan abubuwa su ne abinda waɗannan hadisai suka yi magana a kai sannan malam zai ishara zuwa gare su da kuma waɗansu ayyukan da suke da kamanceceniya da haka to za ku ga kowa na ku la'alla zuni ɗaya aka yi musu tunda makani ne da su kuma masu sharhi tunda so suke su daɗa fito da abin fili a fahimta sai sun ja hankali sai sun yi wata alama da za a fahimta don abin ya fito fili saƙon ya isai ga yadda ake so yake domin daman yaransu ne idan aka ce abu kaza wajibi ne ko farilla ne ko mustahabbi ne an gane ko ko kuma haramun karuhi ne su ake kira da al-ahkamul wada'iyya a yaren ilimin usulul fiqh al-ahkamul wada'iyya don kowane abu da shari'a ta umarni a kansa ka san matsayinsa ba kowane umarni ne wajibi ba na yi ko na abari akwai umarni na wajibi a yi akwai umarni na wajibi a bari akwai umarni na mustahabbanci a yi akwai umarni na mustahabbanci a bari akwai kuma umarni na makaranci to shi ne za mu ji me ake yi da makaruhi to shi ne ma da ya ce al-makruhu inda al-usuliyyin kalmar makaruhi a wajen malamin usulul fiqh huwa ma yusabu tarikuhu shine abin da idan ka bar shi za ka samu lada amma wala yu'aqabu fa'iluhu in kuma kai ba za a yi maka hukuma ba wannan shine fasarar makaruhi ta ilimi ta makaranta ba ta kan

ba domin Bahaushe yana da fasarar makaruni ta kan titi kamar jiya kamar marge sai ya ce karahiya cinki banza barinki banza wannan ƙarya ne sai dai in yana nufin a Hausa amma ba addini ba a addini ba wani abu yin sa banza barin sa banza a dole ne koyi a samu lada ko bari a samu lada koyi a samu zunubi ko bari a samu zunubi amma yi da bari duk daya babu shi a musulunci na fatan fahimta idan aka makaruhi abinda in ka bar shi da niyyar ibada Allah zai baka lada amma ko ka yi shi da gangan kuma ba za a yi maka hukuma ba an bai tana ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu wannan shine makaruhi malai ce wa makruhatu salati ashya'u abubuwan da ba a san yin su a sallah abubuwa ne da yawa takhillu bi kamaliha ko takhillu bi kamaliha wa la tubtiluha suna hana sallah ta cika a samu cikakken lada amma kuma fa ba sa bata ta in an yi sallah ta yi amma ba a samu cikakken lada ba kamar ne kamar sallah ba hula sallah ba hula makaruhi ne ba ka cewa mutum ya sallah ba hula bai da lada amma ba za ka hada ladan sa da wanda ya yi ne hula ba kamar yin aswaki kafin sallah mustahabbi ne in an yi shi za a samu lada in ba a yi shi ba kuma ba za a ce sallah ba ta yi ba an gane ko to haka nan soshe-soshe a sallah matuƙar bai kai ga tauye rukuni ba kuma matuƙar bai yawa ko ba ba an gane ko ko wasa da gemu ga wani yana sallah yana wasa da gemu ko yana shafa kiya ko yana shafa tumbi wannan makaruhi ne yana rage wa kansa ladan sallah amma ba za ka ce sallah ba ta yi ba da aka tuhillu bi kamaliha wa la tubtiluha suna rage ladanta da cikarta amma ba su bata ta wa hiya kathiratun kuma suna da yawan gaske su makaruhai din zakara al-mu'allif minha kadan daga ciki mawallafi ya ambata ma yatadammanu hadhan al-hadithan kada waɗannan hadisai guda biyu suka kunsa wanda su ne hadisan da zamu karanta din yanzu insha Allah al-hadithul 50 حديثي نهم صن أنا عائشة رضي الله عنها لقنا نائشة والمؤمنة الله يكرم تيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم لقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يتيك إذا أقيمت الصلاة إذا أكي إقامة صلى قال وانا حديثي يا تبت الرجوة صلى أني متني إقامة شيني معنى إذا أقيمت الصلاة إن أكي إقامة akwai iza'ud dina lissala in akai kira to kuma akwai kira daban ikama daban ya zo a hadisin jabir ya ce umira bilalu an yushaffi al'azan wa yutira al'ikama illa al'ikama cikin sahihul bukhari an umarci bilalu kiran sallah ya yi kalmomin bibbi bibbi allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah haka haka haka har a kai ƙarshe ita kiran sallah biyu amma wa yutira al-iqama ita kuma iqama ayi dai dai Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah qul wa hatta Allahu akbar in sallaya Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah to kalmar qada qamati salah ita ake mai ta iqama shine illa al-iqama qada qamati salah qada qamati salah sanna Allahu akbar la ilaha illa Allah akwai riwayar kamar barin biyu iqamar biyu sauran kuma daidai ma'ana dai waɗannan hadisai suna nuna mana cewa akwai iqama akwai wani abu sunan sa ne iqama to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ne yake idza uqimatis sala in akai iqamar sallah to waye kamata ya iqama sallah ladan shine asali ba hadisin da ya nuna cewa dole ne ladan ya yi iqama hadisin bai inganta ba yana cikin bulugul maram man azzana fa huwa yuqimu imam at-tirmidhi yace hadithin in bai inganta ba amma da shi ake aiki wa alaihi al-amal daman shi littafin bulugul maram ba wai hadisan sa duka ingantattu bane amma dai duk fatawar fiqh ba ta fita daga cikin hadisan bulugul maram sawa'an da wanda ya inganta da wanda ba bai inganta ba akwai hadisin da bai inganta ba a jingina wa annabi shi ta fuskar sanadi amma aikin sahabbai da tabi'ai ya nuna haka shi ke nan magana ta kare shi ne sahihul ma'ana da'ifun mabna akwai maganar da tana da nauyi ka ce annabi ya ce dan bai ce ba baka da wani dalili da yake nuna ya ce amma kuma
ake yi addini. An tambayi Imam Malik, kiran sallah da ake kabar bari biyu a sama biyu a ƙasa, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yace aka ce daga ina ka samu wannan? Yace ba mu da hadisi. Aka ce to me hujja yace akwai hujjar da ta fi a masallacin Annabi ake yi? Magana ta ƙare. A gane ko? Akwai abin da kai kanka yanzu aka tambaye ka wani me hujjar ka ta yin kaza, baka da hujja. Amma haka aka tarar iyaye da kakanni ya zama mutum wajibi a aikace. An gane ko? Jamil, kamar shafa addu'a ne bayan an yi a shafa, mutane suna yi da yawa, amma ba hadisi inda ta ce daga annabi cewa a shafa. Duk hadisin da ya zo yace a shafa addu'a ba annabi ya faɗe shi ba, ko dai iya kalmar shafa addu'ar. An gane ko? Amma malamai suna yi kamar sallah raka'a biyu in an kai ango ɗakin amaryarsa ya ce tashi mu sallah raka'a biyu, ba hadisi marfu'i daga annabi. Shi yasa Sheikh al-Albani a cikin littafin Adabu Zubair ya ce sunnatul salaf ne, an samu magabata suna yi, amma ba wani hadisi da ya inganta a ce annabi ne yake yi. Amfanin wannan shi ne don ka san ba komai ake jinginawa annabi ba, sai abin da ya tabbata ne abin da ba annabi ne ya yi ba, amma an samu sahabbansa suna yi, amma ba a samu a ilimin wani sahabi ya ce annabi ne ya yi ba, shi ma hujja ne. Tunda an samu sahabbai sun yi lokacin annabi yana nan, ko sun yi ijibari a kan yi ko da baya nan, amma dai a ka'ida ta ilimi ba za ka yi azarbaɗi ka yarda malamin masallaci ka ce annabi ne, saboda wannan yana da haɗari, haɗari. Domin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku jingina min dukkan abin da kuke shakka game da cewa ni na faɗa ko ban faɗa ba. An gane ko? Duk wanda ya jingina mun magana da gangan yana sanar da ban faɗa ba yace na faɗa, to sami zai ba wa Allah amsa kuma ya tanadar wa kansa shiga wuta. Da haka wannan shi ne ka'idar ilimi, in abu ya tabbata ga annabi ka ce ya tabbata, in bai tabbata ba to samu inda ka samu shi sai ka faɗa. Amma ba duk maganar da ta maka daɗi kawai ka ce ai annabi ne ma yake, ai ma ya inganta, ya inganta daga wa? Ya inganta daga malam wani shikenan, ya inganta daga imam wani shikenan, amma ya inganta daga annabi, wannan fa dole magana ce mai nauyi a yi takatsantsan wajen faɗarta. Da haka Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun kasance ladanansu su suke musu ne iqama, amma in aka samu wata matsala ladan ya kira sallah kila sai alwalarsa ta warware ko ya tafi wani uzuri, saboda lokacin da ya kira sallar mutane ba su taru a masallaci ba, kan ya dawo ko mutane sun riga sun taru, to wani yana iya wakiltar sai ya yi ne iqama a madadinsa, ko shi da kansa ya ce wane ya yi iqamar shi kenan. Amma ba haka ba, asali man azzana fa huwa yuqimu, sahihul ma'ana da'iful mabna. Da haka annabi ya ce idza uqimatis salatu, in aka yi iqamar sallah, wa hadara al'asha'u, kuma sai abinci ya zo. Asalin kalmar asha abincin dare, abincin da ake ci daidai lokacin sallar isha. An gane ko? Shi yasa kamar yadda na gaya mana a darasin baya, sallar isha tana da sunaye guda biyu, ko ka ce da ita salatul isha ma'ana sallar lokacin cin abincin dare, ko salatul atama lokacin sallar ga waɗanda sun nunan suke sha kamar mutanen riga, su abincin daransu nono ne, shi kuma shan nono da daddare a kwanta shi ake kira atama da larabci. Su ba mutanen birni lokacin abincinsu na dare abinci ne, an gane ko? Ba nono ba. To su kuma a lokacin suke sallar isha, da haka su sai suke kiranta da sallar cin abincin dare, su kuma can su ce sallar shan nono na dare, al'atama da al'isha. Idza uqimatis sala, in aka iqama sala wa hadara al'asha, sai kuma ga abinci ya zo. To ko da ba abincin ba ne, nonon ne, sai kuma ga nono ya zo. Fabda'u bil asha, ku fara cin abincinku. To nan duk da hadisi ya nuna sallar dare, sallar isha, shin ita kaɗai ce take da wannan hukuncin? Ba ita kaɗai ba ce, kowace sallah ba, ko sallar asuba ce ana iqamar sallah kana jin yunwa kuma ga abinci, to ka fara cin abincinka, ka iya barin jam'in in dai ba rana ce za ta hudo kamar yadda za mu ji. Wannan yana nuna gabatar da ne
gabatar da cin abinci akan sallah ga duk da wasu malamai sun ce ga mabukaci za mu ji anan gaba insha Allah gabatar da me cin abinci akan sallah to anan shin yana nuna a gabatar da bukatar dan adam akan ta Allah ba haka bane malamai suka ce ba haka bane bal gabatar da bukatar Allah ne to amma ita bukatar ba za ta cika ba sai da me sai da nutsuwar dan adam kun san akwai abubuwan da ake gabatar da haƙƙin dan adam kafin haƙƙin wa Allah kamar ne kamar bashi da wasiya da rabon gado wani ake gabatarwa bashi ake fara gabatarwa sannan sai a gabatar da wasiya wani duk buƙatun waye dan adam ne sannan sai a zo gado gado wa yake a raba Allah to kaga wannan haƙƙin Allah ne وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله امر ازواج الشيء تو هكا نمتم نيكي لكودن نزي جي ايكي نجي كما انا من صباشي ايكي نجي ايكي معي الله ولله على الناس حج البيت وباشي زي فاردي اقوى ايكي نجي باشي هذا انك باتن ده حكي ان انا ده اكمي حكي ان الله تو انا ده انا ايرمانا mutum ne ana bin sa bashi kuma zai yi zakka wanne zai gabatar bashi haƙƙin mutane sannan ne zakka haƙƙin Allah ce to amma anan ba irin haka bane nan ba an gabatar da haƙƙin dan adam bane akan haƙƙin Allah akwai wajajen da ake gabatar da haƙƙin dan adam sannan haƙƙin Allah malamai suka ce anan haƙƙin Allah aka gabatar cin abincin da aka ce kai dan ka samu nutsuwar sallah ce dan ita sallah ba ta yiwa sai da nutsuwa to kuma matukar baka ci abincin ba nutsuwar ba za ta yi ba an fahimci wannan zauranta da aka ba gabatar da haƙƙin mutum bane akan na Allah anan a gabatar da haƙƙin Allah ne amma wanda ba zai cika ba sai da me sai da nutsuwa to shi yasa aka ce dan adam ya ci abincin dan ya samu me nutsuwa da aka fadda ubil asha ku fara da cin abinci وعن ابن عمر نهوه حديث يقول لك عبد الله ان عمر ارم منا باين لنا ان عائشه ان لا يتعرى ما تبدا ذاك شك عبد الله صالح عبد الله ابن صالح ال بسام يكي فاذا اقيمت الصلاه من حديث يكي نفي متى اقام الصلاه والطعام او الشراب حاضر ابنشي هو ابنشا يهلرتو غاشي دبنكا فينبغي البداءه بالاكل abin da ya kamata shine ka fara da cin abincin wa shirin shan da shan abincin hatta tankasira nahmatu lil musalli har sai zarin nan da kwadayin nan da bukatar nan ta ne sallah ta tafi domin ka shiga sallah kana da kwadayin abinci kana da bukatar abinci to hankalinka zai rabu wala yata'allaqu zihnuhu bihi kuma irin wannan yanayin shine hankalinka ba zai koma yana maka tunanin abinci ba kana cikin sallah tunda ka riga ka yi ne kaci wa kai la yansarifa qalbuhu anil khushu'i kuma abinda yasa shari'a ta umarni da hakan gabatar da ci akan sallah dan kada zuciyarsa ta kauce gabaran samun nutsuwa allazi huwa lubbu sallah wanda shi shine naka sallah shine nutsuwa ita ce naka sallah in babu nutsuwa a sallah kamar sallah ce mara laka kamar a ce mutum ne bai da laka yana da wani tasiri to haka sallah take هذا ما لم يضيق عليه الوقت اما wannan da kaidar matakar lokaci bai kure ba idan ya zama lokacin sallar ya kure misali lokacin faduwar rana ne bai saura minti biyu rana ta fadi ba to ko mun yi wanda kake ji anan kai sallah dan ka samu lokaci an gane ko daga baya ka ci abincin ko saura minti biyu rana ta hudo asuba ta kusa kana jin yunwa to nan ka hakura da cin abincin kai mazama ta kafin rana ta hudo ka samu lokaci kai sallah shi ne ce fa in daqa idan lokaci ya riga ya kure fa hina idin yuqaddimu sallah anan ne ake gabatar da fara yin sallah fi waqtiha a cikin lokacinta ala kulli shay'in akan koma ne duk wani abu da ya taso da lokacin sallah ya fita gwanda kai sallah akan lokaci an gane ko in ya so shi wannan abin daga baya ka zo ka yi shi yace li annal mustahab la yuzahimul wajib wannan ma ka'ida ce ta usulul fiqh المستحب لا يزاحم الواجب an gane ko mustahabi baya iya turere ne da wajibi ballanta har ya ture shi asali wajibi shine me shine tushe
shine tushe duk abin da ba wajibi ba to wajibi yana take shi yake amma shi bai isa ya taka wajibi wannan tana ketara shi misali kamar me kamar mutanen da zaka ga sun zo sun yi sallah a minti biyar amma addu'a bayan sallah in ma da ta tabbata ana wannan addu'a ta jami'i bayan sallah sai fita minti goma wannan irin tunani ne kamar masu kuka ne a sallar dare a gama karatu qur'ani bai kuka ba sai yanzu al'ummi ya kuka wannan irin shiriri ta ce qur'anin ne kamata kai kuka amma sai yanzu al'ummi zai ji mutum yana ta kuka wannan kuskure ne qur'ani ne Allah madaukakin sarki ce idza tutla alaihim ayatu rahman kharu sujadan wa bukiya kaga ayatu rahman qur'ani kenan innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'd rabbina la maf'ulan wa yakhruna lil azqani yabkun wa yazidun khushu'a kaga idza yutla alaihim in ana karanta maka qur'ani to wannan shine asali kafi bawa wajibi muhimmanci saboda dane mustahabbi li'anna al-mustahab la yuzahim al-wajib an gane ko zahirin wannan hadisi yana nuna idan mutum lokacin sallah yayi ko an yi iqamar sallah abinci yazo kawai ya je ya ci abinci ko yana jin yunwa ko ba jin yunwa shine asali shine zahiri idza uqimat as-salah wa hadara al-asha fabda'u bil asha an gane ko idan lokacin sallah yayi ko aka kuma abinci yazo to a fara da abinci to amma wasu malamai suna ganin a'a sai in kana da bukata sai in kana jin yunwa sai in ranka ya biya amma ba ka da bukata ka shiga sallar ka kawai wannan shine ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amma ahlul zahir sun tafi akan cewa ko kana bukata ko baka bukata dole sai kai roma daya kafin ka shiga sallah dan dai ka tauda miya hugun ya wuko kar ka shiga sallah tunda baka dan dana ba shi dan ya zaga yana ce ma kai ai da ka ci miyan nan da ka ji dadi dan dai ya raba maka hankali da haka da yawan malamai sun tafi akan cewa sai ne buka to kenan kin yin haka yana daga cikin makruhatus sala mutum ya shiga sallah ga abinci an kawo ba sai ba amma ba zai samu cikakken ladan sallah ba saboda ne saboda hankalinsa ko yaya sai ya tafi zuwa ga wancan abincin to kuma ko yaya hankalinsa ya rabu ladan sallah sa shi kuma yayi ne ya rabu shine mahallin shahid a cikin hadisin shine abinda malamin ya kafa babu da shi babu fi shay'in min makruhatus sala to amma ko inda suke ganin in ma kai hakan kawai sallar ba tai ba saboda ka saba wa umarni ne annabi sallallahu alaihi wasallam to amma shin wannan umarnin na wajibi ne ba umar bane bane na wajibi bisa ga ra'ayin jumhurul malamai umarni ne na mustahabbanci haka aka fi so gabatar da sallah a gabatar da cin abinci akan sallah ga mabukaci inda jumhur sannan malamai suka ce wannan yake nuna idan sallah idan lokacin cin abincinka yayi kuma ga sallah ta yi an maka uzuri kar ka je masallaci ka tsaya ka ci abinci sai dai da ka'idar kar ka maida hakan ya zama al'adarka kullum baka tashi cin abinci sai ana kira mai sallah don kai haka kuma ka zo da wani sabon abu amma abu ya faru sau ɗaya ko sau biyu to ana iya gabatar da shi akan mai sallah shi yasa kamar yadda na gaya muku Asar ɗin Abdullahi ɗan Umar ya kasance ana iqamar sallah yana ji yana gani yana cin abinci sai ga yara tabi'ai suna ta tafiya suna zuwa sallah sai ta dariya ya ce ka ga yara ɗan bana bakwai mu ba haka muke ba a zamanin annabi mu a zamanin annabi in dai an kira sallah ga abinci abincin mu muke ci mu bari man ya sallah sa to haka malamai suka ce ko da sallar juma'a ce kana ji yunwa ga abinci an ɗauke maka halattar ta har ka ci abincinka ko za ka rasa sallah amma kada haka ya zama ne dabi'a da al'ada ya zama kullum ana yi kullum ana yi shi ne Abdullah ibn Salih al-Bassam ya ce inna hudura ta'ami lil muhtaji ilayhi udhrun fi tarki al-jama'a lallai halartar abinci ga mabukaci gare shi uzuri ne na barin sallar jami'i ala an la yaj'ala waqta ta'ami huwa waqtu as-salati da'iman wa 'adatan mustaqarra amma bisa ga sharadin kada ya sanya lokacin cin abincinsa ya yi zama daidai da lokacin sallah a koda yaushe wannan shine ba a so al hadithul hadi wal khamsuna
hadisi na 51.

sha'awa ko baka sha'awa ko kana da bukata kana jin yunwa ko baka ji dole sai ka tsaya tashi amma shi Ibn Taymiya yace a wajen abinci sai in kana jin yunwa in baka jin yunwa in kai sallarka ko da ga tuwo yana kanshi a gefenka ko ga funkasau ko ga gurasa ko ga waina sallarka ta yi ai ba yunwa kake ji ba fadayi ne kawai shi fadan adam baya daina fadayi in za a kawo masa abinci ya ci sau dubu in ka kawo masa wani sai ya yi sha'awa kaga in nace za a bi ta wannan to ai shi ne ba za a dina sallah ba za a yi sallah ba kenan da ka kabbara da an yi kama za a kabbara wannan sai kawo waina sai kun gama ci kun kabbara wannan sai kawo dan wake sai kun kawo ci za ku kabbara sai wannan ya kawo funkaso sai kun gama ci za ku kabbara sai wannan ya kawo tumani to kenan ba za ku yi sallah ba a'a ana nufin inda bukata bukata kuma irin ta yin jin yunwa to shi ne kawai bambancin ra'ayin Shekul Islam Ibn Taymiya da Zahiriya shine yace illa anna shaykh al-islam lam yusahhiha ma'a al-hajati ila al-ta'am shi shaykh al-islam Ibn Taymiya yace sallar ba tayi bane a wajen abinci in akwai bukatar sa wallahiyatu sun ko zahiriya shaddu sun saba wa jumhur fa lam yusahhiha mutlaqan sun ce sallar ba tayi ba a kowane hali in dai ga abincin ba a ci ba to kawai sallar ba tayi ba ko ana jin yunwa ko ba a ji wallahi ba jumhur ulama ila sihhati salati ma karahatiha ala hadhihi al-hal amma jumhurin malamai sun san tafi akan cewa ko kana jin yunwa sai ka gabatar da sallar baka tsaya ka ci abincin ba to sallar ka tayi sai dai ka aikata makaruhi mahallin shahi kenan da ke yana da cin abin da ba a so mai sallah yayi shine gabatar da sallah alhalin ga abinci kuma yana jin yunwa in yi haka sallar sa tayi amma ya aikata makaruhi ba zai samu lada 100% ba amma baka cewa ya sake sallah da fa zai fara cin abincin ko da ya bar jam'i ko da ya bar juma'a in yayi sallar sa ya aikata abu mai kyau domin yayi koyi da sunna yayi riko da aiki da abinda annabi ya faɗa duk da ba umarni bane na wajibi a bisa ga fahimtar mafi rinjayen malamai an fahimta wannan da haka akan wannan bin sunnar da yayi na gabatar da cin abinci akan sallah tunda yana da bukata aiki da wannan hadisi zai samu lada mai yawan gaske kuma sallar sa ta kubuta daga aikata makaruhi idan ka hada da wannan ladan da zai samu na koyi da sunna da wancan abin nan makaruhi da ya gujewa kayu in an hada ma ya kai wanda ya samu sallar a jam'i lada in dai shi yana da wancan ne matsalolin ba ma ta yi tabbas sai ya fi shi samun lada yanzu a ce ku biyu ne an kawo abinci duk kuna jin yunwa kai an yi ikama sai ka zauna ka ci abinci da shi kuma dan yace bari ya tafi sallar sa sai je ya sallah ya dawo ta shi ya samu jam'i ko kai kuma yanzu baka samu jam'i ba amma baka aikata makaruhi ba shi kuma yayi makaruhi sannan shi yayi sallar sa ba da cikakkiyar zuciya ba domin ko shirka babu wani tunanin sai ya rinka nuna masa ga abinci can ila sai ya rinka tunanin karka shi ne ka bar shi kuma dai a sallar ila sai ya rinka tunanin karka tsatsa ne mai nama kuma yana sallar to idan ba yi wasa ba duk da ya samu jam'i kai in ka tafi kai sallar ka daga baya sai ka dara shi an gane ko wannan hadisin ba za ku fi ganin sa karara ba sai lokacin azumi da yawan mutane sun fi saba wannan hadisin lokacin ne azumi su suna ganin kamar wani tsoron Allah ne a yi sallah ga kosan ka yana dumi an kira sallah ga kunin ka yana dumi a ratuwar ka sallar ke ka tafi sallah karka rasa jam'i kamata a samu ire-iren ka masu fahimta wanda suka zo makaranta ku tsaya ku ci abincin ku ku yi nan sai ku tashi ku yi sallar ku an mali mamun ba ku da fantural a kansa shi bai je makaranta ba nadin unguwa ne har kai mamai nadin unguwa kawai an gan shi ne less busy in harkar sa tana da karanci kawai ya ce wani kayi da mu wani zamu limanci da muka kai mu ko da rarrafe ma dawo wannan da ile ba haka ya kamata sa kamata a samu liman lafi nadin Allah nadin ma'aiki liman da aka nada shi bisa ga doran hadisai da suka nuna ga sharuɗa da ka'idojin da za a nada liman to in an samu irin waɗannan limamu ba za su rinka mutane irin wannan gangan jima musamman lokacin ne azumi aƙalla in an kira sallah ku ba wa mutane minti 15 cin aƙalla tsakanin kiran sallah domin haka annabi ya faɗa ko da azumi ko ba azumi yace waja'al baina adhanika wa iqamatika qadra ma yafrudu al-akil min akihi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada ne kiran sallah abu hazura in ban manta ba yace da shi tsakanin kiran sallah kaladan da iqamaka ya zama daidai gurgurdan yadda mai cin abinci zai gama domin wani zai yi kana

0: ce aufin liha wa qassu sharib kana fil yahuda wan nasara ku cike gemu ku datsa gashin baki ku saba yahuda da nasara Allah haka yake ayi shine kamalar da namiji gemu karka cire duka ka cika ka gyara sannan gashin baki karka aske duka ka daddatse kai kulliya amma yahudawa sai suka aske gashin baki kan ba ka da gashi akan nan din ba a ne ba ku saman bai hude ba amma gemu ce kan kamar zai ja kasa kuma da dole sai an saba wa Allah ba zai ce ai dari bisa dari kai ba nasara kuma sai suka kwashe gemu duka sai suka bar gashin baki zai ga gashin baki ya nade kamar zai kamar kaho idan ka zo aka ci kan ni haka hadisai ga sunan da yawa kaza kaza kaza ku saba wa yahudu kaza kaza ku saba wa nasara wannan ka'ida ce ne zaman kanta a shari'ar musulunci saba wa ne yahudu da nasara duk abin da suke aka ce kai ne kamar su shi yasa annabi da yazo ya tarar yahudawa suna azumin ashura sai ya ce ni shekara mai zuwa zan yi ashura in yi ne kasuwa didda ne ta haɓa musu Allah ya sa mu gane an hadisu sani wal khamsun hadisi na 52 an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda kare yace shahida indi rijalun mardiyuna yardaddun wasu mazaje sun ba da shaida a wajena ma'ana sun shaida mu sun gaya mu wa arbahum indi umar wanda nafi yadda da shi a cikin su kuma shine sayyidina umar wa ya abdullahi dan umar zai fi dan abbas zai fi yadda da umar ba an halin annabi ma yadda da shi domin duk waɗanda aka ba shi shaidar ba su kai umar din bane kasa suke da shi ga ko duk wanda annabi ya fi yadda da shi kai ma dan albarka ne sai kai ne sai ka fi yadda da shi me suka shaida masa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam naha an salati ba'da subhi ya hana sallan nafila bayan asuba sallan nafila bayan asuba ba ta farilla ba yanzu da mutum zai yi sallan asuba sai ya tuno ai da isha ba zai tashi isha sa wannan lokutan duk da aka ce an hana sallah a cikin sa ana nufin ta ne nafila banda farilla wacce ka tana ta a lokacin domin annabi ya bada ka'ida duk mutumin da ya bacci ko ya manta sallah sai ya farka ko ya tuna to lokacin da ya farka din ko ya tuna lokacin zai ne zai sallah shi a wajen sa wannan lokacin shi ne na sallah da aka banda wannan ina fatan bayyana da aka ana nufin sallolin nafil in aka yi sallar asuba to babu wata nafila hanin ba na haramci bane na ne na karhanci ne da zaka ga wani yana yi kar ku fada da ya masa wannan hadisi in ya yarda fa lillahi alhamdu in bai yarda fa lillahi alhamdu cikin sahabbai akwai wanda bayan sallar asuba suna tashi su sallolin su na nafila Umar ya kan gansu da bulala yake bu mutun yana sallah ta tauda masa wata rana ya taba ganin wani sahabi ko Ubayy ko Zaid dan Sadi ko dai wani daga cikin sahabbai yana sallah yake dukan sai ki dainawa sai da aka idan sannan aka zo tattauna me yasa kake duka nan na sallah ta nabi ne yake a gani yin sallah a yi wannan lokutan yace to kana nufin na yake haramci yace ba haramci nake ka aika ba amma da zaka bari da yaji kuma haka ba kamar auren kiristoci ne manya-manya daga cikin sahabbai a Musa ibn al-Khudri da Huzaifa ibn al-Yaman suka kai kasashen kiristoci suka auri kiristoci suka shigo da su Madina Umar ya kira su yace ku sake su suka ce ba za mu sake su ba haramun kace rubu mun yace ba haramun bane amma manya irin fa ce kun auro ijiyo ma da kiristoci yace to idan aka yi haka ƙanana kuma su yi ne in kuma ƙanana suka barke da aurowa irin naku suka koyi da ku to kuma namu wa zai aura yace ni abin da na kalle muku kenan kamar Imam Malik ne da yake kar a ci doki ba yana nufin haramun bane yace idan muka farko kuka cinye dokin sai an na suka cin karo garin ku da doki ku da kafa za ku tantare su ka cinye dokin ka me za ka hau amma lokacin babu ifa ko ba haka ba babu dukkanin kayan yaki jiragen sama da sauransu yanzu doki ko kana da shi me yake ne amma yana sa ai ko ma ka cinye sai sarki kin ka zai tayi in baka koshi ba ya cinye ka kaga a ga kana rama shi yana kiba doki ya ci mutum abin da mutum ya ci doki amma rashin sa'a mu da jahilcin mu yasa sai ai ta yanka ai ta kashe rukuna yanzu wani in dokin sa bai da lafiya har da shi bai yake yi zan ce aka da wata cutar da zai iya harba ɗan uwan sai a harbe shi ko kuma dokin yana shura shura ana gani ga nama amma ya je a kai shi fari ko ya kare kafin ya kare shi ba ya ɗora shi kuma siyasa in ya kare ya mutu kenan to ana ganin doki ya kare kai ma a kare kanka a madadin ka ɗora kanka da shi amma sai ku daɗa karewa ya kamata kai ki kayan ka kai nan yanzu dan Allah aka yanka doki ko jinjirin doki ne rabin mu nan ba sai mun ci muko shi ba to amma matsalar yanzu idan aka ce za a ci doki ai duk garin nan taruwa za a ana kallon mu shine kada abin da zai sa ba za mu ci ba dan na amin bane domin shi kansa annabi ya bamu wannan ka'idan dan mu aka yanka a gaban sa sabban sa suka dauki kunyar sa da ake masa yanki suka gasa suka ci suka yi masa yanki baranti ba suka ce haramu yake a saboda a garin mu ba a ci da aka mu ma a kanu ba a cin doki amma ba haramun bane ne cin doki yanzu da zan dan matsa daga nan da aka manzo Allah ya hana yin sallah ta nafila bayan ta asuba hatta tadlu ash-shamsu hatta rana ta gama hudowa malamai suka ce abin da yasa annabi ya hana saboda kun san ita rana lokacin da za ta hudo shedan yana zuwa ya makala kansa da ita shedan yana da kaho biyu to idan rana za ta hudo sai ya je ya makala kafansa da rana sai su fito tare haka in za ta fadi sai ya je ya sake makala mata kaho sai su fadi tare saboda lokacin da za ta fito masu bautarta lokacin suke mata sujjada haka lokacin da za ta fadi masu bautarta za ta je ta tarasu mata sujjada wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah to sai ya zama lokacin da kaiwar rana sujjada kai kana gidan rana kaiwa amma shedan kaiwa domin tare da ita suke fitowa to shi yasa mun sai aka hana mu dan kada su ruku in muka yi musu azumi ka ce ku daina wa rana sujjada sai ce da ai kuma da kusa gona yi kada sai ba bakin ka ko to dan haka wannan shi yasa shari'a musulunci ta karanta duk da kai ba rana kake kallo ba gabas kake kallo to amma tun da lokacin da za ta hudo din ta gabas take hudowa bai ya iya yin kama da mutum sai su iya mutuwa su gaya maka irin wannan magana shi yasa shari'a ta hana da haka dai maganin kar ai kar a soma wa ba'da al-asr haka annabi ya hana yin sallar nafila bayan ta al-asr hatta ta zuba sai rana ta gama faduwa wa ma fi ma'anahu min al-hadith da dai abin da wannan hadisi ya kunsa da kuma sauran hadisai masu ma'ana irin tasa al-hadith salih wa tamsuna hadisi na 53 ana abi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata ba'da as-subhi ba a sallah ta nafila bayan ta asuba hatta tartafi ash-shamsu hasirana ta gama dagawa wannan shine lafazin imam al-bukhari da ta shi wannan hadisin ba muttafaqun alaihi bane rawahu al-bukhari wa muslim ne domin lafazin da bukhari ya rawaito ya tsaro banda lafazin da muslim ya rawaito mun fadi wannan kaida tun a baya a hadisi a karatu in kaji an ce hadisi muttafaqun alaihi to da lafazin da ma'anar duk da yake bukhari haka ya fitar muslim ma haka ya fitar amma idan hadisin bukhari yace taho sai na muslim yace yaka kaga ma'anar da yake amma lafazin fa da bambanci to sai a ce rawahu al-bukhari wa muslim ba za ka ce muttafaqun alaihi ba muttafaqun lafzun wa khatun muttafiq wa ghayruhu mimma zakarna muftarik haka malamin hadisi yace muttafaqun hadisin da ake ce da shi muttafaqun lafzun wa khatun muttafiq shine da lafzin da rubutun da ma'anar daiki wa ghayruhu wanda ba wannan ba mimma zakarna ne daga abin da muka ambata muftarik ana ce shi muftarikul hadith da haka sai da ce rawahu wani wa rawahu wani to ga lafazin muslim chai la salata ba'da salati al-fajr shi ko nan la salata ba'da subhi shi ko wancan ba'da salati al-fajr da salatin fajr da salatin subhi duk ba dai bane amma ma'anar lafazin ne bambanta ma'anar da yake nan hatta tashruqa ash-shamsu wannan kuma hatta tartafi ash-shamsu da tashruqa da tartafi a duk ma'anar da yake amma lafazin ne bambanta da haka mujari wannan hadisi muttafaqun alaihi ba muttafaqun alaihi bane rawahu al-bukhari wa muslim ne an gane ko da haka yana daga cikin wajajen da shi malamin da ya tuntube na ilimi Allah ya ji kansa da rama a madadin ya kawo shi rawahu al-bukhari wa muslim sai yace muttafaqun alaihi domin ba kuma ta ba a ka'idar ummatul akhar yace zai kawo hadisai muttafaqun alaihi to amma kuma al-kamalu lillahi wala salata ba'da al-asr haka ba a salla bayan ta al-asr an gane ko hatta ta dida shamsu har sai rana ta fice ta kuya ta fadi an gane ko kana musannifu Abdulgani ibn Surur al-Maqdisi shine mai littafin Umdatul Ahkam bayan ya kawo hadisi kana anan sai yace wa fil babi a wannan babi idan malamai suka ce wa fil babi ma'ana akan wannan matsala shine ma'anar wa fil babi akan wannan matsalar ta cewa ba a salla a waɗannan lokutan akwai an ali hadisi daga Ali ibn Abi Talib da haka ba kawai Aisha da ina ba ibn Abbas da kawai Abu Sa'id da Khudri bane suka rawaito wannan hadisan akwai wasu hadisan na wasu sahabban daban-daban kamar Ali ibn Abi Talib wa Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Abi Huraira wa Samra ibn Jundab wa Salama ibn al-Akwa wa Zayd ibn Thabit wa Mu'adh ibn Jabal wa Ka'b ibn Murra wa Abi Umamah al-Bahili Sudayb ibn Ajlan kenan وأمر ابن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم هم وطن الناس حبان صلى الله عليه وسلم دونا معنا أنجانيكو وشيني هل إلهي معلمي ستكي ونن حديثا نوطن معلمي دعاك نوطن الناس حبان دعاك صلى الله عليه وسلم بفانا نكون كمدركة سماسنا كم بخاري المسلم بقى سوكما أصورا لتتفاي وسا أخوي أبو خاري دم دمسلم نمسكما أصورا لتتفاي نعبتا أنجاني da kai waɗannan hadisai suna nuna mana karhanci ne yin sallah a waɗannan lokuta anan lokaci biyu aka ambata kafin bayan mudowar rana kafin mudowar rana bayan asuba kenan da kuma kafin faduwar ta bayan la'asar kenan da akwai hadisi da yake nuna kuma da tsakiyar rana lokacin da rana ta take ta tsaya a tsakiyar sama bata karkata tayi yamma kaɗan ba bata yi zawali ba to wannan lokacin shi ma makaruhi ne wayancan lokutan guda biyu nan ce saboda kahon shedan da yake makalawa da jikin rana wannan kuma na tsakiyar nasu ya nuna saboda lokaci ne da Allah yake sa a kunna wutar jahannama a yomin dinta shi yasa za ka ji in zafin rana ake lokacin ya fi kowane lokaci zafi saboda yana haɗe da ana yomin din wutar jahannama to kuma in zafin nan ya yi zafi ba dole ba ne ɗan adam ya samu cikakkiyar natsuwa saboda zafi in ya yi zafi ɗan adam baya iya samun natsuwa da daidaituwar kwakwalwa da tunani shi yasa aka ce mu rinka jiran sai rana ta fara karkatawa ta yi ƙasa domin ita ka'idarta da ta fara karkata to zafinta yana fara ruwa kenan yana ƙasa daga nan kuma har ta faɗi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace abin da muka faɗa zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya taimaka assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin undatala.com tare da Sheikh Lawan Abubakar Balimamu masallacin Juma'a na Triumph da ke nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarda manin Jawuji ke cewa ma dugo ba daidai wannan lokaci
2: matsayinka na wanda Allah ya zabu daga cikin muloyin mutane ya danka musu amanar shugabanci amma a matakin kasa ko jiha ko karamar hukuma ko kuma wakilcin jama'ar ka a majalisun tarayya ko jihohi ka sani cewa shugabanci amana ne amana kuma abar tambaya ce a ranar da babu wanda zai iya kubatar da masu cinta daga cikin abin da ke kara taimakawa mai mulki samun nasara cikin al'ummar sa shine kalan hotuna ko sunayen wanda suka kasance akan kujerar kafin sa hakan zai dinga tuna masa cewa komai da ran dadewa shi ma zai zama tarihi babu abin da zai kwashi mai mulki faci adalci da sauke amana da ke kansa kowa ya gyara ya sani haka kowa ya bata ya sani

0: zaman ƴan maruna masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu barkamu da warhaka sannan ku sake kasancewa tare da mu a cikin wannan shirin namu na zaman ƴan maruna shin da bisa al'ada ke kawo muku meman al'amuran da suke jibi da rayuwar al'umma wal usum ta farkan lafiya ilimi ruwan sha hanyoyi gefe guda mu zalqo maslahatu mun bashin mu baki akan al'amara Allah mun goje maka da ka kawo mu wannan rana kai mun azin ga wannan rana ta litinin mai albarka wato mun ji ranar aiki ko nasara na uzuranta alhamdulillah masu sauraro barnamu mun tashi da ni'imar Allah babu zafi babu rana muna gode Allah da ya mana daya ga watan zulhijja Allah subhanahu wa ta'ala wa inna gulagulan kwanaki Allah ya amsa addu'o'in mu ya ba kasar mu lafiya da zama lafiya ita mai shugabannin mu mabiya Allah ya ba su ikonin biyayya Allah kuma ya ba kasar mu Najeriya da jihar mu jihar Kano lafiya da zama lafiya da kasashen musulmi Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmi Allah ya karbu zakafarci da kafirai Allah mu gode ma to masu sauraron mu ba mu shaka yau shirin kusanci zaman yammarna ne zamu yi amantar da ku masu sauraron mu zan kai batutuwa da dama san yau shirin namu ya zama ba abin da bazan ce zan ke kiran shi ba dan kashin zaman yammara wanda ya kalli gabas wanda ya kalli yamma wanda ya kalli kudu da kalli arutoshin zai kallo batutu daban-daban na farko zan kalli batun da kishin daba ni zan ga da mutane yanzu kusan suka manta da abin da yake kansu musamman idan abubuwan da yake faruwa yanzu masu sauraron mu a da idan gobara ta kama kokari ake yi aka gudu mawa mai zuba ruwa na yi mai zuba kasa na yi mai kariyo bishiya ne shin ta ina bugawa da kasar nan don gobarar ta mutu na yi amma yanzu idan aka samu mota ta fadi ko ta kama da wuta kokarin mutum kawai ya ciro waya saya ya za a yi kawai shi in kaya daga abin da ya faru wannan ce makon kusan ya zaga ka zukata mu waɗansu daga cikin al'umman mu idan shago ne kama da wuta kokari ake akai kama wani bangaren ya za a kashe wutan nan amma sai ka samu mutane idan ka samu mutum 50 a gurin za ka kashe kusan mutum 40 da wani abu kokari suke fito da wani sai su dauki wannan abun babu shakka mai sauraro za ka aminta da bayaniya a kwana-kwanan nan a cikin wannan makon akwai bangaren Lado mota babba ta zo ta fadi ta danna wata mota da dan sahu amma ana kokarin a cire mutanen da masu kokarin su yada abin a social media suna yi shin me amfani wannan abun batu na biyu shine akwai nan an samu yarki shirki ta musamman akan wato a kasuwar abbatuwa da mutanen mazauna fage idan ana fadan daba kai ba dan daba ba wato kila da kayan sayarwa a hannunka ko a kanka ko ka tafi uzurinka shin me kamata kai baka ci sai ka gudu amma ka cire wayarka kana kokarin lalle sai ka jona social media kana bada life ga abin da yake faruwa idan kuma ƴan sanda suka kawo samare dan ganin su kwantar da rikici aka kama ka sai a ce an kama wanda ba ruwan sa in harbi aka zo yi dan aga an kawo wannan yaduwar rikicin sai a ce an harbi wanda ba ruwan sa me muke so mu zama ne me yasa iyaye ba sa dora ƴaƴan su akan abin da yake kamata har kullun an ce itace na karami yake dan kwasashi in yi girma ba zai tankwasa sai dai kare shin tarbiya a wurin su a take ne tun farko a gurin iyaye iyayewa uwa mace ita ce makaranta farko me ne san ya ce war yanzu muka mai da wannan abu duk abin da ya faru da abin farin ciki da abin bakin ciki ya zama kawai kowa ya riga sai dai kawai ciro waya sa ya yada abin da yake faruwa ba wai ya kawo dauki ko gudunmawa ba ya ilahi alamina mama ci ne ina kwance raina kokarin fita abin zaka mamaki ƴaƴan sa cikin su daga cikin su zai ga kai an ciro waya wai ana bidiyo kafin ba bai cika mutum ne zai mutu a asibiti ina ganin asibitin da kokarin da za a zo a dauke shi amma ƴaƴan suna kokarin su masa bidiyo kin na jini a kusa da mahaifin ki ko mahaifiyarki da a race su kan su kina hidima da su me yasa ake irin wannan abubuwan a rayuwa ai ina ganin kamar samun waya kamar ba samun rashin hankali ba ne ya kamata dai al'umma a kula a gyara babu shakka aka ga gani cewa makabarta mutum zai shiga ya kai ziyara kabarin mahaifinsa ko mahaifiyarsa sai ka ce sai yayi bidiyo gashi a gaban kabarin babansa ko a gaban kabarin babarsa wani usun sai a tafi in har da ƙananan yara suna Allah ya ji kan babanmu baba yaushe za ka dawo ai kamar waya suna kawo mana misalin da zumunci ne
1: kuma sai da ka je ka duba ko Maiduguri ka ga dan uwanka ko dan uwan mahaifinka to amsa ka iya masa waya kafin ka je a wani sako ne abin zaka siya ko zaka siyar ka nemi kuɗi da ita zaka iya turawa amma za a yi wa ta zama cewar duk motsi a makabarta waya a asibiti waya a wurin gobara waya a wurin kada mutum waya a wurin fadar daba waya ya kamata malaman mu an barorin masallatan juma'a da wajen mu'azzuka na taron al'umma da wajen ɗaurin aure a rinka faɗakarwa da matasanmu shin matasan ba su ke so su zama a ce a yi gobara ta tashi dukiya tana ci idan kuka ɗau koma ba ku ɗau gobara ta faru a asinga duk wanda ya motsa cikin shafukan sada zumunta abin da yake gani kenan a ga shi ɗan kwana-kwana suna ƙoƙari masu ne dukiyoyinsu da kutar ba ta kai da ci ba suna ƙoƙari masu fassin ɗin abin a waya suna yi da ba wayan nan ƙoƙari kake yi a kaɗo ruwan kwata ma a yi ba a ji a kashe wuta a kaɗa wayanmu a kashe wuta a cin abin da ɗan darbejiya ana dukan wuta ta mutu amma mutanen mu gaba ɗaya matasanmu sun riga sun manta da al'adunmu da koyarwar addinin musulunci sun aro in su abubuwa daban shin wai wannan fasin ɗin da ake nake kyawa da mamora a mutum dai ya samu kuɗi don mutum ita da foros ai an cika faɗa alkhairi ko kashi ijin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ba bai kamata a yi kan kaya da abubuwan da ya shafi hankalin mutane ba zai ga wani kamar da kwamiti ne yake yi in ka duba abubuwan da suka faru a tsakanin abato da fage yanzu ana faɗan daba tsakanin yan kaza da yan kaza kaza kaza kaza kuma ana gudu ko kuna ta fasin da wayarku ya kamata wato manyan mu mu ne da yanzu karo da arewa tana da manya mu ne da jagoranci don kowace unguwa sai ka saba ko yiwa mu wannan unguwa sai ka saba ko makarantar islamiyya a wannan unguwa sai ka saba ko kici dan shekara 60 a cikin wannan unguwa to kuna tabbatar cewar dan shekara 60 zai iya ga dan shekara 20 ko 25 dan zai ga dan 40 ma yi masa nasiha ko yi masa fada ya kamata mu rika amfani da hankalinmu mu rika amfani da lissafinmu wannan abubuwan da ake kaman bai kama da halayyarmu da koyarmu ta addinin musulunci ba idan abu ya faru haduwa ake yi akwai gudunmawa a cece rayuka a cece dukiyoyi amma sai ga yanzu abuwa riga ya zama sai ajiyar yake ji wani malami ina bayani da karamin sallan nan wa'yansu yara mata irin su je su ne da mahaifiyarsu ana zuwa kowa sai ciro wayarsa ina ta tashi ina abubuwa ta je ta ɗauko kwando ta ce kowa ya saka wayarsa ana aka sa ta kai ta ɗaki ta kulle ta ce idan kun zo gaishe mu mu zauna mu hira mu tattauna ita wayarin kun tafi kowa sai ya karɓi a bassa kun kawo wannan uwa babu shakka ta nuna jarumta ta nuna a yayanta cewar yanzu ruwanta suka zo in ka ɗau misali akwai maza da suka mai da waya wayansu su ne matansu a gidajensu namu sai awa biyu da waya a hannunsa yana waya ko ina chatin ba ruwansa da matashi ta yi kwalliya ta yi abinci mai daɗi ta yi lalle ta gyara kanta a wance ki ne kyau abincinki ya yi daɗi na dawo daga wurin aiki ko na dawo daga kasuwa a ya yara suka yi ni ya gidan ya yi ni ya kike kin yi lafiya a ta nan za ka samu a ayyuka mata zuwa gwaggwanka ko ya dukwanka wallahi duk ta zo azu ta kawo mara suka ne da dawa so bisa al'ada ka san su iyayen mu za su zo guri ba sa zuwa haka su zo da wani abu ne ko da tsani ya ce za a riko a zo da ita ko da barkonu za a zo da shi amma nan da shi gida ba abin da ya masa zafi idan mai kallon balle wasu tana hannunsa sai awa biyu yana kallon balle babu ruwansa da matansa babu ruwansa da labarin ya'yansa ya suka yi ne ake ciki bayan fitar sa me ya faru ya yi awa biyu na kallon balle ya gama ya ci abinci kawai lokacin kuma kwanciya zai yi shikin duk wasu abubuwa da suka faru a gidan ba shi ma da lokacin sauraronsu babu shakka akwai aiki a gabanmu ta bakin bahaushe ya ce bai zo ba kuma bai wuce ba ya kamata har kullum an kai wato lokacin da za a gaya wa za a dina ce an mutum gaskiya an gaya mutum gaskiya ya kamata kowa ya amfani da hankalinsa ina gaya kansa gaskiya masu sauraron mu babu shakka na san wannan maudu'i kuma ku shigo a bada gudunmawa idan kuma ka ɗauki wato hawa kashi na biyu shi ne ya sa yawaita faɗin daba yanzu ya ƙazanta a jiharkanmu yi mai isa yin faɗa da daba yawaita ba za mu ji wayanmu ta farko assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To bari mu bari sai idan ya karasa mun insha Allah za mu ba shi dama domin ya fadi albarkacin bakin sa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillah wa kika lafiya.
2: Da farko sunana Usman Hassan zan yi ango mata daya.
0: To.
2: Yo to.
0: Muna shi kamar Usman.
2: Na an dadin wannan batun da shi dauko a gaskiya tambayar da yake na karshen nan ba abin da ke kare yawan daba a cikin garin Kano a na farko sakaci na iyaye rashin rike amanar da Allah ya ba su. Na biyu kuma daga bangaren jami'an tsaro suna takawar gani wajen ganin cewa hakan na faruwa saboda duk lokacin da aka kama yaro da za su yi kokari wajen inganta tsaronsu misali kasa ta ce dukkan kasa ta ce idan mutum ya yi laifi kaza ga hukuncinsa su yi kokari su danka shi ga kotu su rubuta statement kotu su kuma su yi kokari wajen zartar da hukunci sannan su ma masu gurare ga yanzu gyara hali su ma dole sai a ba su wani zai kun duba da sau da yawa akan zargi akan kai mutane kuma daga baya a ga mutum ya fito a to dole sai an yi duba a wannan bangarorin sannan kuma kamar dauke-dauken waya da ake yi lokacin da ake wani aje yake faruwa abu ne wanda Najeriya an mai da social media kawai gaba ga komai ake to Allah ya san ni je kawo mana
0: kawan ba dan magana ta kusan karshe da kai batun cewar in an kama ana saki to ban shaka idan dan sanda ibin cikin sa zai tura kotu in an kai kotu kuma in har an rubuta charges din da ya kamata alƙali ya rike zai rike da yayi hukunci to amma ya hada cewar kusan in lokacin gangar siyasa ta zo za ka ana yawan sakin su wa alaika salamu ake kan layi daga ina to mala abakar mai gudun mawaka
3: wacce mu ya tace abubuwan da yake kana mu a mu bangaren mu mata ta amma dai mu hadin kai ne mu da fadin shi da nan mu ba bare shi
0: haka ne
3: ba bare shi na farko ne da wannan shi mu mata ta mata ta
0: na'am
3: shi ba da abin ba da na ba da mu amma lokacin bangar ya ta ina kai shi
0: na'am
3: ya ta ya zuwa cikin yusu ciki sai su zo zo da ni take dan na kada da mu wannan abu Allah ya rage shi wannan alama dan wani wani mutum ne da rayuwa yanzu ba mu sai wannan fadar da ba da yake a cikin
0: har
3: zuwa ke wata da an ci zan gaba cin aiki ya rinda jin su muna da an ci transform din nan wallahi wallahi shekaru mu da hanyo abubu ma ne kula da mahayyar mu da mai wannan yara biyar
0: kana nufin an dauke ku an kai ku an tanta a muku su ne kana
3: nufin wannan wahala
0: mal abbakar dan tsaya tukunna kana daga cikin wanda aka dauko aka koya musu wannan aikin aka ba su ne to ba a fashin din ku shawar ga inda ku zo aiki ko ga albashin ku ba
3: wallahi har yau ba mu dai ba yi mana
0: ba to wa'in sai ka mai abubuwan ku ko ya bi faru
3: to mu dai abin da yake da faru mun muna hakuri tare da mu mun kwana 14 aka ba ta mana tare da mu da mu ba ci da kana da mu aka ci mana za mu aiki to har yau abubuwan mun da ba mu yi ce kuma har yau abubuwan mun muna da su da mun ci da cikin gari wurin aiki ma hayo abu bu gura ni kula ni ma hayo abu ba ba mun kare da su ko mun kare kai ne ba ba hayo zuwa lawa kula ni
0: cha Allah isa kukan da Malam Abubakar yayi yaje kunnan wa'anda ya kamata su ji domin abibiya al'amuran nan aka auro saukin matsalolin assalamu alaikum warahmatullahi
2: assalamu alaikum warahmatullahi da Allah barakatu mai su barka da suwa da fatan kun tashi lafiya da mai kuma ka dan rahama da su da ajiya mun da zartan mu da Allah ya kara mata lafiya da bara da masu sauraron mu
0: bakiya to amin ya rabbul alamin Muhammad al-miskin na'am
2: ne da mantuwa ko sai aka ce ba kowa sai rariya ya san za ta zuba ruwa da ruwa domin wannan je kasuwa ya zura rariya ya ce wai da shi zai ta ruwan da zai yi wanka kin san ba za ta zuba wai mun diga a ruwa ko
0: na'am
2: ko ba haka bane
0: gaskiya ne
2: to yanzu misali mu dauki misali ke mun abuwa mu dauki misali ne kace kanka
0: sai
2: aka ce yau kin fito za ki nemi takarar minista
0: na'am
2: kin san dai daga unguwar ku za a ce a'a hajiya wannan ba layin ki bane to ba layin ki bane saboda me yasa ba layin ki bane saboda layi ne na mutane wanda ba dai na bayyana a karar su ba
0: na'am
2: to sune za su muku shugabanci ya za ku ga dare wannan ita ce babbar matsala wallahi ya ku dare kuma har yanzu shine dalilin yasa muna faɗa fiye da shekara 48 amma ba ka daukar maganar wani kin gani ko
3: cikin garin wallahi sune jami'an siyasa yanzu ba abun mamaki bane yanzu zan barki da masu sauraro yi tunani ne ya faru a 2019 to a ka'idar shugabanci yanda ake shugabanci wallahi ni za a bawa dantancin yan siyasa a yankin Najeriya 98 wallahi ba za su ci zaɓe ba a wajena
1: to Malam Muhammad Amiski muna godiya da wannan gudunmawa da ka ba mu kuma kake ba mu domin ko lokaci wannan kafar ba ta wuce ka assalamu alaikum wa rahmatullah
3: wa alaikum wa rahmatullah
1: to wake kan layi daga ina to garkuwa ne gudunmawa ka tasilali amma ba mu dauki wata wayar naga tana har ba tana kira mu muna godiya da gudunmawa da kuke ba mu assalamu alaikum warahmatullah wa
4: alaikum assalam warahmatullahi wa barakatuh
1: yawa wake kan layi daga ina
4: rana ko malam Muhammad Yusuf
1: to malam Muhammad Yusuf me gudunmawa ka
4: gudunmawa ta ne muku fata alheri kuma wannan maudu'i na ku na rashin bani aka mata masu wasiki sai ga mace tana zaune da mijinta yau ta shiga wancan gefa da gobe ta jire can ko wala ka ina ganin dai abu ne kawai ya kira ga kowa da kowa ya an aje waya sa lokacin da muje ya koma gida ka mata kuma idan muje ya koma gida shi bai taba ta aje waya ta sai su ga jiyo ne su wala abu da zasu salamu alaikum
1: to shi malam Muhammad Yusuf ga abin da waye bugo ifada to anan dai muna fatan cewa ya kamata maza su rinka jin tsoron Allah subhanahu wataala don ba mu shika ni anan zan kare ƴan uwana mata in har namiji da ya shigo cikin gida ya bada kulawa ya ce warke ya zo gidansa zai zo tare da iyalansa da ƴaƴansa da matarsa don ijime ya tinda ya fita wurin aiki ko kasuwa ya ibaku me ya faru ba mu shika kamar haƙi ne akan miji su kuma rashin kulawar da maza suke bayarwa suna yin harin ko uwa da matarsu sukan kasance cewa maza din maza matan ma waye ma matan su sai matan su ci gaba saba assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam
3: yawa to ko dai nake shi ne ga ran aka yi wani lokacin da wani abu mutane a kira da nan faro ko wani kasu don su ko wannan mara lake
1: na
3: ka da lokaci ne ma ko kai kira wani lokaci ko to ko to wannan ba shi ne
1: gaskiya ne
3: wannan da shi ne da mutum ka wada ina goda wa kanta ni mutan saboda kabon da ne da waya akwai wallahi lokacin da kawai
1: to lines da kuma tsinkewa muna fatan da cewa tana da ake kada wani in zage kansa ko in sha jin jikinsa babu shakka da kamar zama ta aka fito da ainihin abubuwan da suke faruwa ne a cikin al'umma shi yasa ake tattaunawa muna godiya da gudunmu da kuke ba mu assalamu alaikum wa rahmatullah
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Bilkis barka da kokari, barka da haka.
1: To alhamdulillah rabbil alamin wa kika layi.
5: To da farko sunana Aminu Gama daga tashar Aminci Radio.
1: Malam Aminu muna godiya da lokaci da ake ba mu wajen sa albarka shi shirye-shiryen mu.
5: Ina kokari sosai gaskiya ana dauko mu biyu ne wanda suke da fa'ida da za su amfani mutane sosai. Maudu'i kina ga shi to waye ne ko na saurare shi to waye ne
1: na'am
5: ko magana waya da kike yi abin wanda ya riga ya zama abin da Larabawa suke cewa shamilu ya zama abin shakun dun wanda kawai kowa yana iya yin sa
1: gaskiya
5: amma ni gaskiya abu na farko na kan iya dora laifin da su iyaye mata matsalar da mu muke samu har kamar ta aurata ya mafi yawanci mu na daukan aure a matsayin al'ada ba kuma alƙalan addini kai tsaye ba kuma ba mu kallon shi a matsayin ibada idan mace mijinki ka gane mijinki na da wannan damuwa shi ne miji a sauke shi ake daga kowane tsari ai me yasa damar mata Allah ya ba su da tarbiyyar mutane saboda suna da dabaru da hikimomi na makarantar mutum mijinki ya zo kuma shi kin ga hankalin sa yana mai shi kan waya sai ki gane to ke ke da kasu ko ku shi ne da biya su take haka idan ki ga nan wannan dokin sa mai 80% na matsana wa ganin matsalar ki mutum ne wanda kawai ya zo ne ci abinci ko zai dauko waya ke ki hilace shi da hira ko da wani abu wanda dole hankalin sa ba zai kai kan wannan wayar ba kuma shi sanan namiji zai san takurawa ba ne by force kowai da kike duk daɗin ki da namiji ba ka zuwa ka ce masa dole sai ya saurare ka dole sai ya maka zaki kai da shi cin gangon tsohon ta fridge sa a waje sai da shi kima da dabara za ki soke shi daga wannan na hanyar wala Allah ki zuba muku abinci tare ku ci matsayin ki na mata da miji ki a dama kai muke jira na san yau za ka dawo ina sanin za ka dawo kaza kaza sanan ba kowane labari za ka dauko nan take ka gaya namiji wani lokacin da ya dawo ka gaya mai ai da ba ka nan an mura a gida shi namiji kullum jin sai ke basara ki ne shigo gida ko kuma ba fadiya dole za ki zo da hikimomi sanda ba ka nan da safe za ka gane ya faru shi ma sai kin fahimci ya dan sauko waɗannan matsalolin muke samu muke yan shi yara mu mata ba a ba su training me ya ake zama da namiji a ɗabi'a namiji take a Kano muna da damarmaki da yawa waɗanda mutanenmu suna watsar da su na taɓa faɗa limamin masallacin juma'a na dangi da ta hayatun ko yana da makarantar zamantakewa a wuri matasan mu da ƴan matanmu ba sa zuwa ba su san da ba haka ba zai bayan kaje yana da makarantarsa da ake koyar da zamantakewa a wuri matasan mu da ƴan matanmu ba su zuwa profesa malam umar sani fage ni kafin na yi aure sai da na je makarantar na yi karatu tsawon watanni shida kuma aji ne bayan aji kafin kai aure akwai yan ajin kafin kai aure bayan kai aure ga yan ajin bayan kai aure ne mace daya
1: babu shakka har certificate ake bayarwa idan babu shakka ya taba an taba gayyata ita kanta wato chairman din Hajjia Binti Abbas ke ba ta aka tura mu cewa aka tura na yake ce ta babu shakka na ganda aka yaye maza aka ba su wani certificate din don babu shakka mallam Aminu kamar su ma ce mai gida ne ce su fara da kama shi ne da mata guda don su tsaka karbo shi na fadin ya je wannan makarantar da je wani ne zai dai daga inda zai dan canja dan barkwanci a tsakanin mu
5: to wallahi azima Hajjia Binti su idan kai wannan karatun abin da zai shi kamar mata a sama da ladin ne za a je awa biyu ce gaba daya ake yi
1: kwarai da
5: mutanenmu sun fi yarda da shi ne ba su da wani lissafi a lokacin da nake da shi na auna lokacin na zuwa makaranta ma amma da makarantu ba na da kokari na amma haka nake tsara wannan lokacin in je shi in zo in zauna kuma da tattakon mu da group na wasu da ake yi na bidiyo a bisa na malama su kana wani abokan ina
1: Allah ya zauna
5: da su haka mara Aminu Bayram da wani a makaranta sa zamba wani take wadannan wani ne iyawan da na sani kenan na ba da lissafi amma mu abin da muka dauka sai san da za a yi auren za a kirawo yarinya ce ne in kin je
1: Si a dakin nata ma kuma ta wannan nasiha. Si a dakin nata an kanta a bakin ganin ta. Gaskiya ne.
5: Ba za ma ta iya gane komai ba saboda lokacin project da hawo da waye da sauransu. Da kullum matsalar da nake samu shine ki karfe dai baya amu. Namiji shi kai ba iya ne ki mace ba ta iya ne ta kai. Dokan dukkanin ku sai kun haɗu kun ba da gudunmawa ake tabbatar da rafi. So idan mutanen ba su da wannan lissafin kuma sannan abin da mutanen ba su dauka wata al'ada ce da ba ta da kyau. Har yau iyayenmu musamman a ƙasar Hausa na lura da wannan iyayenmu ma iyayen ma iyayen yara iyayen ma'aurata ba su kai ziyara ba su ta gidan aure kuma addini ne ba haramun ba ne ma'aiki ta da zaliyo ta zama da suna gaya ma ina kai ziyara gidan na da Fatima yan saboda sai ya je a biya aura ya gano ina wata matsala take din ne ke gyarawa abinda bai fita ba sannan kuma kullun kana zuwa kana jin hankalin ma'aurata ai kaza kar ku bari mutum na uku ya ji sirrin ku zaman gidan aure sirrin ne kaza kaza kaza ana iya samun abu mai wanzarwa amma yanzu ni aiki na zuwa kotu ne kullum na fi shiga kotu na yanzu karfe 9 da na zuwa 10 ki je kotu na ki ga yanda ake civil case na auratayya mace ta zo tana neman saki kuma in kina saki ba wannan ki je kotu na shari'ar musulunci mu za ki sha mamaki sai kin gane lalle muna da matsala a harkar mata auratayya waya ta ƙara zuwa yarinya tana zaune a daki za su dauki waya ta bidiyo ta waye chatting yanzu da kwanan nan na sami kes na wata mata makaranta da biya kotu mutum ne kawai suka haɗu da mace a Facebook ka tuka mai chatting ne kokarin da yake kashe mata wuri wani zai bata woman leader na jam'iyya ba na san kama sunan jam'iyyar su kawai matan nan ta zo kotu ta yi ta shige da mata yan su sai ta rabawa yanzu ya gudu ya bata sana ishu inki na biyu kuma da yake magana harkar da ba shekarun jiya nan da kin ga abin da ya faru a wannan wajen goto da yake sha mamaki titi gaba ɗaya kashe shi aka mai dubo men titi to waɗannan matsalolin namu suna nan a jabirce su kuma matsalar da muke samu ni na faɗo a ta ga iyaye
1: gaskiya ne
5: kuma ya san yadda ta sai
1: gaskiya ne
5: akwai dan ka kana kallon fara ta cin ka san wani yana shaye shaye
1: gaskiya ne
5: ba mutumin kirki bane akwai alaman da yara suke nuna na signing
1: gaskiya ne
5: ba la ya ce za ka ga yaro yana kin shiga cikin jama'a za ka ga yaro kullun da dan kwalban tare a aljihun sa wai saboda ko ya sha wani abu mai zai shafa a hannun su ko a gidansa za ka ga yaro yana yawo da ashara za ka ga yaro baya son shiga cikin yan uwansa ko kuma dakin sa baya son wani ya rabe shi to nan za ka ga yaro da aski yana ta koyewa na banza yana da ada yana irin wannan gida ba manya din ya aske kasa ya bar sama da gashi yana ta yawo da hular sanyi duk zafin
1: Bashi kamalan Aminu ya kasa aminci ya ba da gudunmawa sosai kuma ya ƙara jin hankali da faɗakarwa wato sai mu ce yanzu ƙalubale ya gari ya rage ya gemu wato iyaye mata musamman akan tarbiyya mata ana yaba mana kuma ana jinjina mana na san kuna yi amma sai an ƙara assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi kika lai daga ina
6: barkanki
1: da barka ka dai wa kika lai daga ina to malama mata ne mai gudunmawa dole kai ma na ga kamar wanda kake malin tamimin tamimin ba shi da kyau domin kamar abun dan hayaniya tana shigowa assalamu alaikum warahmatullahi
6: assalamu
1: alaikum
6: barka
1: da aiki kika lai
6: kuna tare da baban nan wadanda ba san gwarzauna ka wa uku wato da waya dan bangin ruwanci a kafin
1: to mene ne gudunmawa ka
6: Munje duk abin da ake tattaunawa ko muna addu'a Allah shirya mana zuriya amma kuma kowa yana da gudunmawa ta matan da mazan ko da yake sau da wani lokacin maran gaskiya sukan fi yin watsi da ainihin iyalan ba kamar yadda mata suke za a ce ya da uwa ko ya da wato iya da uwa da ɗa sai Allah
1: Yawa
6: gaskiya kamar
1: yadda kika ce
6: na yaba
1: ba ta
6: ko ninin
1: gaskiya na
6: yaba ba ta to wannan da laima na godiya
1: gaskiya
6: don ubangiji Allah ya sa mu juri mu daji don amana da Allah imamu Allah shirya mana shirya mu gariya da sai da ka ba da don a ce duniya ta alfahari da zuwa zuwa gobe kiyama
1: So alhamdulillah rabbil alamin baban nura muna godiya da wannan gudunmawa da ka ba mu babu shakka an gode wa Allah mata don mata suna kokari babu shakka abubuwa na gida inda yake taruwa yi musu yawa suna ba da gudunmawa ya kamata maza su rinka yaba musu kuma su rinka sa ido domin taimaka musu domin an ce shi kiwo mutum da ya bawa kiwo dole ne sai akwai wanda zai tsaya a gaba akwai wanda zai tsaya a baya kuma ne ka dauce wannan kuma ikaranin ikoron Allah subhanahu wataala iba musa a kuma isa mu tare mu zuwa tare kuma da dan Allah mu shiga aljanna tare to masu yaro muka dai amanta assalamu alaikum warahmatullah wa
6: alaikum assalam warahmatullah
1: to awai kika lai daga ina
6: alhamdulillah ina tare da kai kika nan
1: to kuma kula idan Allah to malam kan dubi gudun waka
6: kuma
1: wata dai sabar gobe mun ji
6: Allah bai shiga mu shiga wannan amin ya rabbil alamin a kuma mun ji musamman da jahan kuma
1: musamman
6: da iyaye musamman maza da mata a farko ne mun ji cewa ba ya ce ba ne wanda arau mun ji ba ne sai kuma mun ga ji cewa ma kai ko karta ne ga ja da ke ne ga kuma da yake aiki shi ne idan kan tura musamman mu ga idan yaro ya da kuma karanta sai ku sani da rin da jin so kun da kake tana idan kana tana kuma yana ga yan abin da kake yi ka ga ba da lokaci ne rece yara ya a kanya da ba shi bane
1: gaskiya ne gaskiya ne
6: kuma kai kokari ka cire mu ko ne shi da ake ma yaro ne ba a san yaro sha wahala kana dauka masa kana tsansa wallahi wallahi irin wannan abin da kake yi kuma da kake yi ma yaro ko kuma kan mu har ke jin ko da har kasan mu musamman idan kun ko kare kan ci a kai ki tela muka dama da shi na muka mun ka fito shi kai ko kai ka tsore yaron akan wani tarbiyya ta so da me ta so da ainihin ta wata tarbiyya
7: saboda abin da aka duba kai kake tare kai kai mun kai dama a'a ba lalle bane kare rayuwar kai tare da shi saboda haka kuma ka ga dole ne sai ya ci zai rayu
1: shin
7: wani yaro da ne ta so da haro da shi ne da Allah da koda ya ji mu ko karo shi Allah da wannan bai da dira ba sannan kuma ban cika ta ya mu cika ta mu sai ji ba ai dan mu da Allah ki shirya mu shirya mu da dira ko iyaye mata a rage munanan karamai da kananan yara mun ba don uwa da ta fi kaman abin aka ci ne kai ne ana ga abun kaman mata yaya ya zo ya abu da fa'i mata addu'a Allah shi da ta ce a kai ai mun yi wa ko kai ki ka ko bakkana mai da mai da amfani ya kamar ciya ya mata don Allah ya gare shi a Allah gwamnati da biya mu da zai a tashi da kai na
1: kina godiya da kuma da labarin da kuka tsoka shin da kai musamman alƙoya kananan sana'o'i sai ka tsaya samu da wani abu a garin Kaduna akwai wani gida mai yin yarfin asiri ana kai yara makarantar a mota daga cin yaran kowa zai zo na ɗaya na biyu sai ka kasance ɗaya yaran kullum aka zo ba ma shi ba zana balka isa maki kullum ruwan za shi makarantar akwai wani yaran babur besa kawai shi ke birge shi kullum sai ga ba an ba mu zuwa da shi me yasa ba ka karatu me yasa kuna ke kawo matsala ka a makaranta da shi dai wajen mai gyaran basfan nake so a kai shi baban har ya gaji ije samu gyaran basfan nan yi masa magana ake din nan wallahi a ƙarshe wani yaron ya aka tambaye shi me yake birge shi shi kawai in aka yi gyaran basfa a wannan ai gwajin a ga ya gyaru a rinka ba shi hutun nan kawai shi birge shi da yake shi Allah shi ne kadiran alamar sha'u baban nan ba a yi nisa ba baban nan ya mutu wani yaron da yake shi ba zai karatun ba gyaran basfa zai koya wani yaron da gyaran basfa ne shi ci gaba da daukar nauyin ƙan gidansu sai su ƙarasa karatu da gyaran basfa nan ya shi yake rike a yanzu ka da gidan uban babu shakka karamar sana'a ba kashi bace da fatan Allah ka ba mu sa'a assalamu alaikum wa alaikum assalam wallahi malam tunin muna jinka amma sai tun haka in bai canza wa zan yi shi gaba ta ba so don ba ma jinka waye kamar ta wa iyan kawa
8: to ba sai Allah to ba ko
1: be eh to yanzu ga shi muna jinka yanzu eh yanzu muna ji ya da yana na karu da yake
8: alhamdulillah ku to mu da zan ba na gaskiya iya so da ba su da yake gaskiya kamar yadda kare da fara kawai duk yaro yana karfi gaskiya idan ya dawo makaranta ka ta bai da ruka nuna mai kasoci ba mun sai ka bashi dama ya ka nuna mai kasoci da dukkan wata sana'a da kake gaskiya ka nuna mai hanyar kai kar ka bashi dama gaskiya ya rinka zuwa wajen abokai suna a wajen abokai dukkan wani ake koya wannan wayan gaskiya kuma gaskiya idan yaro yana tare da mahaifinsa dukkan wani yawon na abin zai zo da sauki gaskiya kuma gudunmuwa gaskiya kamata a ce hukumomi gaskiya su dauki mataki akan wa'anda suka riga suka dauke hanya kuma a daje da addu'a addu'a ne sai mafi ta gaskiya Allah ya taimake mu idan muka fata alkhairi na gobe
1: to muna godiya mutanen Shano ana wato masu sauraro da kuma yayin su fili da kai su fili da kai bakai tare biyan biyu tara uku tara sifili takwas ɗaya bakwai huɗu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai tambayar da nake so na ƙarshe kusan ita ce me yasa musamman yanzu faɗan daba ya ƙara dawowa ka'in da na'in me ke ka faɗan daba wata ne za a ba a magance faɗan daba shi ne abin da za mu yi da hankali a kai mai nazari ya yi kamata a kan ƙarshen faɗan daba me yasa ba a tashi ringin faɗan daba sai lokacin siyasa ya zo babu shakka ya kamata mahukunta da masu ruwa da tsaki su shigo cikin wannan sabga ta faɗan daba a ga cewar an kawo ƙarshen ta ba a jihar Kano ba amma duniya gaba ɗaya domin babu shakka abin da yake ciwa al'umma to a ƙwarya a cikin kowane lokaci idan an tashi a ce kawai faɗan daban nan ya addabi mutane wanda kuma shi ba abin da ya fi zaman lafiya daɗi a rayuwa domin mutane suna cewa ma wai iji masu iya ga sun ce wai zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki babu shakka ya kamata dai a ga cewar an kawo ƙarshen faɗan daba musamman a jihar Kano assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum
9: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: wani kika layi daga ina
9: to sannan mu da wannan lokaci barkan mu da ranar
1: litinin to wannan lalata layin sai yana da matsala kamar ba shi da kyau amma idan an ƙara lalimin mu sa a ji mu musamman tambayar da muke kusanta ƙarshen na ita ce me yake ka faɗin daba ya sa ba magance shi wa alaikum assalam wa kika layi da kai yawa barka dai wa kika layi wa alaikum assalam wa kika layi
10: yawa fatar kai ya jaji.

0: babu shakka muna yin tsoho shi ne gaba daya wannan kaman babin arga a wuce shi domin hakan ta sa satin da gabata mun ka dauko shi ci a manufan santa mun ka tura da shi ne sun bar komai a hannun jami'an sanda ta jihar Kano sauran jami'an tsaro assalamu alaikum wa rahmatullahi mun yanzu ba ga ne wato ta za a samu wurin za a dalike harkar daba a jihar Kano da kuma za a ka karshen fadan daba musamman idan lokacin hada-hadar siyasa yayi miki ka fadan daba wace hanya za a bi kuma a magance fadan daba ya zama tarihi a jihar Kano assalamu alaikum mun muna magana akan cewa idan har mutum ya bugu waya ya bugu aka je ba da gudunmawa kamar zai kyautu a ce ya haƙura ya bar sauran al'umma da suke kan layi su su tufa albarkacin bakinsu domin ka san an ce ta shawara jika ce kuwa da irin tasa abin da ka faɗa daban abin da wani ma zai shigo ya faɗa daban sai ga cewar in ka faɗi naka wani ya ɗauka shi ma wani ka ta su shawarar ba irin taka ba ce sai ga shi ma Allah ya sa wani ya ɗauka fatan mu da diddi a gurta ra tsiyar ta rufe insha Allah kuma a shiga aljanna fito su tare ya kamata ce wasu kansu 'yan siyasar nan su rinƙa duba suna sara suna duba bakin gatari ya kamata kamar da wani mai kira da kusan ƙarshe ya faɗa a dawo bayani akan kafafen sadarwa wato kafafen yaɗa labarai a rika kamfen a nan ba a rika yawon kamfen da yan daba ba yan daban nan su ma 'ya'ya ne ka taimaka musu su makaranta ka taimaka musu su gaba su zai da su tafi sana'a kasuwa inda za a ja su a jiki wanda yake buƙatar karatu a mai da shi makaranta wanda yake buƙatar kasuwa a mai da shi a ba shi jari a koya masa sana'a babu shakka su ne matasan da su rike mu zuwa gobe za su zama su ma sun dawo mutum da abin ne ya zama tsatse shi ma wata rana zai iya takara ya zama ɗan majalisar tarayya ko na jiha ko ya zama gwamna ko ya zama shugaban ƙasa duk abu ne a wurin Allah subhanahu wata'ala ba su yi a cikin makilin shi a yayanku sun tafi wasu ƙasashen duniya suna karatu ba kuma raba ya'yan mutane 5,500 suna ibar su a motoci suna ɗaukar makamai suna yin shaye-shaye a satin da ke jin ana da batun cewa akwai wata kwaya wata wuri da ake siyarwa yanzu ta shigo ba a Najeriya ake shuka ta ba wato idan mutum ya sha sai a ganin kowa ma ba shi da kai shi kaɗai ne ya kai a cikinsa to Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullah ba gajiya malama barka da haka
1: ana ce na ci shi ne roƙo
0: ka ne malama
1: na kuma kira ya musu ga gawo ta wala da wala mu da saka da kai
0: ci a yi malama
1: ni a gurgurin kira shawa ta shi nan nan nan a don ga fasa abin da aka karanta a aikace
0: na'am
1: in dai za a fasa abin da aka karanta a aikace to babu yadda za a mutum ya samu fara ga mawai da zai gine wani daba
0: gaskiya ne
1: wallahi aiki ma ya ishe ka
0: gaskiya ne
1: ina ba da misali wata rana sai da wani assembly school hausa ce ake koya wani ba fa shawaran subject din ba ni science ne assembly school hausa ce ake koya wani amma sai ni tabbatar ba zan yi karanta hausa ba saboda zuwa lokacin kin ga ba wai waya ce social media ba wata AI ba ko sai a ce da mu je mu samu waka a ga wani topic din wani lokacin misali wani lokacin kuma kai ka samu ko kuma a ce waka da dan kanaci ko dan kwairo ko shata ko barmani ko ko a ce waɗannan ma a ɗan gada din nan tsaro ko wanda suka yi wasu sarki kaza ko sarkin taushin ka suna ko menene ba fa radio ce da mu ba a lokacin muna karanta
0: na'am
1: haka za mu je sai da la ilaha illallah za mu samu wa'innan baitin waƙoƙi kuma a zo a koya mana yadda za ka yi sharhi da taliki da waye da sauransu aka zo aka zuba mana wani abu wai wai shi bishiyar galabanci nan jumla ce na wuce ta musa na wuce za a fedaye ta a baka jumla a ce ka fitar da verb ka fitar da noun ka fitar da pronoun ka fitar da preposition ka fitar da adjective kin gane to mutumin da a aikin Hausa ne kurin aka rara wannan don an zo masu ɗin haka aka ruga haɗawa da su wata frequency wata biter wata fighter wata mai duk fa wannan aikin ko wallahi na tabbata malaman da sanin su suka shirya wa'annan topics din a ƙarƙashin ƙarshen shekarun mu na makaranta saboda su janye hankalin mu daga tunanin ma yin wani abu na rashin ji aikin kai a lokacin ka taso kana tashin balaga kana jin kanka da yake da kowa to a lokacin kuma aka ci kaga da aiki da shi kake kwana da shi kake tashi ina ka ga lokacin wani rashin ji
0: gaskiya babu
1: kuma ana competition wanda ya ce za a fito da shi a gaban assembly a ce kacin ita ce ta dan tai da average din ta yace 8.5 to kai lokaci ake so ka je ka nuna wa iyayenka takarda
0: gaskiya ne
1: kaci haka ne ko ba haka bane
0: gaskiya ne
1: to amma in dai ana fassara abin da aka karanta a aikace babu yanda za a samu wani abu sunan shi da banci
0: gaskiya ne
1: saboda an jin kuma ba cikin ilimi yake ko yanzu mutane da suke ba suna ta iyaye su kuma ƴaƴan sana'a ai gwamnati ita ce ya kamata ita ce mai babbar zuciya ita ce mai hangen nesa ita ce mai fahimtar me abin da ya dace ga al'ummar ta kuma ta tashi ta shirya ta tsara ban ki bai iyaye su kai ƴaƴan su nasu amma gwamnati ita ce ya kamata ta san me laya shi yayi ne zamani iyaye ba mu shirka za su iya sana'a ba za a iya zuwa a wuce su amma gwamnati ita ce take hanyar ƙwarewar da za a samu sana'ar da ita take ci a yanzu kuma a koya mutane kuma su samu abin yi su samu
0: abin yi su samu abin yi su samu abin yi su samu abin yi su samu abin yi su samu abin yi su samu abin yi su samu abin yi su samu abin yi su samu abin yi su samu abin yi su samu abin yi su samu abin yi su samu abin yi su samu abin yi su ba za ki gane haka ba sai an taso ka makaranta musamman ta secondary school ina jin abin matasan ma makarantar maza suke ce in ji ta karewa kuma ɗaya suke mamaki haka na ɓangaren makarantar mata an taso ko yanzu da shi alhamdulillah Allah ya rayu sa albarka malama ya zai kuma a ce mutum ta ta iya ba da aiki ne zai gasa gaba ɗaya ta samu
1: ai ba aiki ba mace da ke ta fasa abin da aka koya a aikace
0: na'am
1: ba aiki ba in kin fahimci abin da nake
0: na fahimta na'am
1: ba yawa ba yayin da idan aka fasa abin da aka koya a aikace ba ko ne ma zai je buɗe gwamnati baki ya ce yana so a bashi aiki ba mutum yawan neman san su yanzu wallahi akwai wa'inda kwanan nan ma ka ce za a ɗauki aiki a bikin sakata da suka ce su ba sa so kin fahimta to ai kuma aikin nan ai hannu da yawa ne malamin ka zamani ya
0: gaskiya
1: ne duk inda muka sani a zamanin da duk wata makaranta a kowane gari akwai kwamiti na liman da dagaci ko hakimi da iyaye da malamai wa'inda su suke tsaye suke kula
0: head master
1: mun sani a da da
0: yamma
1: yana
0: fita
1: yana yawo a cikin gari saboda ya ga mai dalibansa suke
0: malama
1: sai ramunci
0: kusan daya a cikin
1: shirin yawo ya fara abu ko ina miki da gobe zan tafi
0: malama ki mana ne magana ga duniya shekara da yake yin malama ta ban mage sai dan yanda ba sun dan magulan ta rayuwa da su yi a malama ko na shi miki ba da malama ina ta je nan mage malama ta hana ni mage kuma bai raya adabe ni a gidana lillahi wa rasulihi to ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yasa aje aikin haji lafiya a da lafiya kuma ana zallo kaje amanta wa kasar mu Najeriya addu'a a sa ta addu'a ayi addu'a ayi addu'a Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka gyara musu halayen su Allah ka gyara mana halayen mu kuma ayi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu damuna mai albarka Allah yasa kayan abincin da suke sauki wannan shekara da za a yi mai zuwa sai sun faka yin sauki ba ba shakka kuma muna addu'a da Allah yasa a sako da takin zamani domin noma samu samu damar da za su iya siyan takin zamani ya wadata a yi noman al'umma su samu abinci dabbobi ma su samu abinci tsokacin na ƙarshe duk da alfashir na shi ne dabbobi sun shigo ga raƙuma nan ga shanu ga raguna nan mata a yi haƙuri kada a tare da mai gida hankali idan Allah subhanahu ta'ala ya sa mai girki na yanka raƙumi a wuce raƙumi yanka miki sa bare kawo raƙumi ya kawo rago a yi masa addu'a haka ma da idan sallar dare da lafiya an auna arziki akwai wa yara haƙuri idan an yi layya kuma a yi don Allah a ba wa mugun da ba su yi ba a ba su nama ka amu da layya ta zama biki wani ya yi yanka ni ba zan kai masa ba a tara nama a ci da ƴaƴa da jikoki da haka amadadin hukumar gudanarwa ta kafafen masu albarka Amatu mai izar hannun ta sani da mai izo a gare ku har kullum taku Bilkisu Muhammad da ke cewa Sadu Alkhairi bisalam.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Makani,
0: nageja.
1: Nageja.
0: Ya Allah, asabini.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, nageja.
2: Nageja.
0: Masha Allah.
1: Yeah,
0: alhamdulillah.
1: Ya zafi ya sai ko ya ruwa ko ya
0: alhamdulillah.
1: To Allah ya ji.
0: Alhamdulillah sai.
1: Madallah.
0: Dankare.
1: To Abdullah.
0: Ya la ina ka zo da shi kenan ya gama. Ya ce ba da misalan abubuwan da mutanen da suka yi.
1: Na'am.
0: Tunda kan lokacin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam har aka zo kan kana su sabbi don haka zo kan na bayan su. To in ka duba. Ai yanzu da ake cewa matasa.
1: Eh.
0: Alhamdulillah matasa yanzu su ma su zo amma dole ne a tsaya a ba hankali. Saboda karatun mutanen da din su ma ai matasa ne a lokacin. Yanzu lokacin shi General Gawan ban dai san shekarun sa da wani ba amma lokacin General Gawan ai na ji yana ga mulki cikin shekara 30 yana ga mu sai dai zama shugaban ƙasa yayi aure to amma ai kaga abubuwa sun tafi daidai to yanzu matasan mu ne yanzu daidai suke da nada in ni dai a tunani na malam in dai ana son matasa indiya na san matasa su zo su cike gurbi to sai an taho a hankali dama ai ita rayuwar duniya ta aiki a hankali take tafiya daga mutum ya fara daga kira a taho haka a principal secretary a menene har a zo kan director a zo su ba mana secretary ba su gane kuma yanzu ƙarshe to matashin yanzu yawancinsu ba a jami'i ko ina ko inda Allah ya baiwa an guru ya sani matasan yanzu ba abin da suke kallo irin luxuries ko yin mutanen nan za ka fasara wannan
1: arabu
0: matasan yanzu ka kai tunanin cewa in ba sun koma an biyo abin da ladabi ba to idan sun karɓi ragama Allah sauki ba mu gane secondary
1: sai ne ta
0: tinda a ga zaka kuma karanta kai aji 1 2 3 in zaka hudu kai ka tabi din an ga da primary din ne ake wannan karatun sai ko zaka kusai ko zaka kusa mun san sai zaliya sai kuma da tura suka zo su sada wani suka ga yin kokari mutane musu na tafiya tura da mutun yaje da ilimin sa na medil ya ji secondary ya tabi ingila yana da wasu kaga ba ni mutuli ba ga bani ba
1: haka ne
0: ba ni mutuli yake ce mutun da in je ingila ko sati shi da kai kayo kayo karatu cikin masu
2: jaje
0: da ba rayuwa ana da dabe rafiya aiwa ya ce ta masu din kunni masu magana da hanci to wannan in zo wannan gaba za mu dauka malam sai mun gane cewa to matasa ba yunkurin mulkin zasu ba sai su kokari su tsaya a biyo yaya sosar da wani ɗin suka yi ake ta ci ayi ake ci a sun kaza su General Gawan su Alhaji Audu Bako su Usman Faruk kaga yanzu yana nan da rai yana shekara 91 kuma yana cikin laicinsa ga su dattijan Alhaji Amin Danta ga Alhaji Tanko ya kasai har yanzu in suka shiga suna magana musamman Alhaji Aminu za ka ji magana a hankali dalla-dalla da za ka fahimta.
2: Na ilimi.
0: Eh. Karon dai ga yi Allah ba da dukiya amma duk da haka da ka ji magana saboda ilimin na addini da aka yi kuma aka zo aka yi gogayya cikin ilimin zamanin aka yi makamai aka kuma yi gaskiya a gama lafiya da kaji yanda ake magana zaka san kai yanzu ana cin haici kuma ne muka magana su check sai ka ci 70 da wani abu ga mai zaba ga mutum shekara 60 da wani abu yana rawa hannu yana magege ba sai wanda Allah ya taimaka saboda haka matasa kakkuce ba gwasu dai ku ne ba indiya na san a zama da tijin kirki kamar yadda muke a mutuwa can to a zama yarin kirki mutum ko ya zama yarin kirki sai ka kwanta da kai kai na dabi kai biyayya yawa ita kuma zancen aje gaskiya zuciya daga ilimin da kai da kuma da tarbiyya da samu a gida
3: banda san zuciya
0: malam kawai jarun da gani indiya na san a samu nagari to da ilimin da kuma tarbiyyar da mutum ya samu a gida su zai hada kuma koren shi mutum ya gane in ne ba daidai ba na kai mutuncin gidanmu na ci zarafin addininmu mutum dan gidan wani ne yayi suna ka ji ana cewa ya ci kudin gwamnati biliyan kaza yanzu dan Allah da Annabi yanzu wanda zan su fi mu mamakin biliyan mu ba din ta buke kawai wanda zan su fi mu mamakin biliyan su da tije mala jami'in nan tata ka ce mai biliyan dai shi yanzu shi yasa mai biliyan
4: musuwa
0: muka sani saboda lokacin da tajinan namu suka taso ai ba ma san miliyan ba sai kawai in aka yi zancen dubu sai a ce ma lara gashi dinkiya an gama da sani daga dubu sai kawai gada ana ma lara ina ke casa na zan yaro ko to wannan mala dai ba da wani abu da aka yi wa mana ta ji a makaranta ba wannan magana nan ta yadda za a koma
3: to kaga duba kafin nan malam ya zai dora abin nan ga baba shi ma zai danyin yayi ne kuma na danyi shi kuma malam kaga sai mana dora tunda kaga malam yana shiga wurare da yawa ga alqur'ani ga hadisi ga kuma abubuwan da bayan
5: ala kula halin ne kamar da yadda
1: ai na ji shi da nini na nemi kai ne ban kai ma ina alqur'ani da hadisi da wai ai ba ko dai ni ma dan ne ne ai
3: da wanda
1: ban da kuma ai da wanda
5: ban mai da wanda ban ta mana
3: ai ga babu
5: ai da wanda ban mai ai da wanda ban ta
3: dan yan ciya ta
1: kuma dan wanda albai ne ne
3: samu dace
5: ala kula halin dai kamar yadda dai ku ta mai yake bayani akai gaskiya matasa jin hankali ne nake da muku babu hanzari a rayuwa komai na rayuwa bin sa yake daki da mutanen da suna rike hannun yaro ne su rinka yawo da shi suna nuna masa abubuwa daban-daban na rayuwa to yanzu wani zamani ya kawo mu cewar idan ka nusar da yaro sai ya rinka nuna cewar kamar baka da wannan wayewar ilimi to ko wannan ba shi bane wallahi ba shi ne mafita ba abunda aka gaya maka shi zaka yi aiki da shi ai bakin ka aiki ba to a rayuwa yanzu yawancin matasan mu ba duk ne jama'u ba yawancin matasan mu muna da wannan karancin tarbiyyar a wannan abubuwa to ni jin hankalin da nake kafin lamini ya muna nan Alan Gubro yayi magana ni jin hankalin da nake ya dace a ce dukkan wani matashi ko da baka da mahaifi ko mahaifiya amma ai kana da ƴan uwa kuma nan kana da magabata ko baka da magabata na kusa da kai kana da magabata na unguwa to ya kamata ka je wajen su ka rinka tambayar yadda rayuwa take a baya da kuma yadda suka taso suka samu kansu tare da iyayensu suka rabu da su kuma ka nemi ilimi kuma ka tsaya kada ka cusa cewar in kai ilimi zaka zama wani zaka samu kudi wani zaka samu dukkan cire wannan abubuwan ka sa tsoron Allah a zuciyarka mutakar ka ajiye wannan abu insha Allah to fa zaka da yake cewa matasa ku ne manyan gobe to fa zaka tabbatar da cewa lalle ku ne manyan gobe amma idan ka saka san zuciya ba inda zaka ji sai dai bacin zuciya Allah ya mana jagora
0: amin
3: ai kamar yanzu da baba ya ce to ai ba za su kare ga cikin zancen da na dan bujuruni shi ba kuma haka ne ai abin da ya sa da mun baba kamar inda ku yanzu kamar ku kaga ai kun fi mu shekaru kun haife mu kuma zama yanzu kamar ku a cikin wannan shirin da muke yi na ai akwai abubuwan da kuke nan gaba ta ran goma musamman ai zai su iya rage a cikin shirin ba
0: to
3: duk wani yana abubuwan da muka dan dauka wani zaka ga yanzu ga malamin na gani ya fi mu shekaru amma ba mu samu sai da mutuwa ba sai gani da nake da karancin shekaru ma sai ka kila malam ya ci ba ka san shi malam ba shi malam misali
1: ka kashin malam
3: ba ya san malam misali kansa amma ba ku ta ma ai yayin magana mai kyau kuma inda ake ce eh ko da matashi ne babban misali ne nake son kawo shi ne mai girma shugaban kasa Ahmad Bola Tinubu kafin ya hauka ragar mulki akwai wani bayani da yake ce Najeriya ya cincinci a ce matasa sun rike Najeriya amma yanzu ba lokacin matasa bane shi yana sai wai sisi to wai abubuwa in ya so ko da nan gaba tafin matasa ne su zo yana da yiwuwa saboda me yace Najeriya yana buƙatar gyara amma yana da kyau shugabanci a ce matasa to a kodi shi yasa wani lokacin da zuwan abu ina magana matasa sai naga kuma akwai ɗan gogwamaya musamman baba irin ku kuke magana tunda ko ba nan ba wani surare da kuke muna danji abubuwan da kuke faɗa da kuma abokan ku da wani su kuma masu shirye shirye tunda in kana sauraron nan ka sauraron nan ka sauraron nan akwai dan abubuwan da kai ma zaka kawo kai ma wani zai amfani shakila lokacin kai wancan mai ji wancan bayanin wannan ba kai kuma kila lokacin kai ji kuma ka zo kai ma ka samu wata dama da kai amfani ta ka saka wannan abu shine yanzu mun dauki inda shugabannin mu na baya ake ce kaman banda ina ganin abace ne ake ganin kaman ya hukan mulki akan shekara 53 suna ba dan haka inde ban manta ba sai da aka zo kuma ake ci Audu Salamu har aka kauga wayannan kaga suna da shekaru masu yawa to in zaka dauki tarihin waɗanda suka yi mulki a baya kamar yadda baba kaga kai maka bayani kuma ku a matsayin ku wanda kuka yaki a gidan kafafun yada labarai duk abin za ku yi kuna kokarin ku nuna abinda yana rain hanyar a zahirance yawa kuma a ga kuma yanayin wannan lokacin lokacin suna kagagan abubuwan su da abubuwan su kai kuma amma ba wai mara abu ne sai nasaran ba ai ai samun ilimi da kuma sun guje duniya su ba duniya ga gaban su ba a'a duk da suna da wannan karancin shekaru su ba duniya suka sa gaba ba wani abu za su yi su ga cewa sun bar baya a zuwa ba da labara kansu yanzu gashi ba sa nan kuma ana bayanin abubuwan da suka yi ko ba gaskiya ba in wanda ya mun ma zaga yanzu a yau dinan baban na ga kafin mu shirye shirye nan sai da ake ba da tarihin Malam Aminu Kano Allah ya ji kansa da rahama Allah ya sa yana cikin aljanna sai aka nuna yanayin gogwayen da suka yi Allah ya ji kan kakanmu Murabu Sarkin da ake mai tuta shi ma kaga shi wanda professor ake magana shi sai da ya ba da tarihi sai ya ce mutum ne mai dukiya amma bai taba dubo dukiyarsa ba dai in shi akan abin da zai taba al'umma ya gumace kowanne ne yayin tsince kansa ka an kama shi baba ya kafin mu sani wani abubuwa to kaga duk irin wannan abubuwa kaga to yanzu duk irin wannan abubuwa
0: haka da aka samu haya
3: to
0: da su ake aikin jami'a
3: ka gani to me suka bari to yanzu me suka bari ka gani to duk irin wannan abubuwa inda a ce shugabannin mu ne yanzu dan Allah suna wani abubuwan baba wannan kadame da muke cikin nan za mu shiga to kaga gogwarmai suka yi kaga ga su da dukiya amma ba su kalle dukiyarsu ba suna ganin su ya dace su yi gina al'umma to kuma wanda ake ganin kuma an sa dan banyan abu wanda su kuma ake ganin kila sun dan yi rayuwa da su da su dora abun sai wayan suka bode wayan su suka abun nan to kaga ya kamata a ce mutane suna dinga duba irin mulkin da ko kuma daman da mutane iyaye mu na da da kakanni mu na da suka samu ga kuma irin abubuwan da suka yi kuma ga irin nasarorin da suka yi saboda in kana gurin abuwai talauci ne ko kana so ko baka so fa da talauci ka zo kuma da talauci za ka kuma tun duk wanda ya zo duniya ai ba abin da ya zo da shanu kuma hakan za ka komawa ko kwandila za ta tafi da kai kai kokarin kai abun da kilan kai shi a duniya a lahira za ka ganshi saboda abinda ka shuka a duniya shi fa za ka tarar da shi a lahira ko ba gaskiya ba kamar yadda Bature yake ce who you plant evil you must harvest evil abinda ka shuka shi za ka girba to mu ba mu fatan haka in Allah ya sa mata sanin kun samu abubuwa ko kuma dattawa da muke ganin su da Allah ya ba su kan abin da ya kamata su yi kokarin su bar abinda mutasan da suke tunanin cewa da su zo su hau wannan kan matsayin irin nasu su bar musu abubuwan da su ma su dora abu mai kyau ko ba gaskiya ba duba da yanayin nasan ga malam ya kallo wani abubuwa daga cikin littafin da abin nan din da ya ce baya san cewa na amma kuma baba dole faɗa ko ba gaskiya ba ai dole faɗa tunda zai kawo reference ne ayoyin alkur'ani da hadisi da sauransu
1: to ni dai kullum na ce alwajizi ne ni ku kun kuna kai ne gurin malamin malamin ko sun san su ni almajirin su ne to ala kullu alamin wannan magana da ake magana ce mai karfin gaske akan mu da su kansu matasan
0: yau zo wannan godiya ma sha sai saboda ni
1: Allah
0: ya mun dare wasani waki ta jawai an haka ba kai ko su ta wuce da an ci an riga ta wani sai ci a'a saboda ni wai da bulatan ci washi ya ka ci sabbi Allah ya dade mu
1: amin amin to ne kuma sai ci na sanani ya ka ta gula wannan mun nasi ci shi ya kai sani ya wuce a nasi to madalla to gaskiya amin amin abubuwan da duk da ake faɗa Allah ya kamata mu matasa ko in ce su matasa mu matasan kiyama ne su kuma wata wani duniya ne ya kamata a ce duk mun yi amfani da shi mun yi amfani da shi don mu gyara lafiyarmu su kuma su amfani da su su gyara duniya su su gyara lafiyarsu duk abu na gaskiya ya kamata a ce an tsaya duk abu na yaudara ya kamata a ce an nisanci shi da abubuwa da zasu zama alkhairi ga dan adam ya kamata a ce matasa shi suka sa a gaba abubuwa da zasu zama matsala ga dan adam ya kamata a ce shi ake nisanta ba wai kawai a ce ana son a burge ko kuma a caba ko a ji dadi ko a yi makamancin wannan ba duk idan ka nan da aka gama kuma zama sakamakon ba mai kyau bane sai ka gama gundar shi nan da yin wallahi gundar shi nan da yin tayin sa wa su suke wani karin mai suke cewa da muguwar rawa
0: ga
1: makin tashi ya ka tashi ka ce ai bai iya komai ba wanda da ba kai ma sai ka mutunci to shi sa idan mutum ya san zai iya waɗannan abubuwa na rashin kirki na zalunci na yaudara na ha'inci na bata sunan kabilarsa bata sunan addininsa bata tarihin gidansu to wallahi bai kamata ma shiga cikin tsarin ba kullum su ake ga mutum ya zama mutumin kirki kuma abin koyi to kamar da nake ta cewa ana zancen matasan nan ni zancen na zan bullo na matasan zancen wata ya ce ta sarki kamar da aka faɗa aka ce is sarkin Andalus ba na garin nan ba Andalus wato Spain shi wannan ina da ya kuma Allah ya wa'annan kyau sannan Allah ya bata hankali sannan kuma Allah ya ba ta nutsuwa da kuma iya tafi da harkokinta
0: da
1: ilimi lokacin da Allah ya sa ta isa aure sai mutane da yawa saboda ne ga dai iyawa wato iyayenta bai ne mutane ne na biyu ga ta kyakkyawa ce ko da ba iyayen nata ita ma za ta iya aure da kanta saboda kyanta sannan ko ga ilimi da take da shi da nutsuwa sannan na hudu ga ladabi da girman gaba saboda haka sai ta ɗauki hankalin samarin wannan lokacin da yawa kowa sai ya ce ita yake so da aka yi mata ca aka sai shi ne hukunta sai ce abin da ya kamata a yi guda ɗaya ne a zaɓi mutum biyar kawai a ce sai takara don ta fitar da wanda ran ta yake so to shi ne sai aka zaɓi mutum biyar da aka zaɓi mutum biyar sai yake gaya musu shi to biyar ɗin da kuka zaɓa kowa ya je izo mana da wani abu a duniyar nan ta Allah wanda ya fice a kansa ba za mu gowa rago ba kaga shi ba a san a bada aure ba a san a bada aure ga rago kamar yadda suke cewa ka je ka sai da akwai ka tafi tana ci maka danga ka ba kuma an kasa komai kuma an zo kai ne za ka dinga komai shi sa sai ce ku je ku samu wani abu wanda ku kaɗai kuka fice a kansa kuma mutum wanda kuma duk ya samu wannan abin to shi zawa na yarinya saboda haka mutane suka ba za mu su su biyar ɗaya ya tafi lalaba sai samu wani madoli wanda dai da kake zai iya hango ka haka kamar ilimi ke nan go ɗaya kuma da ya tafi sai samu magani duk cutar da kake in Allah ya sa ka sha samarin ne ba suka dage suka taure ba samarin da muke magana a kansu shi da gwagwarma aka tafi neman magani ya je samun magani ɗaya kuma da ya tafi sai je samun ta sijada ita kuma sijada shi suke mazaunin kamar jirgin sama a yanzu tun da an ce tashi take yi shi kuma ɗaya da ya tafi a cikin biyar ɗin nan sai samun ilimin noma yadda ake noma kamar yadda ake abu na agari da baye da su waye su neman kaji su waye sai ya je samun wannan shi kuma ɗayan na cikon biyar ɗin sai je samu na ƙarshe sai samu ilimin halayen da mutane suke ciki in ka kalli mutum za ka kalli irin halin da yake ciki sai ka ware masa matsala shine ilimin hal mutum ya zo kai bako tun da zuwa ka bude wa daki ya zauna kuma ka ce ina zuwa ka tafi kai ma ka je bacci ya kwashe ka gama kai ilimin hali wanda ya kamata ka duba nan bako ba ai kamata yana zuwa ka nuna masa ban daki kaga yana da wani gurin da zai ko zai zagaya ka ba shi wani
3: yake
1: ba sannan ka binya fito ka aje mu abinci da ruwa idan lokacin zafi ne ka aje mu huci to kaga ka san kofanka yawa to ga ka san halin da mutum yake ciki kenan amma ka zama baka tunani ilimin halin da dan adam yake ciki ne dai kawai ka bashi a cikin halin da yake shejo kaga wannan ba wani abu ne na wato abin a zo a gani a yaba ba abu ne na zargi to shi sai samu ilimin hali to shi kenan sun taho za su dawo gida sai suka haɗu a hanya kuma tsakanin garin da ya da nisa kowa sai ya ce to ga abin da na samu na farko ce ni abin da Allah ya bani wani dubi ba duk inda mutum yake zan hango shin faɗa abin da ake ciki na biyu ya ce ki kuma samu maganin da duk cutar da ake Allah ya sa mutum ya sha wannan maganin in Allah da zai warki na uku ce ni na da sujada da ana hawa duk nisan gari minti kaɗan sai ka kun sauka a garin na huɗu ya ce ni kuma na samu ilimin noma mutane ba zan da abinci ba wato mutane ba zan ba abinci ba ko babu abin da kiwo ko ba kiwon shanu da dabbobi da kiwon kaji na duk na samu wannan ilimin Allah ba ni abin nan zan tallafa wa jama'a shi ko na kuɗin a yana biyar ɗin yake cewa ni kuma labarin ilimin halin dubu halin da mutane suke ciki ware musu matsala to sai suka ce to tun da yake haka ne kowa samu nasa kai dubu mana masoyanta da muke son ma'aura a wani hali take ina duba shi ga ta cire hannun Allah ba tabbatin cewa za ta ƙara minti goma a duniya saboda ciwo ya kai ƙarshe haka ne ce haka ne ya ce to kai ne magani ya za a yi ya ka ci haɓar magani za ta tuntuɓa ba mai wannan sujjadar da ana hawa za ta kai mutum wurin shi ita za ta tuntuɓa shi za ta tuntuɓa shi ne haka tuntuɓa su ce ya haka ne ku zo mu hau ana hawa ƴan mutuna kaɗan sai ga sa sun dawo gida garin sarki sun zo gurin masoyiyar tasu mara lafiya da suka ga gurin mara lafiya haka gaya musu ga halin da take ciki haka ba da magani haka ji aka ɗura mata Allah da ikon sai Allah ya ba ta lafiya nan da nan ta marzaye ta zama tana da lafiya magani mai gida shi ya yi amfani da abin da ya wanda ya gano hali mai sujada shi ne wanda ya ɗauke su har da masu magani shi ma ka ga yana sa aikin ya transporter shi ma yana sa aikin sannan shi ne ba da magani shi ma ya yi nasa aikin wanda ba su yi nasa aikin ba sai wanda za su ba da abincin gari da wanda za su ba da halin da ake ciki to su ne su ba a zo kan nasa aikin ba to shi ne ake cewa to sai ki duba ya gace duk wannan abubuwan da kuka yi na gode kuma duk abin da kuka samu muhimmai ne na ka ce gari ba abinci ba kiwo ba kiwon kaji ba noma ai an maɗa cikin musiba haka ce mutane gashi da kiwon da komai da komai amma ba a kula da halinsu ba a damu da halinsu ba duk wanda zai mutu ya mutu ba ruwansu da shi duk wahalar da za a sha rashin magani ne wane ne waye ba ruwansu da shi shi ma ka ga rayuwa ba ta kyau ba kawai da aka yanzu kuku biyar ɗin nan na haɗa muku ƴan uwantaka da ita wannan yata ta zama taku ta shida kun zama ƴan uwan juna tunda abin da kowa ya samu ban ganewa ba a ciki kowa abin da ya samu abu ne muhimmi a rayuwa to kuma a ce an ɗauki ɗaya an bar ɗaya ai kaga kaman an banzantar da ko an banzantar da wancan kenan saboda haka lallai ne ku haɗa kanku ƙarfi da ƙarfi ku zama kuna taimakon juna da kodai ita yanzu ta zama uku ku nema mata ku sai ku haɗu ku nema mata wani wanda ya dace da ita ko kuma kowa ya kura don kada haifar da gaba da rashin fahimta juna tsakani to wannan shi ne takaitaccen labari idan aka duba za a gani kamar ita wannan ƴa kyakkyawa wacce kowa ke bukata ita ce Najeriya haka zuwa aka duba ga waye ne ba da ita sai a ga hukumar zaɓe ita ce mai ɗora mata aure da wanda za a ba ko wanda suke fitowa nan sai a dauki mutum haka kawai ba wani kokari da kai ai dole sai kai wani kokarin a ga kokarin da kai a rayuwarka sannan a iya cewa zaka iya ci gaba wannan ya kokari ya samu gidansa wannan ya kokari ya samu magani wannan ya kokari ya samu darduma wannan ya kokari ya samu ilimi noma da irin yanda za a haɓaka abubuwa mutane su ci su sha cikin kwanciyar hankali wannan ya samu yaya halin jama'a zai kasance yaya za a dinga kula da su ya za a dinga yi musu tallafi ya za a taimake su to shikenan sai a ɗauki waɗansu mutanen da ba su da wannan gogewar a ɗora su a kai kuma a ce za mu ga da kyau shi ne ke son ku bayani tun da nuna wani kwakwalwar ta to shi take kuma za ku fi tun Allah ya sa ga kowarit a kusa da ni to wannan shi ne ni abin da na karanta
0: a yan bacci ba na to wani abubuwa da aka faɗa na hikima dama haka suke a tsari da abin da za a yi a tsaya a yi lissafi kuma kamar yadda ka faɗa din wannan misali na ka ya isa ya ce ya sa a ce shi matashi ko matashiya da lokacin da mutu ya zanci kan sha babban gida gidan kasuwanci ne gidan da ya ɗaukaka kenan gidan malanta ne gidan sarauta ne to shi ma ya yi ƙoƙari ya zama jakadan gidansu ya yi ƙoƙari tun yana yaro ya taso a haka malam sai ka ga kamar yadda ka faɗa an ba ci wannan arzikin ba an ci wannan saboda cikin jaraba da ake ciki in ka kula abuwa ne ma misali na zai ɗaura lokaci ko minti biyu haka misali da gidan mulki da gidan ilimi da gidan kasuwanci uku kenan shine mulki ilimi kuɗi in an ce kasuwanci na ya sa ya aiki kuɗi dukiya shi ne dukiya da shi ne dai ai ai da kasuwanci da sana'a da masana'antu da masana'anta da ɗaya ne ai sai a sana'anta ake saidawa haka ne to ka san nauɗin ka san nauɗin marashi ko ka ce matalauci ko ka ce talaka to wannan duk cikin jarabawa suke lokacin da Allah ya ba mutum mulki ya tsaya yi mulkinsa da adalci bai hudda da mugun mutane ba bai zalunci wani ba to duk ran da ba shi sai ka ji an ce an rasa adalin sarki
1: Allahu akbar na'am
0: saboda ga a cikin gidansa ko da za a samu mashayi ya sha ya fada a kwata in mutane suka zo su ce sun ce ikon Allah albasa ba ta hannun ruwa ba Allah ya ci dan wani dan wani ne sai sun ɗauke shi daga kwatar sun sa shi a inuwa kaga an ci jarabawa
1: ya samu cin albarkaci
0: yawwa yawwa to kuma ya je can ya riki duniya lafiya saboda ya baya da kyau kuma ya jira sakamako na can wanda zai shiga gidan nema idan aka samu sabanin haka mutum ya zo ya samu mulki shi ne hudda da barayi shi ne lura da matan talakawa duk da abubuwa da ba daidai ba shi ne mazurai to ranar da ba shi mutane homarna za su yi kuma ba wani zai kalli gidansa kaga an faɗi can ba an ci jarba nan kuma an faɗi to haka ilimi wanda da Allah ya ba ilimi za ka samu bayan shi za ka sami cewa ya zo amfani da iliminsa ya koyar yi kaza ba a babar ayi sa'a ba ba kaza ba kaza ba shi ma in yi da kyau za a zo ana faɗin kirkin shi haka bayan shi ba za ta tuzarta ba sai wa sai tajiri ai ba abokan talaka ba ai za a zo to ai dabaru da shi ba lalle ka fahimta ba ai sai ka bari ka jina shi a matsayin sinaji ko kuwa
3: shi ne kuma za a bada misalin akan
0: yawwa to wannan shi kuma wanda ya zo amfani da duki shi wanda Allah ya ba shi da sassauci da tausayawa da taimakawa da zumunci malam yanzu ka ji an ce mutum marubuci ne to bai da shi duk in dai Allah ya ba mutum arziki duk ruwan shi za ka ji a taimaki wani to saboda haka a nan ranar wanda da yazo ya abin kirki da duke shi zaka ji ran da ba shi ana ta mai duke sayyidina Abubakar karanka kenan amma musulmi wanda ya samu ta hanyar Allah kai ta hanyar Allah masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon haka ya samu za su zo da tare da annabi kaman to in aka samu sabanin haka ba sunan da ba a kira shi ba ran da ba shi mai duke lukudi ya tafi kankamu ya tafi
1: karuna kenan
0: wannan gwanan da kuka gan kenan to sai wanda kace
3: wanda yake
0: sanya duk mutumin da Allah ya ba babu ya hakura ya yi gode wa Allah saboda ya bashi lafiya wanda ya kila wani busalaken bai da ita wani tajirin bai da ita wani malamin bai da lafiya shi ku yi gode wa Allah a ci da kyar a sha da kyar kuma kullun ci yake Allah alhamdulillah idan ya ga cikin wanda suka taso suka yi karatu tare cikin arziki ana sarkiwa ne Allah bai yanda yaso kaga tare muka yi wasa da wani Allah mun haka tana da mu to idan aka taba haka yanda malamai kuke gaya mana har Allah ya karbe shi an ce sakamakon sa aljanna da za su kashin aka sa allura aka tabo ta aka yi mai haka aka ce aka zauna a duniya duk wanda da ya zaci yi ta zama ba shi ne san wata duniya ba to sabanin haka mutun ya samu bai da shi shi ne fushi hasara in ya ga mai kudi ya ce kila ma kawunan mutane yake saidawa ko kaza kaza yake ko ka to malamai kun ce mana shi ne sarkin matalauta lahira shine sarkin matalauta lahira
1: gaskiya
0: to kaga wa'annan guda ukun nan guda hudun nan su ne duniyar kuma su ne anan mutun zai samu duniyar shi anan zai samu lahirar shi wanda in da za mu ta duk mu zama haka da mai shi da mai mulki da mai ilimi da wanda bai da shi to da duniyar nan duk wannan musiba da kaje ina ciki da ba za mu shige ta ba to wannan shine ni misalin da zan bada
1: to dama an yi bayani ai malaman sun ce mutane ma kala hudu a kalita akwai wanda daga aljanna sai aljanna min aljannati ila aljannati anan Allah ya buda masa ya samu kudi ya samu lafiya duk abin da yake nema yana da shi kuma ya ba da gaskiya da Allah ya aiki na gari saboda haka ina mutuwa aljanna zai shiga kaga dan aljanna duniya
0: ya ci jaraba kenan
1: dan aljanna lahira
0: eh ya ci jaraba
1: to kuma akwai wanda shi kuma daga wuta zuwa aljanna anan yana cin baka wahala
0: ya hakura
1: ya hakura ya ba Allah kamar da ka ba da misali to kuma da ya mutu sai ya zamana wato Allah ya karba ayyukan sa kuma wannan wahala sai a nade ta kamar ma bai taba saninta kuma ya ji ta ba kaga minan nari kenan ilal jannati daga wutar duniya zuwa aljanna lahira
0: da ta wanda suka yi maka shiga aljanna
1: un kuma ka dako abin daidai yanda yake kamar ce dan aljanna duniya dan aljanna lahira to kuma akwai dan wutar duniya dan wutar lahira shi ne ba da gaskiya da Allah ba kuma gashi bai da ko anini gane mai mutane hasada duk wanda ya ce bayin banza kala kala kuma ya mutu ba imani kaga anan auhalce a can auhalce shine minan nari ilan nar daga wutar duniya zuwa wutar lahira wancin ko wanda ya abun arziki daga aljanna duniya zuwa aljanna lahira sai kuma wanda suke daga wuta zuwa aljanna shine nan ya ba da gaskiya yana ta yin abubuwan sa tsakani da Allah to ran da ya rasu Allah ya zare masa wannan wahalar ya zama minan nari ilal jannati ya fita daga wutar duniya shiga aljannar lahira sai kuma minan jannati ilal nar shi kuma nan an bashi kudi amma yawa da gaskiya ba sai sharri sai mugunta sai hasada sai kashe mutane sai yake da nafin sai kulle kulle sai iya shege to kaga wannan daga ran da aka zare ran ya fita daga wannan aljannar ta duniya ba shi ba ganin wani ma mutum da zai zo ya saki kulla masa tsiyar malantana ya cutar da shi sai kuma je ba shi a cikin wutar lahira kaga ya fita daga aljanna ya koma wuta wancan kuma na mumini ya fito daga wutar duniya ya shiga aljanna wannan kuma wanda ya ba da gaskiya aka wadata shi aka bashi sarauta aka bashi kuɗi aka bashi ilimi aka bashi abin da aka bashi daga aljanna zuwa aljanna lahira to wannan shine kamar misalin da kake faɗa na wayannan mutane to amma tana ga su Dr. Nayu Dr. Lamin da Dr. Mai Sarki Lamido waye to na san su ma suna nan da abin da su faɗa don haka sai ba su damar mu je da za su kara mana bayani na'am
3: to ai malam kun yi sukuwa kun yi zamiya amma kuma
1: to kuma ga garin tashi mun
3: sake tashi zamiyi kenan inda dai na ga to Allah ƙara lafiya
0: koma sai ga cito matasa
3: tam
0: da ake cewa su ya karmata su zo kan mulki a kasan nan to yanzu da mara za su su canja
3: akwai babban aiki a gaban su
0: tashi ce ya ga makaratu kar ka ce za ka shiga siyasa don baka samu aiki ba ka faɗu me ma ka karanta
3: yawwa
0: abin da karanta ka bada ƙarfi a nan idan abin da karanta ya shafi siyasa ka shiga siyasa to a nan ne za ka inda za ka yi siyasa da ilimi za ka san cewa to yanzu shin ni mai goyon baya zan bada ƙarfi ko ko a nima mai neman mukami ne idan ta zanto kai har kai siyasa ka gama kana dan goyon baya ne sai in hawo a baka matsayi idan kuma kai mai sha'awar ka zabe ne to tun daga farko kai kace ai an ce kuwa ilimi ai daga nazari ake farawa
3: gaskiya ne matakin farko kenan
0: yawa to sai ka fara tun daga ana abin da aje ka cikin kungiyoyin taimakon kai da kai na unguwa
3: ina kan gogor mai kenan
0: na ungo ku yankin shi a ce yankin shi unguwa kaza to kaga daga dindin da unguwar sai an koma addini randa da aka zo za a kawo sula
3: comrade
0: to ba za a ce kai za ka ce kana so ba saboda irin gogorin mai da ka bada a ungo ku inda kwatin gaiki da dattawan unguwar da samarin su ne za su ce ai kowa ne shi ya fi dacewa a nan
3: ka ga ka ce
1: wallahi
0: haka za a tafi
1: amma
3: kawai kai ba ai tunda kai ba shi sa na faɗa ba a farko da mu ainihin magana
1: sai na ce komai da ya riga kamar da malami ne magana malam kun yi su ko
0: din din
1: kun yi din
3: ne ne ne saboda mun yi da wasu su
0: wanda sai dole shi ne sai
3: kai ai ka dole shi ne kuma za mu dorin Allah ya dawo daga inda suka tsaya ne da mun samu tashi to ai in baka manta ba ai malamai sun ce ilimi da mun kogi wani lokaci daga inda ka tsaya daga nan ma wani zai tashi to kuma kodin shi shi yasa ake ce kada ka zauna da menene kuke ce wasu abin nan na da mai sai da turare da kuma mai zuga zigi kuke ce ko ne to kaga gwara ka zauna da mai sai da turare to kaga zaman da muke da kun nan gashi dai abu ne guda hudu amma an mai da shi takwas kuma kowanne a cikin ka dauke shi kai fashin baki kowanne kuma an yi bayaninsa kaga malam yau bayani a na karshe kafin man zo kan na malam tunda na baba ya dauki abin amma kuma shi a na karshen da yazo kuma zai zauna farko tunda akwai wani abu in manci yake ce perishable goods daga an ce pace in pace out e ko kuma last in pace out saboda yanayin abin inda abin yake kasance kamar tumatir daga kila za zo abu ne daga baya kaga saboda yanayin da baya dau lokaci ko ba gaskiya daga ya lalace to amma daga an zo shi a ƙarshe kuma saka kuma shi ya fita farko to yanayin da kamar yanda malai ya bayani da baba suka yi bayani kaga abu hudu ne amma kuma mai da shi takwas kuma hudun ne daga an ce mutum za ga dan aljanna ne kuma a duniya kuma dan aljanna ne a lahira
0: so da yayi kyau anan
3: dan aljanna ne a duniya kuma dan wuta ne a lahira ka gane kuma an ce kuma dan wuta ne a duniya kuma dan aljanna ne a lahira kaga duk wayennan ai salon kaga sai ma daga zan bayar zan faɗa wannan ba amma bazan faɗa ba amma dai zan bayar misalan tunda shi ya bayar ko to kaga duk irin wayennan abubuwan sai da babai kuma ya kawo mana misali kamar wayennan mutane hudun da malam dama ya ƙara bayani akan su a kodin shi kamar yadda muke magana tunda baba ya ce mu dinga magana akan matasa amma kuma zamu kawo akan matasan mu kawo abin da zai amfane su tubul me kafin ka zo ka hawo abu amma ka san me dalilin da yasa kake son kai wannan abu kar ka zo ka ce zaka yi abu da ka kuma ko a ce tunanin dan kai matashi kawai ya dauki a baba ka a me ka karanta me abin da kai kuma abin da kai me dalilin yasa kuma wani irin gudunmawa kake so ka bayar akan wannan abu to kaga ya kamata matasa kullin duk lokacin da zaka je kai wani karatu kamar yadda ake ce kariya ko baba in zaka je ka san me dalilin da yasa zaka yi wannan abu in ka zo kai wannan abu to ka dauki abin a cikin zuciyanka ko duk bangaren da ka tsatsinci kanka zaka bada gudunmawa wanda in an tambaye ka abakan abu me yasa ka zo kai kaza ga dalilin da kai kaza ga dalilin da kai kaza kamar yanzu magana na'ura da malai magana kaga wannan baiwan Allah ga kaza kaza to da aka tattara abubuwa kowanne yana da
1: amfani
3: to kaga irin wannan abin shi yasa wannan yazo da nasu fikir wannan yazo da nasu wannan fikir wannan yazo da da a ce haka akai wa Najeriya saboda mallam ya ce Najeriya da man ga bai gaba da mana Najeriya ka ci kasa ce mai kyau amma kuma ga menene bayanin da na dan manta inda mallam yayi bayani kaga amma yawa to kaga yanzu kamar inda muka dauka Najeriya ba abin da Allah bai ba Najeriya ba amma me ta rasa
1: jagorancin
3: an shi yasa nace mallam kai laka bada to kaga wannan rashin leadership din ne to ya kamata matasa masu tasowa tunda ko da yake kullun da muke magana muna sa matasa muna ta matasa kamar yadda baba ya magana duk lokacin da a matsayin ka da ake tunanin cewa nan gaba kai ne manyan gobe tunda aka ce yaro manyan gobe ko yara manyan gobe to

0: fatin na fatin kuma kowa yana bukatar wannan abin da kake da shi ne to da ba kai wannan abun ba ba wanda zai kalle ka to shi yasa duk lokacin kana so a san ka kai shura ko wani abu kuma ba kai shi wanda kake dan alfari ko wani abu a'a sai fa kai wani abu in baka motsa ba fa ba wai inda za ya san ka shi yasa ake ce motsi ya fi labewa to ko da yaji motsa shi yana sai zaman to mutum ko kuma san shi waye shi to fa sai ya jajirce saboda duk lokacin zaka zo kaman mutum ne yazo zai yi magana matukar zaka zo kai magana baka da abin da zaka ce sai abin ya zama rubbish to a kodi yaushe kana so kai wani abu to ya zama to abin da zaka yi magana ka tabbatar da kana da ilimi akan wannan abu matukar zaka yi magana in ba ilimi a cikin magana to sai ya zama shiriri ta sai ne ka dinga bin fituwa ka shiga nan to amma duk lokacin da ka shiga ka duk inda ka fada ko da ma ba a wannan abu bane a ga kuma wannan magana da kai yana da muhimmanci ga al'umma da kake magana da su ko ba gaskiya ba ba ka zo kawai kana tattauna ko kana wani hira wanda kawai ma mai sauraron kai yaji cewa nan kawai yazo ya ta mana barambara ma ko wani abu ba to Allah ya sa mu dace na ga yan labarin sai dan cewa na abu
1: eh ana kullun hanin dai da mun gaskiya matasa mafiya akasarin su za ka ga cewa wato akwai wani bishin nasu a zuciyarsu wanda wannan bishin din na zuciya idan ba cire shi suka yi ba to a kullun za a rinka samun matsaloli dangane da tasowar su me dalili kuwa wato za ka ga cewa wani ya karanta medicine wani ya karanta engineering wani ya karanta tattalin arziki wani ya karanta siyasa to yawa waɗannan matasa za ka ga cewa wani ba wai dan yayi karatun bane domin ya tallafa al'ummar sa ko community din sa su amfana a'a yayi karatun ne domin keci raini na wani abu wanda na buri wanda zai nuna cewa shi gwani ne shi abu ne na shi to yawancin matasan mu abinda suka dora a zuciyarsu kenan amma da yawa yanzu yanda ake yanda mutane da suka rinka tarbiyantar da ƴaƴansu cewa uba nagari za ka ga cewa ya rarrabawa ƴaƴansa abin nan me yake kira da bakariya subject ya raba musu darasi cewa kai abu kaza kai abu kaza kuma abin nan yana nuna musu cewa ka zama wani ka zama gwani wanda duniya za ta yi alfahari da kai ba ni ba matsayin mahaifi kenan za ka ga cewa ya ce kai kaza ma kaza wanda duniya za ta yi alfahari da kai ba ni ba to kaga ya nuna masa martabar wannan abin to amma yawanci da yawa yana ga cewa darasi za a dauka to darasi ne abokinka ne ko kun samu wata muhawara to sai ka nuna shi kai masa aikure wanda a yanzu ya cancanta a ce mun canje wannan layin an sauka da kan wannan layin mun shiga yaya za mu yi me karatun da za mu farfado da tattalin arzikin kasarmu farfado da tattalin arzikin karamar hukumarmu jiharmu zuwa jiharmu zuwa kasarmu gabaki daya wannan shine muhimmin abin da matashi zai saka a zuciyarsa ya kudure ba cewar me zan samu ba ko kuma yaya zan yi nuna cewar ni gwani ne na fi wani matukar cewar matashi ya zauna cewar yana nuna cewar ya fi wani to a kullun zai zama cewar wannan nan da tafiya zai rinka yi amma misali kamar daga ungoku a ce ka gama secondary school kafin ka je jami'a ka fara yin wani yunkuri wanda yake na jawo hankalin yan uwanka matasa musamman wajen koda tsaftin muhallin nan a ce kana yin wani abubuwa da cewar ka cusa da gaskiya da abin nan babu wani tunanin wani abu cewar kaza da kaza menene duk babu wannan abubuwan ka yi yunkuri ne domin kaga ka taimaki community ɗinku to tun daga wannan lokacin to duk inda zaka sa a gaba to duk kuma irin tafiyar da za a yi da kai sai an kira ka kuma duk abin da za a nemi na shawarar ka sai an kira ka an nemi shawarar ka amma a yanzu ce ga cewa in ya tashi ra'ayinsa me zan samu ba tunanin cewa ya al'umma za su amfana ba a'a me zan samu to sai matasa sun yi kokarin sun cinye wani abin daga zuciyarsu to shine za a ga cewa amfanuwa an samu an abin da nashi akai Allah ya mana jagora
2: shi wannan ilimin da ake magana na cewa a zo a tsaya
3: fa fahimci idan mun san ina yasa.

aka ga sauki rayuwa ne a ciki da kuma wato samun nasara amma duk da kuma zama ne za ka ga rayuwa ce mai wahala sannan kuma babu nasara a cikin ta kawai bakar wahala za a sha a tashi haka kamar yadda aka fara to shi yasa ake kiran bayan Allah musamman su matasa su saba da harkokin neman sani kuma neman sani mutum yana kansa fannin da zai dogara a kai ya kware da wannan fannin kuma sannan ya zo dinga taimakawa jama'a a kai ba ma sai ya kai ga aiki ba tun lokacin da yake koya ai in kana koya abu ai ka fi wanda bai fara koya ba sai ka zo ka koya wani ina a irin wannan matsayin da kake a kai tun da wani a nasa mai sha'awar irin wannan abin da kake koya a ungoku ba haka za ka ɗore haka gama a zo ka samu aikin za ka samu aikin kuma haka za ka buɗe na kanka ka ga dai a cikin taimakon aiki to haka ma idan ka tsufa ba wai kawai sai kana matashi ake buƙatar wannan taimako ba in ka tsufa shi ma sai ka ci gaba da ɗora irin wannan taimako.

0: Mami. Abin da kisa shirji da shirji kamar ta hana
1: ba wai sai
0: an zo an yi
1: santa
0: sannan an yi
1: hanyar fashi ko wani abu da ya kamata da kasannan
0: za a san mataki
1: a gaskiya ta hanya da za a ga an kare
0: gaskiya
1: faruwar hakan
0: yauwa
1: ita ya kamata a
0: shine so shi shi bayan shirji da tunjin su duk wanda mun rasa gaskin da suke cikin kanu suke an san su an san iyayen sa saboda suke intelligent operations sun san su sun san da suke
1: sai wadanda suke
0: sallako sai Allah kwaya ko ba su suke gicin sai ai mun yi da yami dogon bayani ai hatta ita pattern da sata an ce pattern salo na sata kada ga alkacin su an yi sata da yanda kai da kai ni ce wasu wani ne in ka zo ka cewa an tsare wani auje kaza an soke shi a baya da wuka ko da gari ko da kafada kana ba za shi maka su wani ne
1: to ni ba su suke wani abu da ya kwanaki ya ba mamaki wani yana ban labari ita mu mai yazo nan kan titin na gidan zuwa wajen wani gurin sai da abinci ba zan faɗi sunan gurin ba sai ya ajiye mashin ɗinsa ya shiga ya je ya ci abinci to ya fito kurum sai ya ga babu babur ya ce ɗauke ni inda ka aji to sai abin ya rikice masa to Allah ya taimaka yana da alaƙa da wani jami'i na tsaro shi kuma jami'in tsaron duk wani abu da yake kaiwa da kawowa a wurin ya san shi kai tsaye da ya gaya masa ga abin da ya faru ga abin da ya faru sai aka yi sa'a shi kuma dama yana da masaniya a kan ɓangaren sai ya ce ina zuwa ba ni minti biyu in ji jami'in tsaron ba a yi minti biyar ba sai ya bugo masa waya sai ya ce ya je wajen wani ya tura shi gurin wani ya ce ya je ya gaya masa shi ne ya turo shi wato amma abin da nake so na haska a nan shi ne duk waɗanda suke irin wannan satar ta mashin a gurin ya san su waye su
0: wannan haka ne
1: kuma ya san waye shugabansu
0: da wani darawan labarin irin wannan ba zan faɗa ba ni ma a unguwa ko inda kai wani shugaba ne babban ya jami'an tsaro ya zo ɗaurin aure a wani masallaci sai aka sace masa wayarsa kawai sai kira waya kira DPO wajen ya ce kai an sace waya iya ka na ba wa kwana ɗaya kamun wayata kafin awo ban kawo wayar
1: ba ma kwana ɗaya
0: ba ƙwarewa
1: ikon Allah wato wasu abubuwan akwai su an san su
0: an san su
1: to amma matsalar ɗaukar matakin shi ne gari
0: gaskiya shi ne bara gano jami'an tsaronmu wallahi na marar zuwa Allah ba su iya aiki kamar shi ake yake kasar shi ake ci da ƙarfi to ka fi ƙwarin cewa shi suka yi ka je ka bincika ka ji duk sanda jami'an tsaronmu suka tafi peacekeeping ko suka tafi wani assignment a waje za ka sun yi excel sun fi kuma iyawa sau sun wani ci da ƙarfi suke yi ko suka samu kayan aiki na zamani da kawai wace ma wani ne ga shi a ce kawai su zama daban su
1: sun ma wuce waɗannan suka daɗe a kan wannan
0: kuma har ga Allah an yi musu linzami ina ga wannan
1: daga can sama
0: da ake cewa in ka yi zaci samu rai makwa don ban kara ban manta ba ko don zan da ya kama kama na laifi ne yana kai aka ce waye saka kai tsaye me ya kwai shi abu da jami'in tsaro ya ce waye saka
1: wato
0: wani kai ka
1: yin abin
0: shi ya zama ya zama kala
1: shi da ya kamata dama aikin da aka ɗauke shi ya ke nan kuma ya yi amma maimakon a yi afirka abin da ake cewa ya ba ma to sai ya zama ma watakila ma kwayar ya biyo ba
0: a yi ni ba zan yi dogon labari amma kai ka sanya nan mu ɗauki duk wani su yake faruwa ƙasar nan ba zai bane traki ba ana ta bane ki kidnapping boko haram da suwa ina tabbatar ma wayan bane traki in a rik yawo tsohon commissioner yan sanda wakili kwana yayi yawon shiri da shi ya faɗa ya ce me banditry ko ni ma na faɗa ko na shaki ba
1: ko wani ma kana da wannan
0: nan ban ruwa wallahi
1: wallahi ka yadda
0: ci ban ne da bita sun gari
1: amma da shi su sai kamar
0: yadda da san da wanda yake sanar da shi gari
1: su mai da shi
0: inda
1: wato in aka shirya in dai da gaske za a yi aikin za a magani
0: ran da ka misali ba wani da ba lokacin zamanin bahai na soja ka zo ba ce maka inda wani sai ka fara mutum
1: gaskiya
0: kuma da lokacin gwamnati da sarki duk wanda da ba a kan bawo na san wani sun majalisar su ce zama ne gwamnati na babu su kowa ya shirya kowa ya mutum da kirki saboda an sa kama kowa kun takan da ya dace amma yanzu fa ko da na ba da misali don biyo ni tare na ce ni na bada manajan tsaron siyasa a gabana wani yake cewa shi a bashi dama zai yi abin da ake so yi a kwanaki sun dauka ko jinkin mutum ko ne waye abu da ɗaya kuma alƙawari in ya dauka da akwati na hudu ko na kaza in ya kawo za ku mutu da ni kawai da ke so kenan
1: in dai na samu wani
0: da abin da shi ya ce ba zai yi ko za a biya shi aka ba shi kuɗin sa kuma ya je irin kuma ka fito da shi ne
1: ka ga kuwa ai ba a shirya tinkarin matsalar da ake cewa ta damu mutane
0: kamar yake fara gurguje na gwamnati da intelligence mun ce shi intelligence dole ka sami rahoto akan lokaci ba sai ga faruwar ce ai da na sani ko an gaya mu kafin ya fara gaya maka kuma da mataki da dace sannan ku duba ga ya za a yi wannan mutanen ai ko samu rahoton za a kai a ta ko za a yi wani abu da bai dace ba to wani

0: shi ya taba motar yar gidan Obasanjo shugaban kasa da ne gani cewa to
1: shayi ruwa ne
0: gaba da gaba ta idan ka san ruwa gidi to akwai wani piece din rigindi
2: to
0: wannan abu zan ka misali ba ya kai ba da gidan su ko lokacin wallahi zaka je kai mutum rubutu kafin ka gida an kama shi kafin ka gida ai zaka ba gida an saki shi ko ko zai ga mace ka je ka bana zaka yi zan zo sabe ka shi yasa mutane ba sa fada amma muna ta fada har yanzu
1: to jami'in tsaron ma da yayi kaman an biye shi an
0: Allah ya kashe shi
1: dan wanda abin ya fara a gaban sa a bakin rimi yake ga
0: to
1: ice mun ai sun taba zuwa sun kama shi a shewai lokacin da suka kama shi suka gurfanar da shi a gaban kotu waye dama ya ce wallahi za su hadu ne ille kuwa bayan ya je ya gama wa'adin sa da kotu ta yanke masa kautsayi wata rana suka yi kacibus da shi a bakin rimi
0: to
1: akai rashin sa'a da makami a tare da shi shi wannan mara gaskiya
0: subhanallah
1: ibiyo shi yana gudu haka ya fafi wannan jami'in tsara har lahira haka ya kai shi kuma ba anji an ce gashi an kama shi a shi ma an yi masa hukunci makamancin wanda ya wancan jami'in tsaron ba kaga babu aminci kenan
0: gaskiya babu kamar guje na bana da committee lalle ne ba da duwa ne zuwa daidai bane suspicious activities sun kana ba daidai bane shaye-shaye ana haduwa wani mutum yaro a gaban sabbin tsaro sannan wajibi ne a unguwanni ya kama wajen bizilanci kamata ya haɗa kai tsakanin jami'an bizilanci na unguwa ya zama dole ne wannan duk mutum gwaji su ba su da ake sau da ƙafa da su da jami'an tsaro 'yan sanda mun sani 'yan sanda sun yi karanci yanzu amma sa neman taimakon kuma su 'yan sanda na ai ba wasu daban suke ba sun yi karanci su mutane ne amma haɗin kan da za mu ba su mu unguwanni gaskiya ne zai gaba sabbin nan gaskiya idan ne ba ba da kai tsakanin mutane da trust muka ce yadda ko sai mai tasiri ba bayan abu guje su kuma jami'an tsaro security agencies jami'an tsaro lallai na da mutuwa suna samun training saboda ita sata ne ga yadda ko salo salo ne ta yi su dole ne da ta koyar da ku sabon salo da ke fesa ana kaza ga daki ku rinka sani ba wai abin da ke tunda a cewa shi ke da ba sai
1: da a da ai ba a san wani
0: yahu ba yawa ba a san
1: wani cyber crime
0: da su duk ba saboda na uwan ba
1: a lokacin ma ai ba su zo ba
0: bayan nan gaskiya kayan aiki da zamani in ka rubu kayayyakin aikin wani jami'in tsaro yanzu sai da shi allake yaran nashi wani police station yake cewa dp yanzu masa kai wannan teburin ka ita lalala bai wannan ma wasu wani suka yi fitar da kayan suka ba muku wasu an gama
1: yi shawarar wasu da shi ba wasu su taimaka
0: mu tebur ma wannan balle kayayyaki ba tsada ko harkar makamai da suwa ne abubuwa ne suka dace su yi aiki da shi na zamani gaskiya ba bayan ko da ma kamata ce su sai ake zuwa kwana cewa su bar gaban doka da oda wannan harkar doka da na san da wannan shashin gaba saboda training zai nuna ma cewa me ye bin doka da oda din da ba kai maka ba sai kai ka wuce ka wai shi kai ko ba kai daidai ba ko kai kaza kamar da kwana ke nan cewa dan sanda zai harbi har mutun da rana shi da aka dauke shi hoto kaga sai ne shi jiwo da mutum yanzu dan sanda ya kashe wancan shi ma kuma dan don ya zama abin nan duk duniya ta cikin labarin sa yanzu da wani hirin yake gani dan sanda wai da bindiga su bi suna kokawa ne yana kama shi bacin bindiga bayan nan mu sani kananun kan laifuka ba suke zama sun manya wannan na sai magana ga mu iyaye
1: tunda wani abun zaka ga dan karami ne sai a ce ai yaro ne zai daina ko wani abu sai ai laubali ake daukar ko kuma ake tsayawa a hana shi
0: kwarai mako
1: to kuma a hankali yana shiga jikin sa wannan abu har sai ya
0: rage zama abun
1: na'am
0: kuma dan da laifin nan ko ka fara indai dan ka ga fara gudun makaranta to wannan alama ce ce kai masa abun nan gudun makaranta ne dan cewa wannan wai to wallahi wannan alamu ne wannan nayi turansi ka takura shi kawai su mun shige ne bayan yana maka suna shaye-shaye dan abu sai ka ce ai ba komai ai farko ne ka dena a rike zance a boye sannan ya saka ta gida ka je lera biyar da gara gobe da yaro da kike kyale shi kai shi ne bakin ka musamman iyaye mata to ba daga nan fa wannan rike girma bayan ya rike girma wannan manya ko duka ko a makaranta ka yanci wai a makaranta yanzu ka je makarantu zaka sha mamaki dalibi ka ga yana dambana malami inda kai shiga makarantu ka ji labarai marasa daɗi a kan rashin tarbiyya rashin bin dokoki da ƙa'idodi da sharuɗa za ka yi sha mamaki
1: abin ba
0: daɗin shi domin wannan abubuwan rage ganin tsakanin kodin kan safe sa sama wanda suke zama su koma za a gane yake da ɗan sata naira ɗaya goma su yi kuma zama mu roba sannan shi ke da samun kan saɗu su yi ƙungiya su fara abin da bai dace ba sannan su shiga ƙungiyoyi mun san cewa ne haka banditry ɗin haka kidnapping haka wai wasu kungiyoyi suke suke recruiting shiga da recruiting din ka dauke ka sai ka wuce maka yi banza da Allah kana batun lokacin ka kaza kana ka zo mu je kai kaza kawai dan mata ta wani rashin magana ne cewa Allah ji wannan hukuncin sai zuwa ina mu labari ina confess yace cin sa aiki ne yace sa aiki ina bashi naira 85,000 a wata sai ba zai yi yace ai na da wannan aiki yace ina bari ka mota naira 1,500 a wata
1: shi kuma zai ga abin da
0: ruwa sai shi

0: cimsa in za ka iya zanga ma Allah sai da wajen tokar ka shiga zai saka haka boundary ko jinnabin ko katin rasulun domin ya ce ba zai gina maka ba tunda kana gurbin aikin nan to ba aiki na kirki ba shi da aka zo kuma mun sani ko su wani masu aikin da ba su dace muka fadi su zubo gwaran wanda su a air recruiting suke zo su ɗebi matasa masu jini a jika su yi aikin su kuma yana za a ba su kuɗi kuma kuɗi mai yawa da zai entice musu ji hankalin su kuma sai banda wannan banda kai wannan muna da can har ka kisan kai ma kudin nan ne kun faɗa labarin ne fara kano ga ina bane ke fara kano mamaki a haura gida a kashe mutum gidan wannan wani gidan a gidan rediyo na gidan rediyo ne ma kawai wanda mata tana tafiya da su ita kane kawai yaro mai zai da ne sau yana da kawai zo tsaya biyu kawai shi kawai dauki ɓace ka mata kawai
1: ba le
0: kawai ba da zai ba ni kurbi dauki shi kawai kuma shi
1: haka kurun
0: haka kawai mun fara saboda ba kano su abin da ya fara da shi
1: shi crime
0: nake fada wani gana uwa kamar iri idan ba ya fito guda daya ko kuma aka guda daya in baka zo da kawo kotu na zaba ka cire shi to wannan bai yana bisha ya baka kenan wannan shine dan abin da yake
1: to dakta a gurguje
0: na'am
1: dan zamu je mu kalle sauran abubuwa
0: na'am
1: menene zai zama mafita idan mutane suka yi zai sa a samu saukin waɗannan abubuwa din da zaga akwai dan sauran bayani
0: da yawa ya kam ni a gurguje kamar da fara kashin baya a wani kanji a against crime ni ce kawai na haɗa duk wasu laifuka
1: ko wani
0: ba a fara karbi ba ne
1: to
0: ilimin tarwa ne
1: to kamar
0: education domin shi ilimi da ka sani ilimi wa rana na addini na shi ne na farko
1: haka
0: da zamani
1: kamar dai da muka sani a baya duk wanda ya fara tashi za a kai shi makaranta allo zuwa ta islamiya da shauransu zai samu ba
0: kan shi ba da ilimi ne kamar domin shi zai sai ta kai shi ne a sai ta mutum yake
1: haka
0: so ka shi ilimi yakan sai ta mutum ya samu tarbiyya bayan yana sa ka san cewa kai responsible person ne kai din nan mutum ne san ciwon kansa yakan sa ka san ciwon kanka yana rage jahilci domin wanda jahili bayan dauki makami je kashe wani dan ya sai abin da bai dace ba yanzu wannan bakon misali je wannan labarin da yake karantawa yaro ne wai yana sai da bokitai na fenti ne ran bude da yake sai da su kai wai sai da an aje bokitai guda 60 a ya balle wani kai sai da bokitai da fenti an sa kawai sai sace sai dauki bakin da ke larwa guda 60 kudin su yana miliyan 1,500 ije sai da wannan gwangwanin bokitin benzin naira 60,000 yanzu ban da yanzu miliyan 1,500 ya sai da ruwa ya ban da jahili ba zai wannan zuwa shi duk mai ilimi kuma ba a manipulate nasa ba a sarrafa shi a juya shi a cikin zan kai ka yi jawon shi haƙwa ya je ka sha wani
1: shi ya san daidai ya san daidai cewa ba zan ba
0: in ma ɗan siyasa ko wani mai rashin gasa cewa sa'adun kawo ɗan kamar ka je kai su kai mai ka sa gane cewa mai gaskiya shi mai ka sa gane tsakanin gaskiya rashin gaskiya tsakanin daidai rashin daidai to ilimi gaskiya shi ne
1: kashin bayan za a samu mafita
0: kwarai kuma duk wata ita al'umma da suke informed duk wata al'umma take da ilimi ingantacce wani yarwa da cewa wallahi tasirin rashin insecurity ba ba ce da wallahi kwanaki na je su zaran wallahi na fititi tunda na je ganin ban da ɗan sanadi ba ga hannu da ɗan sanadi ne da yin
1: babu yan sanda
0: ba akwai su amma ba sa sani ba ba mun kai da rance na je ni waje muna yawo mu ana kona mota kawai za mu tsallaka titi ne plane ba irin wannan abin da yake tsakanin ake da shi babban gida ba kawai sai ga na mutsa bana sai to bai ce mun ka ga da ka saba ku ce bai isa yin tunanin nan wajen ba
1: ba kowa kuma
0: ba kowa yace wallahi sai na ji round about na ji da muka da diskin san da nisa mun ka zai kawai sai daga sai tana a Kano
1: ana so ma a samu sauki sai kano an sa wannan an sa barin mai tafi
0: na yake so ba so shi kan ba da tudu mun sai haura shi ma
1: ko
0: wani da yana sare
1: ma ba ma zai tsaya masa ba ma
0: ba zai
1: mai tsaya ba zai taka ba yana zuwa ta kai zai gagagagagagam
0: kwarai ba kuwa
1: ina a wani yake ban labari ya zama wai wani mutum ne ya zo zai bincike
0: na
1: kasar nan
0: na'am
1: wa nan garin nan ne ma na mance yadda labarin yake yace a kawo shi aka kawo shi aka sauke shi a jirgi
0: na'am
1: ana dauko shi daga airport zuwa inda za a kai shi masauki yace ba a yi tafiyar bai fi minti 10 ba kullum sai yace a juya da shi ya ma gama fahimtar ma inda ma mutanen garin suka sa gaba wato abin da ya gani yanayin da mutane suke tafiya a kan hanya da ya ga yadda ake tsara hanyoyin ma'ana wato irin wayannan abubuwan da ake sawa na rage wa mutane gudu a kan titi ya fahimci cewar kurin mutanen muna zuwa ne karar da shi ne
0: gaskiya ne wani kuma wannan gama ga zama da wannan ku mu yanzu kowa da yake sauraro mai zai gwada kansa idan har za ka zo traffic light a babur ko a mota ko a titi ta nuna ma ja ka nuna ka tsallaka to ba kai control ɗin kanka ba kai kanka na matsala
1: kai matsala to matsalar ta ne kenan
0: kare matsala yawan kuma kana tendency a cikin zuciyarka ku kai kasa kai doka so an sai da kaza ba mun ga wani yayi bayan mai je Ghana wallahi karfe 3 da rezo yana rushin zai misa da jirgin sun dinga asuba zai shigo dole sai dauko shi wallahi yazo da asuba yazo titi ba kowa game kosi jarrala ta zai shi wallahi driver yasa sai ce masa kai kan maka kana ce bana sai ce masa nosa insha Allah bari yanzu ba wallahi sai da ka bashi kirin sa ne wuce
1: shi ma da ban da
0: driver ne driver ne insha Allah baka hakuri
1: haka kaida
0: kaya mutaki
1: ba a kare duwa a
0: kare
1: duwa kasancewar ba kowa
0: ba kowa ba kuma
1: kuma ba wanda ma zai hana
0: ka haka shi
1: amma dai saboda ga abinda aka ajiye ne baka hannu ka huce ko ya tsayar da kai ka
0: daya shikenan
1: ya tsayar da shi kuma dole ya tsaya wannan shi yake
0: da shi
1: mutane suna zaune cikin lafiya ba tare da wanda ba
0: ba wannan gurguje kace da gurguje saboda kace a ran taba ku
1: to
0: akwai wani shawai takwaye baki biyu
1: Sofa
0: ko social media da ku media da ku yan radio da yan television da suwaye da su kansu yan raguwar yan abin nan gaskiya media tana playing role wajen kawo abin nan zata yi gyara ce mutu ce baki biyu da shi ba zata yi kawo gyara ko ta kawo
1: haka
0: abin da bai dacewa
1: ni ma na goyi bayan na yadda kuma na gamsu saraka saboda abubuwan da suke faruwa kama daga wannan magana da kai ta social media da shoron wasu tunda ita uwa ba kwa ba ake ce mata babu wata hukuma da take hana wasu abubuwa ko kuma in ka zo zaka yi wani abu da ya saba ka'ida a dakatar da kai sauƙin ta ma irin kafafen yaɗa labarai namu da akwai hukuma da NBC da take bin diddigin duk abin da muka yi idan mun tsaude daga layi ko a nusar da mu idan abin ma ya kai ga cin tara har akan iya cin tara kafar yaɗa labarai da ta sauki wani abu da ya saba ka'ida to kaga da dan bambanci da shauran su kuma social media tunda mu an ce ba mu iya yin abu na hankali ba sai mun yi wuce gona da iri
0: gaskiya ne
1: sau tare wasu abubuwan za ka ga inda suka kirkiro harkar social media ma ba su yi shi ba amma mu da muka ara muka yafa za ka ga mun fi mai korar shafawa kamar yadda Bahaushe yake
0: wannan gaskiya ne so kamar da fadin agogaje kamar da misali ita media kamar da kafar social media da kowe ita kan ilmantar takan sanar ta kowa da kai kuma makomata aida akwai Ministry of Information dauka mun suke ma da ayyai maji a irin da mutane ka abuwa da yawa shi sai aida su zai zama sun da anaji kuma da gidan radio ku da gani wannan ba gidan radio ballan da ku an radio Kano so doctor ana da karancin radio sawa yake a ungwani majalisu wanda su sa speaker ana yin labarai ana ilmantar anaji amma yanzu mutane tun da zamani ya zo shi ba wannan amma yanzu yawancin gidan radio gaskiya da nake kuke da matsala ku amma wallahi ba ban kai ba yawanci labarai ku ne su ne mu ba da su kama ko ba labarai kamar su suke a wani yafi a lokacin sai a glorify din sa a ta babban kan baban shi har yanzu ma ban sha'awa ga marasa gaskiya wannan abin gaskiya ba labarai ku kamar tare da tantance su akwai labarai da sa radio ba kamar yadda sani kwana nan an yi wani yafi a wani yaro ya saci wata yarinya a nan Kano a jago majari da aka kama shi mai fada kuri kidnapping da aka kai ustazu tunda yace ki yace shi hafi zai mana Qur'ani yayi kaza yayi wai ina yayi akai da karshe abin da yake cewa shi ina ba sai ce waya kalla ya fi kai zai fara ba mai fini ya bar sunan fim a gidan balmasi to kaga wani lokacin wasu fina fina Allah ya samu da hukumar tantance irin abin kamata su kuma idan ka duba ayin ba ba
1: censorship
0: ga censorship ta ne du shi saka yake abin idan ka duba ayin kamar kun da ka ringe kwari shi ba ya cin soyayya gaska ka duba ka gani da bango ya san ta gaska yau yin ta ba san shi gaska ne kaga yaro ne sai ko yake
1: wato wani abu ake nuna a film din
0: a film shi gaska din ayi wani gagarumin na ta dare kuma da yaransa so da yake magana ma yake ba da umarni yake faɗa ba kawai sai ya zanta kai wannan ya kai to shi ma yaro karbe ko yana kallon
1: wasu yake
0: so yake
1: ibato ya yi kwai shi wannan wanda ya gani
0: wannan
1: ya dauka wani abu a ciki
0: sannan kuma gana abu haka da yan sanda ko jami'an tsaro ko an ce da corrupt ko da bar ko ba su gashi da ko da ko labari a faɗi cewa sun yi kaza sun yi wai to na abu kai kan sa sai ka ji sai an da tsana su
1: so shi da ma nuna kamar aikin haka yake
0: haka yake
1: kaga ina ga hukumar EFCC ai ta dauki tsauran mataki akan cewar ba su yadda akan fina-finai a ringa fitowa ba tare da sanin su ana nuna wasu abubuwa da ake nuna kamar aikin da suke yi kenan ba
0: gaskiya da wannan
1: kuma haka ma ya kamata shawara
0: gaskiya kai ka bata yi
1: ni ma na goyi ba
0: wai wannan ba
1: zai abu ne wanda zai taimaka wajen idan an zo da wani abin da wataƙila sha bamban da abin da suke yi sai su nusa a'a wannan ba haka ya kamata ba
0: wannan gaskiya
1: yadda ya kamata inda so kuke ku ilmantar da mutane
0: gaskiya
1: ba wai ku jefa mutane a cikin dawoji ko a cikin duhu
0: gaskiya shi sa wasu suke cewa wai aiki ta media za ta glorify din kai ana ci abu ne kamar miliyan kun sha'awa ko kotun sha'awar da su noma kamar da ya so sai ba a yi noma miliyan da su gaskiya idan criminal suka saurara suka kalla to ba su kwaya za su yi mutuncin ba su
1: kwaya ya sa akwai malamin
0: su da zama ke cewa sanar cica ne ne kwana kwana ne a takaici yaran ka ba ka nan kai ka da tarbiyya na kwanan sabon tarbiyyar su
1: haka fa
0: su gaskiya mu iyaye musamman iyaye amma da zai kula da yaron irin abin da suke ji ko suke gani
1: to akwai na ga rawar da su kansu masu sarautar gargajiya a gurgudu da lokacin da mai haka kamar ne a neman ya cimmana
2: ya sauraro iyakar abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin na barka da rana wannan rana da fatan an ji daɗin kasancewa tare da mu da fatan kuma za a tara gobe talata da misalin karfe 2 muna tafi da wani sabon shirin na barka da rana

0: Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum assalam wa
0: rahmatullah. Na barka da wannan lokaci.
1: Mubarak barka da kokari, barka da
0: aiki. Barka da shigowa.
1: Tunan da ake zama da kake sha'awa.
0: To dan uwa abokin aiki kwana biyu.
1: Wallahi sai godiya mubarak ya aiki.
0: To alhamdulillah.
1: Na ji tambaya da ka dauko kamar kana son ka caza mana ba ba da.
0: Kashi dai ruwa Zainab ta ce akwai tokarawa akwai kofar nasarawa.
1: Ko shakka babu akwai tokarawa kamar da ta faɗa akwai kofar nasarawa.
0: Na'am.
1: Akwai Hausawa.
0: Na'am.
1: Akwai kuma Gunduwawa. Haka kuma akwai Bacirawa.
0: Na'am, to kaga ka ƙara mata uku.
1: To Allah ya godiya, Allah ya jagora.
0: To muna godiya kwarai da gaske. To amin. Mana
1: kushaka babu sunan rahama yayi tasiri a wannan gida ne albarka bai muku fatan alkai.
0: To alhamdulillah.
1: Godiya ta da kuma fatan alkai na musamman ga dan uwar Rabi Sarki Kura da dukkan dukkan can
0: kasar mai sarki na'am.
1: Haka kuma da shi kan sabo ga Nura Abubakar Musa da sauran yan uwa da sauran da duk bazan su da sabo ina su tare da waye da ka. Kana dai su bashira da.
0: To muna godiya kwarai da gaske. Aminu gama kwarai da gaske dan uwa abokin aiki daga tashar Aminci Radio. Muna godiya kwarai da gaske.

Sadin Sidi Sharifai a cikin wakar gargajimare daga nan gidan Radio Rahma a farin cikin al'umma inda muke ci gaba da shakatawa tare da tattaunawa tare da ku masu sauraro inda kuke shigowa domin zaben lamba daga ta 1 zuwa ta 10 wanda kama yanzu tuni an dauki wato lamba ta 1 kuma an amsa wannan tambaya akwai rahowar tambayoyi da za ku iya shigowa kan 07077739399 ko 08147577 domin jin tambayar tare ba da amsa. Zarar an ba da amsa daidai za mu sadaukar da waka sukutun ga ku gare ku da kuma yan uwa da masoya. Kai ma ko kima za ku iya shigowa domin ba da taku gudunmuwar daga nan farin cikin al'umma mai yaɗa shirye-shirye kan mita 97.3 Zangona FM.

kasakon kana fatan alkhairi da gaisuwa ina godiya kwarai da gaske ina kuma jinjina da yadda kike kasancewa tare da Rahmar Radio farin cikin al'umma sa ku iya kira kai tsaye da mun zaɓin lamba daga ta 1 zuwa ta 10 domin jin tambayar da take karkashin wannan lamba tare da amsawa da zarar amsa daidai to za mu saluka da waka su kutum gare ku Assalamu alaikum wa rahmatullah to munasa wannan line 07077795239 ko 08147577777 ko kuma turo sako kai tsaye akan lambar waya 07076050

0: Assalamualaikum warahmatullah. Jangan gugur ya Allah, alhamdulillah, wanita kalai. Gugur ya Allah, alhamdulillah. To Ahmad Umar daga karamar hukumar ga muna tare da kai daga nan rahmar radio farin cikin al'umma akwai tambayoyi daga ta 1 zuwa ta 10 wacce za a baka domin ka amsa to tambaya ta 10 tana cewa ka faɗa mana sunayen masu gabatar da shirye-shirye mutum biyar daga nan gidan radio rahmar farin cikin al'umma
1: to
0: kana ci gaba da kasa

0: sa kwanka muna godiya kwarai da gaske. Allah kuma ya dafa ya shigo cikin lamarin mu baki daya. Salam honorables Yakubu Salisu goma kofar Larabawa Bebeji a je to Karawa Gunduwa zai toke da mika sakon fatan rini ga yan uwa da abokan arziki. Muna godiya kwarai da gaske wannan abu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: To
0: barka da wannan lokaci, sakon ka yazo kuma ga ka kato kuma da to alhamdulillah. Tambaya zaka zaba domin kai mu ji amsar ta, dan kai da ma mu abucin yi wa tambayoyi kop ɗaya ne. Lamba ta bakwai ta shafa addinin mu ne na musulunci, inda tambayar take

Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna godiya kwarai da gaskiya ni ne akan layi. Na'am, wani? Garba Oyo, na'am Garba. To lamba ta biyar kwallon kafa ne. Allah ya sa kai ma abucin kallon wasannin kwallon kafa ne. To ka za ku kuma kwallon kafa. To kai tsaye zan ƙara tsallakawa cikin harkokin siyasa, zaɓi da kanka. Lamba ta wuri cewa take wai ka karanta mana sabon taken Najeriya. To muna godiya kwarai da gaskiya da Garba Oyo. Sufili bakwai, sufili bakwai, bakwai takwar, wato tara biyar biyu tara uku tara, ko sufili takwas ɗaya bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai, su ne lambobin da za ku shigo kai tsaye domin ji daga gare ku, da ma zaɓar lamba domin amsa tambaya kai tsaye. Za kuma ku iya turo saƙon fatan alkhairi ga 'yan uwa da abokan arziki a kan lambar waya 0703 560 5055. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da shigowa, wane ne a kan layi? Malam Nura Suleiman daga Larabar Abasawa. Akwai raguwar tambayoyin da suka rage mana, za ka zaɓi lamba. To mun rasa lamba to wayar Nura Suleiman daga Larabar Abasawa, da fatan za a sake lalibar mu domin ji da

0: Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. Na barka da shigowa. Kana biye da mu. To alhamdulillah. To malam Jamilu Jamus daga karamar hukumar Geza muna tare da kai a koyarwa tambayoyi ta biyu ta uku da kuma ta tara. To masha Allah, tambayar da take karkashin abin da ya shafi harkokin wasanni musamman kwallon kafa, cewa akwai gasa da ake bugawa a kasashen Turai da ya hada da Serie A daga kasar Italy da La Liga daga kasar Spain da kuma gasar Premier League ta kasar Ingila. Wannan gasa muke so ka gaya mana club ko kungiyoyi na wasanni da suke akan tebur da suke kokarin lashe gasar. Guda uku siriyawa na club ne yake a saman tebur da yake kokarin lashe gasar siriya. La Liga. To muna matakar godiya. Muna godiya kwarai da gaske da mutanen Gizawa da wannan kop daya. To za ka iya gaya mana su saboda amfanin yan uwa baki daya sai mu ji su a jere.
1: Na'am.
0: Barakallahu fika dan mutanen Gizawa, da fata Allah ya kara wa rayuwa albarka. To muna godiya kwarai da gaske Jamilu Jamus da wannan gudunmuwa da wannan kokari da aka yi wajen bayar da gudunmuwa da amsa tambayar ka da ma bin wata tambayar domin ka bada gudunmuwar ka wajen amsawa. Muna matukar godiya kwarai da gaske da yanda ake kasancewa tare da mu.

0: Zabotonberg. Amsa wa da ta rige zamu ce tambaya ta biyu ce. Zaba zai. Na, a cikin gidan sarauta akwai waɗanda mata ne, ƴan uwanki mata, su ma suna rike da wani shugabanci ko jagorancin al'umma a cikin gidan sarauta. So muke kiga ya mana mata guda biyu da suke amsa wani suna a matsayinsu na hadimai ko masu yin wata hidima a cikin gidan sarauta da sunan wannan sarautar ta su. Na'am. Jakadiya.
1: Akwai Jakadiya. To akwai ji ba a ce gindiya ita ma a
0: cikin. Ita ma hadima ce a gidan?
1: Eh mana.
0: A gida ce gindiya ko kuma mai aiki ce a gida?
1: A gida ce.
0: Yawwa. Jakadiyar me ya aikin ta a gida?
1: Jakadiya irin masu yi wa mutane kirari.
0: Kirari. Ina ga masu yin iso kuma idan an yi bako ko bakuwa da za a shigar da ita cikin gida.
1: Su ma akwai amma ai mafi akasari abin saka maza.
0: To yanzu dai kin faɗi Jakadiya. Za a ƙaro ɗayan? Ko sai an tuno ta wuri godiya ƙwarai Malama Hafsat da

da fatan Allah ya ba mu ikon yin wannan ibada. Allah kuma karbi dukkanin ibadunmu daga nan gidan Radio Rahma a farin cikin al'umma a gogon mu ke nuni da karfe 4:02 da misalin karfe 4 kamar yadda na faɗa za mu kawo muku labarai cikin harshen Turanci mai taken Rahma Comprehensive News amma kafin nan bari mu dauki waɗannan sakonni daga sashen talla.

0: kare hukumomin da suke cikin birni wannan da wani ya tada hankalin al'umma da iyaye da kuma mulki kai da haƙƙin kai an ga abubuwa suna faruwa a unguwanni iri daban-daban wannan batu Musa tattauna shi muna masa kallo wani tsaf a wanda an ga can a shekarar ta gabata inda aka shafa ma da wasu unguwanni ne ke cikin tsakiyar birni game da wannan faɗan naba da kuma irin abubuwan da yake bayarwa kuma daga bisani a ga yankurin da al'umma su kai da mahukunta domin su ga an shawo kan wani abu to amma dai a wannan makon da ya gabata da wannan da muke ciki an ga yadda abubuwan kuma suka canza sabon salo waɗanda in ka ji can sun kama nan sai ya kama nan sai ya kama sakamakon wasu abubuwa da suke gani ke jawo irin wannan abubuwa kamar abin da shafar ka siyasa da kuma wato abin da shafi harka ta kwaci da sata da kuma yadda abubuwan suke canza wannan batu shi za mu sake kalla wanda kusan a yanzu shi ne matsalar ta shafi al'umma mu kai tsaye a unguwannin da suke wato cikin birni da makamantansu malamu ta ga amarjin masu sauraro muna albarka zuwa cikin wannan shiri
1: to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: to kusan mai makwanni uku muna tattaunawa da wannan matsala tun farko ta dan fara juyowa wanda muka kalle ta a matsayin mu daga wannan dandali makon da ya gabata ma mun tattauna da Professor Sunsu Ibuda wanda shi ma ya kalle tsokaci wanda hau hudu baya a masallaci game da wannan abubuwa da yake faruwa to amma a cikin kwanakin nan abin da ya asabar Lahadi zuwa yau Litinin abubuwa da sun sake wato rincabewa musamman wasu unguwanni da ake gani suna faruwa in su ko taruni abin da kai gaba wajen bakin abatuwa zuwa fage zuwa dai wannan unguwanni haka nan za ka ji irin waɗannan abubuwa me aka nazarta ne irin wannan abubuwa idan an ga sun kwanta sai su sake dawowa idan an ga sun kwanta sai su sake dawowa da kuma sabon yanayin da suke zuwa ba irin na wancan karan ba
1: to alhamdulillahi muna farin ciki da waɗannan kwanaki masu albarka masu daraja masu alfarma na Zulhijja ko mu fara shimfidar da kuma mu yi tawassuli falalar darajar waɗannan kwanaki da ayyukan alherin bayan Allah Allah ya yi mana waɗannan abubuwa ya kawo mana mafita da sauki ya yayi mana abubuwa da suka dame mu kwanaki ne guda goma na Zulhijja ga Arfa duk ga sallah duk kwanaki ne masu daraja mu dage da addu'o'i wanda za mu zo a ƙarshen ne wannan bayani to Allah ya ba mu dacewa da wannan kwanaki da suke da daraja ake son a yawaita ibada da ayyukan alheri to magana da zani ita ce ta magana tarbiyya ce a dunkule afwan in muka ce tarbiyya muna nufin ma'ana zamantakewa mai daɗi Malam Muhammad Nura zamantakewa mai daɗi ita ce yanda babba zai ga girman ƙarami ƙarami ya ga girman babba kuma ya bi babba sannan a yi zama na amana zama na aminci me zama na aminci ma Nura shine ka fito kofar gidanka ka kwanta kai bacci ba tsoro ba wani damuwa gidanka ma a buɗe ka bar shi ba tsoron wani zai shiga ba ma zancen wai ka rufe gida a haura ba ko a rufe unguwa a yi mata kofa gate ake faɗa ko duk abubuwa kuma an yi siyasa a baya da yawa an yi al'amura na rayuwa da yawa kuma abubuwa aka tashi a tsaye da al'umma da jami'an gwamnati da jami'an tsaro kamar yadda kake faɗa abubuwa suka yi daɗi kuma abin ma ya yi kyau za a ce ko aka zo aka samu zaman lafiya to amma yanzu sai abu ya daɗa dawowa yake nema ma ya taɓarɓare fiye ma da baya to shi ma dai abubuwa ne da za mu ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan musulmi ƴaƴan musulmi iyaye musulmi ƴaƴa musulmi makota musulmi shugabannin mu musulmi komai namu musulunci ko malam ba wani da zamu ce wani kabila wani ne yazo yake mana abu ko balle tana dora wasu laifi a mu ne a ce kuma mun shiga wannan hali to sai mu ga ai dole Muhammad mu koma me ya gyara bayan shi zai gyara yau ƴan shekaru ne ko watanni ma za a ce a baya ai an dawo an zauna unguwanni lafiya lau kuma aka samu maslaha aka zauna da jami'an tsaro da iyaye da al'umma da kungiyoyi kuma ta kai abin mamalan ya zauna lafiya to yanzu a ce abu ya dawo ai kaga akwai buƙatar muga mu dawo mu zauna shi abu kullun nutsuwa yake so sai a dawo a zauna malam shin wata bahaushe akan ce bakin zare ko sai a nemi bakin zaren a ina kuma wata karin Hausa ne baka manta ta ba a ina gizo yake saka sai mu dawo mu ga ina bakin zaren da za a samu dama Hausa ce fa masu tufka in suna tufka za ga irin ana saka ana wayi zare a ce ya dan rikici sai a ce a nemi bakin zaren ma'ana ta ne za a samu bakin zaren a ci gaba da sakar tai kyau in kuma Bahaushe yace a ina tufkar take a ina sakar take waye din dai to sai kaga mu koma mu zauna me ya jawo wannan abu ko me yasa ake wannan abu mu a junan mu a malam da mun dawo ma an fara barin kofar gidaje a bude kuma da daddare yanzu zafin nan akaramukan Allah zafin nan a ce ba za ka iya fitowa kofar gida ka huta ba misali fa ko kuma a tsakar gida ba za ka zauna ka huta ba ai babu sha'ani to dole a dawo a zauna da mu al'umma kullum mukan ce iyaye komai tarbiya daga gida take fara daga uwa da uba wannan gida ya fara dan nan dan mu ne ko ba haka bane ko kuma wata dattijo a ce aje yayin mu ne makota ne in ba danka bane dan makocinka ne shikenan fa kuma da an cewa da za a ce dan gidan wani ko ba haka bane
0: kowa san shi anguwa
1: kowa an san kowa to sai a dawo wata sarkin magana ko gwanin magana ya shigo gari ya gaba rubu ko daga kauye sai gaba rubu yace zaman ƙarya ake to a zo ai zaman gaskiya zamu iya gyarawa zamu iya zama mu koma baya ba da dadewa ba a cikin shekara guda ne da ta huce aka dawo aka zauna lafiya to a dawo ina iyaye ina jami'an tsaron mu ina masu unguwanni mu ina kungiyoyin mu ina duk al'umma ku zo mu hadu zamu iya gyara abin nan kuma har ya fa malam tarbiyyar nan ai akwai ƴaƴan da za ka ga akwai tarbiyyar har yanzu yara ne fa ƴan tsirari kai wani abun ma malam ka san mai abun kunya sai ana guje-guje sai ga yara ne kanana yaran kuma kai akwai yaro biyar ma su na ga suna koran mutane yara biyar da makami kuma har da manya malam to kuma ƴaƴan fa an san su ƴan gida ko ƴan unguwa ne ni unguwa wani to ya kamata mu dawo shimfidar da zamu dade shi ne mu dawo mu zauna zamu iya gyarawa
0: malam malam mutaka
1: na'am mu hada kai
0: da ka sha fada nan zance ne gaskiya yana da kyau wato ɗan siyasa suna taka rawa kware da gaske game da motsa abin da shafa kardaba a cikin unguwanni saboda zaka ga cewa duk lokacin da aka ce ɗan takara zai fita wanke bai ko zai je neman kuri amma
1: ko ne sayan wani abu na takara
0: wani takara ko wani kaddamar da wani abu to abin da yake daukawa matasa su ne yake daukan wannan ɗan daban da zo da su su kuma zo da makamansu sai ya gaba sun zama su ne kamar adan sanda
1: ma'ana wasu ne ma masu tsaron ko
0: ina da zunnan na wuce na ga wani abun mamaki ɗan takara ne da fastocin su da kuma amma wallahi haka matasan nan suke hawa kan kanta ko wace kanta ba ka zamtin 30 a kanta ba kuma kamai suna kewaye unguwa unguwa
1: da hotuna
0: da hotunan su
1: ana nuna ana ihu
0: a ce na
1: ai dole ka daga hannu
0: shi mutanen sare ko makamanta irin wannan yanzu na kwana aka fara wannan motsa abin
1: takarar
0: da wai shin idan aka tafi a cikin haka aka zo ga kuma zabe me ake ganin kenan
1: zai
0: zama ana nan gaba su yan siyasa maran walutar wai ya kamata su taka amma din su ne fushuwa gaban su ne masu
1: kullum
0: sanan amma har su ne a gaba yake ganin wannan abu a gaban su
1: kullum kamar yanda kake faɗa yan siyasar mu ita siyasa fa rayuwa ce ana fassara ta da rayuwa ma'ana shugabancin mu shugabannin mu ne cewa ita ce siyasar mu ita ce gyaran mu kuma su zo su ga cewa mun shugabancin nan malam zaman mu muke zaman su muke ko wai akan ce gauro da bazawara kowa yana buƙatar kowa ma'ana shugabanninmu rayuwa sai da shugabanci, ko a gida ne kuwa, ko a gida sai da shugaba, sai da mai gida, matar gida tana taimaka masa, haka a unguwa sai da mai unguwa, a ƙaramin unguwanni sai da dagaci, a ƙaramin hukuma sai da hakimi, haka ne, sai da sarki, sai da gwamna, sai da ciyaman. To ya kamata waɗannan mutane su dawo kamar yadda kake faɗa, a dawo a zo a zauna. Lamarin nan me yasa muke cikin wannan hali ne ma? Ai, tambaya za a fara yi, me yasa muka shiga wannan halin? Dan haka muke mu har faɗa muke a shekarun baya ba yawa mun san unguwa ba ma wani zancen kai vigilantin nan ma fa daga baya ta samu. Hatta vigilantin wayannan jami'an tsaro ai abu ne fara lalacewa, a da ina wani vigilanti kowace unguwa lafiya nau ake zaune. Ba a ce ba, ai da farauta ake fita, dan tauri mafarauci maharbi daji zai tafi, ba a yi a cikin gari. Abu ne daga baya ya zo, ga tarbiya ta lalace, talauci, wasu sukan ce da talauci duk da mukan kalubalanci, da ai da talaucin ma ya ma fi na yanzu, amma yanzu sai zaman to babbar matsalar shugabanninmu da su za su huce mana gaba ma nura. Su ne siyasarmu, ita ma siyasa tana nufin rayuwa, shugabancinmu. Ya za ka shugabance mu mu samu zaman lafiya, mu samu tsaro, dukiyoyinmu, lafiyarmu, ilminmu, haka ne? Shi ba shugaba so ake abin da ya damu jama'a ka zo ka taimaka. To yanzu a ce kuma kai shugaba, ku shugabannin da za ku shugabance mu, a ce ta hanyar ku za mu ga rashin zaman lafiya. Rashin kuma zaman lafiya na malam hanya fa kawai wuciya za ka yi, sai ka dace juya hanya ba a waye, ai wane ne, ba za mu kama suna ba, ba jam'iyya, amma sai a ce ai wane ne yake yawon ya sunan kamfen ko yana son ya nuna ana son sa a so shi, kuma ya nuna cewa zai taimaka jama'a, zai shugabanci jama'a, kuma abinda kuke tsoro babbar matsalar mu harkar tsaro, babbar matsalar mu ilimi, babbar matsalar mu lafiya, haka ne, ko dukiyoyinmu. To a ce fa shi ne fa wannan wanda kuke guje-gujen ko ya ɗebo waɗannan yaran, a ce fa shi ne zai zo ya maka zan kare maka lafiyarka, zan kare maka tsaronka malam. Ai abin a duba ne, ni fa ina ganin dole a zo a sake lalle, kuke cewa ko ko a sake zubi, a zo a sake lalle. In za mu zabe ka da tashin hankali za mu zabe ka, ƙuri'a mu ba kake nema, kuma ka san akan me za mu haka ƙuri'a ma nura, akan mu samu tsaro, mu samu aminci, ko ga mun ga anasi lokacin zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ai babban abin da aka fara sawa a rayuwa shine tsaro, aminci, ko a samu aminci shine za a samu addini, shine har ta kai Annabi ya hijira daga Makka zuwa Madina dan a canja dada samun aminci, a dada hada karfi, a hada kai. To ya fa shi muke nema, kuma kai dan siyasa me kake nema? Ƙuri'anmu me muke nema a ƙuri'a? An kaci me za kai mana? Da Allah matsala harkar tsaro, mu samu aminci. Yanda da muke fitowa kofar gidajenmu mu kwana mu bacci, da garin nan malam duk sai kai zagaye shi da daddare, ba mai tare ka, ba mai ina za ka, kai jami'an tsaron ma sai dai su ka wuce ku gaisa. To amma yau da rana fa manura, da rana sai ka ji an ce karka buri kaza ana rigima, ko ko a wani yau yana takarar nuna shi yana son a zabe shi, kada ka bi hanya kaza. To ya kamata musamman waɗannan da muke so za mu ba ku amana nan gaba, ku jagororinmu na siyasa, shugaba fa ake faɗa, duk ba siyasa ne shugabanni za mu zaba, shugabanmu na ne mazaba na ƙaramar hukuma, haka ne, na jiha ko na ƙasa, ƴan majalisar mu na jiha, na tarayya, duk su ne fa ake maganar wannan haya-haya ɗin da ake malam. To a kan su fa ake wannan, a ce yanzu an fara, anya kuwa ba za mu duba lamarin nan, mu jawo hankalin su da Allah su dube mu da
0: wani abin da yake ba yake daurewa al'umma kai, wato yanda abin yake saki zuba sabon salo,
1: na'am, tafiyar
0: zaka tadda ita kan tafiya cikin daba siyasa ta zama wani abu daban, zaka tadda yanzu fa irin wannan da ake amfani da su matasan har yiban ake musu
1: yiban za a wani jake da ake musu da fesin ka da hoto
0: dan siyasa ne kuma izi ba ga leaders ta a gaba ta kai shi ma zai hau social media da ake amfani da ita a dauka gashi yana gaba yana jan mutane ga zugar su ta wani ga zugar wani
1: ga jama'a sa ba irin su kuma ko da yau mutane
0: ga makamansa
1: ga haka shi ma wancan ba
0: haka shi ma zai nasa
1: ba wai wani bangare ko ina haka ake
0: shi ma zai nasa ya yi mutane
1: sama amma kuma
0: amma an sake ma wato kayata abun wato an ba su wani uniform na cewa ga sunan sun tafi zugar wani
1: shaida ga shaida
0: to yaro yana taso ba ango sai ga wannan abun suna ganin cewa wanda yau kaza shine ne zama wani babban mutum a rayuwa wanda yake kaza shi zama haka yaran ba su fada cikin irin wannan abun ba san ga cewa amincin da ɗan siyasa suke ba su zo su kalli wannan abun ya su ka kalli irin zuban da suka yi a wato a wannan tsari wani abun take shine su matasan ɗan mu da kan su su da ake amfani da su da ake amfani da su a zo a baka
1: su ne da a yanda ma to ai da matasa ne
0: mafi yawanci da wuya ka gami ta shekara 40
1: a cikin ai sha ne 20 da zuwa 30 da wuya ma ka ga 30 da wani
0: ya tafi wannan
1: sai dan abin da ba a rasa
0: an zo hada da wajen sai da kwayoyi a cikin yarmar da sai da kwayoyi a wajen zai kaza maka mutum
1: irin duk ga makami ga shaye shaye
0: shi matashin me ya kamata a haska masa rayuwarsa tana fa da muhimmanci karshe da shi ma in ya bulayin wancan zai fage zama shi ma wannan dan takar da yake sashi wannan abu domin inganta rayuwarsa
1: akwai ni na dan yi duba baya ai da magabatan mu ai sun me suka yi cewa akai sai mai ilimi aka zo lokacin ilimin boko ba mu da shi ba haka akai ba amma magabatan mu ne suna yaran suna matasan aka tafi akai ilimin wasu ma ma lura da girman su da suka yi ilimin su ne fa muke cewa su shugabanninmu na baya ba sai mun faɗi sunayensu ba kuma har yau faɗa nake babu irinsu me ya jawo yadda kake faɗa su ne fa shugabannin idan suka gyaru ko akwai wata karin magana da larabawa ma suke wasu sun ce girkawa ne irin kowa ana haifarsa a fidira ta addini cewa duk ɗa da aka haife shi jinjiri addini ne sai dai iyaye sun canza shi ko al'umma haka duk ɗa aka haife shi dagwani ne mai kyau ne sai dai in an mai da shi wani bakin gawayi ko wani abu mara kyau ma'ana kamar yadda kake faɗa yaran nan za a iya mayar mana da su yara na kirki yaran nan fa wani fa akwai yaro fa da in ka taba yin sai ya ce maka aje ina da credit kaza nayi ne ko nayi waye amma rashin bai ci gaba da karatu ba ko ba a koya masa sana'a ba ko kuma a ce rashin gata ko gida ne ba a kula da shi ba misali ai sai ka ga yaron ya zama irin yadda ake faɗa amma idan da shugabannin namu su taimaka mana su gyara mana yaran nan misali al'umma su ci a ba za fa mu yarda yaro ya zo yara ƴan tsirani su zo suna fatatakan mu suna ta ƴaƴan gidan wani ne wani eh da Allah zo mu zauna me matsalar yaran nan babbar fa matsalar sana'a
0: ba shi da abin ne
1: to malam mawaki ma ce ake baka da shi ne baka ba shi da shi yace ranan ka da barawo ko shawara ku daya ma'ana ana nufin zaka yi mummunan aiki ba wani ne sai sata ba to yaran nan za mu iya hada kai da su shugabannin mu na siyasa da Allah ku zo ku taimaka mana mu tarbiyyantar da yaran nan kuma yadda kake faɗa ko ne yaro da ka gan shi gwan ne sai dai in an jirkita shi ko daga gida ko daga al'umma
0: wani abu shine malam shine me zai hana wa'annan matasan malaki ana ta ji yadda ake cewa gwamnati tana kirdiga na tantance su da
1: marasa aikin yi ko wanda ba su fi karatu ba
0: ka kalli jihar Kano tana ɗaya da cikin jihohi wanda za ka ce duk inda ka kalla kusan ko'ina yana zama ya zama shara ba inda za ka shiga daga loko zuwa unguwa zuwa bakin titi zuwa kaza ko'ina ya zama shara ga dukkan wurin
1: tarayya
0: matasa me ya kuma ɗauke su a ce koda sun kai su kusa dubu goma ne a sa musu albashi koda dubu 30 a ce ko aikin ko yin ku tashi yan unguwa kaza daga titin Beauty Road za ku dauka
1: har sai an
0: dauka ku kunje har Dorei na Dorei su daura daga nan
1: su ma
0: ka zuwa nan
1: ai kawai da san nan baya ka dan abun da na yi shafafan nasara ko ina ga inda za ku
0: ai tun goma
1: kamar yadda dai ake ba ma'aikatan sha
0: to haka ya kamata a ce a musu awon haka kowanne yana da abacin su na 30 za ka yi wannan ba ka tashi ba sai karfe 2 ko karfe 3
1: to ka ga inda wannan ina ya ruse
0: ga irin wannan a ce an amfani yanda za a ci riba biyu ga yaran gari
1: Aigatan da dama muke so su yi mana zama fadan shugabannin namu na 'yan siyasa dole fa a zauna ma nura wannan yanayin ba za a zauna haka ba kuma al'umma na ga sun fara yin kurowa cewa lamarin na fa dole a gyara a nemi 'yan siyasar masu ɗiban yara yaran mu ne mun yadda to kai ɗanka baka je ka sa shi yanayi ba misali ko 'yarka baka je ka sa ta tana wannan shargar ne ba zo mu zauna taimakon da muke nema yaran nan suna da hankalinsu yaran nan fa sun san ka san fa duk akan me suke yi me za su sa a baka za su yi maka dan siyasa ne a ba su kuɗi su je su ci abinci kowa fa ya san cikinsa kuma duk yaran nan ka kula ko kwacen wayar ne sata ne sai ga yaro ya je ya siyar ne dan ya yi ne ya je ci indomie da daddare ya sha shayi ya yi waye mafi yawansu ba a ce ba a shaye-shayen ba amma yaran sun san ciwon kansu cewa duk abin da suke don su samu abin da za su ci ne mafi yawa fa to me ya kamata a yi ai an ce ita hanya guda biyu ce mai kyau da mara kyau su dawo mana da yaran nan da Allah ta hanyar kyau kamar yadda kake faɗa ai akwai an kafa cibiyoyin koyon sana'o'i gwamnatin tarayya ta yi jiha ta yi ƙaramar hukuma amma wurin duk sun san mafi fanko me ya fanko a zo a ɗebo yaran nan kuma yaran nan malam masu zuciya ne fa kawai yanayi ne ya sa yaro ba inda zai ya ga yanda aka maida shi amma da za a zo a ce yaran nan kai kamar yadda kake faɗa wasu harkar shara wasu harkar sana'o'i wasu ma kasuwa akwai yaran nan tasha ma a karɓi haraji duk mun sa ai a baya an yi akwai yaran da ake su kawai bakin ƙofar tasha inda ga tikiti ya direba zai shiga gashi zai fita gashi duk ka faɗa ai a baya yaran nan sana'o'i ne ga su nan da yawa malam yanda fa kake faɗa harkar lafiya ba shara kake faɗa ba harkar sharan nan tituna ga su nan lunguna ga su nan duk in aka samu kuma da kuɗin malam da ka zo ka ba wa yaro kuɗi ya shaye-shaye ko ka ce sai ya raka ka kai kamfin ka ba shi kuɗi dora shi kan sana'a ka ga sai ya fi kyau yaran nan fa har aure suke so su yi ba sa so su yi aure suna sai su ci mai kyau kuma sun ga fa kai mai kyan kai da yayanka kuke ci shi ya sa fa suke bin ka wai don su samu wani abu kuma duk yaran nan abin tausayi idan aka gama za ka gansu a tare cewa za a sallame su duk kuɗi za a ba su akwai yaran ma da na gani ma da aka dan samu jinkiri ba a zo an ba su ba sun raka dan takara ya yi waye aka yi dare cewa suke yunwa suke ji waye-waye su hazage-zage suka dinga sana aka zo aka dan ba su abin da za a ba su ka ga me suke nema abin dan kashewa to kamata ya a canza hanyar ita fa hanya guda biyu ce mai kyau da mara kyau haka ne su ne nuna mana kuma mara kyan nan za a iya magance ta ai Allah ya aiko mana annabawa don su shiryar da batattu kuma a zo a dawo hanya to kaga abu ne mai kyau
0: yanzu misali a jihar Kano ana ta yin titina gwamnati ta kan zo ta yi
1: kwangilolin nan da ake
0: kwangiloli
1: kwangila
0: yanzu hana duk a tattara wa albatarsa
1: yanzu da aka yi nan hotoro ai an da biya ra sun yi
0: wannan ko shiga ka dan kwangila za ka yi mana aiki ko za ka yi mana makaranta ko za ka yi mana
1: gida za ka yi mana
0: titi
1: kwatani wani batun nan
0: inda wani titin ya biyo ko ake biyo to ga yara ka yara unguwa ne za su yi aikin a wasu wani abu
1: kai yara wannan ne za ka ba
0: ga su nan kawo su ko kai kansila kawo yaranka guda 30 ko kaza ko
1: kawo mana baka ka ga suna aikin za a yi wannan su za su maka da dukiya to malam akwai garin da ba zan faɗi garin ba ai a hanyar wannan aikin titunan da ake ai ka ga shine kwangilar sai ya gano kasan kuskuren da aka yi sai ya gano bai ɗebi yayan garin da sai ake musu satar kayan aiki sai daga baya sai ya sake shawara ya ce a ai an yi kuskure sai ya samu dagaci da mai unguwa da ƙungiyar matasa ku ba ni yara kasan ne zan gaya ma shiru na ni lafiya su suke kwana a wurin suke kula da dukiyar kuma ga abin kashewa ko kuma yake musu alheri da yake daukar gidan mai alheri ne ba a zauna lafiya ba to shi ya kamata shugabannin mu ɗan siyasar mu ku ne zababbu ku ne mu ne ku bukatar ku muke bukatar mu kuke duk yawan nan da ake wani kwara ake kuma ana nuna maka hoton wannan nagari ne na kirki ne ka zabe shi amma ya taho maka da yaron ka yake nuna maka kuma ga yaron ga halin da ya shiga ai sai a yaki wannan
0: anan jihar Kano an yi wani abu ne dauki hankalin mutane shine da shan bishoyi da ake an dasa bishoyi dabannai
1: da yawa
0: ina mutane suna son shawa amma yanzu duk inda ka zaga wannan bishiyar take sunanta wannan kusan
1: ta zama
0: kashi ɗaya ne zaka ce
1: a ɗari babu ko a ɗari da ke za a samu guda biyar
0: to me zai hana wa annan mutane sun dauke su
1: su kula da
0: kawai ku abin da zaku yi duk abin da gwamnati ta sa misali yanzu duk inda ake titi ana sa
1: za a sa bishiyoyi za a ba wa bishiyar ruwa za a kula da ita
0: to aikin ku da ganin zuwa kaza ku za ku yi wannan aikin
1: nan wurin ma ai yanda kake faɗa nan
0: a dauke ku a ba ku komai da
1: kuna ban ruwa kuna kula da ita kaga an samu ne an samu abin
0: to wannan wata san a cikin su ba dan gina musu
1: to wannan wannan hangen da kai kamar fa yanda muka faɗa kaga duk ayyukan nan na kwangilar ne ai kaga ana kwalbati ko hanyar ruwa ai ana diban yara yanzu ba damuna ce za ta matso ba ai kaga akan sa a yashe magudanan ruwa to kaga irin wannan ai akan debi yaran to yaro tun safe ma da yaji yana kwasar harkar gyaran kwalbati haddari ba ya gaji ba da yazo ne zai ya ci ya kwanta amma indomie din zai ci ya ci to ai kaga akwai na ruwa akwai na bishiya akwai na shara haka ne akwai na gine-gine akwai na titina duk haka ne ko akwai na makarantu ai akwai makarantu zaka ana ta ba gwamnati tana ba da kungila a gyara makarantu a gina kafinteci ana nema burkinoni ana nema laborori ana nema sai ku zo to yaran nan zamu da shan bishiya ai muna cikin wannan shirin da yake da kwararowar hamada na zafin nan ai bishiyoyin ne saukin mu to an zo ma bishiyoyin kashuka guda 100 da kirbiyar sai an samu goma su kishi a unguwar su za su dinga dan kula ita kuma gwamnati inda hali wasu za ga suna dan bayuwa to amma ne abin duba a yaran nan ku daga nan titin har zuwa gari kaza daga ce ne unguwa kungiyar unguwa matasa ku ba mu yara kuma fa abin da taka kara kara ba da Allah duk wata zamu ba su 2020 za su dinga bayuwa gari jiyo yaran ma an kace shi ya san da zai nemi ruwa ba dai ka ba shi aikin ba kaga za a kula da bishiyar za a kula da batun ruwa za a kula da abin da aka kange kai ta kai fa malam abin da aka kwando ne ko karfe aka kange bishiyar malam sace shi ake kuma ka san ne dauke shi za su je su sayar don su ci ne don su ci abinci wasu suna cewa wani shaye-shaye muka ce mafi yawa yaran nan kowa ya san yunwa don cikin su yake abin to in ka zo ka ce ga bishiya za ku kula da ita za ku dinga ba ta ruwa kuma dama an fi da shan da damuna amma in damuna ta wuce za mu dinga dan ba ku wani abu kuna kula za ka ga yaran sun kula akwai ta unguwa ba ran ba ku labari a takaice dabbobi suke sayarwa a wurin malam sai suka samu yaran unguwar sai su ce to kai ga tinke ga igiya kai za ka dinga kula min da dabba zan dinga baka lada ka fahimta malam ai ka ga ba satar dabbar kuma ba satar halawar ba sace igiyar yaran sai suka dinga kula da dabbobin ba su samu abin yi ba to ya kamata yanda ka hanga da Allah a yi tunanin duk abubuwan nan in zami kwangila ce ta dasa bishiyoyi ce ta gini ce ta titi ce ta shara ce ta gini makaranta ne ta gini asibiti a ɗebi yaran wurin zai rage mana wayannan abubuwa shi ne abin da zan daɗa
0: malam game da cewa mafi yawancin makarantu da ake da su ba faɗi babu isasshen mai gadi za ka ga makaranta
1: to ka ga yaran unguwa aka ba su gadi
0: sai a ce mai gadi ɗaya ne
1: ni wallahi sai ka gado tije ne ka zo na wallahi sai gado tije ne ga kuma yara a unguwa da za su
0: ka dauki mutum biyar ko mutum hudu ko ku zo da sabon mutum biyu wasu dauka daga biyu daga
1: daga safe ma zuwa yamma ne yamma zuwa wayewar gari
0: duk ba za a yi irin wannan
1: to kaga anan anan PTA kungiyar iyayen yara da malamai akwai SDMC akwai tsofaffin dalibai akwai kungiyar unguwa sannan ga gwamnati biyar din nan kai da masu zuciya ma ai akwai masu halin da inda gaske gyaran za a yi za su ba da gudunmuwa to yaran ne eh da Allah ne gadi makarantar nan da tijani ko jiye an hauro ma ba zai iya wani abu ba ku ba mu yaran unguwa kuma aka ba da yaran unguwar shikenan fa zo na lafiya
0: in cikin unguwa ne
1: dan unguwa ne kai ba ka ma zo ka ce zaka taba kayan ba to kaga sai a dibe su anan gadin makaranta ne share makarantar ne dan gyara gyara ne ai zaka ga makarantar ta zo na lafiya
0: laborori
1: ne a dibe su yaran nan wasu fa malam kwanan baya da aka yi irin wannan jawo yaran malam wani yaran in ya kawo maka takardunsa na karatu sai ka ji kunya ka san me kunyar nauyi zaka ji yaro yana da credit sama da biyar amma bai ci gaba da karatu ba kuma bai samu ya samu abin yi ba ya zai a zauna lafiya to gaskiya da ƴan siyasar mu da al'ummar mu sai an zauna dan a duba lamarin saboda yanayin mai yawa wasu za su ba da gudunmuwa na ga kana duba waya amma ya kamata al'umma haɗuwa za a gyara abin nan
0: to ma sauraron mu kuji batun da muke tattauna game da wannan matsala ta shafi al'ummar jihar Kano da kuma hangen da muke da zai zama wata mafita game da su waɗannan matasa da ake ta garan ba da su a wurare wato iri daban-daban ga wasu hanyoyi ma haska kusan guda biyar da muke gani idan al'umma da gwamnati ta dauke su za su magance irin waɗannan matsaloli da ake ta fama da su a cikin wato a unguwannin akwai layukan mu na 08748577777 da kuma layukan mu na 08748577777 da kuma 0700779939 0700779939 da 08748577777
2: Sai
0: da nan ga murya ka.
2: A duk da gwamnati ta yi kai a baya. Da kai sura application din nan. To abin da suka kwanta da shi ba a dora to shi ne da ainihi ba. Sai ku fito su a ji.
0: Na'am.
2: Ki kada ki a ci da aka kai shi da shi ko wani a ci ya hadda shi daga to Allah zuwa nasi. Yayi sanwa idan da mahalolin su Allah ya suka gawo to za su ci za a nagarta kuma za su ci waɗanda ba koyi da su a jiji da nagarta. Wanda dole fiye da za a yi musu dole sai an bai da su sun koyi a jiji ko da sun fahimce shi. Wanda ke nan. Sannan kuma magana da kai da kai magana da dankon gida da yi ɗauko su
3: yasa a aikin ku kuma suke kula da kayan. Hakikani wayannan babban matasa sun fi su ɗan siyasar da suke bi cikakkiyar amana domin shi yadda za ka yi ko kaya ne ne ka aje a unguwa in ka samo jagoran su ka dauka mishi ciwon ga gashi nan ya kula maka da shi.
1: Su maka
0: da kwasa buga hudu takwas biyar a bakwai bakwai bakwai bakwai da kuma sifili bakwai sifili bakwai bakwai a tare biyu biyu tara sai uku tara. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
1: Ma sha Allah ma la bak.
3: To da farko ne muna zuwa dukkan wanda yake cikin wannan yanayi na harka ta Ubangiji Allah ya shirye shi.
1: Tsokacin da suka yi ai abu ne na alheri kuma shawarwari cewa dai da al'ummar unguwa da hukumomi da su 'yan siyasar da iyaye a haɗu da abin nan mafi yawa rashin abin yi ne kuma in aka haɗu za a gyara da muke cewa mu gyara kayan mu ai mu gyara din ne a kiran da zamu yi a ƙarshe shine a sa addu'a ga kwanakin nan masu falala da albarka Allah ya amsa Allah ya daɗa shirya mana yaran nan kuma lokaci ne ƙanƙani rayuwarmu yanzu za ka ji 60-70 ɗari an gama to Allah ya ba mu irin wannan kwanaki don mu more su to ya kamata mu amfani da su mu yi addu'a kuma Allah ya daɗa karkato da shugabannin nan namu wajen tausaya mana da yaran a ɗora su yaran nan fa duk magana su ci abinci ne duk hayaniyar da ake za a ga su suke a ba su na su je su ci abinci a ɗora su a hanya mai kyau wajen sana'o'i a kuma kafofin yaɗa labarai da kuke ƙoƙari muna godiya Allah ya daɗa taimakon mu da duniya da ƙasa duniyar musulmi gaba ɗaya assalamu alaikum.
0: Kuma sauran mu duba da lokaci ana makawa da sashen namu da dandamalin rangwamenmu sai kuma mako mai zuwa Allah ya hake mu kun jimu tare da malam takai sadar mu'ina shugaban ƙungiyar cigaban jihar Kano wanda muka tattauna da shi game da wato faɗan daba da kuma hanyoyin da za a bi domin magance su. Bari Hamza Alimi sada na ku, ku rabu kuma sake ta assalamu alaikum.

0: yarda da abota soyayya an tudu da yuna ta sanayya gurin asali ko jayayya ba za ba an daina kiyayya.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Muna fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai, ira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala ga shiyayyen halitta shugaban mu Annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki ɗaya. ‘Yan uwa masu albarka, masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci, barkanmu da warhaka. Muna roƙo Allah Maɗaukakin Sarki ya kawo ni'ima da kwanciyar hankali da zaman lafiya a gare mu da dukkanin al'ummar da take bayan ƙasa baki ɗaya. Allah ba abin da bai iya ba kuma ikonsa ba abin da baya zartarwa, don haka bawa sai ya roƙi abu da duk yake fata na alheri ga Ubangiji, kuma ya roƙe shi tsari daga dukkan abin da yake gudu na baki. A wani lokaci na ana irin wannan sai ka ga mutane da yawa suna la'akari da irin wahalhalu da abin da ake fama da shi na al'amuran yau da gobe, da yanda musamman a ƙasashe irin na masu tasowa abubuwa suke cakuɗewa, sai ka ga wasu suna neman su fitar da rai. Idan aka ce za a yi addu'a Allah ya kawo sauƙi, sai ka ji ita kanta amsawa tasu ta amin suna yin ta a cikin tararrabi, kamar a ce to Allah ya amsa. Waɗansu kuma su ce ai ba addu'a kawai za a yi ta yi ana daga kwanci a yi addu'a ba sai an yi aiki. To lokaci da ana faɗar wannan sai ka rasa waye ne ne zai yi aiki ɗin. Shin talakawa da suke wannan suka fi kowa ɗanɗanar matsalolin al'amuran yau da gobe su ne za su yi aikin, ko kuma a'a shi magabani da suke jagorantar su ne za su yi aikin, ko kuma a dubbi ne kowa ya yi aikinsa? To ai idan mutum ka ji ya ce ya tsaya yana ta addu'a, wato addu'a a lokaci akan yi ta bayan an yi aiki ko kafin a aiki, ko ana aiki ko kuma bayan an yi aiki an gama, ko mutum ya zama da cewa aikin ya fi ƙarfinsa, ba abin da zai yi sai addu'a ɗin, ba ka ga addu'a ta zama ita ce aikinsa. Kuma Allah mai roƙon bawa ne, babu shakka ba a yi addu'a ta faɗi ƙasa sai Allah ya ɗaga ta sama kuma ya karɓe ta. Saboda haka a ci gaba da addu'a ɗin, roƙon Allah nasara da sauƙi, da kuma roƙon Allah mafita mai alkhairi. A roƙi Allah kyakkyawan ƙarshe a cikin kowane al'amari, irin waɗannan addu'o'i da ake ta koya mana, waɗanda za su zama addu'o'i ne gamammu, waɗanda za ka ga ana cewa Allah muna roƙonka ka azurta mu da kyakkyawan ƙarshe, ka azurta mu Allah Ubangiji ka kyautata ƙarshen al'amarinmu a cikin kowane al'amari. To wannan addu'a ce mai matuƙar muhimmanci. Idan ana magana ta kyautata al'amuran al'umma, da yawa waɗansu sukan ce ai ba laifin shugabanni ba ne, laifin al'umma ne, wato laifin talakawa ne, ko mutanen ƙasa. Sai a ce ai su mutanen ƙasa ɗin su ne ba su da kirki, ai su ne suke kaza, su ne suke kaza, su ne suke kaza, su ne suke kaza. Abin da mutane da yawa suke mantawa, kamar yadda Hausawa suka ce wato sallah daga liman take ɓaci, a karin magana ta Hausawa mai kyau kuma karin magana, ba wanda zai inkara da sai wanda ko dai shi bai fahimce me ake so a ce ba, ko kuma yana da irin yan fi'ili ɗin nan ne masu ƙoƙarin komai aka faɗa su ce ba a iya ba daidai aka yi ba, su ba su kawo nasu a ƙarshen zamani shi ne daidai. Amma wannan kalma ta karin magana mai kyau ce, wato sallah daga liman take ɓaci. To kamar yadda suke faɗa ɗin, wato sha'anin shugabanci duk abin da ka sani na kyautatuwa ƙasa da gyaruwarta, insha Allahu ta'ala za ta iya kasancewa daga shugabanni. Shugabanni za su iya gyara al'amura, kuma idan al'amura suka rakatake aka rasa yadda za a yi da su, to ɗayan biyu ne, ko dai su shugabannin da suka cancanci su gyara ne ba su aka samu ba, ko kuma a gyaran ba shi ne a gaban shugabannin ba. Amma gaskiya duk abin da za a kalli ƙasar nan tamu da shi na kwaɓewa, ko ma hatta hali da ɗabi'un mutane ɗin da ake faɗa, ake ce ai mutane ba su da kirki. Na farko kuma ita kanta wannan maganar ma akwai nazari a cikinta, domin akwai masu kirki da yawa a ƙasa da ne kaɗai isan iya kashe su, musamman da wannan ƙasar tamu ta Najeriya. Mutanen arziki, mutanen kirki suna nan bila haddin, ila iyaka dai mutane sun fi jin kururuwar abu mara kyau. Idan mutane ɗari sai su kwanta ɗari suna abin arziki, ba wanda ya ji mutum ɗaya in yi abin tsiya kullum sai a kwanta ɗari ana maimaitawa. To saboda haka shi kansa tunanin cewa mutane ma sun lalace, shi kansa gurgun tunani, wato ina so in ce gurɓataccen tunani ne. Don haka shugabanni dole za su haƙuri su ɗauki laifi da alhakin duk wani abu da ya ɓaci a ƙasa, babu shakka. Domin Allah Maɗaukakin Sarki ya ba su duk wani tasiri da kayan aiki da hanyar da za su bi su yi duk abin da yake mai kyau. In dai an yi tsari mai kyau, an samu an tanaji kuma abokan aiki masu kyau, to babu shakka shugabanci zai yi tasiri wajen gyaruwar al'amura.
2: da ko inda suke ganin cewa ai shugaba daya biyu uku irin a cikin gwamnati ko a shugabancin kasa na gari ne su amma abokan aikin ne ba na garba to wai ke da alhakin samar da abokan aiki yana da kyau mu gano cewa da yawa daga cikin shugabannin kasashe na duniya ba su yi sa'a kamar shugabannin Najeriya ba ni na taba ganin inda ake yi shugabanni biyayya ta sau da kafa ba kamar a kasar nan tamu la'alla neman shiga ne ko kuma fadanci ne ko iya yi ko ma dai menene za ka samu cewa ƙarshen shugabanni ko na soja ko na farar hula a wannan ƙasar tawo suna samun wani irin biyayya ta ba za a ce ito ta wuce gona da iri da abin da shugaba yake so ko daidai ne ko ba daidai ne za ka ga cewa za a tsaya a nuna cewa wannan abin daidai ne kuma shi za a yi hatta kai ga cewa an samu shugaban da ya kalli tsaba idan mutanen Najeriya bayan ya yi abin nan na biyu bayan ya yi zango na biyu ya ce ya nuna cewa yana so kuma ya ƙara zango na uku kuma aka samu kuma sannan aka samu da yawa daga cikin da suka kokarin gamsar da 'yan Najeriya cewa hakan din daidai ne kamar yadda ake cewa idan mutum da zai ce ce kaza fari isa kalli abu fari ya ce baki ne sai a ce gaskiya ne baki ne inda zai canja ra'ayi ce kuma ashe kuma fari ne a ce awaye ashe da shi muni mamakon ba a yi fari ɗin ne saboda haka kasancewar za ka samu mutum idan gwamna ne shi saboda tsananin biyayya ko da kuwa wannan biyayyar ɗin ta munafunci ce amma dai da akwai ta abin da yake son ce ko da biyayyar ta munafunci ce akwai ta so idan da mutum yana so ya gyara ƙasa zai iya fa'ida da biyayyar da ake masa ya gyara za ka ga cewa an taɓa samu a wannan jihar tamu ta Kano wani gwamna yana mulki aka zo aka ce za a gyara tsarin mulkin Najeriya wato za a yi wa tsarin mulkin Najeriya gyaran fuska ana neman ra'ayin mutane akan cewa a saka a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya cewa ƙananan hukumomi za a rinka ba su haƙƙinsu kai tsaye ba gwamnatin jiha ta rinka karɓa tana san musu ba wato zai zama cewa kai tsaye kamar yadda ake ba wa gwamnatin jiha haƙƙinta to a ba wa ƙananan hukumomi haƙƙinsu wato shi ne abin da ake cewa ƴancin cin gashin kai na sarrafa dukiya ta ƙananan hukumomi amma aka samu shugabannin ƙananan hukumomi a ƙarƙashin wannan gwamna su suka rubuta suka ce ba sa son wannan ƴancin nake ga wani mutum a lokacin ya ce ban taɓa jin mutum da aka ce za a ba shi ƴanci ya ce ba ya so ba sai yau saboda tsamin munafunci irin ne biyayya shugabanni kuma za ka ga cewa wani gwamna da aka yi a wata jiha da aka lura cewa shi ne na ɗan rawani ne duk kowa da kowa aka kewaye shi sai zama kowa yana da rawani yana da gemu kowa ya tsaye da gemu aka samu wani gwamna yana da hular da yake so a rinka saka tana da wata kala ta musamman mutane aka rinka yawo da wannan hulunan masu wannan kalar wasu kuma suna yawo da hulunan guda biyu ko uku in za su shiga gurin su saka irin wanda yake so in sun fito su saka wanda suke so to shugaba idan ya zama cewa irin waɗannan al'ummar yake mallaka idan shi da gaske yana so ya gyara ta ai abu ne mai sauki zai iya ɗaukar matakan da zai bi ya gyara wannan al'umma tunda ana bin sama a kan shirme ina ga kuma in ya tsaya tsayin daka a kan daidai wata magana na iya tasowa a ce ai idan shirme ne zai yiwu a bi shi amma da dai shugaba ya ce yana so ya yi aikin gaskiya a tsayi da amana a rage ko a kawar da rashawa da cin hanci a daina cin dukiyar gwamnati barkatai to a sanan ne kuma waɗanda suke moran wannan za su tashi su yi masa ƙayar baya babu shakka da akwai wannan ƙalubalen amma duk shugaban da ya tsaya ya shirya yadda zai yi shiga gwamnati kuma ya tanaji mutanen da suka cancanci su taya shi aiki da irin aƙida irin taza wato in Allah ya yarda sai an cimma gaci ko ɗayan biyu ce za ta faru ko ya yi nasara ya tabbatar da wannan gyaran da yake so ya kawo 100% ko kuma a matakin farko ya karere wasu muhimman gaɓoɓi da ƙaso

din nan yana da cancanta ya zama shugaban kasa. To a cikin su za a fita da shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa da ministoci waɗansu kuma ƴan takarar majalisu da su da gurin 18 da waɗanda suka gayyato suka haɗu da su da waɗanda suka gayyato kuma duk abin da suke tafewa su a ne shugabancinsu da jagorancinsu na siyasa abu biyu suke yi suna ba da jagoranci kuma suna horar da mabiyansu a kan jagoranci. Kuma kai da gobe ana samun ƙarin ƙwararru waɗanda suke tafi da shugabanci. Kamar yadda na sha faɗa cewa kuma yadda kuma dukkaninmu muka sani shugabanci ba zai yi nasara ba sai idan ana ɗauke da rukuni masu tafiyar da jagoranci waɗanda gaba ɗaya halinsu da ɗabi'unsu da horonsu yana kan alƙibla guda ɗaya shine cigaban ƙasa da biyan buƙatar al'umma. To saboda haka da wannan za mu iya samun cewa da yawa daga cikin matsalolinmu a mafi ƙanƙantan lokaci insha Allah ta'ala za a iya tsallake su. To abin da yasa na fara aka fara wannan shi na shirin ga tsokaci da addu'a shine yadda mutane da yawa suke samun karayar zuci waɗanda suke samun sanyin gwiwa daga abin da ya faru a shugabancin siyasa na ƙasar nan cewa mutane gani suke yi al'amura yankun su rinka kyautatuwa dagulewa suke yi kuma abin da ya ƙara karyawa mutane da yawa zuciya shine waɗanda suka ƙwalla farai a kansu suke ɗauka su ne mahadi masu gyaran zamani sai gashi kuma su wasu zo su zama duk gayyar dai kusan kowane gauta ma ja ne. To wannan ta fi satar da mutane da yawa daga abin da ni ne na gani kuma nake tattarawa da yawa daga cikin mutane waɗanda suke da suka zurfi cikin sa rai da samun kyautatuwar al'amura a shugabanci da suka ga cewa sun samu saɓanin abin da suke so sai zama cewa wasu gwiwarsu ta kare wasu ce su ai daga yanzu ba za su ƙara shiga harkar siyasa ba waɗansu ce ba za su ƙara wani zaɓe ba wasu ce ba za su sake jefa ƙuri'a ba wasu kuma su ce tunda wane ya kasa ba wanda zai iya. To duka wato wannan tunanin da jin wannan shi ne ma wato haɗari mafi muni daga cikin abin da ya samu a cikin wannan lokacin ba ma wai wahalar rayuwa da tsadar kayan masarufi da hauhawar farashi da karyewar naira da hargitsi na zamantakewa da abubuwan da muke fama da su barkatai a ƙasar nan duk waɗannan haɗarinsu da munsu bai kai sarewar gwiwa da karyewar zuciya da kuma fidda rai daga samun mafita ba da mutane suke shiga yau a sakamakon gazawa ta irin shugabanci da ake yi a yau. Don haka ne in aka fara shirin da addu'a cewa ai Allah ba abin da bai iya ba idan ma ɗan adam gwiwarsa ta karye ko zuciyarsa ta yi sanyi to ya tuna cewa Allah fa yana nan sannan kuma Allah yana da wata bajinta da yake wa bayinsa da ake cewa dukkanin tsanani yana tare da sauki in ka ji abu ya cika kwaɗuwa da dagulewa to in Allah ya yarda mafita tana kusa. Kuma Allah da kusa ke da duniya idan mutane suka iya bakin kokarinsu akan samu mafita suka kasa sai Allah ya kawo mafita ta inda ba sa zato. Kamar yadda muke gani akan titunan mu ne yau da gobe za ka zo ka tarar titi irin mai mahaɗan nan wanda ya taho daga gabas wanda ya taho daga yamma wanda daga kudu daga arewa an haɗa a tsakiya hanya ta cushe da abun hawa balantana mu da muke da abubuwan hawa iri-iri akan titunan mu mota tana kai keke yana kai babur yana kai babur ɗin mai ƙafa biyu yana kai alizi sahu yana kai sannan mai tuwon kura ma yana kai sannan mai jan kura ruwa shi ma yana kai sannan akan titi duk guda ɗaya ake wasu kuma suna tafi a ƙafa su ma an koro su daga gefen titi saboda an tare titin su ma sun hawo kan titi ɗin kan kwalta maimakon zama suna gefe masu tafiya da ƙafa su ma sun zama suna ciki masu amfani da titin da ma abin hawa yake hawa don haka za a cushe su kan su ma da suke da abin hawan kowa abin ne ya ɗauko abin hawansa daban wani ya ɗauko mutane wani ya ɗauko filanki irin dogon katako da ake shi wani ya ɗauko irin karafunan nan roji wanda ake yin dakin da su kuma amma ya ɗoro su akan ƴan ƙurƙura ko kuma ya goyo shi ma akan babur wani kuma ya ɗauko tsani ya goyo mutumin ya goya tsani ya saba tsani a kafaɗarsa duk ana kan titi guda ɗaya sai a zo a cushe babu masu ba da hannu ba mahata yara na masu ɗaukan sanda su ba da hannu suna ɗaga mutane gorori a tsaya ba a kasa gaba a kasa baya kowa ya fitar da rai mutane masu tsumurin kada man su ya kone su gaji ma su kashe abin hawansu saboda kada garin tsayawa kuma suna ta kona mai ana zaune a wannan hali sai ka rasa yadda aka yi sai ka ga hanya ta buɗe kuma ana ta wucewa aikin Allah ne wannan kamar yadda yake faruwa akan titunan mu haka yake faruwa

da yawa daga cikin abubuwan da ake rasa inda za a yi da su sai ka ga cewa kuma Allah ya kawo fita an samu fita balantana ko mu munin al'amari da kwabewarsa a ƙasa na ai bai kai na za a ce an rasa inda za a yi ba domin yana daga cikin baiwa ma da Allah ya sa ake yin mulki na irin na demokaradiyya duk abu dai za a ce ga wani wa'adin mulki zai kare wani ya tafi wani yanzu garin haka Allah zai sa a tsinci waɗanda za su yi abin da zai zama fita ga al'umma shi ne ma amfanin mulkin da ya zama da cewa ina da zango ina karewa ana sauka ba na dindindin ba ne mutum ya zama a shekara 30 ina mulki ko 29 ina mulki ko 15 ko 10 ko 8 kada ina mulka al'umma da ma Allah zai sa wannan 20 din ko 10 ko 8 abin arziki ake kula ci gaba ake yi sai a ce ta zama mai tayi tunda ana samun tsalari har yanzu zancen da muke ciki akwai mutanen da ba su gaje shugabanninsu ba suna yin mulki kuma da kansu suke zaɓar su ci gaba da yin mulki amma ba ina magana waɗanda ake zaɓar su ba da wa akwai wanda ake zaɓar su sai su shekara 10 yanzu akwai ƙasashe daban-daban a duniya mulkin demokaradiyya ake yi amma tsarin mulkin siyawa da dama shugaba a yi ta zaɓar sa sai shekara 15 ko 20 yana shugabanci ko 30 ma yanzu shugaban ƙasar Rasha Putin a yi shekaru 10 ne yanzu yana nema ya shiga 10 kusa ibo shi hanyar 20 amma zaɓar sa ake yi ba mulkin ka ba mulkin soja ba ne da yake kama kalewa kuma irin mulkin ƙasashen laraba ne na sarauta wanda sai sarkin garin ya mutu sannan za a zaɓi wani ba zaɓar mutane ƙasa suke zaɓar sa ya ci gaba da yi bisa sa ransu saboda sun ga abin arziki kuma ƙasar take ma a yanzu zancen da muke ciki shugaban ƙasar take yau shekararsa 18 yana mulki amma ba kama kalewa ba ce zaɓar sa ake yi in zango ya ƙare zo ya nemi dama a sake bashi ko da ke so sun canza tsarin mulkin su nan gaba za a shiga yin irin ina je na shekara zango biyu ɗin daga shi ba ƙari to amma abin da nake cewa shi ne yana daga cikin baiwa ma da Allah ya sa yanzu ɗin ba tsarin mulki ne irin na sai Allah ya isa ba wato mutum ya ta yi bayan da za ku yi da shi a'a tsarin mulki ne wanda zango shekara huɗu za a sake zaɓe wata shekara huɗu saboda haka mutane su daina fitar da rai daga rahamar Ubangiji Allah ma ya hana Allah ya hana mutane su fitar da rai daga rahamarsa kuma Allah ya alƙawari dukkanin tsanani yana tare da sauƙi kuma komai duhun dare gari

0: aiki a cikin zukatan masu yakin neman zabe zukatan yan siyasa zaman da cewa su fahimci cewa talakawa sun fara gajiya da wannan salon mulkin wato babu wanda zai birge talakawa nan gaba shine ko waɗanda za su birge talakawa a cikin yan siyasa da masu yawan mulki a kowane mataki a kowace jam'iyya su ne waɗanda yanzu ba ƙoƙarin kawai su mulki su ta samun abin duniya ba ne a waɗanda za su fito ne su nuna cewa ba abin duniyar cikin gwamnati ne a gabansu ba kyautata al'umma shi ne a gabansu sannan kuma bajintarsu shi ne su yi abubuwa na gaggawa al'amura sun kwaɓe sun caɓe yadda abin da ake bukata shugabanci mai zafin nama ana bukatar shugabanci mai ƙuruciya ana bukatar shugabanci mai salon yin ayyuka yau da gobe saboda an tsara ayyukan kafin a shige shi kuma an tsara wanda za su yi shi kuma an tsara hanyar da za a ba aiwatar da shi ta wani tudu da wani gangare talakawa kawai su ga yau da gobe kawai yau ana wannan gobe ana wancan jibi an gama wancan gata an fara wancan citta an soma wancan a samu cigaban tattalin arziki a samu cigaban zamantakewa a samu cigaban wayewar kai a samu cigaban zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kan ƙasa to idan Allah ya taimake mu wannan wato da kowa da yan Najeriya suka yi zai sa da su talakawa masu jefa ƙuri'a da yan siyasa masu neman a zaɓe su da kowane ɓangare masu tasiri cikin al'umma ya zama da cewa su karkato ra'ayinsu cewa abin nan fa ya isa haka ya kamata kowa ya kawo yadda za a yi a samu cigaba a samu kwanciyar hankali da zama lafiya to ba tare da an ɗau lokacin da yawa ba a madadin mai jagoran wannan gida na gani ruwan rahama mai albarka ɗan uwan ku Aminu Isma'il Sarige yake cewa Allah ya ba mu alheri
1: abota soyayya an tsoro da yuna ta sanayya gurin asali ko jayayya ba za ba an dai na kiyayya ra'ayya ro da an shirya

0: Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma kasancewa tare da ku a cikin shirin akushi da rufi. Shirin akushi da rufi dai kamar yadda mai sauraro ya sani shiri ne da yake gani tukunnan kuma hazikai a fagen dora tukunya wato girke-girke kenan domin karawa ƴan uwan mata na gida ƙwarin gwiwar gyara tukwanen su. To yau ma cikin yardar Allah masu sauraro shirin akushi da rufi yayi katari da samun bakuncin manyan bakin mahagora biyu za su gabatar mana da kanmu. Zan fara da hannun na dama.
1: Assalamu alaikum masu sauraro, sunana Maidi Aminu Iyasu.
2: Assalamu alaikum masu sauraro, sunana Amina Abubakar Hai.
0: Barkanku da shigowa kai tsaye cikin shirin akushi da rufi da fatan kun zo lafiya. Za mu fara da malama Murdiya, za mu ji daga gare ki me za ki koya mana yau a cikin shirin akushi da rufi.
3: Zamu koyin yadda ake yin fried supergetti.
0: Bi ma'ana soyayyar taliya kenan.
3: Ya ce ta soyayyar taliya. Ta zamu koya insha Allah.
0: Yadda ake hada soyayyar taliya daga bakin Murdiya kafin mu je ga malama Amina.
3: Da farko dai zamu fake samu taliya ki.
0: Wato idan uwar gida ko kuma amarya da masu sauran mutane da ke gida idan za su dafa soyayyar taliya za su fara da samun ne da me ake bukata a cikin wannan girki.
3: Yauwa, za ki samu attarugu, za ki samu albasarki, za ki samu kayan ɗanɗano haka ki aje su a gefe, sannan ki samu tanadin manki a gefe dama already da taliya ki dama kin ajiye ta. Daga nan sai ki samu tukunya ki wankakkiya, ki zuba mai a ciki, sa albasa in ya soyu, ki dan saka ma naman ta dan kore haka. Daga za ki iya sawa a cikin shi yawa saboda man kana soya taliya ma kanshin zai dinga fita a jiki. In man ya soyu sai ki kawo taliya ki dama ki dan kakkarya ta haka ba wai kananu ba. Yadda dai kike son taliyar ta ki ta zama sai ki dan
0: yanka ta gida biyu
3: ko gida uku ko gida hudu. Yadda dai mutum yake son tsayin sa yawa ko gida za ta yi ki haka ya take so kaza ya danganta. To zaki dauko daman kin dora zaki samu dauko fetin ki haka dora tukunya mai ne zafi sosai sai ki kawo taliya daman kin babballata sai ki saka a ciki na yake na motsa ba a tashi daga wajen a bar wajen inda kina kin saka taliya ki a ciki ga kuma kina yake na motsa kina motsa har sai ta yi brown ake cewa ta yi ja dai haka a ciki sannan eh ta canja launi sannan sai ki kawo kwandaki sai ki amo ta a jiki sa a cikin kwandon. Bacin da kin gama sai ki kawo saki in ma daga nan sai ki kawo a tarunki da a zo a dauko shi a gyara shi a ciccire wannan din sa a zo a wanke shi albasa dai haka ki zo ki giratin din kayan miyan ke rike amarkada su in yanzu ki dan sa a tafan ruwa haka a ciki ko kayan spices haka da zaki zuwa dai duk tare da su a wajen sai ki zo ki zuba ki dan sussoya kayan miyan naki sama a tarin da albasa.
0: A misali gidan da za a yi dafa wannan taliya ba suna iya cin taliya gurin biyu haka ko uku ya danganta shi yajin da za a zuba ko kuwa kamar
3: yawa. Kin san akwai wanda baya cin yaji, akwai wanda kuma yana cin yaji, akwai wanda ma yake kai gidan ma ko to ba sa ma amfani da yaji. To ya danganta ke uwa gida da zaki amfani da atau ki sanya zaki saka ki sanya yanayin adadin da zaki sa ko yajin da in gidan yadda suke ji yajin ya ishe su ya abin da zaki saka kin gani. To daga nan in kika dauko kika sassoya kayan kika saka kayan spices da komai kayan na dan rushe ka zuzzuba. To in ya dan soya haka aka marka da an zuzzuba da mai naci har doga mai already an sassoya an zuzzuba. To in ya dan kin san kafin a taru da kayan zai dan fuffuta kuma gashi kin ka kayan spices an wuce wajen yawwa an wuce wajen. To daga nan sai ki dauko ruwan ki sa daidai kina misali in ɗaya zaka dafa in biyu zaka dafa ya danganta da nawa adadin nawa zaka dafa sai ka dauko sai ka zuba ruwanka a ciki. Don ka zuba ruwanka a ciki zaka rufe shi ka bar shi ya dan mintuna haka zai tafasa. To in ya tafasa nan wannan taliya da muka tsani a cikin bau daman ta riga ta dare wani baya son mai kisa akwai wanda baya son yaji yana cin abinci mai yashi nan na to kinga already kin ta cin tsana wannan taliya kinga kin zo daman kin zuba wancan mai naki dan kin sa shi ma daidai wa daida sai kizo ki zuba taliya ki a ciki jijjuya jijjuya
4: da haka suya haka
3: kwatsani ta a kwando
4: na uwa idan za a dauko a zuba
3: sai ki kawo ta sai ki dauko ta sai ki zuba a cikin tunya ruwan tsohon ki ya tafasa sai ki zuba ta sai ki jijjuya ta jijjuya ta saboda in san ka zuba taliya ba jijjuya ba wata za ta dankare ta haɗe
4: to wata da ke sauraron mu a gida za ta iya cewa jin sai shi ruwan nan ya tafasa wata in tana dan sauri haka za ta je ta yi wani dan abin na daban kafin ruwan ya tafasa akan iya zuba ita wannan taliya ko kuma sai dole ya tafasa
3: a dole sai ruwa ya tafasa in dai kana so ka ga abincin ka ya fita sosai to kasa ka bari abu wannan ya tafasa sosai sannan sai ka zuba taliya dama in dai zaka yi abu sai abu ya tafasa gaggawa ai ba ta ka bace ba zaka dauko zaki dauko kai taliya da naki sai ki zuba shi rufe ta abu jijjuya shi rufe ta ki ba ta mintuna ki dan je ki dan dudduba ta haka daga nan in ta gamu sai ki sauke ta ki zuba abu ganci haka haka ta sha iska an kuma ajiye ta zaki to shikenan to haka dai muka kawo karshen wait supageti
4: to wannan soyayya taliya ta kammala kenan a daidai wannan lokaci uwar gida ko kuma amarya ko kuma sauran mata na gida ma za su iya zuzzubawa su fara ci ta kammala to mun gode kwarai da gaske malama Murdiya tunda an yi abinci akwai wani abin sha da za a koya mana
3: eto akwai abin sha da za a saboda kin san ga tariyar an gama ta kin ga ai dole da dan abin sha mai dan sanyi sanyi a gefe za a dan tanar da shi
4: to malama Murdiya zaki koya mana yadda ake so da farko idan za a yi soko me ake bukata da me da me ya kamata uwar gida ta tanada ko kuma sauran mutane na gida su tanada idan za su yi liman zobo
3: da farko zaka tanadi zobanka citta kanumfari saboda kisan kayan kamshi kenan zaka saka saboda in kika ga zobo yana da wani in ka tafasa shi zaka je na dan karnin haka tukunya to in ka saka wannan sai ga baya wannan
4: akwai wayennan kayan kamshi suna dauke masa wannan
3: yawwa in kana sauri misali yanzu sai ki samu zobanki ki sa shi a guba ki wanke shi sosai ya fita sannan sai ki kawo tukunya ki haka sai ki dora ta akan gas dinki ne in ku fice ki da shi ma sai ki dora akai sai ki ka kayan kanshi nan haka ki zuba a ciki zai dan tafasa wuta ma ba can sosai ba baya zaki sa ta in kika dora wannan zoban naki dan tafasa sai ki sauke shi kika dan bashi mintuna sai ki sauke shi in kika sauke shi sai ki bude shi ya sha iska wasu ba sa shi a dan abu kato haka yar goba saboda dan sha iska sosai da sosai a jiki to daga nan sai dauko abin korar yake ci haka ko kuma abin tata da zaki kike dan tsani wannan dinki wanda ba zai kisa akwai diddigan soko tana zama a ciki to in kika tace shi haka kina zai da dandaman sa kuma dan bashi ya dan sha iska to zaki dauko yar goma ki haka wankaki ya ita ma sai ki tace shi a ciki
4: to malama Murdiya ban sai da ke ba dai zaki ga yawanci akan samu soko da wasu sukan ci akwai tsami a cikin sa shi wannan tsamin ana akwai yadda ake bi a cire shi daga cikin tsuban nan soban
3: eh akwai yadda ake bi ake cire shi kin san shi zobo yana da wannan zaki je yana da tsami sosai in ka samu a bakin ka zai yi dau a baki kenan to in kika sa shi a wannan abin akwai wannan da ake ce mata baking powder ana ita akwai sai ki dauko ta ki sa ta a ki zuba a ciki ko kanwa tunda in ba ka da baking powder sai ka nemi kanwa sai ka dan saka to insha Allah zai rage wannan tsamin to daga nan kika samu ko baki kika zuba kika tace kai already da mun kin ga ayya dan sha iska a can to sai ki samu kankaraki ki zuba kayan ki zuba kankaran kin ga nan da nan za ta samu ya dan yi sanyi a lokacin sai ki kawo kayan dandanen ki haka kayan wannan sai ka kayan zakin ki zuzzuba ki zuzzuba shi ma yana da wannan a cikin sa dole ba za a samu wasu abubuwa a ciki ba in ya narke to ba ciki san karki kin saka kayan zakin ki a ciki sai ki kuma samu wata gobo wankakkiya daban eh sai ki kuma zuwa ki kuma tacewa kina tacewa za ki ga wannan abin zoban wanda ya kwanta an abin lemon ma ya zau ya zauna shi ma za ki ga duk a ciki kin samu to in kika tace daga nan sai ki dan kawo wannan dinki ba dan koma baya kokumba ki in uwagida tana so akon da yake sayin kokumba in mace yana son kokumba zai iya goga ta a ciki ya goga ta a tace wannan wanda kika sa kika sa kayan zaki
4: so ban za a goga ta ko kuma a roba da ban za a samu a goga ta
3: zaki goga akan soba zaki samu kuma roba ke goga ta so wannan da nace za a sa dinkara da kayan zakin kafin a tace na biyu zaki zuba ta a ciki wasu za su tace da shi wasu kuma aka suke barin su su dinga sha a ciki to gaskiya in kika tace yayin zaka ji kanshin kokomba yana fitowa a ciki wasu kuma ba sa son kokomba to ba dole ne sai ka saka ba a ciki to
4: daga nan yana kara masa
3: kanshi yawa kana sha kana jin wannan daga nan ka sha ci ego in zaka saka a ka zubo tariyar nan taka ka a dan ajiye ta dan gefe ga dan soban nan naka ya ce ga abun
4: to
3: jinani
4: eh kuma dan sanyi da zaka sha din
3: to shine wannan karshen yadda ake yin sobo
0: madalla malama Murdiya mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bamu aka koya mana yadda ake yin pride spaghetti wadda Hausance muke ce mata soyayyar taliya da kuma hadaddan lemon soup da aka koya mana idan yanzu ko kuma yanzu ka kunna akwatin radion ka kana tare da Radio French kin da maka mita 97.3 kuzungun FM inda muke tsaka da gabatar da shirin akushi da rufi

0: Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shiri na Kurcin Zuma. Shirin da yake zuwa daga nan tashar Rahama Radio Farin Cikin Al'umma ya da shirye-shiryen ta kan mita 97.3 zangon FM. Idan mai sauraro bai manta ba, shirinmu da ya gabata an ji ne tare da Profesa Ahmad Magaji na sashen koyar da harsunan Najeriya, Jami'ar Bayero da ke kan inda mai mana shimfiɗa a kan al'ada. Bayanin al'ada tun daga tushe, da kuma shi wanda za mu dora ne da shi a kan abin da ya shafi wato haihuwa da al'adun da ke cikinta. Assalamu alaikum, barkar haka. Al'zabara ne da jin mecece ma ita kanta haihuwa ne.
1: Wataƙila kafin a kawo a kan haihuwa, ya kamata a bayani a kan samun ciki. Samun ciki ɗin akwai abubuwa da yawa da ake kalla da cewa mace ta samu ciki. Akwai abubuwa da suka haɗa da za ta yi ƴar kiba haka, sannan cikinta zai yi sheƙi ko da buƙace, sai kuma yawan kumallo da ma koke-koken ciwon ciki. Waɗannan su ne matakan da ake bi a tabbatar da ciki ya shiga. Amma sahihiya ko mafi sahihanci a cikin waɗannan shi ne mace ta tsallake watanta, ma'ana lokacin al'adar ta zo ta gaba ta ga wani al'ada ba. Inda ka sanar an tabbatar da ciki ya cika, ya sa ci gaba da rainon ciki har zuwa lokacin haifewa.
0: Waɗannan su ne alamu da ake gane cewa mace ta samu juna biyu. Masha Allah.
1: To, haihuwa ita ce samun ɗa ko ƴa bayan mace ta raini ciki na tsawon wata bakwai ko tara, kuma wucewar tara. Wata bakwai, irin waɗanda yaran da aka haifa bayan wata bakwai su ne ake cewa bakwaini. Sai wata tara shi ne akasarin mata a wata tara suke haihuwa. Amma idan aka wuce wata tara ɗin nan, goma, sha ɗaya, sha biyu, sannan ta haihu. Irin waɗannan yara su ake wa laƙabi da shekarau, idan namiji ne shekara, idan mace ce.
0: Saboda daɗewarsu a cikin mahaifiya.
1: Ya shige lokacin da ake kiyasta mace za ta haihu.
0: Masha Allah. To, za mu so mu ji wato bayani dangane da ita kanta al'ada ta haihuwa tun daga wato ɗaukar ciki har izuwa ranar da Allah subhanahu wataala zai sa mai juna biyu ta buɗe ido.
1: Kamar yadda na ce, tsofaffin mata ba a shige wata uku ba su fahimci cewa mace ta samu ciki ba, musamman ta la'akari da waɗancan matakai guda uku. To, al'adun haihuwa sun haɗa da samun ciki da rainon ciki har zuwa lokacin haifewar nan ciki. Kuma misali, idan mace ta haihu, abubuwan da ake yi sun haɗa da wankan biki ko wankan jego kamar yadda wasu suke ce masa. Idan mace mai haihuwar fari ce, bayan ta haihu takan yi aƙalla wata biyar tana wankan jego. Ita kuwa wadda ba sabuwar haihuwa ba ce ko ba farkon haihuwa ba ce takan yi aƙalla wata uku kafin ta daina wankan jego. Amma wataƙila an fi sani da cewa 40. To, 40 ɗin ma ana nufin cewa wanda ka kwana 40 ya cika wacce ta daina wanka ba. Ko da mai haihuwar fari ce wanda za ta yi wata biyar tana wanka, ko kuma mai haihuwa na biyu na uku wanda za ta yi wata uku tana wanka. Idan dai lokacin da ta shiga 40 tana yin wankan nan, to shi ne sai ta yi gumba, ko ta dafa wake da shinkafa, ko wake da gero, ko dawa da gero, ta bayar sadaka. Tana bayin da godiyarta ga Allah da sa ta haife lafiya, ko take cikin ƙoshin lafiya da ita da abin da ta haifa.
0: Na, to, yi wani takabin mu je ga wannan bayani da kai a baya, ka yi bayanin wata kalma. Ka ci kafin a ji rainon ciki. Rainon ciki, to, ko za mu so mu ji bayani ya rainon ciki ne ne?
1: Rainon ciki yakan faru ga musamman mai haihuwar fari. Daga wata bakwai, mai haihuwar fari za ta koma gidansu gaban iyayenta har zuwa lokacin da ta haihu. A wannan ɗan tsakani, kamar ana koya mata yadda ake gudanar da wannan al'ada ta goyon ciki. Rainon ciki na, to, bayan rainon ciki akwai wanda ake cewa zaman wanka. Wannan shi ne ainihin al'adar da Hausawa suke wanda suka gada iyaye da kakanni. Al'adar goyon ciki wanda na fara baya, Hausawa sun same ta ne daga ƴan uwa Fulani. Su ne idan yarinya ta kai wata bakwai da ciki, za ta koma gida ta haifu a can, ta ci gaba da rainon cikin ɗanɗanon abin da ta haifa har zuwa wani lokaci kafin nan ta dawo gidan mijinta. A gargajiyar Hausawa kuwa abin da yake shi ne mace za ta haihu a gidan mijinta har zuwa ranar da aka yi suna. Daga ranar suna ɗinnan ta shi ne za ta tashi a kai ta gidan iyayenta. Wannan al'ada ita ake cewa zaman wanka, wancan rainin ciki wannan kuma zaman wanka.
0: To da kuwa akwai wata hikima da takan sa Hausawa suka ɗauki diyarsu bayan ta kusa haihuwa su kai ta gida domin yin wannan raino na ciki. Akwai wata hikima ne a cikin wannan?
1: Wannan akwai hikima a gida. Na farko dai yarinyar nan haihuwa farji akwai kunya tsakanin da surukanta, kasancewar mafi yawa wancan lokacin suna zaune da surukansu. Wannan kunya din za ta iya hana ta bayanin wani abu da yake damunta. Amma ina a gidanta ne gaban iyayenta, komai zai sai ta faɗi wasu su kuma su wata dukkan taimakon da take bukata.
0: To akwai kuma su al'adun da aka yi su kafin dai wato haihuwa bayan samun juna biyu. Kamar a ce wato kada mai ciki ta je ɗibo rafi, kada ta fitar da shawararsu. To gumi ne daktar zai ce dangane da waɗannan al'adu su ma?
1: Camfe-camfe ne gaskiya. To amma kuma watakila idan za a yi nazarinsu sai a ga cewa kamar suna da hujja ko kuma za a iya karɓar su. Misali kamar yadda kai bayani a ce mace ba za ta je ɗibo ruwa ba musamman da daddare a Rija. Wannan abin da yake nuna a kare mai ciki daga shiga wani haɗari wurin ɗiban ruwa ya yi ta zaune ta faɗi wannan cikin da yake cikin cikinta ya samu na ƙasa. Sannan kuma akwai har wayo al'adar cewa mace mai goyo ko mai haihuwa ba za ta fita ba daga ɗaki ba sai ta riƙe wani abu a hannunta ko wuka ko wani abun nan domin kare ɗanta daga illar shaidanu. To idan abin da yasa take yin wannan kuwa shine idan har aka banta tana yin ta barkatai to ba za ta samu damar kulawa da abin da ta haifa ba.
0: To bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗi da mai juna biyu lafiya an ce an haihu, kafin ma a yi haihuwar an shiga naƙuda, ba ku wasu al'adu da suke gudana ne a wani lokacin tun daga wajen ɗauko ita unguwar Zuma da irin abubuwan da unguwar Zuma take watakila domin ta ba ta taimako na gaggawa a al'adun ciki? Ko wasu abubuwa suke gudana a daidai wani lokacin da mijego ta samu naƙuda kafin haihuwa?
1: Yawa kamar yadda kai bayani daga an fahimci lokacin haihuwa na mace ya kusa sai a garza a kirawo unguwar Zuma. Unguwar Zuma wata tsohuwa ce wadda ta ƙware da karɓar haihuwa, don haka idan ta zo za ta saurara mata. Idan Allah ya yi an samu wasu matsaloli dangane da haihuwa, wannan unguwar Zuma ita take taimakawa. Misali idan naƙuda ta yi tsawo akwai hikimomi da suke amfani da su domin a sauka lafiya. Na biyu idan aka haifi yaro da riga to ita ce takan cire masa wannan riga domin kasancewa a lokacin da yake ciki ba buƙatar iskar shaƙa ta hannun ta jikin mahaifiyarta yake samun wani abu. Amma ranar da ya zo da duniya daga nan rubashi ko iskar shaƙa tana da muhimmanci a wurinsa. Domin idan da za a ce yaro ya fito da riga a bar shi miti 5-15 duba cewa wani jaka ba zai iya rasuwa domin bai saba da rayuwar ta inda zai ci samu zafi kai tsaye ba.
0: To a jami'in kami wani da kai bayan riga ga masu sauraron mu za su sai karin bayani wace riga ce aka haifi yaro da ita?
1: Na wato wannan kamar wani tantani ne da yaro yake cikinsa a lokacin da yake cikin mahaifiyarsa. Ana cewa koya ko faya lokacin da wannan abin da yake ciki din mahaifar ta buɗe, saboda haka abin da yake cikin sa yana yawo ya tsiyaye gaba gida. To idan aka haifo shi da wannan tantani din a cikin jikinsa wanda shi take cewa rigar haihuwa, ita unguwar Zuma ita take da hikimar da za ta cire masa wannan riga cikin ɗan ƙanƙanin lokaci.
0: Zauro kana tare da shirin Kurtun Zuma da yake zuwa daga tashar Rahama Radio Barin Cikin Al'umma mita 97.3 kan zangon FM tare da ni Kabir Abubakar Shishi, wanda yau ma muna tare da Profesa Ahmad Magaji. na sashen koyar da harsunan Najeriya Jami'ar Bayero da ke Kano, inda muke tattaunawa da shi akan abin da ya shafi haihuwa da sauran al'adunta. Kamar abin da ya shafi da

0: albarkan mu da dawa.
1: A jawabin mu kafin mu dai wanda daga cikin shagatawa. Muna mana bayanai da dama akan haihuwa da mishiyar goma da masallacin al'adu da ake gudanarwa tun daga daukar ciki har zuwa ranar haihuwa. To Allah ya sa ga shan haihu yau. Ya kuma sa al'adu ne da ake gudanarwa da baya da zarar an ce an haihu ma'ana an haifi namiji. Akwai sallalu da ake gudanarwa idan mace ce akwai sallalu da ake gudanarwa da dai wannan lokacin kamar haka da ce idan namiji ne akan yi guda ko wani adadi ne mace ce ma hakan nana da lugure shi wannan sabuwa ne murna da nuna godiya ga Allah ko sabuwa da yake da zarar an ce wanda ta sauka a jabar da saurayin uwa da makota
2: wannan abin alfahari ne a wurin iyaye ɗan uwa da abokan arziki a ce wanda ta sauka kalau ba tare da wata matsala ba shin daga wannan lokacin sai zo maganar barka barka ɗin abin da take nufi an zo a yi mata barka a kan ta haife da ita kuma da abin da yake ta haifa suna cikin ƙoshin lafiya kwana ɗaya biyu uku duk lokaci ne na barka to sai maganar ƙauri shan ƙauri aka yi shi da wata uku sati uku ko kwana uku da namiji kwana huɗu da ƴa mace wannan hikima ce kuma ta al'ada wadda watakila al'umma wasu suka bar kansu wannan sani bayan shan ƙauri idan aka kwana bakwai kuma shi ne za a raɗawa abinda aka haifa suna sunan yanka kenan domin gwargwadon irin yanayin da aka haife shi akwai laƙabobi da za a yi masa misali ya fito mai hasken jiki a iya ce masa jatau idan ya fito mai baki ne gari a iya ce masa ɗan baki da sauran ire-iren waɗannan abubuwa.
0: To masha Allah mun ji rabon ƙauri da aka yi a adadin kwanaki idan mace ce idan namiji ne ba. To dangane da batun kunufa shi mana daga cikin al'adu da ake gudanarwa a cikin haihuwa sai ta kuma mai jego wani irin abinci akan tanadar mata ne ta ci saboda ne wannan haihuwa da irin dai abubuwan da ake tanadar mata ɓangaren nama kunu ya ji da shi wasu ne duka
2: hakika waɗannan abubuwa ne masu mahimmanci a game da mai haihuwa na farko dai ko da wani irin abinci ne mana mafi yawa abincin hatsi ne ko a yi mata tuwon dawa ko a dama mata kunun gero wanda kunun kansa iri biyu ne akwai kunun kanwa akwai kuma farin kunu wanda ake da tsamiya kenan kunun kanwa shi ne na ita mai jego wannan farin kunun kuma shi ne a bawa waɗanda suka zo barka su abinda su yi amfani da shi don haka ko da yaushe akwai ƙwarya guda biyu a ɗakin mai haihuwa na farin kunu da kunun kanwa.
0: Kuma da kunuwa ko su kayayyakin da aka tanadar mata ita mai jego domin ita aka keɓance ta na ci ne domin ita saboda ita ne tashi da cikin wani yanayi na jego?
2: Na'am. Wataƙila kaga akwai buƙatar a sama mata nama wanda za ta ci domin wannan matsayinsa na protein ko a turanci yana ƙara wa mai ciki mai haihuwa lafiya musamman an fahimci irin matakan da ta kawo tun daga samun ciki din har zuwa wannan lokacin haihuwa. Shi kansa ƙauri manufarsa ba wai a rarraba wa mutane ba a'a sai an ɗebi wadatacce an ba wa ita mai haihuwa ta ci sannan ragowar ake rarraba ma 'yan uwa da abokan arziki. Ƙauri ana ganin su kamar wasa amma abu ne muhimmanci domin akan yi ƙauri a shekara wata ko kwana biyar ko hudu da haihuwa. To tabon ƙauri mutane suke ƙara fahimtar cewa rana kaza ne za a yi suna don aka na kwana hudu kaga ya rage kwana uku a yi suna idan aka yi na kwana biyar ya rage kwana biyu a yi suna duk da kowacin bayani da muka yi na hanyoyin sanar da haihuwa mutum za ta ci sai an zuwa mata yaji sosai hasali ma akwai abinci da cikin abubuwan da ake tanada akwai kayan yaji wanda suka hada da citta da kanunfari da masoro da kimba da kwalla duk kasuwa dai ita da iri waɗanda ake samu ake hada yajin mai jego da shi.
0: To iwadanta ga shi mun shigo an haihu an sauka an yi ƙauri watakila an raba da shauransu to sai kuma wato ranar suna ita kuma ranar sunan nan akan yi taro idan muka sani al'ada to me ke gudana ne na al'adu a cikin ranar suna.
2: Nan a ranar suna rana ce ta farin ciki ga iyaye da 'yan uwan arziki na wanda aka yi masa haihuwa tun da asuba fari bayan sauka daga masallaci na juma'a na asuba ake shimfiɗa tabarmi da kayan shimfiɗa ne wanda waɗanda suka zo wurin suna za su zauna tun kafin wannan lokaci abin da yake faruwa shi ne ana sanar da mutane cewa akwai suna a gidan ruwa ne ta wuri aka daga masallaci wasu ba su yi wa koma gidajensu sai su zarce da wurin da za a raɗa suna
1: ana sanarwa kuma shigari da dare ke nan
2: ana sanarwa da dukkanin da dare kariya kan tsauri da aka rarraba musu
1: to ga shan tara kofayya domin raɗa suna da asuba an zo ko da safe to me ke gudana ne a wajen wannan raɗa suna ya tun daga kan zuwan shi liman da shauransu ne ke wakana ne a wannan waje
2: a ranar suna da zaran liman ya zo to sanar ne za a fara hidimomi na maganar raɗin suna da farko akwai dama an tanadi rago ko akwai abin da za a yanka wa abin da aka haifa wanda suna ce ko a addini masu haka idan ma wasu gudun da hali an ce mutum zai yanka wa yaro dabba guda biyu ma ba guda ɗaya ba to idan aka so kafin komai liman zai zauna kafin a fara da zai tambaya wanda suna aka zaɓa wa yaro idan kuma sun ba shi zaɓe shi ne zai zaɓi sunan da ya dace ya samu wannan yaro sannan sai a je a yanka dabbar suna idan aka yanka aka dawo daga yankan dabbar suna shi ne za a zauna a yi ta'addu'o'i game da wannan haihuwa da aka yi a faɗi sunan yaro ko yarinya sannan kuma ɗan ma'abba da suke kewaye su ne suke ɗaga wuya suna faɗar abin da aka haifa wanda wanda ba baya kusa zai ji bayanin lokaci abin da aka haifa a wannan gida.
1: To muna da yara sunan ne akwai wani abu da aka raba ne a wannan safiya domin wato farantawa da aka gayyato suka zo a wajen wannan taron sunan da ake saboda kamar da muka sani washe Allah ya shi mutum mai karamci kuma ya gayya an zo masa
2: wannan to a gaskiya kafin raɗin suna wanda dubu waɗanda suka zo ana ba su abinci su ci sai mai kusan an gama cin abincin sannan ne ake fara haɗakar sunan abin da aka haifa bayan wannan yakan bambanta daga wuri zuwa wuri wasu suna raba goron suna kwana na shida da haifar jariri a yi a masallaci a rarraba mutane cewa goron goron suna ne da gidan wane gobe za a yi suna wasu kuma ba sa yin wannan sai ainihin ranar suna ake zuwa da goro a buɗe a daidai wa malamai nasu a daidai wa iyayen mata nasu da kuma iyayen shi angon ƙauri angon ƙarni to sanar da goma sai a rarraba wa waɗanda suka halarci wannan zanen suna
1: da haizu zai mana kofa gida ga ragon suna can an yanka shi yana gefe guda to shi ma ragon suna akan yi masa wasu gididdiba dangane da wasu ɓangarori na al'ada akan fitar da ɓangare kaza a ce dangin uwa ɓangare kaza dangin uba wanzani wadudin turbi jini malami ne ta yi ne duk sa zai ci mai dangane da waɗannan al'adun su ma da suke gudana kan ragon hakika

amin. To musa mun sakwani masu yawa daga masu sauraron mu, amman ga wasu daga cikin su kamar Babanne mai kaji da wakin kudu ya kuma sako na fatarhiri, muna godiya. Akwai Hassan Umar dalibi mai son makamar aiki gidan rediyon Nigeria Kaduna, ya tambaya ni wani ne asalin wasan dambe kuma dalilan yin wasan damba. To sai mu ci ga kasance mu cikin shirye-shirye insha Allah, ya ka ji mu da wannan bayani da karin bayani. Sai wata tambayar da ta zo daga wani sauraro wanda babu suna, yace wani menene asalin Bahaushe kuma su waye Hausa bakwai da Banza bakwai. Hausa bakwai su ne

kano kila mga sa kwanka napata hili muna angudia na mtuwa ya sa kunita mbui kushahi kukaru mbali ya mpande ule namba wea sibili takwa sibili takwa sibili takwa sibili mishida udu utara sibili takwa sibili takwa sibili takwa sibili mishida udu utara ambale jini sashi shirika kashinja uwa mchimura Abubakar Musa Tumani njia na kumagamata rukabia Abubakar Shishini kia napata hili. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

ranka sabo Rama Tumbu yayi Allah wadi da rahoton kashe ɗaya daga cikin malamai da aka yi garkuwa da su a jihar Oyo. Hukumar babban birnin tarayya Abuja ta nuna damuwa kan yadda kungiyoyin masu aikata laifuka ke amfani da mara wato madarata wajen safarin miyagun ƙwayoyi. An buɗe taron addu'o'i na musamman na tsawon kwanaki bakwai a nan jihar Kano. Daga kasashen ƙetare shugaban Amurka Trump ya sake yin gargaɗi ga Iran yana mai kira gare ta da ta hanzarta amincewa da yarjejeniyar zaman lafiya.

Kwangila gabanin sama takardar izini daga hukumar wato certificate. Haka zalika hukumar ta fitar da wasu sabbin ka'idoji da za su samar da daidaito wajen bibiyar dukkanin kwangilolin da hukumomin suka bayar. A wata sanarwa da daraktan yada labarai da hulɗa da jama'a na hukumar, Zira Nagayaftar ya ce an samar da tsarin ne domin rage kashin kuɗaɗen da kuma dakile cin hanci da rashawa da yake tutuwa tsarin bayar da kwangila a ƙasar nan. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni a matan Isa Abdulrahman.

da Langida a matrin Isa Abdulrahman labarai da rahotannin nazo muku ne daga nan sashen labarai da lamarin yau da kullum na gidan Radio Rahma farin cikin al'umma ne ya da shirye-shirye akan mita 97.3 Zanguna FM labarin zai dora a dakacin mu.

cikin gargadi ga Iran yana mai kira da ta hanzarta wajen amincewa da yarjejeniyar zaman lafiya. Sakon hikimar na wannan rana ke cewa idan aka faɗa maka sirri ka adana shi, bayyana sirrin dan uwanka domin kawai ka faranta wasu, hakan babban kuskure ne. Da fatan Allah ya ba mu ikon kiyaye sirrin da aka ba mu, amin summa amin. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan gidan Radio Rahma a farin cikin al'umma, da Nafi'u Yahaya wanda shi ne editan labaran a wannan rana, ni Mubarak Hamza Adamu na karanta, nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya.

0: Masauraran mu assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su farkin shirin namu na yau a rahoton gane mana hanya za a jiyar da kallo ya koma sama bayan da wasu yan daba a hotoratin shama da ke nan birnin Kano suka bindige wani babban jami'in dan sanda a yayin da suka kai daukin kwantar da tarzoma cikin dare
1: har ya kai wanda yake matsayin SO admin officer na rundun dan sanda ta hutu da gaba daya har sarsa
2: ne bin da ne an kawo ta ga wasu na ce sun fita ana fadin daba sun je an garbe shi
0: sannan ma je da iyaye mata a unguwannin zage da kofar mata da ke nan birnin Kano suka zargi jami'an hukumar da shaye-shayen kayan maye ta ƙasa da raunata su da harsashin bindiga
3: sai sakan mu hari ne ce wai Allah ku cin mun harbe ni ya harbe ni sai yana ta tafi da gudu idan ta masa harbe da aka faɗa ta
2: mu a wurin sanki kishi fadi ya ce sai ga mun ya kace yanzu emergency an harbe shi a ciki
0: to za a ta garin yaya har laifin dankali zai shafi rogo haka kuma za a ji yadda a kibiya wasu fulani suka taka sahun barawan babur inda har jama'a suka rufe su da duka har sai da aka kashe mutum guda

0: Dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da matan dalilan kotun magistrate mai lamba 5 da ke nan birnin Kano take fara sauraron wata shari'a da ake zargin an gizon bar naira miliyan 137. Suna na Rabiu Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu.
1: Alhaji me kuma ya kawo wannan?
2: Ai uwan gida so nikin kammala sayayyar mu anan ba sai mu shiga kasuwa ba.
1: Ta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
2: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai saka ta fara kantin Basir Store.
1: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da macaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
2: Kwanne ku uwar gida, Basir Store na ingantaccen doya ga masu safara, sai ga roba ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba. Domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da gani. Tataccen manjan da babu gauraye a cikinsa.
1: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
2: Uwar gida ai ba iyalanka ta fara kantin Basir Store ɗaya ba. Muna da kayan shayin goruba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
1: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su fi domin samun nasu gara ƙasan.
2: Basir Store na nan a unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilali ko masallacin Gani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku samu a nan Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka. 0800 364 4 5 ko 0800 87 2 3.

0: Koda kikir baba.
1: An sai ji naje kai dakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da kawayen amaryan nan sai san cinyar da aka gungaje ta da katifar uniform.
0: Ai katifar uniform ita ce furar dubara ga mai saye ga inganci. A dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya.
1: Har da lafiya mai gida?
0: Kwarai kuwa domin bayan ga amare da uwar gida mai burin sabuntawa. Akwai katifar uniform da gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya. A gefe guda akwai ta ƴan makaranta. Akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci.
1: To ni ma mai gida fa gaskiya.
0: Na fahimce ki. Za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
1: Ina godiya mai gida.
0: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan.
2: To za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan daka rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09020350467 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram. Kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahamatv.com. A don haka tunda an ce ga goshi ga gabas a fara da azancin nan na baba na daka amma kuma gemu na waje inda al'ummar unguwar Maidile dake a yankin karamar hukumar Kumbotso suka nemi dokin dan majalisar dake wakiltar Kumbotso da ya kai musu agajin gaggawa akan aikin titin da aka barje shi ba kuma tare da an kammala shi ba. Ga dai yadda Abubakar Sabiu Karkasara ya gana da mazauna unguwar.
3: Sunana Zaharuddin Ismail Maidile. Mu kukan mu yanzu shine muka kawo ga wakilin mu a bisa titin Hangala da aka zo aka fare mana, aka zo aka barje shi. Ga kura tana damun mutane mutum idan ya taho da matarsa mai ciki kafin ya kai ta asibiti. Wallahi ya ji gata a wannan titin. Saboda haka wakilin mu dan kawo muke kira ga shi da idawo ya zo ya karasa mana wannan titin Hangala.
2: A cewar al'ummar ta Maidile, bai kamata dan majalisar ya zamto makar ciki mai manta kyautar jiya ba.
3: Sunana Abubakar Awul Alam daga nan Maidile layin Hamdala.
4: Titin nan an kai walan wata 8 da barje shi. Duk yanzu harkokin kasuwanci ya tsaya. Masu dinki sun rufe, masu sayar da kayan masarufi abin da zamu ci abinci. Saboda haka muna buƙatar ai mana adalci.
3: Yasa suka rarraba shaguna.
4: Ai ga baki da kura tana cika mana hanci. Hukumar mu yana ciwo.
2: To da so samu ne ai da mun ji ta bakin dan majalisar wakilai ta tarayya mai wakiltar Kumbotso Honorable Dan Kawu. Amma dai da zarar mun same shi za a ji daga bisani. To anan gaba kadan a rahoton ga ne muna hanya za a ji yadda kallo ya koma sama bayan da wasu ƴan daba a hoto rutun shama suka bindige wani babban jami'in dan sanda a yayin da suka kai ɗaukin kwantar da tarzoma. A don haka kafin jin ƙarin bayani a kai ina ga mu leƙa ƙaramar hukumar Kibiya inda rashin sani ya sanya al'ummar garin Tarano suka farwa wasu Fulani su uku da ke tafi akan babur a daidai garin Duku a yayin da su al'ummar ta Tarano suka fafako wani ɓarawon babur inda kuma suka farwa waɗannan Fulani da suke tafi akan babur da tunanin cewa ya ɓarawon da suka fafako ne har kuma aka kashe ɗaya daga cikin Fulanin mai suna Dare.
5: Tarin an biyo yaro ya kwaci babur ɗinsa to yana mishi da rarrabin dukan shi ɗin na iya iyo ya kawo cikin wani gari ana ci mai Duku da su matasan garin Tarin da Duku ɗin suka fito suka to irin kai gudunmu wannan. Sai Allah ya kawo su Fulani guda uku a kan mashin za su wuce su suka kwaci babur ɗin ba su wani sai Allah. Su Allah shi dukan sa sun zo aka datse su aka ta dukan su har aka kashe guda ɗaya wanda suka gana ci mashi dare. Guda biyu kuma aka kama su aka musu duka da ɗaya gudu ɗaya kai ƙasa ƙasan shi a wurin to sabon sa da suka tafi da gawar da kuma shi wanda aka kai ya yare.
2: Shedun gari da ido suka ce daga bisani ne ƴan sanda suka fara kame tare da tafke waɗanda ake zargi daga cikin su kuma har da wani mai suna Musa Laro da dai sauransu.
5: Yan cikin tarwa ko irin su Musa Laro da shawar su sun ku ne su suna nan CCID a ɗan ana tafa min addu'o'i ba.
2: SP Abdullahi Haruna Kiyawa shi ne mai magana da yawon rundunar ƴan sanda a jihar Kano kuma dukan ƙoƙarin jin ta bakinsa ya tattara. Akwai buƙatar al'umma su kiyaye ɗaukar doka a hannu domin gudun yin da na sani daga bisani. To yanzu kuma bari mu leƙa kotun majistare mai lamba 5 da ke a gyaɗe-gyaɗe a birnin Kano inda a yau kotun ta so ta saurari ƙarar da aka shigar akan tuhumar cin amana da kuma cutarwa ga wanda aka yi ƙara mai suna Salmanu Mahmuda. Mai karar yayi ikirarin cewa ai wanda yake kara ya karbi kudade $78,400 domin musanya masa su zuwa kudaden naira kwatankwacin naira miliyan 137. To sai dai kuma a yayin ganawar mu da lawyer wanda ake kara wato Barista Awal Bashir Idris ya ce basu gamsu da tuhuma-tuhuman da ake wa Salmanu Mahmuda ba.
6: Abun da kamar almara wai shi Salmanu ya je gurin shi nominal complainant din ya je gidansa wai ya gabatar mai da kansa akan cewa wai shi makwabcinsa ne sai ya ce wai shi nominal complainant din ya bashi kuɗi $78,400 wanda ya yi daidai da naira miliyan 137 wai cewa shi client namu kenan Salmanu Mahmuda wai zai bashi naira wai sai da ya bashi dalan wai ba mai san shi ba fa wai sai da ya bashi kuɗi dalolin kenan sai wai bai bashi kuɗin ba 2024
2: tun kafin sannan sai da ƴan sanda daga rundunar ƴan sanda shiya ta daya a birnin Kano suka tafi da motar shi wanda ake tuhuma wato Salmanu Mahmuda a lokacin da suka yi yunkurin kama shi a gidansa bai kamu ba sai dai lawyer wanda ake kara ya ce tun bayan da ƴan sanda suka shigar da kara a gaban kotun magistrate mai lamba 5 dake a gede-gede a birnin Kano har yanzu ba a iya sauraron shari'ar ba
6: to da suka rike motar sai suka dawo da mata din gaban magistrate court 5 suka kawo FIR amma ba ya arin nan ba
2: Barista Awal Bashir Idris ya ce sun gamsu da azancin nan na ciki da gaskiya woka bata taba huda shi
6: to kuma shi wannan da ya ce ya bada kuɗin nan babu shaida na ganin ido babu wani rubuci ya je yau ko yaro ne dan shekara 4 ba za ka zo ka ce baka rubo san ka ba kawai muna jira mu ga alkali mai zai amma abinda muka dauka shine wannan abun ba wata madogara
2: a yanzu haka dai kotun magistrate mai lamba 5 dake gede-gede a birnin Kano ta dage ci gaba da zaman kotun zuwa ranar 20 ga wannan wata na Mayu na shekarar 2026 to yanzu kuma sai rahoton a ina gizo yake sakar ne Inda mazauna garin garin Danga dake a yankin karamar hukumar Gabasawa suka koka akan hanyar su da suka ce an fara aikin ta amma kuma komai ya tsaya tak tamkar an yi ruwa an dauke ga dai rahoton da Shamsu Muhammad Kundila ya hada mana
7: al'ummar yankin sun ce duk da cewa an fara aikin hanyar daga garin Kawo amma aikin ya tsaya tak ba tare da an kammala shi ba kamar yadda al'ummar yankin suka shaida wa filin ku na ku karkada kunnuwa ku sha labari a wata ziyara da filin ya kai yankin kafa da kafa
8: sunan su Muhammad Danga wannan dawo yawa na hanyar nan kawo zuwa ga wannan hanyar suna damu mutaka yau akwai abubuwa saboda wannan mutum 100,000 a hanyar suna muranta amma hanyar zai sa samu kasa gani wani kwasu ta ce wani hanyar dina da tsohon shaman a nazarin yi da an daga ta kwanye hanyar na kusan 2,000 hantu aka je yin project na zamu da kokos ba a kara taɓa hanyar nan ta lalace ta da suna kakkari na wasu masu mutu a kan hanyar to yana ta kokawa har yanzu ya Allah ya ta kai har rabin jiba akwai garuruwa manya manya da kuma noman rani wanda daga cikin Kano ma suna zuwa nan suna noman rani suna na rabi da sari ga danga hanyar ne ta lalace sosai fiye da shekara 40 ma to ɗan siyasa dai suna ta alƙawari akan za su gyara hana amma har yanzu Allah bai sa mun samu dacewa an gyara ba
7: bayan matsalar hanya da al'ummar wannan yanki suke fama da shi al'ummar garin garin danga sun dade ba su da ingantacciyar wutar lantarki inda suka bayyana cewa kusan akalla shekaru 15 kenan yankin na cikin duhu A cewar su rashin wutar ya janyo koma baya wajen ci gaban yankin musamman a bangaren sana'o'i
8: wuta ko ba masu rai dama da ita saboda wuta ta fi shekara 15 ba mu dauka babu zancen a gyara an dauko ta daga bakin zalin to duk kwadi ya fadi ne su ciciri babu ruwa da rashi ba a gyara kaga kawai kun ya fa wani sun cice wani madan sai kaga ai aiki ne ya wanda kuma da an yi da hankali ai da zai ba mu bule ne kun kuma ba ba shi ne ne siyasa da ya kamata a ce su cishe area ko da ba su da shi Ina da ɗan dubi ma ya san mu tsala ko sai mu gani ko daga cikin saman ne ko kuma rashin matsawa shi irin tasu
7: mazauna yankin na fatan gwamnati da shugabanni za su dauki matakin da suka dace domin kawo ƙarshen matsalolin da suke fama da shi Shamsu Muhammad Kundila ku karkada kunnuwanku ku sha labari
9: ta

0: jimi
1: za ku iya samun kamfanin Abdullah Haman Deko akan titin Bashir Tofa garin Albasa ko akan lambar waya kamar haka 07 70 11 11 12 ko 09 60 60 11 12.
2: To madalla, to yanzu kuma sai rahoton gane muna hanya. Ina yanzu haka dai kallo ya koma sama bayan da wasu 'yan daba a hotoron maradin suka bindige wani babban jami'in dan sanda mai suna Sani Isa, wanda babban jigo ne a ofishin baturen 'yan sanda dake a hotoro. A ziyarar gani da ido da na kai hotoron sa ya kwatas inda gidan marigayin yake, na taras an yi jana'izar sa da kuma alamun jini a wurin da aka ajiye makarar sa, inda kuma jami'an 'yan sanda da sauran al'umma suke cike da alhinin rasuwar marigayin. Najib Muhammad Abubakar kani ne ga marigayin.
3: To abin da faru gaskiya ga rashin jiyar magaraba sun yi mayar ita yayata da su matarsa, wanda a lokacin bayan sun yi lafiya lafiya, to kuma bayan sun gama wannan to sai karfe zuwa 10 kamar sun da asa bai dawo, tun ta saba haka wani lokacin suka fita special duty, so ta san dai in ba waya ba matsala, tun da wani lokacin aiki yana kama da haka, so dai suna kwance dai kamar dai babaci dai aka gan suna jeji mamun to ya lafiya. Karfe 2 ne dai aka kawo mata gawarsa, aka ce sun fita ana faɗin dawa sun je an karbe shi, so shi ne aka kira mu a cikin dare muka tashi muka taho muna zuwa muka tarar da shi, jikinsa jini na zuba muka tarar da shi dai kawai ya riga ya tafi.
2: Na ake faɗin dawa aka kira su,
3: an ce a hoto da ne mata maraba, an ce a nan ne ake yin faɗin dawa aka kira wasu, to sun je kuma abin ya faru.
2: Shi kadai aka harba to?
3: Gaskiya shi kadai ne da wanda muka ji labarin wanda aka harba, kuma shi kadai ne ya jikkata har ta kai ga ajali ma ya faru.
2: Misali yanzu su 'yan daba kenan sun fara fitowa da bandaga ke.
3: To shi ne abin da muke tunanin wa to a ce 'yan daba an ce sun yi harbi, to mu shi har yanzu ba mu san ta kamar wani a'a daga su ne 'yan daba ne ko kuma a'a ne ya faru ne, amma da ana da kirin cewa 'yan daba ne, tunda abokan aikin sa ma da yakinin ba wanda ya cutar da shi, domin mutum ne wanda duk wanda kai magana ba wai ɗan sanda ba ko ɗan unguwa duka, ba wanda zai faɗa yawan wannan ba Allah. So mutum ɗan sanda ya rumu mutum ba, a duk wanda zai zai faɗa abin alkhairin sa, amma ƙudan sa ko wanda ba san cewa wai ɗan sanda ba ne, suna ganin halin sa ba irin halin 'yan sanda ba ne wani bada. So da mutum ne wanda duk inda kawai da matsalar ka sai ya tsaya maka kamar ɗan uwan ka, yanzu ya kai tsaya maka kan matsalar ka, ba shi da problem da kowa.
2: Ƴaƴan sa na matansa ne?
3: Matarsa da ƴaƴan sa takwas, mata huɗu maza huɗu, guda uku ya aure da su, akwai ɗaya a auren ta bayan sallah.
2: Ga dukkan alamu mutuwar wannan babban jami'in ɗan sanda daga ofishin baturen 'yan sanda na hotoro a nan birnin Kano ta girgiza waɗanda suka san shi da kuma sauran al'ummar da ke a hotoro.
4: Ni a matsayina na Jibiru Idris na san a matsayina na dubuci kunun da na kawo ku dubuci na jihar Obis, mun yi aiki kafaɗa kafaɗa da shi, wanda duk wata matsala da ta taso wani sa'in yakan shiga a wurin ta cikin maslaha ma ba tare da an tada jijiyoyi ba.
2: Mutanen an kama musu haka ko kai aka yi aka masa wannan?
4: An kira su don su kai doki sakamakon faɗace-faɗacen da muke fama da shi na daba, wanda sun ji labarin da muke samu ma har sun kore 'yan daban, kuma daga baya suka koma bayan taso wani abin shi ne har wannan abin ya faru.
2: Can anya kuwa babu karancin jami'an 'yan sanda a ofishin baturen na 'yan sanda da ke a hotoro? Domin ta yaya za a ce admin officer ko kuma a ce staff officer da yake a bangaren mulki shi zai tafi kai ɗauki domin magance rikicin 'yan daba? Akwai zargin cewa 'yan siyasa ne suke taka rawa a yadda ake daɗa samun ɓullar rikice-rikicen 'yan daba a sassa daban-daban na birnin Kano.
4: Ina kira ga 'yan siyasa a dubi girman Allah a daina ba matasa dama don gurɓacewa a wannan harka ta siyasa, domin wannan abubuwan da suna da alaka kamar yadda muke ji ana ta zargi manyan masana yana da alaka da shigowar siyasa, wasu ma yanzu suna gidan kurkuku kuma za ka ji an fito da su.
2: SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine mai magana da yawun rundunar 'yan sanda a jihar Kano, na tuntuɓe shi amma kuma ba mu samu jin ta bakinsa ba. Shin ko an kama waɗanda ake zargi da wannan aika-aika ta bindige babban jami'in ɗan sandan? Shin garin yaya har 'yan daba suka fara amfani da bindiga? To masu hikima dai na cewa alhaki tamkar kwikwiyo yake. To daga can kuwa zango da ke a kofar mata a nan birnin Kano, wasu iyalai ne suka zargi wani jami'in hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa a nan jihar Kano da raunata wata mata da harsashi a kafada da kuma raunata 'yar ƙaramar 'yarta a lokacin da suka kai su mame domin kama matasa masu shaye-shaye da kuma dillancin kayan maye.
5: Suna na Fatima ne, ina zaune a gidan su muka ji kudu yadda wasu yanzu, ina da yaro sai na ce bari mu fita a roƙo sai fin layi, ina fita sai na gan shi ma a ƙofar gidan, sai na ce mai wuce gida ina sa shi a cikin gida za mu sa sakata, sai na ji an turo na ɗauka ma irin yaranmu ne, sai na ga endros ɗin ne. sai na tura ya tura na tura ido
4: amma da ya kika iya gane Andros ne wata alama
5: ke da a jihannansa da kuma kakin shi da hulashi sai ya tura na tura sai sa nan sai take kawai amma ba an dawo isa shi lafiya kawai sai ya bude yaron kuma sai suka yi gida da gudu sai ni kadai a so sai ya harbe ni a hannu sai ce wai Allah ku kuce ni yan harbe ni yan harbe ni sai yarin ya ta fito da gudu sai ta rike ni kafin ta rike ni ma na fadi daga nan ba hijabi ba takalmi haka sai ta ce mu kawai tafi
4: majin sai da mafi akan ta kuma da kofar gida mun fito ne da ita ma sai ya halge ta a
5: kafa ɗaya yanzu na ga gashi an fito da
2: ita ma Halima daga goren dutsa a birnin Kano wadda halin yanzu suke a sashen bada agajin gaggawa na asibitin kwararru na Murtala Muhammad ta koka da cewa jami'an sun harbi danta mai suna Ibrahim a lokacin da yake kan hanya zuwa kasuwa
5: ina zo ina gida sai aka yi waya aka ce in zo asibitin Murtala an harbi yaro na a ciki
4: yaron ki mai suna wa
5: Ibrahim
4: to ke ba irin zango din bace inda wannan al'amari ya faru
5: mu a wurin dutsen miki kasuwa na ya tafi shi kwari ya tafi sun bi shi a ɗan sun miki nan Allah isa komai da wannan al'amari aka harbe shi a hannun wuce ta hannun na shige cikin sa yanzu dai muna asibiti kuma an yi aiki a cikin nasa
2: Sadiq Muhammad mai gatari shine mai magana da yawun hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta ƙasa a jihar Kano na tantube shi amma kuma bai ce ko da ufan ba akan batun Shinko ya dace jami'in tsaro ya koma salon aiki irin na ƴan daba to masu hikima dai na cewa ai bai kamata laifin dankali ya shafi rogo ba
0: kana burge ni kana burge ni kana burge ni
6: ma ye da sallah ina so ki kani inda zan auliyo mai jirgi
7: ni kuma da sallah ina so kalli taurarin fina-finan Hausa
8: da gasu ido da ido mu shawo tuna
9: ni kuma ina so na kalli ƴan dambe
10: ai ma biye musu zaka yi har gida nawa zamu kasu
9: kwarai kuwa ai duka wannan wasannin da ma karo musu zamu kalle su ne a guri daya wato Feeling Trade Fair eh shakka babu Calf Communication sun shirya muku kayataccen wasannin sallah wanda ba a taban irin sa ba a kafadin arewacin Nigeria
10: ku zo ku da iyalanku cikin Trade Fair akwai bangaren wasannin yara da suka hada da lilikan wasa na yara swimming pool da jirgin kasa yara su hau doki a yi musu hoto
9: akwai turarin fina-finai da za su yi wasa a kullum da suka hada da Ado Kwanja Adam A Zango Hamis Breaker Alijita Aisha Najam Baba Dan Auto Fitusi Yahaya da sauran jarumin fina-finan Hausa akwai bangaren fitattun ƴan TikTok gaba daya mujima akwai bangaren ƴan dambe mazaje
10: akwai dan asharalle da masu kidan kwarya da ƴan goroso
9: duka waɗannan wasanni za a gudanar da su ne a kullum daga karfe 10 na safe zuwa karfe 10 na dare a filin Trade Fair dake kan titin Zuro a jihar Kano
10: kudin shiga naira 1000 ne kacal
9: daga washe garin sallah zuwa 7 ga sallah
11: Islamiya tare da tafizi Qur'an inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai to sun ka dole ne mun yi wannan addu'a ne mun ana ibawa a wasu sa'adatu ne kan zariya da kudu za ku iya tuntuɓar dalar tashin makarantar a hajji guda ɗaya da mu ko da ta isa da la a kan lambar waya kamar haka 0800-2611-2 haƙƙin ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
2: To yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo. Inda sakon farko yace lalle akwai bukatar gwamnati ta ƙara jajircewa a bangaren tsaro, sako daga Ahmad Sunusa Adam. Lamarin da ba har ya kai haka, to Allah ya kawo mana dauki, sako daga Sai da Ahmad Daidai Abuja. Allah sarki kasar mu Najeriya, Allah ya kawo mana sauki, sako daga Tasu Usman Umar Kano Bici Lamba. Masu ba da taimako Allah ya saka muku da aljanna sako daga Wambai Nato Keffi jihar Nasarawa Allah ya ji dan honorable Anas Allah ya kawo mana gyara a Najeriya amin sako daga Abubakar Sadauki Fanda su kuwa sakonnin Jafar Adamu Zangon Aya Zaria da na Aliyu Muhammad Gwarzo da na Umar Bayanka Kefu jahar Nasarawa da na Tanko Afara Baka anguwan Sadiko Kwana jahar Kefi da na Umar Meshayi Rugar Fulani Kefu jahar Nasarawa da na Isiya Nasidu Burji Doguwa da na Kailani Mani dan mutan Tamilo Zuba birnin Tarayya Abuja da na Abdullahi Galas Badawa Galadima da na Bella Shala da abokin sa Magaye da kuma sakon Musa Kafin Hausa jahar Jagawa dukkanin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin kuma lambar turo da sakonnin ita ce 09020130567 a yanzu to akwai yarinyar nan Khadija mai ciwon idan gulakoma wanda idanunta gaba daya suka yi da kwadakwa suka bulluko to ta amfana da naira 63,250 a tallafin da wani bawon Allah ya turo da su a ranar Juma'a da ta gabata naira 100 inda kuma muka je asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano sashen nan ake kira da suna Muhammad Sunusu Radiology aka biya kudaden
12: nishin sitini kaka Khadija mai fama da gulakoma aka zo na asibitin Malam za a biya 60 da uku da 250 an fi gode alshi albarka Allah ya saka kuma da alsheri Allah ya yi asiri
13: Abdulaziz Muhammad ina da ciwon kashi sanadiyan ciwon nan faduwa a machine yanzu na samu wani bawon Allah ya taimake ni ya saya min magunguna 10,000 na gode Allah ya albarka Allah ya bashi abin da nake ne abin da yake nema duniya da lahira Allah ya kara mishi daraja Allah ya kara daga asibitin Murtala na gode bawon Allah
12: wannan bawon Allah ya taimako da kuɗin siya ya ta magani 10,014 an gode Allah saka da alheri Allah sai ya dauka gidan aljanna na gode na larurar kwakwalwa na gode
14: sai wa kakata magani na ciwon hawan jini da suga ina 9,000 an gode Allah saka da alheri
2: to a dazu ne kuma muna gabda tashi wani bawon Allah ya kawo tallafin naira 60,000 domin sai a majinyata magunguna to da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako kana muna addu'ar Allah ya share hawayenku kamar yadda kuke kokarin share hawayen bayan sa amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu kintse shirin da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Hussein Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da Usman Ai Datti da Idris Kasim Hausawa da kuma Abubakar Sabiu Karkasara ni Rabiu Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jukwan da yardar Allah mai kowa mai komai a huta lafiya
15: ya ka ga wannan babban gidan
16: a wannan yayi
15: ka ga ne akwai isassun dakuna za su wadaci yare na gaba ta
16: ainihin maka munna amma ina fatan bi ka canjo sunan da ke kan takardun gidan
15: na siya na biya

0: Sasa.
1: Kuda kacin. Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da warhaka. Kuma barkanku da sake kasancewa da ku. A cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka. Shirin da kan bayi wa ɗan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokradiyya, kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba. A gabar da ake gabar da shiga kakar babban zaben shekarar 2027, jigajigai a jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa na ci gaba da aika saƙon a daure a raba biki ga shugaba Bola Ahmed Tinubu a kakar zaben 2027. Cikin masu wannan zance har da tsohon gwamnan jihar Zamfara Sanata Abdulaziz Yari. Sanata Abdulaziz Yari ya yi kira kana ya buƙaci al'ummar yankin Arewa da su daure su marawa shugaba Tinubu baya a zaben da ke tafi na shekarar 2027. Yana mai cewa kamata ya yi a ƙyale kudancin ƙasar nan su kammala wa'adin zangon mulki na shekara 8 domin a samu muradin haɗin kan ƙasa da daidaiton sha'anin siyasa. Rahotanni sun bayyana cewa Sanata Yari ya yi kira ne tare da neman wannan bukata a ƙarshen makon da ya gabata a yayin wani taro da ya yi da manyan malaman addinin Musulunci a garin Talatar Mafara, inda ya bukaci shugabanni na addini da su tsananta yin addu'o'i domin samun zaman lafiya da tsaro mai dorewa a fadin wannan ƙasa. Sanata Abdulaziz Yari ya ce abu ne da ya zama wajibi yankin Arewa a wannan gaba ya saka alheri da alheri na irin goyon bayan da aka baiwa tsohon shugaban ƙasa marigayi Muhammadu Buhari a tsakanin shekarar 2015 da yake neman mulki da kakar 2019. Yana mai cewa ƙawance tsakanin yankin Arewa da Kudu maso yamma ya kasance al'amari mai matuƙar mahimmanci ga tsarin siyasar ƙasar nan wajen samun nasarar zaɓe. Ko da yake Sanata Yarin ya bayyana cewa yankin Kudu maso yamman nan ta yi tsaiwa irin ta daka a bayan marigayi Muhammadu Buhari a duk tsawon lokacin da yake shugabancinsa, don haka ya zama wajibi ga yankin Arewa maso yamma su rama biki ta hanyar marawa burin shugaba Tinubu baya a kakar zaɓe mai zuwa ta 2027. To sai dai magoya bayan jam'iyyar hamayya ta ADC irin su Hadimi ga Alhaji Atiku Abubakar kan kafafen yaɗa labarai na Hausa Honorable Sharfaddini Kantun Kwari ya ce a kakar babban zaben 2027 ɗin dai akwai buƙatar a sauya wa gyambo ƙafa a salansa na ƙalubalantar gwamnatin APC mai mulkin ƙasa.
2: A wannan lokacin duk wasu gutsuru-tsoma dole mutane su san me yake musu ciwo kuma su san shugabannin da za su zaɓa. Dole shugabanci zai kasance a Arewa in Allah ya yarda, kuma Arewa ma mai girma Atiku Abubakar, saboda duk Najeriya ta yarda shi kaɗai ne ɗan adawa da yake adawa da gwamnati, ɗan adawa da ba zuwa yake karɓi gudun gwamnati don yi adawa da su, saboda ka san akwai 'yan takara akwai 'yan takakara.
3: To amma kana ji yadda fa wasu ke kiraye-kirayen cewa a rama biki da biki shugaba Tinubu nan irin gudunmuwar da ya baiwa yankin Arewa wajen ganin tsohon shugaba marigayi Buhari ya samu dama shi ma a bar shi 8 ɗin nan yanzu ana ba shi Arewacin magana.
2: Wallahi wali wani tsohon gwamna ne kuma sanata yake wannan surutan, mu dai shawarar da zamu ba shi ya je ya ci gaba da haƙe-haƙen ma'adanansa shi ya fiye masa, amma shawara ya ba wa 'yan Arewa da 'yan Najeriya a ce su ƙara zaɓar Bola Tinubu. Shin mutane ba sa cikin matsalar abinci? Babu matsalar tsaro? Babu matsalar tattalin arziki? wani abu da ka sani in dai dan arewa zai yanzu duba abin da ake wa ƴan rufa'i amma akwai sauri da har yanzu ba a iya daukan mataki akan sa ba wannan lokaci ne da talakawa za su yi gwamnati hukunci kuma hukunci mai tsafta kuma dadin da naji wallahi wali da NAPC da ƴan kayan gwari duka sun yadda cewa gwara su zabi mai girma a ciko a bakar jam'iyyar ADC a zaben shugaban kasa domin shi kadai ne dan takara da zai iya zuwa ya tunkari gwamnati shi kadai ne Tinubu yake tsoro domin ba abin da yake ruda shi irin mai girma a ciko a bakar
3: to kuma ya zakai da wancan lamari da aka ce ita jam'iyyar ku ta ADC tana da matsala
2: duk wanda ka ji ya ce VC tana da matsala shine da matsala kuma wanda suka zo suna fadar wannan yaran Obasanjo ne da suka je suka karbo kwangila wanda za su zo su rusa takarar ADC saboda Tinubu ya wuce karka dada karka raga kuma duniya yanzu ta gane me suka shirya yadda za su zo su taimaki Tinubu ya koma dan haka 2027 in Allah ya dace mun kore jam'iyyar APC
1: hadimi na musamman ga Alhaji Atiku Abubakar kan kafafen yaɗa labarai na Hausa kenan wannan rabin Sharifa Dini Kantun Kwari a nan Kano da yake dai gabaci da jam'iyyar APC ne mulkin kasa ke gudanar da zaben fitan gwani na tabbatar da ƴan takarar sanata a wannan kasa bari mu ji yadda take wakana a wajen taron tabbatar da ƴan takarar sanatan shiyar Kano ta tsakiya da ake yi a karamar hukumar Gezawa inda muka jiyo shugaban gamayyar kungiyoyi na jam'iyyar APC Alhaji Kabir BBC Dala na jawabi da jan kunnan masu shirin kawo wa jam'iyyar APC tarnaki a zabe mai zuwa
0: wannan taron na yau delegate ne aka kirawo daga lagarkan mun 15 domin su zo su tabbatar da goyon bayan su ga Negema Sadaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau ba taro ne na ƴan jam'iyya ko taro ne na siyasa ba kuma taron yayi kyau delegate din nan lokargan mun 15 sun taru karkashin jagorancin Negema shugaban jam'iyya Honorable Umar Haruna Dokuwa da irin su Musa Ilyas Konkosa irin su Nasiru Jaoji karkashin jagorancin shi Negema Sadauna kuma delegate din nan lokargan mun 15 sun tabbatar da goyon bayan su ga Negema Sadauna muna ƙara godewa Allah kuma ƴan jam'iyya da magoya ba da masoya su ƙara shiri ba da dadewa ba za a yi gangami wanda za a kaddamar da takarar Negema Sadauna Kano a wannan shiya damu daga nan kuma za a kewaya lokal gamin 15 domin a kaddamar da takarar ƴan majalisun tarayya da ƴan majalisun ja kuma duk wanda suke tunanin cewa Negema Sadauna Kano ba shi da goyon baya a wannan area ko mutane

0: wannan shekaru ko kuma tabbatar shi a matsayin dan takara sai kaga mutun yayi baki ya ce yo ba rabo da gani ba mai girma sa dole ka gode wa Allah kuma duk wanda suke kalubalantar mu ko suke tunanin za su dake fadda wannan gwamnati ko dan takarar mu wallahi har sun makara saddore zai ci zaben sa mai girma gwamnati zai ci zaben sa duka yan takarkarin mu za su ci zaben su da iznin Allah domin Allah ne yake bada mulki
1: bututuwan alhaji kabir BBC da lana zuwa ne a yayin da magoya bayan wanda ya nemi tikitin tsayawa takarar sanatan shiyar Kano ta tsakiya a jam'iyyar APC alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura irin su alhaji Sani Makale kura mai tafiyar sa'a ki aika sako kan abin da aka yi wa gunin su AA Zaura
2: irin abubuwan da Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura yi in Allah da albarka Annabi zai dora abinda muke so a dage da addu'a cewa ubangiji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura mutunta tana nan tafi kowa ya sani irin abubuwan da aka yi Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura ba ai daidai ba to amma an ce mai hakuri yakan dafa dutse har isharo masa hakurin Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura da gudunmawar da ibayar a baya kuma da yardan Allah zai zance rayuwa in Allah da lintsimeniyar abu zai zo masa da kafe daren za a yi murna a ce gwanda ma da wannan abu ya faru ga abubuwa da zai ƙara taimakawa al'umma na jihar Kano baki daya ba iyar Kano Center ba shi yasa muke addu'a da cewa ubangiji Allah dukkanin abin da ya sa a gaba Allah ya taya masa
3: yanzu kun zubi da makaman yakin siyasar ku kenan za ku marawa wanda aka baiwa tikitin sanatan Kano ta tsakiya baya kenan a zabe mai zuwa
2: shi ka san kyauta ta ubangiji ba ta yanda Allah ba bayarwa kowa san irin abubuwan da muka yi kuma kowa ya san irin abubuwan da muka sa a gaba na alheri to da yardar Allah wannan abu ba zai faɗi ba in Allah da Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura kudirin da yake a zuciyarsa da tallafawa al'umma in Allah da sai Allah ya san masa
3: nace za ku yi APC ne ko ba za ku yi ba
2: duk wani wanda yake tunanin cewa wai a'a Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura zai bar jami'ar APC yana jami'ar APC daram kuma zai ci gaba da mata gudunmawa dukkanin wannan takara da aka tsayar a jami'ar APC ba wai shi ne tallaba kallon maganar APC ne kuma da yardar Allah APC tun daga sama har ƙasa in Allah da gudunmawar Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura za ta ci zabanta
1: sai dai a gabar da alhaji Sani Makale kura mai tafiyar sa'ar ke aika sako sai ga Mustapha Jeje sheka ya shigo yana cewa sardaunan Kano sanata Dr. Malam Ibrahim shekarau dai zai zama sanata a kakar babban zaben 2027 babu wanda zai iya kwarfe shi domin adamar da ya samu a baya ya taimaki al'umma
4: ɗan takara mai mutunci mai girma mai

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya rabbana na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tadma' wa 'ibadatin la turfa' wa du'a'in la yustajab. Allahumma ya rabbana idza adaytana ilman aw malan aw mansiban fala ta'khudh sa'adatana wala taj'alna nusabu bil ghururi idza najahana wala bil ya'si idza fashalna bal 'allimna da'iman anna al fashla qaribun ila an-najah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa ba'd.
2: Allah subhanahu wata'ala ya farlanta haji a shekara ta 5 ta hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ita Allah ya farlanta haji. Allah na sha wallahi ala nasi hajjul bait wa nita'a ilayhi sabila. Allah ya farlanta haji ga musulmi ga wanda ya samu iko. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye da malaika jibril ya masa akan musulunci da lissafar kunan musulunci 5 fiyo hajjul bait ina tada'ata ilayhi sabila da hajjin hajjata da ku ubangiji in ka samu iko sai ka ji sai da ka haji daya ce daga cikin rukunan musulunci guda 5. Sannan ita haji ita ce ta hada abubuwa guda 2, akwai ibada ta dukiya akwai ibada ta gangaji. Haka ita haji Allah ya fallanta ta akan musulmi ke ore marra a rayuwarka ita ce ake kenta hajjul islam hajjin musulunci ita ce ta koko ce haji kima. Daga ran da ka je ta daga ran nan Allah ya gama auna ka ya baka baka nauyi ya rubuta nauyin ka kuma maka zarce a wannan nauyin har tashin alkiyama ya maka wargaza shi shikenan an gama auna mutum ita haji take haka take. Saboda haka abinda zan dan tattauna ka dan akan haji ba ne maganar ɗaya ce daga cikin rukunan musulunci 5, sannan an fallanta ta a shekara ta 5, sannan tana da aiki na dukiya da kuma aiki na gangar jiki. Akwai wanda gaba sai ta yi akwai wanda kuma harshe shi yake yi. To dan haka Allah ya mata wani abu, tana da miƙata ne, tana da miƙati guda 2, akwai miƙati zamani akwai miƙati makani. Miƙati zamani shine na lokaci, akwai miƙati makani shine miƙati na mahalli. To kuma larabcin ma akwai hikima, zamani aka ce ba da hari ba saboda zaman da daharu a wajen lugawiyun suna da bambanci. Shi zaman abu ne da yake ɗaukan wata 2 zuwa 6, dahar muddatul duniya gabaki ɗaya za ta ɗauki daharu. Sau da ce miƙati zamani na lokaci, shi yasa na wasu da wajen bankwana suke ce ina zamana ka zista dahara ka hayatihi, bai ce ina dahara ba saboda balarabe ne alaihissalam. Sau da ce miƙati zamani na lokaci, shi yasa na wasu da wajen bankwana suke ce ina zamana ka zista dahara ka hayatihi, bai ce ina dahara ba saboda balarabe ne alaihissalam. Ina zamana ka zista dahara ka hayatihi saboda watannin alfarma hudu ne ya yi. To aka zaman da wata 2 zuwa 6, to da kansa za a yi gyara sai ya faɗi zamani bai ce da haruwa alaihissalam. So da aka miƙati zamani na lokaci su ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa alhajju ashhurun ma'lumat, amma a wajen malaman nahwu akwai hazfu. Alhajju mudafun ilayhi ne, kuma huzifar mudafu wawu ƙimar mudafu ilaihi maqamahu fartafa irtifa'uhu fasara alhajju. Asalin tarkibin amalul hajji ashhurul ma'lumat, saboda hajji farilla ce, wani abu ne itibari, amma aikin shi ne wanda ake iya ganin sa kuma shiga. saboda kuma yakan ijazi na Qur'ani kai sai ce alhajju ashurul ma'lumat amma a'malul hajji ashurul ma'lumat ayyukan haji watanni ne sanannu sune shawwal sai wannan zulqa'ada da muke cike kwanan sa goma sai zulhijja su kenan shi ma kwanaki ne na farko goman farko shi kenan an gama to saboda kuma wanda yaje harama da haji a cikin ramadan ba sai ba amma in aka ce yau shawwal ya kama ranar karama sallah an kai harama da haji ifradi ko kirani sai ka zauna hasiran mu ba sallah zaka huta hajin ka tayi so daga miƙati na lokaci tun daga shawwal in ya shiga har zuwa ranar 9 ga wata shikenan man haka kai 10 shi ma ta faɗi nan ba za ka zai arfa ba kuma ranar 10 to wannan shine lokacin ta da ake kulawa to sai makani shine na mahalli an waware wa mutane gurare mutanen Madina suna da nasu suna ke kiransa Zulhulaifa akwai gurin da ake kiransa Yalamlamu akwai gurin da ake kiransa Zafi Irkin mutane suka to daga Sham wanda suka taho daga kasar Yemen da sauransu suna da nasu a wajen Sham da mu nan kasashen mu na Maghrib da sauransu mu ne muke da miƙatin da ake kiransa Jehova wannan gurare su ake duk wanda ya tsallake miƙati to yayi laifi so da tunda annabi sai ya iyakance su to ba kuma wanda wani ya sai daga miƙati daga gurin ya mai da shi wani bayan larura ta shigo to kuma ana lura da wannan nan mu yana ya shiga cikin ruwa yanzu ruwan maliya ya haɗe shi daidai namu saboda ka sai dai in an je jirgin sama ya rage minti 20 a ƙaraso gurin sai a ga maka shirya in kai nawa ku zai gota gurin to in yota gurin shikenan ka tsallake miƙati sai Rabi'atul Alami al-Islami ta ba da fatawa cewa idan mutum ya zo daidai nan aka ce an zo miƙati to ba abinda zai iya wa wanda sai kawai daidai kai niyyar haji ko umra kuma da riga ka irin wannan shi sai dai sharadi ka cire hulaka ba za ka bar hulakan ka sai ka cire ta to ka fa shiga haji ko umra ka zama hurumi amma bayan ka zama hurumin wannan rigar taka da tele ɗinka laifi ce sai kai wani abu akai sai kai yanka to haka in ka tsallake miƙatin shi ma ka tsallake shi ma haka kai laifi sai ka ba dona to in kai irin wannan jirgin sama yankan da yana nan in ka tsallake ma yankan yana nan in ka san ma danga ko gace wancan wannan din ma yana nan dai in cirewa zakai ka canja ka sa wancan kwarjal da mayafi shi kuma wannan aka ce za a yi to za a maida addinin musulunci ka bu gidajen addini in ko fahimta ce malami yi ta kima ce ai fahimtar da ba ta aiki ba ko bai duwaki ba saboda jirgin sama ya dauki mutum 500 a ce za su yi harama kuma malami ba malami shi ne ya san in za ka yi harama da haji ba sai kai wanka ba kaifi ɗaya kuwa shi ya ɗauka sai kai wanka sannan malami ne isan in za a yi harama da haji ba sai an yi sallah ba kaifi ɗaya kuwa ɗauka sai an yi sallah to ka tara kaifi ɗaya wajen su 500 suka ce kowannensu sai wanka a banɗakin jirgin sama mai zai biyo baya jikewa zai yi radar ruwa na taɓata jirgin zai ɓata sai dai a dinga tsintar gawawwaki da kuma kangaro jirgi wata rana kana jin musulunci zai da dona ko malamin da wani wannan fatawar za a yi da ita ta faɗi kowaye shi kuwa san cewa wannan kayan na jiki a canja a irin wannan gurin ina zai yi har ma sai sun canja kaya mutum ce ya nuna kowa ya canja a ina mace za ta canja kaya a jirgin sama a gaya mata cewa ita ba ta buƙatar sai ta saka wannan gurin ba rigar take jikinta kawai ya ishe ta shike ta ci gaba abinda kawai aka hana ta rufe fuskarta shi kadai sunan kuma aka ce an canza kayan an yi wankan ba wanda ya biyo ba sai mutane sai sun yi sallah to ko ba makawa cikin jirgin sosai ne wani dan guri mai dan filifili ko inda masu aikin jirgin sama suke dan haduwa din nan ake shiga su nuna muku wanda za ku shiga kujera me zai biyo baya ana abin da zai biyo baya shine jirgin zai rasa balance to wanda an jirgi guri da aka yi nauyi balance sai sai jirgi ya jirkice shi ma me zai biyo ba shine mutuwa da aka ita ma nan fatawar ta faɗi ba ka yi wanka a jirgin sama ba a ce dukkaninku ba za ku canja ka a jirgin sama kuma za ku yi salloli na yin harama a jirgin sama ba saboda shi sa fatawar masu ilimi suka ce sai dai kawai kai niyya akan kujerar ka kurin ka cire hula amma yankan nan dai sai ka yi kowa san in ka tafi aka sauke ka a Jidda ka tafi Madina ka je ka daura harama daga haram wata na waje kana nan dai da laifin ka domin naka bi katin ka tsallake shi ka daura na wata na waje amma a ka'idar shari'a tana nan akan ka ka ce da kai kai harama daga gida ka ku shiga jirgi ku tafi to baka da tabbas din cewa akwai efficiency na tashin jirgin sama wanda za a tashi lokacin da aka shirya ka rauka harama daga gida shi kenan ka zo airport ana marmari ana gaisa kenan ku wuce to in aka ce zaka je ka tafi ka je ka kon uku hudu wani goma kamar da ake a camp da airport to kaga ka zauna da haka ai kaga in ma umar shi ta ji mai maka ta zama kamar ikwara ne ka kwana wajen bakwai da harami a shi sannan kuma ka tafi maka ka tafi ka soka a Jidda kuma ka tafi ka je sannan kai umra akwai nauyi a cikin nan sannan ce da kai a ɗauke ku a kai ku kamar Misira ko Addis Ababa a sauke ku daga nan ku ɗaura harama transit yana da wahala wani jirgin aka sauka kafin a baku connecting flight sai ya ɗau awa goma wani ma ko awa goma sha shida saboda haka a wannan malaman kasan nan an yi haɗu an tattauna an kalli wannan fuskar me ya matsayar da ya kamata malamai su sai aka ce za a ɗauki matsayar amma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai ɗora mana wahala a addini ba saboda haka in ka sauka a Jidda kai ba abin da za ka yi na wata hadaya sannan annabi sai ya ce da mu yassiru wala tu'assiru ku sauƙaƙa kar ku tsawaita kai ku tsaurara sau da aka wannan ita ce fata wadda malamai suka da aka sannan aka yadda da ita wannan shi ne abin da yake so in ja hankalinmu a kan wato miƙa taimakani to sai rabe-raben haji iri uku ce fai ifradi ita ce haji falon ɗaya cin lokacin da kai niyya za ka ce labbaika Allahumma hajjan labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak to ka fa shiga ba yanke farce ba aske gashi ba shafa turare ba daura aure ba aurarwa ba saduwa aure haka za ka zauna sai ran da kaje fi jama'a ta karshe ran sallah so za ka asi kai ta haluli asgar sannan Allah ya baka sa'a ranar sallah ka tafi kai da wakil ifada shikenan ka kubuta hajjin ka tasira ba kuma abin da zaka yi zama wani wala ta shige ka wannan ifradi kenan ɗaya daga cikin ka'idojin haji amma tana da wuya da haka ba ɗora maka kowace irin hadaya ba a barka da iya wannan din amma akwai kalmomi da mutanenmu suke faɗa wanda nima da kunnena na ya sha jinsu ta tsaga mutum ya je ɗan birni ne ya tsaga a gurin aikin haji sai ya kasa lura da cewa annabi alaihissalam ya ce da yawa mutum zai furta kalma bai ba ta kulawa ba ta wajibta masa fushin Allah ya dake shi kara saba'in a wuta to da an zo sai a ce wani ai hajjin gidadawa yake wai hajji ifradi ita ce ta gidadawa ai kaga wannan zai kai ga mutum garin da amma shi na ganin kamar tsagagge ne kamar wai faraha yake Allah ko bai masa wasa tun da ya shar'anta ta ce a yi ana so ya gabatar da ita to ba wanda ya sai mata izgili ina faɗar haka ne saboda mutanenmu suna wannan nashaji yace haka take to sai kirani shine kai niyyar hajji da umra labbaika allahumma hajjan wa umratan hajji da umra shikenan ka tafi duk abinda ka je kai kwaya daya a gurin ubangiji hajji ne umra ce shi yasa ake hadaya saboda godiya ga Allah da zaka yi aiki dai sai hajji ce umra ce kai baka lada biyu ba ce ka wara su ba sai ka gama umra ka je duk abinda ka je hajji ce umra tunda kai wannan ne shikenan ita ce kirani amma ita ta kan zama ga wanda sakal hadiya wanda ya taho da abin yanka ya taho da shi to sai ya wannan to kuma ita wannan din ana iya irdafi shine kuturnawa bayan kai niyyar umra kafin ka isa maka ko sai ka kara ka ce ko ni na shigar da haji ta zama kirani ana ma irdafi ake sa da ita shikenan sai ka tawa haka to sai ka je kai ta yin aikata ka canka har gamawa to sai tamatu'i shine mutum ya umra a cikin watannin haji ko bai komo garin su ba kamar shawwal ran karamar sallah mutum ya je haji sai ya umra kuma ya zauna a can bai dawo ba idan 8 ga watan zulhijja ta kama yayin niyyar haji to tamatu'i yayi ka in ka tafi yanzu ka je kai niyyar umra tunda cikin zulhijji zulqada ne da ka gama sai ka zauna kamar da mifiyan alhazamu suke ka tube ka ci gaba da zaman ka a garin maka ba wani abu sai ran 8 ga wata ko 7 ga wata sai kai niyyar haji sai ka saka ka tafi saboda ka zama mai tamatu'i shine wato aikin haji ko kuma rabarban aikin haji guda uku to sai inda uku ma dai akan wannan iri uku idan ka je maka da niyyar haji ifradi ita kadai in ka je zaka yi dawafi shine ake kansa dawaful qudumi in ka gama shi sai kai dawa sa'i wannan sa'in naka na haji ne ranar sallah in ka zo dawaful ifada dawafin kadai zaka yi banda sa'i shikenan ya isa so dawaful ifada rukuni ne in baka yi shi ba magana sai ka yi shi ina son a fahimci wannan amma wanda ya kira ni shi ma ni mai haji da umra in ya je ya yi dawaful qudumi ya yi sa'i wannan sa'in ya isa ranar sallah in ya zo dawaful ifada kadai zai yi shi ma ba zai sa'i ba amma wata matu'i ya yi umra ya tahalluli ito ya isa ka kayansa na gida ci gaba da harkokinsa kamar a gidansa yake sai ran 8 ga wata ko 7 ga wata ya niyyar haji ya tafi to wannan shi in ya zo dawaful ifada sai ya sa'i saboda wannan sa'ayin da yi wancan na umra ne ba na haji bane a hajinsa babu sa'i sai ran nan in kuma ya ga ba zai a ranar ba ya yi sa'ayi dawaful ifada ya tafi sa'in ya dawo dole sai ya samu yayi dawafi na nafila in ya gama sai je sa'i shikenan haji shikenan ya fita to shine Allah ya ce man tamatta'a bil umrati ila al-hajj fa mastaysara min al-hadi mutun zai hadaya abinda Allah ya koye masa amma fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka 'ashratun kamila wanda bai samu ba kuwa to sai ayi musaya sai kuma wato abinda yake misayar wannan sai azumin kwana uku a haji sannan ya bakwai ya dawo gida amma lam yajid malamai suka ce fuska uku ce a kar gaba ɗaya da kaje kai aikin haji aka rasa dabba babu tinkiya babu rago babu akuya ba saniya babu rakumi kam to sai kai azumi uku a kwanakin haji ka kuma yi bakwai ka da gida ko ba akwai su ga sunan birjik amma ba ka da kuɗi haka ce ban da shi in ba ka da kuɗi ba hujja ba ce sai in ba ka da mai ranta maka in ba wanda zai ba ka da kuɗi ba wanda za ka ce wani ranta mun kuɗi ne zan yi hadaya to in babu shi kenan to a nan ne za ka koma kai azumi amma in ba da wani ba kai azumin ba shi Allah yake so ba sai dai mace ta kansa ta san zuciya ko kuma a bashi bata ba ana san ya ji dadi shikenan wannan sune abubuwan da ake a wayannan na wannan ifradi da kirani da tamattu'i ifradi in an yi dawafar ifada ba a yin sa'i shi ma kirani an yi dawafar ifada ba a sa'i amma tamattu'i an yi dawafar ifada sai an yi sa'i wannan shi ne sai a wajen dawafi kuma ana son mutum ya dafi ya gama kaf kar ya taɓa ɗakin ka'aba safa da hannu ko shiga da riga sai jingina ba a idan a wajen ɗaki yake in ya shiga yi to zai samarwa da dawafinsa matsala sannan kuma shi dawafi sai da alwala ake yinsa da ibtida'an wadawamu daga farko har ƙarshe amma sa'ayi ana yinsa ba alwala nin ka gama dawafi kai sallar karka abi za ka wuta dawafi sai alwala za ka yi sa'ayi alwala ka tawarware ba komai sai ka je ka yi ko kana cikin yi alwala ka tawarware shi kenan wana san a yi shi daidai tartibi ka faro daga safa ka kare da marwa wani ko bai sani ba sai ya dauko daga marwa sai ya taho safa in ya dauko daga marwa sai ya taho safa ya dauko daga marwa ya taho safa haka zai ta yi har ya gama za su ka ce to in ya gama haka ya za a yi wani suka ce sai ya saki amma in a lokacin da yake yana gama inda akwai malamai yanzu ne sai su dora masa aiki bayan gama bukai ba sai su ce shi da kai ko daga nan marwa ka taho safa ko ka ga wannan kenan to kuma sai ka tafi daga safa zuwa marwa sai a ce to wannan nabi shi ne na daya ka dawo da shi dai an jezeta maka shi sai so zaka sai ka kara da shi kenan amma in ba malami shi ke na taɓaci isa ko a aljanna malami sai yi rana sai yi rana to wannan shi ake sannan kuma tafiya ake in ka tafi daga safa ka je marwa ɗaya kenan in ka dawo biyu in ka koma uku in ka dawo hudu in ka koma biyar in ka koma shida in ka koma ka dawo bakwai shi kenan an gama kamar rahimallahu ibnu hazmi ibn hazm ne yake bai taba zuwa haji ba sai yace in ka tafi daga marwa daga safa ka je marwa sai daga marwa ka dawo safa sannan daya shi sai kai sa ayi ninki biyu sannan ya dauke shi sai wani limamin maka yace Allah ya ji kansa alhamdu ya taba zuwa haji ba ke dan malami ya taba zuwa haji ba zai taba ku fatawa za ta dinga nan aka je ka ga babbar kai dan bai sani ba to haka ake yin ta kuma akwai fa'alu a cikin ta in ka gama zaka ga wannan da ka dauko daga safa daga dama ne ka tafi marwa kaga daya in ka taho daga marwa ka dawo safa kaga biyu in ka tafi daga safa zuwa marwa uku daga marwa zuwa safa hudu daga safa zuwa marwa biyar daga marwa zuwa safa shida daga safa zuwa marwa bakwai to kaga in dai bakwai ce to za in kana so za ka yi lissafi za ka gare bangare daya kayi sa'ayi so hudu ɗaya ko kai so uku za ka ga wanda aka fara na dama shi yake ɗaukan hudu na goma yake ɗaukan uku to ana maka albishir in Allah da a kiyama damar ka za ta rinjaye hagu a wannan to wannan shi ne dangane da sa'ayi haka ake yi to sai daga cikin ayyukan akwai kuma fita mina muna ranar takwas ga wata ake fita ita annabi sai ya fita ya zauna alaihi salamu ake azhar raka'a biyu alaihi salamu sannan da al'asar lokacin ta idan ba jam'i ya hada azhar da al'asar ba amina sannan da al'asar ta yi ya sallar raka'a biyu alaihi salamu to kuma da gari ya waye aka yi sallar asuba annabi sai ya tafi arafat to daga alhazin aka je ran takwas ga wata aka je muna ko za a yi sallar azhar a can raka'a biyu in la'asar ta zo za a yi raka'a biyu amma ba a haɗe su guri ɗaya sannan a yi magariba a kuma yi isha ita ma biyu in gari ya waye kuma aka yi sallar asuba daga nan sai a tafi arafat wannan ita ce ka'ida amma kada mutane su takura malamai sun yarda cewa idan akwai ka'ida ta idara ta tafi da taro da kuma tsare-tsare aka ga duniya ta cika in hukuma ta ce ran 7 ga wata kasashe su debi mutanen su su kai to kowa yadda ba wata ka'ida ba ce aka ce ka fita 7 ga wata muna biya ta wajin ka ba komai in a cikin garin maka ma kai ne ka kai zaman ka dai in ma ranar da wata ya kama kai ne hajin ba wani abu sauraka sai kai niyya a lokacin in kai ne ifradi ne fada ma wannan ma sai ka tumi kirani maka wanda zai yi tamattu'i shine sai kai niyya ranar 7 ga wata sai hukuma ta dauke ku a mota ta kai ku haima ta aji in ta aje ku a haima sai ku kwana ran 8 ga wata shikenan kuna nan inda shari'a ta ce kun waje tun safi sai ku yi ta zaman ku haka sai azhar ta yi ku yi azhar biyu illa asar ta yi ku yi biyu ku yi magariba uku ku yi isha biyu to in ga waye ran 9 sai ku tafi Arafat to a yanzu shi ma hukumomi sukan dauki mutane saboda cinkoson hanya tiran 8 ga wata da daddare sai a debi mutane daga Muna sai a tafi da su Arafat sai su yi gari tun safa a cikin Arafat suke a cikin alfijir zai ke to anan za su yi sallar asuba kuma su yi zaman su har sai rana ta faɗi to wannan shi ma haka ake in an yi wannan shi ma ba laifi ba ai komai ba saboda larura ta idara da kuma wato idaratul hashidi yanda ake maganin conjunction control sake gyara cunkoso kada a samu matsaloli to wannan su ma haka ake yin su in an tashi dangane da aikin haji din to sai Muna in ka je ana kai ka sai ka ce Allahumma inna haza Muna famununa alayya bima mananta bihi ala ibadika salihin Allah nan ce Muna na roke ka kai mun baiwa irin wacce kai wa dukkan bawanka salihin kana sauka abin da zaka yi kenan in riwaye kuma tare ga wata sai ka ce ubangiji ina hazir yau yawmu arafa wannan rana ita ce ranar arafa saboda ina roƙonka yau ka maida ni wanda kimarsa ta kai zaka yi alfahari da su gurin almalakul a'la a wannan ranar to shi ma a arafa haka yake so ranar ba sai ka je filin ba ana cewa garin ya waye ko ba arafa kake ba to wannan addu'a ya kamata kai ka zama cikin masu kimar da Allah zai dinga wa mala'iku nuni ya ce kun ga wani dan yana haka dan an je Annabi Alayhi zai je hajjin wan kwana kaga Annabi Alayhi ya ga sahabbai ya ce dukkanin ku nan Allah zai na daga ku yana nuni da ku a gurin mala'iku to sai ku ce sai na Umar shi kuma ana yi masa nuni na musamman shi yana ware wani ya masa wani daban an yi wasa ba wai sai sai na Umar shi kuma Allah yana alfahari da shi a gurin mala'iku a yanzu daban to saboda haka mutum zai roki wannan to kuma shikenan sai in lokacin zawali yayi shikenan ba dole sai ka je masjidin Namira ba wannan masallacin da ake sallah a wadannan orana yake ko waje orana to in mutum ya je cikin masallacin ya zauna har ana ta fadi izar ce ita bi ta nan bai su dawo baya ba ba shi da haji saboda shi a wajen Arafa yake saboda in aka gama sallar nan aka gane wasu me yayi saboda in aka yi wannan sai ka da ciki ka zauna in baka san gurin ma da yawa zai ji jajibi to sai na masallacin yake wa ko sai san da dusan yake ko ba ce sai ka je dusan ba dan Annabi sallallahu alaihi wasallam waqaftu huna arafatu kulluha mawqif na tsaya anan arafa duk inda take gurin tsayawa ne shikenan ka tsaya to haka yake sai sa muka je direba ya bata ai har lokacin kuka tafi arafa sai direba ya bata sai ta riko wajen arwa ce shiga ta ciki kai ta yawan aka a san gurin saboda kai kai mana asarar ruwan saman da ake a can indararo da wanda suke firin arfa su indararon rahama ake a gurin to kai dinga gewa da mu ta waje shiga ciki daga kai a san gurin saboda kai samu alheri ta zuba to wannan shi yake yi a wannan to idan aka tsaya arfa aka sauka rana ta fara to ko za a yi sallar magriba da isha ba fa sai Muzdalifa rana su kiran sallama karfe 9 dare yake kiran sallama garba an gama shikenan sai kuma ai sallar magariba sai kuma azo ai isha to kai ma zakai a masallaci ba amma da kun iso za ku yi magariba ku ku sallama ku yi isha ko ce bi ba a ja tasbihi na ma ba sai ba ka gaji kwanta in asuba ta yi sai ka tashi akai sallar to fa fazkurullahi inda al-masharil haram ana ke so kai ta zikiri kana ta ambatan Allah kana tashi daga kusheku tafi muna gurin jamarat aka yi za a tadda argula na farko da na biyu shine tsakiya duk sai ka tsallake sai ka je na ƙarshe za ka ɗauki sama kuni guda bakwai ba tsakko da bata wuce da kaɗan ta girman wake bata fi gujewa ba ita ake so in ka ɗauka za ka yi bismillahi allahu akbar sai ka jefa in ta fara gurin ba sai ta taɓa komai ba ka jefa bakwai ɗinka shikenan kai tafiyarka to in kana aski za a maka sai a yi in sai sai za a yi sai a yi sai ka je ka cire wannan kayan gashin canta ka cire ka fesa wankanka da sabulu da mai kyau ka ka turare ko da ɗangaren basa ne ka saka in ka gama shikenan to kuma in kana da dama lokacin sai ka tafi ka aba kai ɗawafin ifada in mai kirani ne ko mai faraje ka ga ɗawafin ifada shi ke sai ka tafi ka muna ka koma ka yi zaman kwanakin jifa in kuma mai tumatuli ne in ka ga za ka yi ɗawafin ifada kuma ka yi sa'ayi a lokaci ɗaya sai ka yi in kuma kawai za ka iya da wannan ifadan ba sa'ayin sai ka dawo daga zaman da za ka yi sa'ayin to sai ka yi ɗawafin nafila sai kuma ka je ka yi sa'ayi shi kenan to ka gama wayannan kwanakin kuma sai ka je ka zauna su kuma akan ce sai bayan zawali sai ka je ka yi jifa daga nan har zuwa dare sai mutane su auna lokacin da ba haɗari sai jama'a su je su dinga yin tawafinsu haka na ranar sallah na ranar sallah ɗin da ake jifan na ƙarshe shi ma sai rana ta hudu gari ya waye amma shari'a ta yadda za ka iya bayan muntasafin layli in akwai mata ko akwai marasa lafiya ko akwai irin jika-jika ɗin nan akwai jika-jika wanda ya fara tafiya zai fara huci yana gumi to ku tafi da shi da daddare kayansa kar ku je ku hal da shi ku ce ai sai gari ya waye abin da guri ya tunkushe har sai yana da daddare yanzu sun yi tsare-tsaren da abin ya zo da sauki amma duk da haka akwai matsatsi wanda suke da wannan damar sai su yi a wannan lokacin shi kenan al'amuran su ya yi to wanda yake son zai ta ajili shi ne ranar ɗaya ga sallah zai je ya jefi jamara ta farko bakwai ya jefi jamara ta tsakiya bakwai ya jefi jamara ta ƙarshe bakwai yana da 21 in ya lissafa da wata yi ran sallah guda bakwai yana da 29 to ranar biyu ga sallah in ta ajili zai gaggauta ranar biyu ga sallah kuma sai ya je ya jefi jamara ta farko bakwai ya jefi ta tsakiya bakwai ya jefi ta ƙarshe bakwai shi ke nan sai ya gaggauta ya fita daga mina kafin ranar ta faɗi in dai bari ta faɗi shi ke ya dawo ruwa sai ya fita shi ke nan ya gama aikin hajji kwata-kwata sai dai ya fara tsira a gobe ya mai karɓi sakamakon sama ta gamu amma jifa na farko yana iya tsaya addu'a na biyu ma haka amma duk na ƙarshen ba addu'a kowane irin jifa na farko an mutum ya kan ɗan koma gefe ɗaya ko da yana tafiya ne ya yi addu'a in yi na biyu ma yana yin addu'a amma na uku wannan jamaratul aqaba ita gaba ɗaya ba inda ake addu'a an gama ta shi kenan to wanda ya ta'ajili kenan wanda ya ta'akhiri kuma in yi wannan da ba ya nufin tafiya sai sake koma khaima ya zauna sai ran uku ga wata da uku ga wata sai ya je ya jefi jamarar farko uku bakwai ya jefi jamarar ta tsakiya bakwai ya jefi jamarar ta ƙarshe bakwai saboda haka ya samu 21 ga wancan 20 ga wancan guda ga 28 ko 28 na abin nan na ranar farko da ranar sallah da kuma kashe gari ya samu 28 to kuma ranar biyu ga sallah ya sami 21 in an hada nawa kenan 49 to idan tafiri yi kuma ya je ya sake 21 ga 49 ga 21 in yawa 70 to kowanne za su kare masa mubi katu musifar da za ta jefa shi a wuta ta dirbiya shi kowace da shi ta kare masa ita guda 70 in wacce ce za ta kare masa guda 49 in yi tafiri kuwa ta kare masa 70 an yi sirri ikamatu zikirin lahi ne tsaye da sunan Allah da ambatan Allah zai bayyana ibadojin aka shara'anta su to a ƙarshe dai abinda nake so na ja hankalin mudana ce kawai zan ba da shi dimna ubangiji subhanahu wata'ala da ya siya da mu alhajju ashhurul ma'lumat haji watanni ne sanannu shi ne shawwal zulqa'ada zulhijja sai ce fa man farada fihinna alhajja فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فاتقون يا أولي الألباب. ubangiji yace man farada fihi nal hajj wanda ya fallanta wa kansa haji haji Allah ne yake fallanta ta ko farallaci amma bawa baya fallantawa amma sai Allah ya ambaci kalmar farada fihi nal hajj ma'ana wanda da yayi niyya to ya wajibta wa kansa haji dole sai ya cika kina da cewa atimul hajj wal umrata lillah to man farada fihi nal hajj to sai aka ce ga doka uku la rafasa kwarkwasa da magana soyayya da sha'awa tsakanin da namiji da yamace ita ba za ta yi ba shi ma ba zai ba magana saduwa aure babu ita to ba da doka ne wannan harkar auratayya halacci amma anan iko ya hana la ku suka wannan haramu ne har abada zaka ce maka abin da yake na halak din ma iko ya zo ya bi ta kansa an ce ba za ka yi ba wancan kuma da har abada ba a yi dai ba shi ma ba za ka yi ba dama wajen haji haramun ne to hajin aka kara rabanya wannan a wajen haji halaka ne a kuma haji aka ce ba za ka yi ba la rafasu la fusuka sai ya ce wala jidala fil hajj babu zayayya a yi haji sai Allah ya ce to tazawwadu ku yi tanadi ma'anar wannan ku yi guziri amma mafi alherin guziri shine tsoron Allah to anan naga abin yana hadiri ya taso amma abin akwai magana sosai a cikin tazawwudu fa ina khairu zadi tagawa da aka ce kai guziri so ake ka shiga cikin hunafa alillahi ghayra mushrikin bihi ka mai kauya gaba daya ga Allah zuciyarka ba ta hangewa koda guzirin kuwa kana da wasu kudin ka isasshe karka dinga tunanin Allah san game da wane ya taimake ni Allah kadai yake so ka tattara hankalinka aikin haji da zuciyarka kaf yasa ce guzuri sannan da ka tafi wannan guzurin ka shine gatanka ka tabbai ka bar kasa ku ka bar garin ku ka bar yan uwanka danki ga dukiyarka gaba daya to ake so a ga maka wannan foman taban tafiya ce akwai ta lahira yanda wannan guzurin yayi maka rana anan to tsoron Allah shi zai maka rana a cikin sura kai shiri yasa Allah ce fattaquni ya ulil albab ku tsoron na masu hankali bai hankali shi ke jin tsoron Allah domin Allah ba abun masa ba in an gama maganar aikin haji zaman kansa yi ziyarar madina zaman kanta take ba a ce aikin haji yana da alaka da ai zuwa madina ba a ce zuwa madina da alaka da zuwa haji ba sai dai in na gama a ƙarshe nake son zan yi dajiya zan yi magana akan ziyarar Madina kuma ziyarar Annabi sallallahu alaihi wasallam domin Imam Malik ya ce an karhanta musulmi ya ce zai ziyarci kabarin Annabi alaihi salam sai dai ya ce zan ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba karaha a wannan abin da yasa malamai suka ce Malik yayi haka sallallahu alaihi wasallam saboda Annabi alaihi salam yana cewa la taj'alu kabri idan ka ku sanya kabarin ya zama idi ko yace masu wanda suke ahlul kitabai ne yahuda da nasara ita ka zo kubura anbiya in masajida sun rike ma'abatu kabarbaran annabawa su masallatai yace to saboda kada wannan ta shiga musulmi su tashabbuhi da su shi yasa aka ce kar ma su fado nan su ce kawai ziyaratun nabi sallallahu alaihi wasallam domin duk wanda ya je yi sallama shi sai na an sa masa alayhi salatu wassalam to da aka shi ita ake amma kafin da ya fara magana akan ziyarar wato Annabi alayhi salam ina so in dan ja hankalinmu akan falalar Madina ita Madina falalarta kamar yanda al-Imam Abu Dawud ya fitar daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu Anas yana cewa lamma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min makkata azlama min hakullu shay walamma dakhala almadinata adaa min hakullu shay fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almadinatu fiha qabri wa fiha bayti wa turbati wa haqqun ala kulli muslimin ziyaratuha annabi alaihi wasallam yace shi Anas yace lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga makka azlama min hakullu shay duk abin da yake maka sai da yi duhu walamma da halal madinata ada amin ha kullu shi yayin da shiga madina kuma komai sai da ya haske a madina sai annaba sai ce al madinatu fiha kabri madina a cikin ta kabari na yake wa fiha wa biha baiti a cikin ta gidana yake wa turbati turbaya ta da nake tattakawa a ciki take wa haqqun ala kulli muslimin ziyaratuha wajibi ne akan kowane musulmi ya ziyarce ta wannan Abu Dawud shi ya fitar da wannan hadisi sannan Al-Hafiz Ibn Asakir a cikin littafin sa Fada'ilul Madinati ya sake karbo wani dai hadisin daga Anas radiyallahu anhu yace manzo Allah mai tsira da wancan Allah yace ma min ahadin min ummati lahu si'atu wa lam yazurni falaysa lahu uzur babu wani mutum da yake cikin al'ummata indai yana da iko bai ziyarce ni ba shi da uzuri wurin Allah wannan ina ga koshi na tsaya ya ishe mu amsa akan fitinin da suka taso a zamani da soke zuwa ziyarar Madina to sai hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam iyaha sanda annabi alaihi wasallam ke wa Madina ana sai na santa duk abinda manzo Allah sai yake so ka so shi saboda in ku ka so shi Allah zai so ka manzo Allah zai baya san abu sai Allah ne yake son sa to sanda annabi alaihi wasallam yake mata kuma yake mutanen ta musamman mutanen Madina da aka tarar wato ansaru shi yasa Kabir ibn Malik al-Ansari yake wata waka a cikin diwanin sankaranta zaka rige yana cewa waqafa bina fadalan alaman gairina hubbun nabiyyi Muhammadin iyana ya ishe mu fifiko akai wani mutum ba mu ba sanda manzo Allah sauke mana waqafa bina fadalan alaman gairina hubbun nabiyyi Muhammadin iyana sanda manzo Allah sauke mana ya ishe mu falala akan kowa a duniya dan wasu na san mutanen Madina shi sa da yazo wata ran bayan fitowar Makka da ya hudu ba yake cewa Allahumma law salaka an-nasu wadiya wa salaka al-ansaru wadiya la salaktu wadiya al-ansar da mutane za su bi hatirwa mutan Madina su bota turba dura ta mutanen Madina zambi sai ya ce Allahumma arhamil ansara wa abna al-ansari wa abna abna al-ansar Allah ka jika mutan Madina kaje kan ƴaƴansu kaje kan ƴaƴansu to ita Madina daga cikin alamun sanda annabi alaihi salatu wasallam yake mata shine addu'ar da'i yace Allahumma habbib ilayna al-madinata ka hubbina makka aw ashar Allah ka sa mana san Madina kamar yanda muke san makka ko kuma ma mafi tsanani daga san da muke wa makka wasahila nafiha ko kuma inganta mana lafiya a cikin tubarikin lafi sa'iha wa muddiha kai mana albarka a cikin sa'inta da ko mudinta mudin nabi wan kulhuma ummaha faj'alha bil juhwa ka dauke zazzabi da ake yi da mashashara da ake ka dauke ta kai ta juhwa wannan hadisin muttafaqun alayhi sabai sa dauke ta yaje fata a juhwa lokacin Yahuda ne a gurin akai ta zazzabi a can Madina ta zauna tas ba wani abu to wannan sanda annabi suke addu'ar da yake Allah ya sa masa san Madina kamar yanda yake san maka ya sa wa sahabbai san Madina kai ne suke san maka ko kuma san Madina zama ya yi tsanani fiye da sanda take wa maka to wannan shi yana mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya san Madina sannan daga Anas radiyallahu anhu shi ma kamar yanda Imam al-Bukhari rawaito Anas yana cewa anna nabi sallallahu alaihi wasallam idza qarima min safarin fa nazara ila judratil madina aw da'a rahilatahu in kana ala dabbatin harakaha min hubbiha manzara mai tsira da mace da daga tafiya da lokacin da Allah ya sa idan sai ya kalli ya fara hango katangun Madina to in akan taguwa yake sai saki akalanta sai ta fara sauri in kuma akan doki yake ko taguwa ko godiya to haraka sai zabureta yace saboda san Madina yana so yi wazai shiga cikin garin alayhi salam to garin da manzo Allah yake so Allah ka taimake mu mu zo muna san wannan gari to wannan shine abu na farko na biyu shine al-hassu ala al-mujawarati was-sukun fiha kwadaitar da mutane akan makotaka da annabi alaihi salatu wasallam zama a Madina duk wanda ya je Madina to ya tabbatar a wani lokacin makocin annabi ne shi sallallahu alaihi wasallam to akwai kwadaitarwa akan wannan kakar Umar ibn Abdul Aziz ta taba cewa ita so take ta koma Madina sakanan wajewara ta zauna ita kuma ta zama kocin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abu suka ta tinja yake jika sai na Umar ce radiyallahu anhu to abinda za mu dan tattauna akai dangane da fadi tarwa akan ziyara wato mahotaka ta Madina zama da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ta shine hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu wanda Imam Muslim ya rawaito yace manzon Allah bai tsara mansa Allah yace ya ati ala nasi zamanu yadda urrajulu ibnu amihi wa qaribahu halumma ila raha halumma ila raha wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamu wal ladzi nafsi bi yadihi la yakhruju minha ahadur ragabatan anha illa akhlafa Allahu fiha khairan minhu annabi sallallahu alaihi wasallam zamani zai zo wa mutane kaje mutum yana kiran dan babba dan babbansa yana kiran makusancin sa daga cikin dangin sa yana cewa halumma ila raha ku tashi warwaje ne mutabi inda zamu shakata mu yarwata ku tashi mutabi inda zamu shakata mu yarwata sai ce wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamu madina ita ce ta gare shi da sun sani wannan ce ta hana Imam Malik fita daga Madina kai ya gama rayuwar sa sai so daya ya fita aikin haji da ya bi sai kafta ba har ya mutu wa har yanzu mutanen Madina suna wasiya ko a ina suka muta a dare su a gunde san Madina nan to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gare su ko da sun san haka sai ce na rantsa da Allah wanda raina yake kodarar sa la yakarju minhum ahadun ko minha ahadun ragabatan anha ba wani mutum daya da zai fita daga Madina dan kyamata illa akhlafa Allahu fiha khairan minhu sai Allah ya mata musaya wanda ya fi shi ko tun daga ran da Annabi sun shiga Madina har yau da nake magana nan ba taba yanke hijira bane da rana daya mun je mustawdaul madinatu alkhairi da muka je za mu zauna shi suka ce a lokacin har dan raina ya soso da ni da Malam Ibrahim Umar Kabu da Ismail Hayatanku muka je sai sakataren gurin da muka je sai ya tare bakin kofa muka samu bakin naka sai haka ba za ku shiga ba sai me za a yi sai a aiki za ku je ku gani to sai muka sauko sai muka mata hotel da muka je sai muka je muka tadda wani katan daki stone ya kai girman dakin taro na SAS abin da yake cikin sa gabaki

0: Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman da tunda fara sanarwa ta yi ta gabata cewa a daidai wannan lokaci za mu kasance tare da Hajiya Zainab Gwale Jakadiyar Sardaunan Kano a jam'iyyar APC, wanda muke sa ran za mu shafe tsawon sa'a guda muna tattaunawa da ita game da batutuwa da ke da jibi da siyasar wannan lokaci. A madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida da kuma masu sauraronmu a daidai wannan lokaci, inda wa Hajiya Zainab Gwale Jakadiyar Sardaunan Kano marhaba da kasancewa da mu a cikin wannan dare.
1: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: To ga dukkanin masu bibiyar al'amura hususan shirye-shirye makamanta wannan na siyasa, kuna sanar da cewa Hajiya Zainab Gwale Jakadiyar Sardauna ba baƙuwa ba ce, batun da a baya-bayan nan ma mun kasance da ita tsawon sa'a guda da ta yi warware a game da tafiyar jam'iyyar APC da kuma gwaninta Sardaunan Kano da ke takarar sanata a Kano ta tsakiya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC a wannan zaɓe da ake shirye. Da haka ba baƙuwa ba ce, ba ta buƙatar wata doguwar gabatarwa kai tsaye. Bari mu faro ta daga sama, Hajiya Zainab Gwale, a daidai gabar da ake ƙoƙarin gane fuskokin mutanen da za su riƙe wa jam'iyyu tutar takara a wannan zaɓe da ake tunkara, ake ci gaba da gudunya da ƙanin wani yadda duk waɗanda suka samu wannan tutar takara za su kai gaci a wannan zaɓe. A iya cewa tuni manyan jam'iyyun hamayya suka fara su ma ɗaukar azamar yadda za su ga sun kai gaci, tunda tsohon mataimakin shugaban ƙasar nan Atiku Abubakar da ke a matsayin ƙusa a jam'iyyar ADC, babban mai hamayya, ya mayarwa da jam'iyyar PUM ɗinsa bayan da ya kammala cikewa a matsayin wanda yake neman ta sahale masa yi wa jam'iyyar takarar shugabancin wannan ƙasa. Kazalika shi ma Ameci a jam'iyyar ta ADC ya yi makamancin wannan abu, wanda kuma suka yi ikirarin cewar yanayin da ƙasar take ciki shi ne ya ba su azumar da suka fito domin ganin sun kawo ƙarshen wannan koma bayan da ake fuskanta a ƙarƙashin gwamnatin jam'iyyar taku ta APC ƙarƙashin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Ku kuna nan kuna ta haƙilan cewar jam'iyyar APC ita ce wadda za ta kawo wa talakan wannan ƙasa mafitar halin da ike ciki na koma baya. Ya za ku yi da wannan babban ƙalubale da ake ganin guguwa ce ta taso, wadda kuma an ce babu wanda yake iya tare ta sai ta yi awon gaba da hususan ku 'yan gwamnati da jam'iyyar ta Ludayin take kandawo a daidai wannan gaba.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Allahumma sahala illa ma ja'altahu sahala. To Malam Abbas, kai ne kake kallon sa a matsayin guguwa, mu muna kallon sa cewa a tafiya ce ta ƙarya, ba a ɗauko hanyar ceto Najeriya ba amma daga sasiki. Kuma Najeriya wata irin karangarari ne, ba ta faɗa a hannun waɗannan mutanen ba. Shugabanni ne fa, jagorori ne fa, su riƙe a baya, wata tsiya suka yi wa arewa, wata tsiya kuma suka shirya za su yi mata yanzu. Zance ne kawai. Idan ka kalli mai girma shi Atiku, mu fara da shi, ya yi mataimakin shugaban ƙasa shekara 8. Ba wai magana Kano ba, ba magana Kaduna ko Jos, ka koma garinsa ma Adamawa. Ko fuka-fuki Atiku yake da sauka a cikin garin tak, ya kamata a ce ya mai da garin ba sauki kamar ya koma kamar Dubai, amma babu abin da ya yi a cikin garin Adamawa. Sai yanzu kudin Atiku na takara ne, yanzu ma idan ya yi takaran ya faɗi zai koma ya zauna ko ya tafi Dubai idan ya sha AC. Idan Allah ya kai mu bayan shekara biyu da rabi zai dawo ya kuma ƙalubalantar gwamnatin da take kai don ya sake yin takara. Amma idan arewa ce ta dame su, ai akwai hanyoyin da za a bi wajen ganin an haɗa ƙarfi da ƙarfe don ceto arewa daga halin da take ciki. Malam Ibrahim Shekaru shi ne mutum na farko da ya ba su shawara cewa idan da gaske ake Nasiru El-Rufa'i shi mai girma Atiku da shi Ameti da mai girma Rabi Musa Kwankwaso a haɗu da Malam Ibrahim Shekaru da kuma dattijan mu nan na arewa, kowa ya ajiye jam'iyyar sai ya ajiye manufarsa a ɗauko wata sabuwar jam'iyya, kar ya ba su shawarar cewa jam'iyyar APC ma ta yi nasara ne wajen ganin kowa ya ajiye jam'iyyarsa an ɗauko ƙwaya ɗaya an sa ta a gaba don a canji abin da ake ganin ba daidai ba ne a da. Amma da yake mutane ne masu son zuciya, wanda suke gwada ƙiyayyarsu ga mutane na gari, suka iya dara shawarar Malam Ibrahim Shekaru, wannan ina wannan ita, yanzu Ameti yana ina, mai girma a cikin ku yana ina
0: gasu suna neman takarar shugabancin kasa a jami'a guda
1: ba magana suna takara bane a jami'a guda magana cewa wata manufofi suka fito da ita wata tabbatar lumbukar kuwa a Nigeria kaji sun fito sun ce maka za su fito da wani tsari wanda zai hana abin da yake faruwa arewa faruwa kaji wani mutum a cikin su ya zauna ka inda na in ya ba da himma cewa babu abin da zai face iyaki wayannan matsalolin da suke faruwa babu magana ce ta in ba kai ba nuri bai kamata a ce Atiku ba sa tare da kwankwasa ba bai kamata a ce Nasir Al-Rafa'i baya tare da kwankwasa ba bai kamata a ce Malam Ibrahim Shekaru baya cikin system din ba tunda mutum ne shi fasihi mai ilimi wanda ya san abin da yake yi anan Kano ma Malam Ibrahim Shekaru ya kirkiri tsaro an kuma zauna lafiya cikin yadda Allah shekara 8 committee na Hizba wanda ba musulmi ba ma yayi wa wannan tsari biyayya dan a zauna lafiya kuma ya zauna lafiya ba a tufe shi ba sanan bai cutar ba amma mutanen da suka kiyada kowa ya ware wanda yake shi yake son ya zama shugaba dan haka ni ina masa kallon gungu ne na masoya zuciya kawai amma ba na masoya arewa Madam Abbas
0: amma magana ake ta cewar tun bayan hawan gwamnatin nan taku ta APC wanda shi gwanin naki an ce da shi akai kan jiki kan karbin ganin takabu har zuwa wannan lokaci da ta karbi mulki wajen shekaru 10 al'ummar arewa ba za su iya nuna wani abin da za su ce eh hakika riba ce ga wannan kafuwar jam'iyyar da ake ganin cewar ƴan arewa su ne a gaba wajen ganin kafuwar ta ba
1: jami'ar APC da Malam Ibrahim Shekaru aka kafa ta Malam ya fi karfin a ce ruwan ta ne Malam baban ta ne jam'iyyar APC mun fada mun sake fada amma ya ci karo da tsitsige an haɗu da mutanen da ba sa buƙatar zaman lafiya idan aka bar Malam Ibrahim Shekaru da iliminsa da gogewarsa da ƙwarewarsa da jajircewarsa da kyakkyawan jagorancinsa zai canja masa tunani zai canja masa alƙawla zai kawo shawarwari zai dajirce wajen ganin cewa an yi abin da ya dace wannan ce ta sa suka sa masa ƙahon zuƙa Malam ya ce to tunda Najeriya nan ta mace arewa nan ta mace ba ni kaɗai na gaje ta ba kuma ni kaɗai zan gaje ta ba bari mun ba ku guri na ga iyakan mulu da yinku da aka Malam Ibrahim Shekaru ya koma gefe ya kyale su suka cika ransu babu babaka a gwamnatin Janar Muhammadu Buhari Allah ya ji kanshi da gafara yanzu ko ba Janar Muhammadu Buhari bane ya shekara 8 yayi duk abin da zai yi ya so wanda yake so ya rasa wanda yake son ya rasa ya wulakanta wanda zai wulakanta Allah ya kai rahama gare shi ba ma kwafa ba ma tsaki amma yayi ba daidai ba domin cire irin su Malam Ibrahim Shekaru daga tattun mutane a cikin tsarin shi isa kake ganin aka ci karo da tsitsige su din karan kansu ba su samu yanda suke so ba an yi kuɗi a yi suna amma ba a samu nutsuwa ba yanzu kuwa Allah ya kawo wani gaba wanda mutane suke gani cewa Malam Ibrahim Shekaru nagartacce ne kwararre ne shi jajirtacce ne shi mutum ne shi mai amana mai ilimi da hangen nesa bari a dawo da shi kan system din nan dan a samu a fidda jaki daga duma wannan ta sa Malam Ibrahim Shekaru aka zo gida aka bashi hakuri aka ce ya shigo an yi kuskure a baya wanda ya kuskuren nan baya nan ba tafiya iba bare ka ce zai dawo
0: waye zai gida ya bashi hakurin
1: hayyace ina ga ya maka kai ma kaga mutane sun shiga gidan Malam Shekaru ba na san da kira sunan wani bare wani zai ga ya musu
0: ba an ce wai tun kafin ma a kawo ga wannan jalli sai da aka ga fuskar Malam Shekaru a bila can fadar shugaban kasa sai ni gani tsakanin shi da shugaban kasa wanda suke ganin kamar ba wani abu ne yake ta tsakanin su
1: ba na san ya shiga masallaci akan magana Malam Ibrahim Shekaru an zo gidansa ko ba a zo gidansa ba amma kaga mutane ƴan siyasa daga jam'iyyar APC shekikai daga nan Kano sun je gidan Malam duk da ba san me suka tattauna ba amma tunda muka ga Malam a jam'iyyar APC mun tabbatar cewa mutanen nan suna kwaɗayin Malam kuma sun yarda da amincin Malam sun yarda da nagarta Malam ƙarshe kuma mai girma shugaban kasa ya nemi Malam Ibrahim Shekaru ya kuma je ko babu komai an zauna da shi da Malam Ibrahim Shekaru an fuskanci juna an kafa sharaɗai na samun nasara da kuma ci gaban jam'iyyar APC Malam ya amince kuma ya shigo cikin jam'iyyar APC dan ci da Najeriya gaba dan ba magana arewa kawai muke ba muna kuma maganan arewa domin a cikin arewa muke dan haka don wani da yake cikin jam'iyyar APC yanzu ya maida hankalinsa kan jam'iyyar APC a fito a yi yaƙi ka'in da na'in ba da wuka ba ba da adda ba ba da bindiga ba ba da cin mutunci ba ba da cin zarafi ba jajircewa za mu tabbatar cewa gwamnatin Asuwaju Bola Tinubu ta hau kan layi dodar 2027 domin tsare-tsaren da aka zo da shi na 2027 ya sha bamban da sauran tsare-tsaren da aka gani a baya muna sa ran
0: haka to amma Hajiya Zainab kin yarda cewar yanayin da al'ummar Arewan ke ciki akwai koma baya a gargashin ita wannan gwamnatin da aka gayyace ku cikin ta kamar yadda ke faɗi.
1: Wannan ce ta shekara uku ba wannan ta shekara takwas ita ce ta janyo duk abin da ake ciki kuma al'umma su suka kawo abarsu suka yaƙi gwamnatin da take tausayin su take jin kansu suka kawo wata za ta zo ta azabtar da su ta daura masa aya ta gasa masa aka an yi wannan ya wuce yanzu wani tsari aka hau kai ba wancan bane ko da ka haifa a cikin ka dinda ka kai da zafi za ka haifi mai hakuri dan haka ba za ka dauki Asuwaji Bola Tinubu da Jalal Muhammad Buhari kai musu kudin gora ba
0: amma yanzu menene abin da wata kila kike ganin cewa akwai haske idan akai la'akari da kalaman da su Peter Obi da Atiku Abubakar suka yi lokacin da suka mayar da fama-faman su na neman takara cewa eh hakika su ba su kai matsayin da ya kamata al'umma su sahale musu su zama shugabannin kasa ba domin ceto kasar kamar yadda suke fadi
1: ba su kai ba saboda ba su da tsayi babu blueprint da suka fito da shi wani manifesto suka fito da shi ne cewa za su canza wannan tsarin da ake kai a Nigeria muna sare muna addu'a Allah ka jibinta al'amarin arewa ka jibinta al'amarin Nigeria ubangijin Allah tunda ka kawo mana Ibrahim shekaru cikin system din nan ina tabbatar maka za a samu kyakkyawan tsari da kyakkyawan buhiri ai na gaya maka abinda ya lalata gwamnatin Jalal Muhammad Buhari rashin malam Ibrahim shekaru a cikin ta Asuwaji Bola Tinubu yazo ya ci zabe ba malam yanzu ko da kansa ya fuskanci cewa akwai abubuwa wanda ake bukata idan an janyo malam ya shigo ciki za a samu daidaito dan haka ya janyo malam mu kuma mutanen malam mun biyo malam da kyakkyawan zato da kyakkyawan niyya alfarma annabi zamu taimaki jam'iyyar APC zamu yi jam'iyyar APC tun daga sama har kasa aiki dan ta ci zabe dan ta ceto kasar daga cikin halin da Jalal Muhammad Buhari ya bata a ciki
0: to amma mu jinga wanda shi kuma yake ganin cewar lokacin su ne tunda magana ake yi cewar kowace shiya guda uku da ke wannan ƙasa akwai buƙatar a kalli yanayin da su ma suke ciki a ba su dama su ma su dama gudun kada a ce bangarori ko ɗaya ko biyu ne suke tafiyar da mulkin wannan ƙasa Peter Obi yana ganin cewar lokaci ne nasu na ƴan kudu wanda yi alƙawarin ma cewar idan har aka sahali masa ya zama shugaban ƙasar nan wa'adi ɗaya zai yi ya ajiye mulki ya ba wa dan arewa domin ku ƴan arewan da kuke jin cewar kamar an yi mai da ku saniyar ware kuma ku zo ku ci gaba tunda lokacin ku ne a shekarar 2031 ba ya ganin abin a kalli wannan manufa ta sace kuma a dafa masa domin ya kai gaci
1: wai Peter Obin canja shi akai ba shine wannan anan baba ina ji shine ko a to I don't mean sunan garin nasu ne malaman ta inda shine wannan gwamna shine gwamnan da iko ri ƴan arewa shine gwamnan da iwa ƴan arewa kowa sai da aka yi masa ID card wai dan a tantance shi cewa ba dan garin bane inda shine wannan mutum yawa ƴan arewa walakanci aka sa aka kwace masa jari aka kwace masa kudi mai gida aka kwace mai gida a can aka koro shi garin su ka gaya min cewa canja shi aka yi Peter Obin ba wannan bane
0: to amma wannan lokacin ba magana ake ta gwamna ba yanzu kuma magana fa ake ta yana sha'awar ya zama shugaban wannan ƙasa
1: to shikenan ka dauko kaga abin da 2023 ya canja shi zuwa zaman gwamnan sa da iyi wulakanta ƴan arewa da ita shi ma fa gaba ɗayan sa addini ya kawo yazo da kabilanci yace shi shugaban ƙasar kristoti ne alali ya san Najeriya din nan akwai kristan akwai muslim akwai pagan akwai mutanen da wani ma rana yake bautawa a Najeriya kaga ai ba mu muka halitta kanmu ba Allah kuma ya fi kowa tsarin dalilin da yasa iyi mu gaba ɗayan amma ya ware kansa a matsayin sa na kristan ya rinka bin dare yana daga labule yana kwankwasa kofa wa kristoti su fito su zabe shi da wata kaddara ta sa Peter Obi ya ci zabe 2023 to da dan musulmin da ke Najeriya ba ma arewa sai ya bar kasar nan
0: a fahimtar ki kenan
1: a to ya fahimta ka mutumin da ita shi ne mun neman ƙuri'a amma ka ce ka waye wasu masu addini su kadai kake bukatar ƙuri'a sun ka ci zabe to sauran addinai su kuma waina yana kai da su
0: wajen su suka gangan ko suke ganin cewa shi ne zai iya bayar mara dako kwatankwacin abin da ya faru da jam'iyyar APC da ta ce ita musulun kurun za ta yi ba ruwanta da shauran waɗanda suke mabiya sauran addinai a zaben da aka yi na bayan
1: idan ka dauko Asuwaji Bola Tinubu dan kudi ne dan Lagos ne idan ka dauko Kashi Shatima dan nan namu ne arewa mutumin Maiduguri shi aka dauko aka zo aka hada aka jona idan ka kalli ainihin ita matar shugaban kasa ma kristan ce wata kila an ce a cocin ma wata babba ce da haka magana ta mu bamu magana wani tsagi ba zai fifita muslim ba saboda kristan ba zai kuma fifita kristan ba saboda muslim idan ka kalli iyalan su wadansu kristoci ne mata sama haka amma shi musulmi ne ya ansa musulmi dan haka bai zo da bangaranci ba kuma a gwamnatin sa daga lokacin da ya hau zuwa yanzu babu wani abin da aka yi wa musulmi wanda ba a yi wa kristan ba
0: to amma ai ba haka aka saba a tafiyar da kasar ba misali in aka sa musulmi shugaban kasa sai a dauko kuma wanda yake mabiyin wani addini sai a bashi shi kuma mataimakin sa amma shi sai ya zo da sabanin
1: abu yanzu aka ce duk ra'ayi da tulumbi samu gaba ɗaya ta musulmai ne ai akwai kristoci a ciki kaga sun yarda da tsarin sun tabbatar cewa babu cuta babu cutarwa dan bai fito ya ce baya bukatar kristan ba bai fito ya ce banda ƙuri'a pagan ba ya dai dauko kashin shatima ya hada da kansa an kuma yi zabe kristan ya zabe shi musulmi ya zabe shi wanda ma ba shi da addini ya zabe shi dan haka shi wannan ya fito da kabilanci marara me ne kuma ya fito ya involve din abun a kafafen yada labarai mu san ga manufofin sa ba mu sani ba sai zabe da zo muka ya samu ƙuri'a wajen miliyan shi da aka ce kristoci ne nace dabija nace yanzu amma duk girman Najeriya gaba ɗaya kristan muliyar shi ne kawai a cikin su dan haka akwai kabilanci a gurin Peter Obi ni na yi mamaki matuka da aka ce mai girma Rabi Musa Kwankwaso ya jone da wannan mutumin domin idan ka kalli maganganun mai girma Rabi Musa Kwankwaso sun yi gugar digida da shi da Peter Obi ya fada ya mayar masa babu abin da basu ba a kafafen yada labarai sakamakon ya wulakanta ƴan arewa
0: amma ba masoyi ko makiyi na dindindin musamman a tafiya ta siyasa hususan a lokacin da ake ko karan ganin an yi wani gyara akan wani al'amari ko
1: to mu a gurin mu ana yin dindindin saboda me babu yanda za a yi ka wulakanta Hausawa kai musu ID card dole sai an gane su saboda garin ka ne sun je cin arziki wanda idan ka zo nan Kano yanzu ba za ka iya fadan iya adadin yamaran da suke cikin nan Kano Allah ya musu arziki suna da muna rawar da su lafiya muna ganin girman juna ba ba a kore su ba ba a ci mutuncin su ba ba a dake su ba ba a kwace musu arzikin su ba amma mu yi mana irin wannan yanzu kuma ya taho ya jone da mai girma Rabi Musa Kwankwaso wai ƙuri'ar mu yake nema mu Hausawa kamar aje maganar addini Asma Furlade Azim mu Hausawa abinda imana bayan zamu manta dan haka mai girma Rabi Musa Kwankwaso magana da Peter Obi ya gaya maka ganganci wai alƙawari kuka yi da shi ko jikin mu kun ne yan arewa wai zai tainuwa dai tak wai daga nan sai ibaka kai kuma saboda kudin mulki saboda kulafati kai dole sai kai mulkin Najeriya ni wannan mulki mai a cikin sa ne
0: ba abinda yace bane ba abin ba a yin shi da ka ba an yi shi a tsare wanda kuma ba zai yi wani ya tsallake abin nan da aka yi ba an yi a rubuce ga kuma wasu sharuɗa da aka gindaya a tsakanin shi Peter Obi da kuma sauran mutanen da wataƙila suka haɗu wajen tafiyar da ita jam'iyyar NDC ba 'yan arewa
1: duk dokar da za a yi jam'iyyar NDC za ta zo da shi ta kai tsarin constitution Najeriya ne amma bai hana Peter Obi ya karya shi ba tsarin constitution ɗin Najeriya ya baka dama kai mutumin Kano ka tafi Jos ka zauna ka tafi Benue ka zauna ka je Ogun ka zauna ka je Lagos ka zauna ka je Port Harcourt ka zauna bai hana ka ka je Enugu ba bai hana ka ka je Onitsha ba bai hana na Onitsha izo Kano izo Kaduna izo Jos ije jigawa ba amma sai da Peter Obi ya karye kundin tsarin mulkin Najeriya ya kori Hausawa ya ci mutuncin musulmai ya hana mu gina masallaci a garin su kuma za a zo mana da wani magana wa NDC NDC kasa ce amma constitution na kasa ai kasa ne doka ce ta shafi kasa amma bai hana Peter Obi ya karya ta ba wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa wa dan alloka kiyaye kanka wallahi kana dauko kanka jaraba duniya ba ture da gwanu da alaba ga mu ka dauko jana Muhammadu Buhari yayi ma rotse yanzu ka je ka dauko Peter Obi in sun dade da kwankwaso akan mulki in ma sun ci zaben satin shida waye kwankwaso
0: kin san ko karfin sa a harkar siyasar wannan kasa
1: eh kwankwaso ne yake Kano wai a da ya samu ma Kano ya samu fa kana zuwa nan kunkumu ko basa sa ba zaka gani
0: da tar baban sa a lokacin da ana kafa jam'iyyar ADC
1: an yi baban sa ban a nan Kano kuma ka gaya min cewa wannan abun ma duk da ake yi shi mai girma Rabi Musa Kwankwaso ba yana sana ba mai girma Rabi Musa Kwankwaso a fakaice dan jam'iyyar APC ne
0: karfaki war yarfe
1: ba magana yarfe bane 2003 ma haka yi
0: yayi me
1: ya fito yi takara dan ya karkadewa a cikin kuruwan su mu muna murna da wannan tsari na mai girma Rabi Musa Kwankwaso kawai abin da muke ganin hankali su shine rabu da Peter Obi ya zo ya underground dinsa da isa bai ta karkashin kasa ya kada Atiku tunbu ya koma wannan shine tsarin mai girma Rabi Musa Kwankwaso shi muka san shi akai kuma abada ba zai sauka ba tunda dabi'a ce ita kuma dabi'a a jini take
0: to amma tunda magana kike cewa wai wani yana wa shugaban kasa aiki a fakaice wanda shi har yanzu ba a ga wani abu da zai tabbatar da haka a zahirance ba gwanin ku Malam Ibrahim Shekaru yanzu haka a cikin jam'iyyar APC yake tsamu-tsamu. Hasali ma an ce shine jam'iyyar APC a wannan rana ta Litinin ta tabbatar da shi a matsayin dan takarar sanata. An ce a baya ba ma shi da magoya bayan da zai iya bugun kirjin cewar zai iya juya wata akalar siyasa a wannan jiha, ba ma wai a ƙasa baki ɗaya ba. Karshe ba da aka zo aka yi zaɓe, an ce da ƙuri'u 15,000 kuka ƙare, yanzu gashi yana cikin jam'iyyar APC da ake ganin cewar na farko dai ana sa ran shigarsa zai taimaka wajen samun tagomashi wa jam'iyyar APC ta fuskar ƙuri'u. Ya kike kallon waɗanda kuma suke zaune suna ganin cewar ai ga iya yawan mutanen da kuke tafiya da su suke?
1: A nan Abba suna son ka nutsu da kai da masu saurare ku je nazari da zan yi akan wannan gabar. Kana magana ne akan zaɓen 2023 kuma kana magana ne akan ƙuri'ar da aka ba Sadu Wali, su ne ƙuri'a 15,000 da kullum ake mana baloƙoƙo a kansa. Na yi maganganu da yawa a rediyo sanadiyar da isa aka samu wannan, yanzu ka sake yin tambaya a kanta. Ina jin aƙalla a ƙasar kai ne wajen ɗan jarida na wajen ashirin ko 20 da wani abu da zan ba ansa akan wannan ƙuri'a 15,000. Ban kuma san ranar da za ku rufe wannan tambayar ku daina ta ba, wataƙila sai malam ya kawo ƙuri'a 1,000,000 sannan za ku saurara ma mutane. To bari ka ji, mu an ƙi zaɓen Sadu Wali ne saboda baya ganin mutuncin malam. A 2023 mu masoya Sardaunan Kano Sardaunawa mu muna kishin Malam Ibrahim Shekarau. Kai idan ka dauko Malam Ibrahim Shekarau shi akan karan kansa, malam ba ya da abokin dabi a duniya, tabba ma akan ba. Kuma idan ka Malam Ibrahim Shekarau ne to da ba za a tashi ma duniya ba. Wannan gidajen rediyo da kuke budewa da ba za ku bude shi ba idan ka malam ne. Amma mu yan gaza gani idan ka gaya wa Malam Ibrahim Shekarau magana mala da isa mu dau mataki akan ka. Waye kai ko kafo ne akan ka gaya wa Malam Ibrahim Shekarau magana za mu rama masa. Dan haka mun rama wa Malam Ibrahim Shekarau wulakanta shi da aka yi, aka ci masa fuska, aka yi masa wulakanci a jam'iyyar PDP a zaben gwamna da kuma zaben shugaban kasa. Ai zaben shugaban kasan ma ƙura 150,000 maka ba shi ma mun bayar ne dan kar a ce an zo Kano ba a samu ba. Amma ka san malam ba kan wallasa bane, malam ya ci zabe 2003, malam ya maimaita gwamnatin Kano 2007, malam ya tsaya da ɗan takara an samu ƙuri'a 1,040,000 kwata-kwata da ƙuri'a 40,000 aka kada ɗan takara malam. Shi ma ba kada shi aka yi ba, wuji-wuji ne da mahaha da jambaki da ɗan kujere suka kawo ɗauki.
0: A lokacin kuma ya kudu a yankun akan dawo akan mulki ga ƙarfin gwamnati da shauran wasu abubuwa ko?
1: To ai ƙarfin gwamnati daban, ƙarfin Allah daban. Ubangijin Allah ne ka ƙarshen al'amari, ba ka da abin da za ka ci. Don haka Allah ya jarabci mutanen Kano sai sun faɗa garari 2011 su yi wahala su kawo gwamnati jagora ne juya ya kale su ice su tafi kasuwa. Sun ci gwamnatin malam an yi arziki, an samu nutsuwa, an samu kwanciyar hankali. To ka san shi ɗan adam ga ta yi masa yawa sai ya tsuguna ya ce da Allah kashe ni ma. Don haka sai Allah ya ɗauke wannan ɗan takara sai ya kawo musu wanda za su ci kwakwa sun kuma ci kwakwa. Don haka ka rabu da wannan magana, muna magana ne akan ƙuri'a 15,000 da ƙuri'a 150,000. Don haka kaga idan ka ɗauko ƙuri'an malam ba ma shi ɗan takara ba, ɗan takara ya tsayar ya kawo ƙuri'a 1,148,700 a lokacin aka kada shi da ƙuri'a 40,000 kacal. Idan ka taho kuma 2015 wannan guguwar ta Buhari da wanda mutane suka rungumo da alaba gamu suka ɗauko wa kansu ƙaiƙayi suka yaba a jikinsu, ba Kano kawai ya shafa ba, ya shafi Jigawa, ya shafi Kaduna, ya shafi Zamfara, ya shafi Katsina, ya shafi Bauchi, abu ne da ya zama to da faduka. Haka aka yi shi. Kaga ba za ka zagi Malam Ibrahim Shekarau ba dan ma yana cikin gwamnatin, jam'iyyarsa ma tana ciki. To an gama wannan. Idan ka ɗauko 2019 malam ya fito ya yi takarar sanata. Duk Najeriya babu mutumin da ya kawo ƙuri'ar da malam ya kawo a takarar sanata kuma ya ci zaɓe a jihar Kano. Amma idan ka ɗauko 2023 an ci fuskar malam, an gaya wa malam magana, mu kuma muna kishin malam, mun damu da malam. In ka gaya wa malam magana za mu gaya maka, idan ka cutar da malam za mu cutar da kai, idan ka ƙwari malam za mu ƙware ka, idan kai wa malam wulakanci za mu yi ma wulakanci ko ƙaho ne a kai ka, na gaya maka, na sake gaya maka.
0: Amma ƙuri'un da kika ce wai duk Najeriya babu wanda ya samu kamar sa,
1: a sanata ba sai ka koma ka je aina ka je ka tambaya tunda kai ta ni zaka.
0: Amma ke ne kika zo da labarin da kamata a ce kin warware wa mai sauraro tunda ana jifan ku da cewar ƙuri'un naku gaba ɗaya guda 15,000 ne
1: a takarar sanata ta malam jinin mai
0: shan zaban da ya gaba.
1: Ai wai magana ce ka dare ta wata iri sai ka ce muna yi da yaren wayi. Kaga na dauko kuma maka ne tun daga 2003 zuwa 2007 daga 2007 zuwa 2011
0: ita ta 2019 me yasa ba zaki warware ta ba dan al'umma su gane inda gizon ke saka
1: ya ci sanata ko bai ci sanata ba bayan shi kada ya taka a jam'iyyar sa ya kada wancan ko bai kada wancan ba babu ƙuri'a zai kada wancan
0: kin manta mutanen da suka tallafa jam'iyyar a wancan lokaci an ce albarkacin ban dujiya kuka ci
1: mala abata to ai ban dujiya ai bangi shi in baka manda makai sun fito an yi zaben sanata da su mun kuma yi zaben gwamna da su dan haka ba mu da abin da za mu ce da su ba su da abin da za su gaya mana mu mutanen Gandujiya mutanen APC ne yan uwanmu ne aminanmu ne abokanan mu'amalanmu ne yanzu ma muna tare da su mun taho za mu yi jam'iyyar APC lillahi billahi tsakanin mu da su kuma za su zaɓi malam a takara sanata mu kuma za mu zaɓi wannan za mu zaɓi shugaban ƙasa da yan majalisar mu na tarayya portfolio local government ban ma takure maka cewa local government 15 ba amma ka bari mu magana wancan ƙuri'a 15 mun kuma ka yafe mun tambaya ce to matsala ka mu tafi wani
0: ayo ai ga raki warware dan ne sauraro ya kai so warware 2015 din da ake kallon cewa yanzu ma ta yi ƙasa akan yayin da ake ganin jagoran naku yayi sauye-sauye sheka
1: wancan ƙuri'a 2015 alkunne ma makai kada ya zamanto an ce an tashi wannan dan takara an kira sunan sa babban babu ko kwaya daya shi sa muka bada wannan 2015 din amma ƙuri'an mu da gawune isamu shi mutanen malan suka yi wakara da shi ita fi ike kafin tikere yanzu a gaban mai girma Rabiu Musa Kwankwaso ƙuri'a 1900 ta mutanen Malam Ibrahim Shekarauce dan haka yanzu Allah warware da gaske
0: sai za ta zama mutanen Malam
1: Shekarauce fadi da ihu ka kara da wayo Allah shi ya tuwo ya ce ba ta mutanen Malam bane ya ƙaryata na gaya maka zabe akai dan a huta haushi me ya kare abin sa
0: fiye amma ne misali suna cikin gwamnati ce ku ne da kuke ƙasa kuka zo kuka taimake su a wata jam'iyyar har suka samu yawan ƙuri'un
1: yanzu ba gashi ba ai yanzu ya koma NDC tare mai girma Rabi Musa Kwankwaso mai girma Rabi Musa Kwankwaso kada ka kalli ƙuri'a 1900 ta mota ba fasinja ka kawo wani rawa kai idan kana son kai kuskure ka dauko shi ka bashi takarar gwamna ka ga yanda zamu yi wasan kura da shi billahi lazi la ilaha illa huwa ƙuri'a sadaunawa ta mai girma Abba Kabiru Yusuf ne babu guda ɗaya da za ta yi rawa idan mai girma Rabi Musa Kwankwaso kai ka je ka hade da Peter Obi bakin jinin sa ga irin ya shafe ka yan garin ka mata suke ba za su yi ba
0: ko
1: baye ka bari ba kana wannan teburin ai gari ya waye zaka ga fuskar kowa a wannan teburin kowa kafa sa za ta kashi zai sanar da kai abin da ke ransa dan haka ina gaya maka kar ma kai kuskuren daukan takara ka ce zaka ba mota ba fasinja wancan tsohon mai biyayya gurin ka duk an ce super gilin ne shi baya hasa filagin uwan miji da turanci amma dai aye wahala ya zage idan aka ce ba a bashi ba amma bakinci ana cewa abba yayi bakinci to ga inda za a yi wa wannan bakinci shi
0: shi waye shi
1: an dauko mota ba fasinja tsohon mataimakin gwamna sai kuke wai kai komai sai na fa fada ni ba su saka aiko da magana
0: amma to ai abin da ake so a gane
1: dalili ba abin da yamin zafi ina idan shekarau kasa ina kira sunayen mutane ni dai ina ga an kalme kuma Rabi Musa Kwankwaso ne wallahi in kai kuskuren dauko mota ba basin da sai gari ya waye ma a tsakiyar kasuwa
0: ba falle yayin da ake jifa shi gwamnan da ita
1: ai gona ngana falle biyar sai yayi kuma da suke magana falle dai ai na ga masa inda magana falle dai take idan da falle dai ne shugowa Malam Ibrahim Shekarau yanzu ya sa an yi wa fallan ciki da alakun idan baka san ciki da alakun ba abas in ka koma gida ka tambaye kakaka ka ce mata kaka me ya ciki da alakun za ta gaya maka bayan falle ne akwai dori
0: to ba ni ke gaya ba al'umma kike gaya
1: a to yanzu kai ba gashi ba ka kurin ido kai mun
0: gori ko ai dan ke warware su kuma da suke da hakkin su
1: sai ne kike
0: nufi ba kina tafiya da su a kudindina ba
1: to dan mai zan kudindi ne ma saurare ba na san cewa ma saurare mutane ne masu ilimi kuma suna buƙatar su jira gware tana bayani in dai akan magana tafiya Malam Ibrahim Shekarau ne ba za mu yi mutane dubu ba dan haka muna jin hankali mutanen jam'iyyar APC hakuri da gaba da yamma kudu da arewa ku zage dantse ku zabi jam'iyyar APC daga sama har ƙasa mu mutanen Malam Ibrahim Shekarau ba ma dungu mai girma Asuwaji Bola Tulumbu yayi mana komai ya ba Malam Ibrahim Shekarau takarar sanata a Kano Central mu kuma za mu zabi Asuwaji Bola Tulumbu dan mu fidda Malam Ibrahim Shekarau kunya wannan shine
0: kina nufin cewa ba za a irin abin da ya faru a shekarar 2023 kuna wata jam'iyyar kuma mutanen ku su ki zabar waɗanda suke cikin jam'iyyar da kuke ciki ba
1: ai a 2023 ko ai ka kizance ne ai dan takarar ne ya mana rashin kunya yace sai ya girma ya fita kansa mu kuma muka ce bari mu fito mu nuna ma iyakarka mu nuna maka cewa Sadauna ba kaman lasa bane ba sa'anka bane shi ba sa'anka bane ba sa'anka bane Sadauna babanka ne kakanka ne shi a siyasa
0: to gwanagwanin da ake cewa wasun ku mutanen shekaru din nayi cewa in an zo zabe ba lalle ne su zabi shugaban kasa ba
1: Injuwa
0: haka wasu suke fada.
1: Ha ina ai mu ma tukuci da kaniya mai girma shugaban kasa ya kira mallam Ibrahim Shekaru a zauna fuska da fuska gemu da gemu ai magana ta fahimta ya dauko takara sanata ya ba mallam Ibrahim Shekaru mu kuma a zo zabe mu madungu ai idan muka yaka man ciwo mallam Ibrahim Shekaru fuska mu mulakanta Saddauna wancan mallam muka 2023 dan mu nema wa Saddauna mutunci da yanci ne muka hana su qur'a muka je muka ba gauna ai kiyaye aka gwada wa mallam mu kuma muka gwada shegiya da haka Allah ya ba mallam Ibrahim Shekaru takara nasarata a jam'iyyar APC sanadiyar Aswaji Bola Tinubu sanadiyar mai girma gona da kuma ɗan majalisar mana tarayya da na jiha ga sunan mutane manya masu mutunci da su Baba Abdullahi Umar Ganduje sai mu tsaya mu zuwa masa ƙasa a ido mu ba su kunya zamu zabi Tinubu zamu sa a zabi Tinubu zai ci zabe da yadda Allah
0: Allah gura ne kuke tunanin za ku iya kawo Tinubu tunda zaban sa rana ɗaya za a yi da shi gwanin na kusar da
1: mu a tambaya ta za ka kace saura awa no mutu ko kuma sawa shekara no mutu
0: har kenan kina kuna da magoya baya jingin ba
1: ai ta ne a fito a zo ai harkan nan ba sauki yanda aka mutunta mu in an mana tsiya mai tsiya an mana abun arziki ne abun arziki to abun arzikin akai mana dan haka zamu saka alheri da alheri mu Saddaunawa ba ma dungu ba ma nukura ba ma bakin ciki ba ma fara da kasa na yanka baka ban kashe ka zama nama zamu zabe zamu sa ai zabe da yadda Allah
0: masu sauraro shirin na musamman ne ke zuwa muku daga nan farin cikin al'umma rahma radio da ke yada shirye-shirye kan mita 97.3 a zangon FM kamar da yadda kuka ji tun da farin na tattaunawa ne da Hajiya Zainab Gwale jakadiyar Saddaunan Kano a jam'iyyar APC wadda a kashin farko kun ji irin taza da tsifar da ta yi dangane da guguwar da ake gani ta taso ta zaben shekarar 2027 da mabukata suka fara miƙa wuya ga shugabancin jam'iyya domin nufin neman a sahale musu su samu takara hususan ma dai masu bukatar takarar kujerar lamba ɗayan wannan ƙasa wanda kuma daga bisani kun ji irin warwarar da Hajiya Zainab Gwale ta dangane da siyasar jihar Kano da ma jifansu da ake yi da kalmar cewar ƙuri'un magoya bayan tsohon gwamna Malam Shekaru ba za su wuce ƙuri'u 15,000 kamar yadda ta bayyana a zaben da ya gabata na shekarar 2023 kun ji irin bayanin da Hajiya Zainab Gwale ta yi kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri kai tsaye Hajiya Zainab Gwale mu shiga kashi na biyu magana ake yi ta yanayin da ake ciki na zaben shekarar 2027 a daidai lokacin da a wannan rana jam'iyyar APC ta tabbatar da shi Malam Shekaru a matsayin sahihin dan takarar jam'iyyar na takarar Kano ta tsakiya a zaben da za a yi na shekarar 2027 ana ganin cewar wannan abu kamar kwarkwasa ne Malam Shekaru ya yi wa waɗanda suke cikin jam'iyyar ya tarar da su daga wata jam'iyya da ya dawo sun yi nisa wajen neman takarar sanatan Kano ta tsakiya amma sai gashi an zo an yi musu kwarkwasa fidda mai giji kuma shi an ɗauko shi an ba shi wanda suke ganin ai soja malaman kansa ko musu kankara kuma wataƙila su ma an ba a yi wasa ba za su yi kan itace duk da a baya-bayan nan an ga wani taron liyafar cin abinci da shi tsohon gwamna ya yi wa wasu da suke neman takarar amma dai an ce waɗanda suka jima suna wahaltawar ba a ga fuskokinsu a wannan wuri ba Hajiya Zainab ta ina za ku fuskanci ƙalubale ga ƙalubale na cikin gida ga kuma ƙalubale na jam'iyyun da za ku kara da su a wannan zaɓe.
1: To yin saboda Allah Malam Abbas in ban da rashin kunya irin ta mutanen yau ka kalli Malam Ibrahim Shekaru a jam'iyyar APC ka ce wai Malam Ibrahim Shekaru ya zama kwarkwasa fidda mai giji Malam Ibrahim Shekaru ba shi aka zama yau kwarkwasa aka fidda shi cikin gidansa 2015 ya haƙura ya koma gefe bai yi goli ba bai yi zagi ba bai ci zarafin kowa ba aka tuka tuwo da garinsa aka cinye aka hana shi aka hana 'ya'yansa Malam Ibrahim Shekaru bai wai wani kowa ya kalli kowa ba saboda haƙuri da juriya da jajircewa da komawa ga Allah 2019 gazawa ta same su duk waɗanda da suke fitowa su zo su zagi mallam suna cikin jam'iyya APC amma dagoran gwamnati ya dauki makarrabansa da mutanansa makusantansa manya suka je gidan mallam suka nemi alfarma mallam shigo cikin jam'iyyar APC waɗannan mutanen CAA Zaura idan sun isa mai isa suna kallon Baba Ganduje 2019 shi AA Zaura baya ciki ai magana akan AA Zaura kawai za a yi ta magana yin takarkaru ba sanin sun janye
0: shi kadai ne yace bai ji dadin abin da aka yi
1: shi kadai ne kuma shi shi kadai ne ya fito yake zagi
0: yake zagi yaushe zaki masa wannan yarfan masa
1: allo siya allo danja a wannan tabaran ana kallon sa duk wanda yake cikin jam'iyyar APC who is who a Kano ya je gidan malam ya ce yana begging din malam come to jam'iyyar APC dubiyar shata malam ya musa musa ba ya kuma tara mu yace an nemi gudunmuwar sa dan haka zai je ibada gudunmuwa muka ce je kasar dauna mu ne zaginka ka sige gaba zamu bi ka da inda ka ce mu je zamu je in dai a siyasa ne malam ya shigo jam'iyyar APC muka hadu da manyan mu da yaran mu da abokanan mu da aminan mu da makotan mu da magoya baya da masoya muka ka malam jam'iyyar APC aka zo aka yi harka ta arziki aka ci zabe sanatoci yan majalisa na tarayya suka ci zabe yan majalisa na jiha suka ci zabe gona ya koma sana ina wa'annan mutanen AA zauna kana ina me yasa baka hana babagan duje da sauran makaraban jam'iyyar APC cewa kar su je gidan malam kai kade ka isa kana da kuɗi zaka yi bakin din kowane irin problem ba you are not rich baka isa ba ba amma ba ta kan AA zauna ba sadauna kawai ake hangowa maganar ƙuri'a da kake magana 15
0: su kuma ban sallaka kan ƙuri'ar misali kina nufin cewar da aka gama zaben shi ma ya tattara nasa ya nasa ne ya tsallake zuwa wata jam'iyyar ba zama ya ci gaba da rike ƴaƴan jam'iyya ba shi ya zaura
1: ina maka magana ne 2019 ai neman malam akai ya dawo jam'iyyar ita ce baban manzo ya ci zabe AA zaura yana APC ko baya APC tambaya ce idan yana APC amfani ne bai da shi isa aka bar shi ba a masa magana ba aka dauko malam ya zo ya ba da gudunmuwa
0: kina nufin cewa a wannan lokacin ba shi da jama'ar da suke taimakawa jam'iyyar ba dai ƙari ne da jam'iyyar take ganin gara ta ƙara jawo waɗansu ba su ƙara shigowa cikin ta
1: to ashe ko kaga kenan hakuri ya kama AA zaura indai har yana zaune yana da kuɗi da zai fito ya bara ayi zagi a ci mutunci kuma yana da kuɗi da zai sayo kwana-kwana mota yana da kuɗi da zai sayo portfolio local government former chairman motoci to kaga be kamata ba a ce an dauko malam Ibrahim shekaru sun da suna da AA zaura idan kuwa har jam'iyya da kuma gwamnati ta kalli AA zaura ta aje shi a gefe ta dauko malam Ibrahim shekaru dole AA zaura iya da cewa malam ya dara shi girman daraja a siyasa da mu'amala ina fatan al'umma suna fahimta ta indai a 2019 baba Abdullahi Umar Ganduje da makarraban gwamnatinsa za su je gidan malam suna begging suna lobbying din malam ya shigo jam'iyyar APC cewa malam taho ka taya mu ga kuma AA zaura a ciki kenan ashe AA zaura ba kowa bane kuma eh kwarai da gaske domin bana tunanin inda zama yayi dadi daga 2015 zuwa 2019 tsakanin malam Ibrahim shekaru da su gwamnati a ce an kafa gwamnati ana tare tsum ba a samu matsala daga gwamnatin tarayya ai dirigima da aka yi da malam ai da gwamnatin tarayya aka yi tafi ba musu jami'a to kaddara a ce maka ba a samu wannan matsala ba ana tare da su da gwamnatin tarayya an yi gwamnati ne sassafin bana tunanin za a tafi gidan AA zaura a neman gudunmuwar sa malam Ibrahim shekaru yana cikin jami'a al'umma kuna fahimta ta idan kuwa har za a bar AA zaura a je a dauko malam Ibrahim shekaru dole AA zaura iya da cewa malam Ibrahim shekaru ya fi shi girman daraja a siyasa
0: yasa za a yi masa wannan ya gama shan wahala yana nema bayan shi kuma malam shekaru din ya dawo kuma sai a ce ba shi bane ba a dauke takara a ba malam shekaru
1: to ko kuma so kake mu gayyato mutane a zo a ba AA zaura lambar yabo kana magana an sha wahala malam da jam'iyyar AMPP da gwamnatin ta da jam'iyyar CPC da jam'iyyar ACN da mutane da suka wasu suka hadu jigajigai da su Muhammadu Buhari da su Tinubu da mutane manya a kasar nan aka kirkiri jam'iyyar APC da malam Ibrahim shekaru shine sakataren ta a da aka rubuta a cikin constitution din jam'iyyar APC malam ne ya rubuta ta AA zaura yana ina mun ma tambaya kwaliki ba amsa
0: to amma ya tsallake ya fice in dai har ya san tana da darajar da zai kafa ta kuma a ci gaba da rainanta ya tsallake ta tafi wata jam'iyyar sai yanzu ne da yana tana kanshin turaren dan goma ya damu
1: to ba ta yi kanshin turaren dan goma 2015 zuwa 2019 ba a yanzu ne ya ta yi kanshin malam Bejita ba malam fadan siyasa ne ba mai san zuciya bane ba ba irin mutanen nan bane masu handama da babake ba mutane bane wanda abin duniya ya rufe musu ido ba mutane bane wanda kudi ya fi komai daraja a gurin su mutunci kawai malam idan da mutunci babu abin da malam ba zai ba wancan karan ai mun gina magana tun farko rashin girma da rashin arziki gwamnatin tarayya ce wa malam ya ban mata harkar yanzu kuma wannan gwamnatin ta dauko girma da mutunci da girma majuna tace malam shugo malam ya taho dan haka ba maganan ka ce mana malam mai san zuciya ne ko kuma ya hango wani abu ne yana kanshi ya taho
0: to malam ba sai ya zauna ba a matsayin sa na uba ita gaba da taimakawa jami'ar ba sai ya shiga wani rukunin yan takara
1: yanzu muka ga magana akan Atiku mai shekara 85 sai malam da Atiku a haihuwa ma ya haifa
0: Atiku
1: wallahi 85 Atiku malam 70
0: kuma yanzu ne
1: za a haifa ka kai taraki mu shekara 15 za ta aje ma da kai kaga Abbas eh zola ka bari mu rana akan sa eh a wannan gidan ne mai tambaya nace ya ga mun jiha daya wata ije ikwana iyin saboda jami'ar APC ta karbu
0: magana fa ake ta matasa waɗanda an ce su ne suke taimakawa wajen samun ci gaba mallan shekaru yanzu an ce girma ya cin musu ana ma maganar ba a lokacin da yayin bikin shiga shekaru 70 ya karbi certificate din sa na tafiya lahira
1: sai ka ga mun dan shekara 30 ko dan shekara 35 ko 40 a majalisar dattijai waye nuna mun shi
0: shi kana nufin bai mutu haka ba da eh zaura
1: to ya fita hakan ne mutumin da na ganci yana ta zai wani aski da kwalba Allah ya taimaka Aswaji Bola ta lumbuye masa aski da zarto ai wai yanzu wannan askin da Aswaji Bola ta lumbuye wa eh zaura da zartan nan wallahi ba karamin taimako mai ba an karba kin tsanya
0: wai shi gaban kasar kike nufi
1: aski resort har wani yau aka ringa ana cewa na wayar hannun daman shugaban kasa ne sai gashi shugaban kasa ya caje shi ya dauko mutumin da zai fushe shi Malam Ibrahim shekaru qura'a ne tsugugu su Aswaji Bola ta lumbu ya kare kalla su ya leko
0: wai kina nufin alakar da aka ce ba tun yanzu ba akwai ta tsakanin sa da shugaban kasar yanzu kina neman kice ki rushe ta kenan
1: to yana ga idan ban gare akwai ta ya aje shi dauko sadauna idan dai alaka suna da kusanci ne isa bai dauko shi ya daga shi ba ya dauko sadauna yace da shi za a yi
0: an ce shigar rubuta yasa akai haka
1: shi wa
0: wannan naku ne wasu suka yi mishi gidan rubuta a fadar gwamnatin
1: ta a to ita gwamnatin tare ma kauni yace ko kurma ce ba ta san me dace ta yi ba wani ya gani wani ya biyo me ga ma Aswaji Bola ta lumbu da aka ga gana zauna ma ne mutanen Kano takara wallahi ku ba Aswaji Bola ta lumbu kura'a dan ku fidda Malam Ibrahim shekaru kunya dan kura'a ya gani kura'a ya biyo ye mana wannan tukuti da alheri mu kuma ba ma tukuti da kaniya dinda naji shi ai AA Zora yayi wasu gore gore shekaran jiya
0: wani AA Zora
1: AA Zora ne wanda wanda kasani wanda yake rigima sai an bashi takara
0: wani tunda aka fara wannan turkatukar kinji bakin sa ya furta wata kalma ne misali akan wannan din barwar da ake yi
1: to ba yake jira ba ka jira ne kai ne ko ta kai ne mai ƙarya
0: to me yace misali
1: yawa ranan kenan tiryan tiryan zan ta tuka sadi da AA Salim Bahani na watsan masa da su amma ga gudade na dauko mai girma AA Zora yayi magana ya ce wai Malam Ibrahim shekarau ya saci kuɗi da bai saci kuɗi ba da bai malaki wannan gidan da yake ciki ba yanzu dan haka tunda Malam Ibrahim shekarau ya malaki wayan tantar zan gida kuɗin mutanen Kano Malam Ibrahim shekarau ya sata to AA Zora ga amsar ka malam baya sata malam baya po wannan malam baya yahu ba yan dabara ko malam ba tuwa tuwa malam malami ne sak na Allah na manzon Allah bari ka je da malam ya malaki wannan gida wannan gida malam ya mallake shi ne bisa doka kafin mu zo kan wannan AA Zaura kaga malam malamin makaranta ne yayi headmaster malam yayi vice principal malam yayi principal yayi shugabannin principalin na din Nigeria malam ya rike WAEC malam ya rike NICO malam yayi permanent secretary wannan hidima da dun wallahi na takaita maka Abbas kafin malam izo ya zama gwamna shekara biyu hudu malam ya saki zama gwamna shekara hudu malam yayi minister to kafin azo kan magana sarata dan Allah yanzu al'umma wannan abubuwan da malam yi na hidima ko kai AA Zaura a wannan abin da kake yi na bundumun nan da kake ba mutane garin tamuwa ba ka ce bari ka gina wa yayan ka gida ba saboda ya halta wa Najeriya ya halta wa Arewa ya halta wa Kano to Malam Ibrahim shekaru wannan gida da yake ciki majalisa ce ta yi doka cewa aiwa Malam Ibrahim shekaru gida saboda ba shi da gida bai malaki ko buka ba sun yi imani in an gama gwamnati da duk wahala da iya mutanen Kano aka ci aka sha aka yi arziki kowa ya mike tsaye wanda yake kwance duk ya mike tsaye kowa yana mika saboda jin daɗi da samun nutsuwa a gwamnatin Malam Ibrahim shekaru majalisa ta ce to aiwa malam gida kuma a maida shi ya zama doka duk wani gwamna in ya zo kafin ya tafi za a yi masa wannan gidan da aka majalisa ta ware kuɗi aka yi gini kuɗin gini ma ya kasa bai cika ba idan baka sani ba AA Zaura ka mike ka bincika ka ji wasu ƴan kasuwa daga nan Kano wasu ma ba daga Kano suke ba su suka hada kuɗi aka karasa wannan gida na Malam Ibrahim shekaru wanda yake ciki yanzu ba sa ta yi ba AA Zaura malam ba barawo bane sannan ka bincika ka ji mai girma Rabi Musa Kwankwaso an yi mar gida ko ba a yi mar gida ba bayan malam ya gama gwamna
2: sannan ka bincika ka ji wannan tsari na mallakar gida idan mutun ya gama gona baba Ganduje ya shiga cikin system din kware shi gaba sannan ka bincika ka ji duk wani tsohon gona da iyo gwamnati a cikin jihar Kano Malam Ibrahim Shekaru ya biya shi benefit din sa ko bai biya shi ba malam baya ha'inci dan haka ka daina kira malam da sunan barawo ka ji yadda aka yi malam ya mallaki gida gwamnati ce ta hina masa gwamnatin ma kuɗi ba sa kai ba wasu ƴan kasuwa da nan Kano waɗansu ma ba a Kano suke ba suka haɗu suka kawo kwantin mutane su aka ƙara sa malam gida yazo a gaba gwamnati ya koma ya tsuguna a ciki ba dan majalisa ta hango wannan ba da yanzu malam wata ila haya yake saboda ba mai son zuciya ba
0: amma idan har zaki wannan maganar sai koma baya kafin ki je ga tambayar taki kin ce lokacin yana gwamna bayan da ya rike wa ƴancan mukamai

0: gajiyar wannan tsari da a daidai lokacin da al'umma suke cikin kurbus sa'atin neman daukin wasu matsaloli da suke ci musu tuwa a gurya.
1: Yan saboda Allah abar da yare muka yi maganar nan. Kawai sai ka gwada min jarida, kai fadama kai a aji aka gaya ma jarida da tambayar da za ka yi mun, amma ni ka gaya mun babu wanda i gaya mun in ka yi mun tambaya ga amsar da zan baka. Kuma masu hira a radio zuwa suke da takarda gabanku a rubuce, ina ganin su hira, amma ka gani ko da ka babu kuma tambaya kake ina baka amsa. Abbas, na yi maka magana, majalisa ta kalli cewa idan malam ya gama gwamnati, malam ya yi malamin makaranta, ya yi permanent secretary, ya rike NECO, ya rike WAEC, ya rike shugaban prosopi na Kano, ya rike shugaban prosopi na duk Najeriya, idan malam ya gama gwamnati dole zai koma haya ne. Dan haka majalisa ta yi doka cewa a gina wa malam gida.
0: To amma shi da aka ce bai isa ba zai bari wasu su fara cin gajiyar kafin shi, tunda dai a lokacin mulkin sa akai wannan dokar ya sa mata hannu, in dai ba shi ne yake so dama a yi masa wannan damar ba.
1: Saboda kawai yana gudun kada AA zaura izo izagar. Duk wani abin da ya kusan shekara 50 din sa na rayuwa ya bata sa akan al'umma, ya yi hidima dakata wai ni wa'annan limaman Hausa salawatu duk da suke kira sa ba su da albashi. Sai malam dan shi ya yi gwamnati. Kiran sallah kake ka ja sallah aka ce ai maka hidima dan ka samu nutsuwa. Ya gama gwamnatin kap. Yayya wata ya wata idan abin da zai zagaye Najeriya, ita miki Najeriya, ita miki Arewa, ita miki Kano, ya gama ya kare ide ya kama haya a Kongo. Haka kake so sai ya haka sanar ya zo zai mutunta shi.
0: Amma duk albashin da yake samu da allowance duk bai iya samu wanda zai iya tsurutawa ya gina gidan da zai zuba iyalansa a ciki ba sai an yi wata doka musu.
1: To su ma shi suka hanga cewa albashin nan da allowance din da kake magana ba za su kai malam ya ci ya sha ya taimaki irin su Zainab Gwale da al'umma su a Kano da kuma an suka zo Kano ba.
0: Ba za ka ba ji zai ba kin san nawa ne da allowance.
1: Tun da zo gaban kai ba sai ka ga yan ba ban taba sama ne albashin gwamnan ga yawa.
0: Dun koli ne masu yawa duk lokacin da gwamna ya fito a cikin taku yake na kudi.
1: To ka ga mana albashin nasa ban taba sama ne. Sai ka ga
0: irin kayan aikin da ake sauke wa gwamnoni ko?
1: To in aka sauke musu ya kace su shiga da shi gida ba irin sauran gwamnoni bane da ka sani.
0: To aka yi ko fita ya duba aiki akwai allowance din da ake warewa nasa. Wanda kuma alalitarsa ake sabuwa.
1: Da kai muka yi hirar nan na gaya maka kwanaki na ce maka naira 30 a hannun Sadaunan Kano, naira 22 ta al'umma ce, naira 8 ce tasa da iyalansa. Na gaya maka
0: yanzu ma zai iya samun abin da zai iya karuwa mewa ba domin ya gina gida.
1: Kafin majalisa hange ni ko kafin majalisa ilimi ko kafin majalisa hawayewa shine zaka zo ka ci tsere kai mun tambayar wata rana aka haike
0: ni ma aka yi da su da majalisa duk baki ɗaya suke
1: wancan majalisa ko ko wannan ta
0: yanzu majalisa da ta yi mulki a lokacin da yake.
1: To majalisa da ta yi mulki ta gama da shi Malam Ibrahim Shekaru, ai wata majalisa ta zo ta gandu ta gina gani da ko bata gina mar ba a shekaran a saka kuran da ido
0: ado duk ba to wala mai na ake yi ba da
1: tsakanin baba Ganduje da Malam Ibrahim Shekaru
0: wanda ya hauka wannan kujera ta lamba ne sai abin da yake so ake yi
1: kafin ma a zo kan baba Ganduje ta gina a fankwasa ko bata gina a fankwasa ba
0: ai na ta gina masa shi
1: kwankwasa sai ka bari idan suka zo suka ce ƙarya ne ai teburin nan ita ai ba ma gudun ta mu
0: kaga yanzu wannan masa ko a inda aka gina wa shi kwankwasan ba gashi dai ko na ku kurukuru ai iya zuwa a gani
1: mu na ba mu ne a ciki ba mun tare a gidan kwankwasa ne ina ruwan kallo da gajiya amma ta ma ai ta mace muna ciki in na ga ma sai in je in kwan ni da yaya na da jikoki na in na ga ma in je in yini
0: gidan ne a
1: gware ne gaske
0: to amma shi kwankwasan bai isa ba a ce ga
1: inda aka gina bai tambaya ce ba za ka bari ai wa AA zaura ba kake magana akan mai girma Rabi Musa kwankwaso ka bari wani dan kwankwaso ya zo ya ce ƙarya ne ba a gina kwankwaso gida ba ko kuma ka bari wani dan Ganduje ya zo ya ce ba a gina baba Ganduje gida ba
0: amma wai sai a ina kika jiyo AA Zaura da kike cewar wai ya aika wa Malam Shekaru waccan tambayar cewar a ina ya samu wannan kuɗin da ya gina gida har kike wannan bayanin
1: a kafar rediyo irin wannan kafar yaɗa labarai irin wani analiji wai me kake wanti siyata kake tambaya ta ni ina da sa'a a gidan AA Zaura ne in ba AA Zaura ba ni da AA Zaura nake magana
0: duk mutanen da suke cikin gidan kusoshin siyasa da shauransu
1: suwaye a gina nasa
0: kusoshin
1: siyasa ai duk mutumin da zai bar wancan yau gobe ya koma gurin wancan jibin wannan babu ya tsalle ya koma gurin wancan to wallahi bai san ma magana ba amma AA Zaura tunda shi ne mai madambar shi ne yake da abin da ya kawo biri kasuwa idan ma safan zaro ne shi yake yi ka bari mu magana da AA Zaura na gaya masa yanda aka yi malam yamma ne gida a mandabawa majalisar jiha ce ta zama ta ga cancanta da kuma wadansu yan kasuwa suka shigo suka kawo contribution din su aka samu ro malam matsuguni dan kare ya gama gona ya wulakanta dan haka malam bai saci kudin kanawa ba malam ba barawo bane ba mai son zuciya bane baya kwace baya